0: Century Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng premium whey cream. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang premium whey cream. Try nyo.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bullseye.
1: Okay, doon na kita ay 7 minutos ang nakalabay sa alas 8 mga katrupa. Right, kining bahay usab gihatod kini sa mayong kabuton sa Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, mga katrupa, dumduma nga atong kalawasan, wala gyoy kapasidad mo po daw sa Vitamin C. Mauna nga mas ikinahanglan na ito, mutay kita ang Vitamin C. Aron mapadayon ang atong kaligon sa atong immune system, mga katrupa.
2: Correct.
1: Ang nakanindot nini kay unique ang Santon Vitamin C gumikan kay kini alkaline. So sama sige po, pangitaan kinis mga butika nga doon sa inyong dapit.
0: Bullseye!
2: Mga katrupa o mga suking tigpaminaw, sa laing isgutan na nato, murag sumpay ragyapon ni kayo, murag related na nga issue ining silos-silos katrupang ray.
1: Silos gyapon di ay, no?
2: O sa gyapon ka ngilngig, kung ngilngig ang nahitabo during napita sa Barangay Tagapwa, dito po sa Butuan,
1: naapot.
2: Oh, naapot gihapoy ngilngig dito nga krimen unya ang mga ang biktima ini og suspect taga Agusan del Sur katrupang Ray.
1: Taga asa?
2: Taga Agusan del Sur.
1: Ginoo ko mo.
2: Mao atong taga pagtagad karon kay ang suspect ni ini mga katrupa. Kini natigayon nga pagpamusil ditong dapita sa Butuan. Ang suspect makaingon ta ba nga unta mao itig panalipod kay sundalo man. Pero nahimo mang mamamatay tao o kinibang nahimong
1: kriminal
2: batok sa walay ikasukol nga biktima kay babae man yung biktima.
0: Bullseye.
2: Mga igsoon ang nahitabong pagpamusil mga katrupa ditong dapita sa Butuan ni atong adlawong Sabado, Agosto 29. Dito ni nahitabo sa Porok 7 kilometer 8 Barangay Ampayon, Butuan City. Ang biktima mga katrupa usa ka batan-on nga babae. 21 anyos pa lang. Imbis kay nanginabuhi kay kining biktima giila sa kapulisan nga si Leia Mi Badbaran. Ang suspect ang iya mismong kanhing uyab.
1: Uy.
2: Usa ka aktibong sundalo sa Philippine Army nga giila sa otoridad nga si Private First Class Newell Manpinsahan.
1: Sundalo gid ay.
2: Sundalo. Mga katrupa, pait kayo paminaon ang nahitabo ni ining biktima. Si Liam May, taga San Luis, Agusan del Sur. Apantuan ang inabuhi unta kini sa Butuan, isip trabahante sa usa ka laundry shop. Murag labandira siguro ni katrupang Ray. Nagkugi ang maong batanon ng limbasog unta nga nang inabuhi, ng laba, ng plansa, aron mabuhi, ug tingali aron makatabang sa iyang pamilya. Apan unsa may nahitabo ni atong Sabado mga katrupa, sumala sa report sa Butuan City Police, nagkuha lang dai ni og nilabhan kining biktima sa iyang gitrabahoan sa dihang kalit nga miabot kining suspect.
1: Uy.
2: Nga si Private First Class Manpinsahan. Og dinhi makita na to ang kakuya mga katrupa kay ang kadelikado ni ining giingong obsession or sobrang pagkasiloso kay mama ni ang nigawas pod nga report.
1: Maulagi.
2: Sumala sa mga saksi o sa initial nga investigasyon, niduol ang suspect o nangutana pa kini sa biktima o makigbuwag na gyud kanako.
1: Uy.
2: Kibali, kuan dai ni nagbuwag siguro na sa cellphone siguro.
1: So kay, doon na ilang mga panagsulti nga magbulag.
2: Kay giagto man daw ni dito sa iyang gitrabaho ano gipangutana man daw ni
1: lastly gipangutana.
2: Makigbuwag na gyud kanako basig ang nakadungog ini ang katong tag-iya baka sa shop, laundry shop. Kana ang pangutana mga katrupa last nga makigbuwag na gyud kanako nga nagdala di ay og kamatayon. Human ang utana wala naghulat og tubag. Wala na dahi itong nakatingog tong biktima mga katrupa.
1: Wala nakatingog dahi.
2: Dungan ini ang pagpusil gamit ang usa ka 40.45 kalibre nga pistola.
0: Bullseye!
2: Subay sa report, misulay pa unta sa pagdagan kining biktima nga si Liam eh. Bisan pa man og nakaangkon na siya og samad, naningkamot ang biktima nga makalayo, midagan aron maluwas unta ang iyang hinulamang kinabuhi. Apan unsaon mga katrupa gipusil siya pag-usab og naigo sa iyang dughan nga mao hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon.
0: Bulls,
2: patay ang biktima diha-diha dayon. O ang suspect suma sa report, daling misibat, sakay sa usa ka color blue nga rusi nga motorsiklo padulong sa wala masayring direksyon.
1: Sibat.
2: Oh, karon dirita sa pag-analisa ni ining maong isyo, unang punto nga gusto natong ipangutana sa atong mga otoridad kay kini daing suspect membro man da ini sa EFP kay sundalo man. Di ba naaman ni disiplina, asama ning disiplina ani niya. Ang suspect giingon nga aktibong sundalo sa Philippine Army. Nga katapusang na destino diha sa Talakugon, Agusan del Sur.
1: Bullseye.
2: Imagine.
1: So, what pasabot ani gadro pang lim kay taga San Luis ang babae, Talakugon. So,
2: duol-duol ra gyud.
1: Di antong panahon na sa diri pa na siguro sila sa una. Sige na kita-kita, nagkauyab.
2: Posible. So, mo na makapangutana ta ba nga siyempre ang katong sundalo giisuhan man tog armas para unta panalipdan ang nasod o mga lumulupyo niini apan unsa may nahitabo niini nga
1: gigamit
2: man niya ang maong armas mga katrupa sa pag patay ni atong itong usa ka babae
1: nga way kalaban-laban
2: nga dili na diay ni makiguyab kaniya ha kay nakibuwag na diay ni mga katrupa. So makapangutana ta ba kung tinuod ba kato siya nga sundalo kay sundalo ta naka-appeal bitag training natay mga disiplina. Oh. Nya kini yung gitawag og crime of passion or ang krimen tungod sa gugma og silos. Dili gyud ni balidong rason mga katrupa o katrupang re aron kuhaon nato ang kinabuhi sa atong hinigugma. Ang pakigbulag sa relasyon o sa kanormal nga bahin sa kinabuhi sa tao. Kung dili na gusto ang usa ka tao nimo, dawaton yun. Dili kay solusyonan pinaagi sa bala sa .45 nga kalibre sa pistola. Ug ang ikaduhang pangutana nato dinhi, makapangutana tag asa gikan ang armas nga gigamit sa suspect. .45 kalibre man nga pistola. Isip sundalo, doon na sila issued firearms. Gigamit ba niya ang iyang government issued weapon sa personal o pag og paghimo og personal nga krimen? Kung government property katong pusil nga iyang gigamit mga katrupa, mas dako kining
1: tulubagon.
2: Daotang mansa sa imahe sa Philippine Army. Ilabi na diha sa iyang unit kung aktibo man isang naka-duty diha sa Talakugon, Agusan del Sur. Kinahanglan gyud nga magpagawas og pamahayag ang pamunuan diha sa unsa ni nga unit diha, 26 Ivy ba ni? Ato pa ning ipa-follow up ni kung nagpagawas na ba ni sila og pamahayag kay dili magyud pud pwede nga ila nang itago or tabunan ang maong sundalo tungod lang kay kauban nila sa serbisyo. Dapat ila nang ikundina ka tropang ray. Kung galing aktibo nila ni nga membro kay mao man ni gawas sa police report. Nga last kini nga naka-duty diha sa wa may laing detachment diya sa Talakugon. Mora man yung 26th Infantry Battalion katropang ray. So dapat kung dinahon ni sa kinatibok ang hanay sa militar, kining gihimo sa maong suspect. Kay kining amatang sa binuhatan, naghatag po ni hugaw nga ngalan sa mga maayong sundalo nga tinuuray nga nagserbisyo o nagbuhi sa ilang kinabuhi sa kabukiran o sa pagsapatag aron mapanalipdan ang atong nasod. Dili na to tugutan nga tungod lang sa nining maong sundalo nga ingunta sa usa ka saging nga dunot na maapektuhan ang tibok organisasyon. Diba? Unya, ato pong sutaon ang dagan sa ustisya sa pagkakaron, sumala sa Butuan City Police Office, nagpadayon pa ang gilusad nga manhunt operation batok na ining suspect. Wa pa mag-report kung nadakpan na ni. Kay kini nga balita ni gawas maguni kagahapon, so syempre posible nagapadayon pini ang ilang manhunt operation. Kay milayas man da ini sakay sa blue nga motorsiklo, mangutana ta ni ini og asa ni padulong karon. Ha? Na basin og ni sibat ni diri sa Agusan del Sur kung wa pa ni madakpan. Tungod kay na destino man siya sa Talakugon sa last nga report. So dakong posibilidad nga pamilyar siya sa mga hilit nga dapit diri sa atong probinsya. Munang manawagan kita sa tanang mga nakasaksi o ginsa tong dunay impormasyon sa nahimutangan ni ining suspect nga dapat dili mahadlok, i-report dayon sa labing duol nga estasyon sa kapulisan o dili nato taguan, no, ang maong individual nga nakahimo o kriminal para iyang atubangon ang mga aligasyon nga gibato kaniya. Kaya siyempre, namagay nakasaksi ni ini, nakitaan man ni siya, so siyempre siya gitudlo.
1: Dili karon pa nalaman kung ano pang limoy lagi. Kining silos.
2: Silos. Muna nga, Agosto 29 na nahitabo, 3 days na ni ang nakalabay karon. So muna ang atong ipangutana sa atong kapulisan kung unsa na'y kalambuan ining mandant operation, hinaot nga ang suspect madakpan yun o galing wala pa nadakpan ni ining mga panahuna. Kay lisod biya kaayo nga kuan maday ni. Pero kabalutan ang atong EFP, ang atong PNP, dili yun nila i-tolerate ang mga susama ni ining binuhatan katrupang Ray. No? Lauman na to, nga ilag yun ning madakpan. Kay siyempre, ang pamilya karon taga San Luis man ay ni, murag din ni gihaya sa San Luis na yung mga posa iyang pamilya, kining pamilyang badbaran, no, atong ipaabot ang pasubo ngadto kanila. Kay pait biya pun nga mawad-an og anak og ilahang mga kabanay. So mao ni ang insidente nga mangilngig ditong dapita sa Butuan City nga ang biktima og ang suspect taga diri ra sa ato, no? Murabag makaingon ta nga unsa ba ni katrupang Ray, dala na ba ni sa kainit sa atong panahon karon? Nga ang ato pong ulo in town dali ra pong muinit, no? So
1: ano yung saka kini ato magong topiko katrupang Lemwe, let's more about silos, but that's why nga ato ning gihatag nga idea ngadto sa tanan nga ang silos mga katrupa usana sa pinaka kuyaw og maunag yoy mo attacking ato sa atong kasing-kasing o guna-una. Wow. Ato ning padayon nga pagisgot mga katrupa, usmay maayo na itong buhaton kalabutan ini kay actually sa atong pagkadungog sila ramang yun ang nahitabuan ini, pero isip tao mga katrupa dili layo nagkita po baso gamak ni ini kay ang pagsilos dili lang gugma. Mangigipot ta mga katrupa sa uban ng mga pamagi, pero part na siya silos katrupang Lemuel.
2: Pero possibly kini adisyon ni hitabo ni nga krimen katrupang Ray, nanay mga pagpanghulga siguro ni inidaan. Siguro naghulga na ning lalaki nga sulungon. O patyon baka, so dapat mahibaw ang atong mga kababayenan unsay angayan atong buhaton kung dunay mga threat no, sa atong kinabuhi. Muna exactly. Atong tagaagpagtagad niya sa atong pagbalik katrupang Ray.
1: Yes. 20 minutos mga katrupang nakalabang sa alas 8, balik kita humas painom-dom.
0: Bullseye.
3: X FM.
4: Ay, master.
5: Oyo sa man, kap.
4: Klaroho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
5: Dili kap, oy. Ang akong ingon ba nga ang unggoy pareyang naong nimo.
4: Aw. Lagi. Sunod ha, klaro ha.
5: Exciting?
6: Exciting.
7: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
8: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, tanaw nan bitaw na to. Unse padol nga na nang imong pagpakabuang niya na babayhana.
7: Ma, pasag din na lang gud. Kalipay man ako ni.
8: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo tong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
9: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Hello. Ako si Roldan Palma.
3: isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
9: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod, daghan akong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
12: Pag inaw mag Premium D3, ragyan na nakapalagsik na kubali. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw niya. Murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na Premium D3, sir, ning arang-arang gito akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Sa mga butika.
13: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
14: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
14: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturo. Bu food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
13: Like good. Basta naka-turbo.
11: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
11: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Ricky
3: and I'm proud Sister Pain user.
2: Kay one time, a sore throat ko, wala gyud lain makapawala sa sore throat nako. Sister Pain reviewed. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ipili sa mga butika.
4: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel.
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Poonsai.
1: Okay, Dura, kita'y alas 8.26 na mga katrupa dali sa Tungurasan. O nga, dalit kini kinato mga katrupa sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, mga katrupa, usap po na siya kalamian nga kapi, healthy coffee sa Yes to Health Incorporated. Nga diin nagatabang usab ngadto sa tunga panglawas aron batukan ang mga balatian usab mga katrupa. Kay daghan sa tuma kaigsoonan usab nga mi gamit sa kape pero ang kinaulahian mao nay problema kay nasakit na hinuon.
2: Wow.
1: Oh, kung kuan gyud ka mga katrupa magpangita gyud ang kape. Nga gamit pud ang kape din ha nga magatabang liha sa tung panglawas. Kana bang kopi-kopi ka at the same time nanambal ka na sa imong kalawasan, mao ni pinakadabes ka trupang lim.
2: Correct.
1: Okay, padayenta.
2: So, kining nahitabo dito sa Butuan, murag kapari-pariho ra yun sa nahitabo diri sa Tagapua nga silos ka trupang ri ang hinungdan.
1: Mga so, didli kuan.
2: Adi sir ni nahitabo ang krimen, kabaluta nga doon na nagyoy mga panaglalis, mga parianin sa Tagapua, pagpamunog bakaha, pagpangdapat, o kinipo diri sa Butuan, posible sa text pa lang daan, naguro yung mga bahad ni ato nga, makigbulag ka na ko, anhaong takadag po silon. So, ang ato mga kababayanan, kining nahitabo, duha na yun ni ka-insidente nga medyo sunod-sunod pag yun. Usa ni ka pahinumdum o panawagan sa atong katilingban, kabahin ining violence against women. Kay daghan ka ayong mga kaso, diin ang mga babae, biktima sa pagpang-abuso sa ilang mga partner or kanhing partner. So kung kamo nakasinati og pagpanghulga gikan sa inyong mga ex-partners, ilabi na kung kini adunay armas or adunay kapasidad sa paghimo og daotan, dapat dili gyud ibaliwala ka trupang ray kung sa atong mga tigpaminaw. I-report gyudayon sa barangay, pwede gyud maka-report. Sa Vauce desk sa kapulisan, o kung di man ta maka-report, pwede gyud ta magmanugo sa atong mga higala ato mga kaila, kay imposible magyog kay tagwa tay mga kaila or pwede og na tay mga cellphone, pwede ta magkuha tag number sa kapulisan kay para makatug-an ta sa atong problema. Kay ang atong kapulisan muhatag manguni sila protection mga katropa, no, di na ta maghulat nga moabot sa ingon ini nga trahedya sama sa nahitabo dito sa Butuan ug sama sa nahitabo diri sa San Francisco katropang ray.
1: Pero atong klarohon nga og maabot na ganit ang pulis mga katrupa, kanang habitual na ginasya.
2: Correct.
1: Habitual na nga pangitabo. Niya, kamo po niya mga partner, kung habitual na mga gibuhatan, unya, ang inyo gyapong, namay uban lagi katrupang limbo, dili mo sumbong kay grabe pang gugma, antuso na lang.
2: Basig masulbad pa.
1: Basig masulbad pa, gumikan sa mga anak.
2: Mao.
1: Pero, sama ana nga ma-feel na gyud nato mga katrupa nga naa na gyoy physical kanang pagpangulata pa imo na gyud na siya katrupang limbulan sa pagka mag-attempt ba nga ang tao either kanang patyon o pasakitan na taman.
2: Correct.
1: Pero kana baya kaso na baya na siya katrupang limbulan
2: bisan kay kanang sa cellphone lang kanang tiksan ka nga
1: emotional kwan
2: kaon ka kwan na siya apil na sa Vauce, no?
1: Apil na sa Vauce. So, mauna din ha ang i-assist ninyo mga partner, ha? Kay kung pabayaan mag-unsama ni Ana, ikaw ragya po na ma-discrush siya.
2: Correct.
1: But, before that, kung ato yung tagaan yun o kahigayunan mga katrupang kanang atong huna-huna nga nagdoduhat ang katrupang limwel, pwede ba po lagi ta mag- ngayog tabang ato sa atong kabanay
2: mga higala
1: nga atong kasaligan, di po tamang pataka o sumbong masyagasa
2: kay maritista
1: mahimot ang chismosa chismoso.
2: Wow.
1: Ang ato malamang din ha mga katrupa kung sakto pa ba ang imong desisyon nga di ba lamang nimo i-report sa kapulisan.
2: Wow.
1: Kanang itago-tago ura ba kaya nga naman maragi nag-iingon lagi na to delikado kana mga katrupa.
2: Correct.
1: Pero siguro kamo magtiayon nga koto brumos binabaay aw di putbut pasabot na siya nga okay na. Ang pinaka the best kinahanglan gyud nga naisaktong panag-istorya.
2: Correct. Kunya ato pong tambag sa mga kalalakinan, no? Mm. Ilabi na mga kalalakinan nga wagay saktong paminsar, mm, nga kung makigbulag ang babae, dapat dili nato sila ingon nga pasakitan.
1: Mm-hmm.
2: Kay ang gugma biya katrupang ready, yun na pinugsanay.
1: Mauge.
2: Oh, di yun ka manglimong sa gugma. Ang relasyon, gibase sa pagsalig o paghigugma ay. Kung wala na kini, doon na kay katungod nga mobiya.
1: Mm.
2: Wala gay balay balao dire sa yuta mga katrupa nga nag-ingon nga kung makigbulag ang imong uyab, doon na kay lisensya sa pagpasakit o pagpatay kaniya. Na? So kinahanglan, dawaton yun. So nahitabo dito dapita sa butuan kung kini si ang suspect nga sundalo man eh. Ah, kung wa pa ka surrender dapat
1: ang sundalo,
2: mo surrender yun.
1: Kung wala mo surrender, kung unsa pa yung aksyon nila sa kining company nila?
2: Mao.
1: Sa hanay nila, ipangita na baga.
2: Mm. Well, siyempre.
1: Pero nagtuo ko nga ilan na ning aksyonan katrupang lim.
2: Mao na yung atong i-follow up sa ila kung ila ba ning naaksyonan.
1: Mm.
2: Kay ugwa pa ni siya ni surrender. Mao na giingon nga mawadwa na mag-isay trabaho ini.
1: Mm.
2: O kung tinuod yun siya nga nakahimo sa krimen, mapamatudan dito sa korte, siyempre, normally, nag-i dismissal ini katrupang re.
1: Mm-hmm.
2: Wadaan siya trabaho, mapriso siya. Wa na siya maayong kaugmaon yun ini. Morning, pahinumdum yun sa itong mga kalalakin andiha. Ilabi na ning mahilig mag-uyab-uyab. Ayaw na lang yun mo pag sud-sud ang butanga kung mahadlok mong mabuwagan. kay pariyana, masuko kag buwagan, o niya imong pasakitan o imong patyon, krimen man imong gihimo, wag yung lain na bisag unsaon imong tago-tago karon, pag-abot sa panahon, marakpan yung ka. Kaya nakahimo magkag-krimen ang imong kaugmaon, imong giguba. Tungod lang anang babae, niya ang kakuyaw ni Katrupang Ri, kung ang lalaki kong minyo, muni usa sa mga problema.
1: Actually, kinibang ko nga problema Katrupang Lim, kining silos, di man kung lalaki ra ang kanunay magsilos. Both sides man siya. No?
2: Pero
1: either babae, lalaki.
2: Pero ang babae, di kayo mo sangpot sa pagpatay nga sama sa nahitabo ka.
1: Pero ang problema na Katrupang Lim, di mo sangpot sa pagpatay, pero dili na basta-basta kay mo paingon po na magpakamatay.
0: Ayaw!
2: Mausap.
1: Okay. Duhuraman eh, mga katrupa, basta silos na gani, wala yung taong maayong buot niya na. Mauto makaingon tanga, astilan, gugmara man na. Dili na siya, mental, kuwani siya, sakit niya sa utok.
2: Mm.
1: Nga kinahanglan ang makapahupay ani Katrupang Limwil, tao rapon nga dunay ka-istorya.
2: Mm.
1: Okay, mahug maguni nga, maloom-loom niya, siyara lang sudbats ko galingon.
2: Masangpot sa depression, may tawagan na?
1: Depression?
2: Mm-hmm.
1: Doon na may kapaingnan, ani Katrupa.
2: Mm.
1: Ang kapaingnan is, either maoy magkapatay or maoy magpakamatay.
3: Bullseye!
1: Mauni nga, ato ni gihatag o gitago na ito ni gibong aton sa itong panaggisgot kay o di man galing kamusangpot tungod sa grabing silos mga katrupa, o di man galing kamusangpot sa pagpatay, ang problema niya na musangpot ka sa pagpakamatay. Nagkamay na naghikog. Kay lagi nagsilos. Siya mismo nagkutlos kagalingon. Wala na niya. Tungkol sa grabing gugma Katrupang Limwil, wala na niya giparamdam na iya pagpasakitan ang iyang hinigugma. Mas iyang gipili, puslan man, ako na lang ang mawala ning kalibutan. Mamalagi na. Nga, this is an emotional kining pain.
2: Mm-hmm.
1: Wala may lain na masultian ni mga katrupa. Mga iyong tambag.
2: Correct.
1: Pinakauna imong pamilya.
2: Mao.
1: Kaya nga naman, ingnon makarito Katrupang Limwil. Kamo, isip magtiayon na agyod ng panaglalis, pero dumduman ninyo, kung inyo nang istorahan ang problema, mas mulambo pa mo.
2: Correct.
1: So ikaw po nga naminaw, makahatag, matagaan kag idea, makuan pa ka Katrupang Limwil, kining mutaas pang imong life ning kalibutan. Ako bitaw, kana na niyagi magikuana ka tropa lumil ka ng gugma-gugma niya.
2: Masakitan.
1: Masakitan ta kay bulagan.
2: Mm.
1: Sas, ginoo ko tabang. Ong pag-ampo na lang kulang, maingon nga ay. Kung mahimo yung tahong ibalik ka na ako.
2: Mao.
1: Ana mana. Pero, kung ato nga pain isulti po sa atong kasaligan nga tao, katropang limwil, mahupay ka.
2: Mao.
1: Ingon ba ito sila katropang limwil nga, aw, inga na magyod na, basta mo, sulod gani ka gugma-gugma, naagyod ng kasakit.
2: Mm-mm.
1: Pero ang importante, ana, kamao ka mudala.
2: Correct.
1: Kay dili lang, mao'y tao sa kalibutan ng imong gigugma, kung dili na na, kung pananglitan nga di, nagyod mo magkaangayan, aw, dawato na lang yun na to.
2: Mao.
1: Datayan nga ma-matured na mga katrupa ni anang paghawid sa relasyon, makaingon kita sa atong kagalingon nga responsible ta o luwas. Oh. Kay samaan na nga marumahulog nga diha ragod ng tuyok na imong kalibutan diha sa usa ka binuhat. Aw, oh. Maka-decide yun ka mga katrupa nga dirir po katama ni ining kalibutan na.
2: Mauna.
1: Mm.
2: Pinaka-importante yun mga katropa ang self-control, no?
1: Yes.
2: Kung doon ay mga problema, dili lang sa gugma o bisag unsa mga problema.
1: Mm.
2: Kinalan yun nga kontrolon yun ang kaugalingon para di ka mo sangpot atong giingon ni mo kagaina nga maghikog ang uban.
1: Oh.
2: Di ba? Una kung busy ka sa imong pagpanarbaho ang imong actually naagian man pud ako na katropang re,
1: mm.
2: No? Himuon yun nga ang imong kaugalingon busy sa imong panginabuhi.
1: I-divert.
2: Mm, i-divert.
1: Mm.
2: Kay kung busy ka sa imong trabaho, panginabuhi, wa na din na nimo madumduma ng mga kasakit sa imong kinabuhi.
1: Mm.
2: Unya uban yun ang pag-ampo sa Ginoo maro gyud sa cashier sa atong mga kaigsoonan.
1: Pinakalig-on gyud na siya katropang Lemuel, no?
2: Mm.
1: Unya mga katropa kung naamo ni ining among gistoryahan. I-assist gyud ninyo mga katropa ang inyong sitwasyon. Dili na normal ka ng kanunay mo mag-aaway, katropang Lemuel. Dapat mo decide gyud kaana nga kung sige mo mag-aaway, usa may kapuslanan nga mag-uban mo niya ng sige ra mag-aaway.
2: Mao.
1: Dili man na mao nga tong gipangita sa tong kinabuhi. Dili, ang mahimo niya na mangita sa kag desisyon nga okay pa ba ning akong kahimtang sa kinabuhi. Mangita ka ako og di na ako mukaya kay kining desisyon maguna to katropang Lemuel. Either successful or failed kita.
2: Mao.
1: Kung panalitan sa atong kinabuhi nga ni decide ta nga pasagdaan na to ning away-away mag-away kita. Desisyon mo na. Ah. Wala man imo pagitaig pamaagi nga sulbat mo.
2: Mao.
1: Desisyon mo na magsige ra mo gaway pero kung gusto kag kalinaw mag-decide ka kung sakto pa ba na o gusto pa ba kang ipadayon. Kung gusto namang ipadayon ang inyong relasyon, aw.
2: Antosig away. Or solbaron ang problema.
1: Mangita sa ka. Mangita sa ka o kasulbaran katropang Lemuel kung unsay lain yung buhaton. Kaya wala man ka makasulbad sa imong pamilya.
2: Mao.
1: Sa imong away.

0: mao maghana. Pero mao man lang gina mga katrupa, pag ang tao gyud magsilos, muhamtong gyud na sa pagkaway buot.
1: May mga nag-comment rin katrupang Ray, ato ni Tagaanon niya sa itong pagbalik.
0: Oh, di haram mo, andam mo niya, mga nag-comment kayo, pamasahon na ito ni Tagaanon mga katrupa, kay basig ka mo niya, silos po mo niya, ha?
2: Ayaw!
0: Niya na arabay uban po niya, magsilos-silos, bisag, wala pa gani katungod sa, kuan, magsilos-silos na, kaya daoroy.
2: Ayaw!
0: Ay, katawa sa lang na ito, seryoso naman kayo. Mga katrupa, 40 minutos na ang nagkalabang sa alas 8. Balik na gyapon ni Humas, pinamdam.
3: Bullseye X FM. Kung maminaw ka sa XFM.
4: Par, alay pagod par, maminaw ba? Pakuratira gud ng tag-iya sa karinriya nga. Ikaw muhugas og plato kay wala kay ikabayad.
5: Exciting!
6: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Silminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako silminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
11: Claire Skin Beauty Soap.

0: skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Garantisado.
3: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
3: Sansol Plus Herbal Oil.
4: Atak ka, iskun pa.
5: Ang imong bawon nga kwarta. Yataga na ka ni mama ni mo?
4: Opo, papa. Putang nga mesa.
5: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka.
4: Sato. Pwede na siya? Hala, himot ko!
5: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, unya, igdala sa kanong tubig daan. Tim na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
4: B! Ah, man ako hinom!
5: Next time, ayaw din kalinti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
7: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase og stress reliever puno siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanit, itong og dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa samtang dili pa kaayo mo sa kinatumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist, call your doctor.
1: Sa mga butika.
4: Atong paminawon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Hi, ako di ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kaniadto, magsigit ka tubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tan-aw nimo gikan sa gadget paingon sa kung unsay imong tan-aw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo-action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiskubre ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sukad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyoy alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gid siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata o magluha-luha. Muna kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Unsay.
1: Okay, 47 minutos na mga katrupa ang nakalabay sa alas 8. Og kini nga bahin usab gihaton sab kini kanato mga katrupa sa Vision X Plus of Gel Capsule. Vision X Plus of Gel Capsule ay kalimot nga intended alang sa mata o sa kamaayo nga capsule, liquid capsule mga katrupa, gihimo pinagi sa gel alang gyud ni sa problema sa atong mata. Kung wala'y problema atong mata, nga no, pumutake mata. Pero, atong yung pumutake, kung gusto ang yun ni mo, at least pag-protector sa atong mata, mga katrupa. No? Dumduma, basta natin problema sa mata, hala, i-tumar o tumara kining Vision X Plus of Gel Capsule.
0: Bullseye!
1: Atong sab ka na to sa Agusan Lending Corporation. Agusan Lending Corporation, mga katrupa, nagaservisyo sa pagpautang. Bisita ay na yun ang ilang buhatan na sa Atbang sa San Francisco Gymnasium. Makita ang pangalan sa Agusan Lending Corporation o sa Bayugan, mga katrupa, sa Bigan City. Nausab sila sa Puruk 3 Almasiga Street, Barangay Taglatawan, Bayugan City.
0: Bullseye!
2: May mga nag-comment rin katrupang rin at nung taga-agpag-agad.
1: Sige eh.
2: Si imo siguro una diha murag na atoy nag-comment diha sa karaan nga bag-o nga page sa
1: di address si katrupang Irene Rosiro sa Balo Hadlok. Ingon siya katrupang Limwell nga good morning po sa inyo. Kung dili na magkasinabtanay maghiwalay na lang ika nga kung mahal mo ang isang tao palayain mo. Tulad ng ginawa ko sa husband nako. Hiwalay ang puti sa di kulor. Ang ending friend pa hinoon me.
2: Kana.
1: Kana.
3: Una itambag niya.
1: Mao ni Mayo. Sige diya sa imo
2: si, katropang. Si Tango Ulang naminaw gikan sa Bayawan Negros Oriental. Salamat kayo.
1: Good morning.
2: Si
1: no?
2: Carmelo Limosnero iyag yung gikonfirma nga nakaloan yun daw siya sa Agusan Lending Corporation.
1: Agusan Lending.
3: San Prince Branch.
2: Niya po dari si Doris Mi Altizin. Ingon niya, pataas mo na iyang comment. Pero kinirang importante itong basahon. Ingon siya, love is not enough without respect. So kinahalan yun ay respeto.
1: Respeto yun.
2: Kay too much love is called obsession. And that
1: delikado.
2: Obsession can push you to commit crimes.
1: Exactly.
2: Sakto good ni. Kumusta makadiya, Madam Doris Mi sa imong palangga?
1: Auna ay palangga si ma'am.
2: Aw, pero hindi.
3: Kaya palangga, yung mga anak, palangga niya.
1: Katropang Doris, good morning ni
2: Mudia. Good morning. Kay Carmen Pataho, ingon niya, normal raman ang magsilos ka trupa. Basta nahigugma ka, pero dili lang god magginamitay og sundang. Usa man ang sundang, Ma'am Carmen, ato na lang taguan.
1: Maugid na siya, katropang Limwell.
2: Taguan ang sundang.
1: Isip tao lagi, kung ang ito pangutana, normal bang silos? Oo. Normal na.
2: Normal nang lalis-lalis, pero sakto ginaiyo niya, ayaw lagi namitay sundang.
1: Correct.
2: Taguan na sigurong sundang, katropang Ray.
1: Ngano mang silos ang buta, katropang Limwell? Ang rason eh, kay lagi na higugma. Kay usama kundi ka, emosyon mga katropa, mahimong mabati sa bisan kinsa god. Mauna nga katong mga nadunggan na to nga dunay ni himog crime, maupod na mga katropa nga bantayan na nato kay basig kita pod og mao abot pos punto katropang Lim kay lagi tawo man ta
2: no takahibaw sa ugma biya
1: wa pod takahibalog paingon-ingon na ta nga ayay inyo man nagibuhat mura man mo og wala nagwilain. Kana, madali na itong masulti, pero isip tao mga katropa, pag kini atong kasing-kasing may maigo, mura po taan na katropang Limwell nga kuhaan tas buot kadali.
0: Bullseye!
1: Niyara ba, og mahimo ng krimen katropang Limwell, diha ba na ito mahuna-hunaan ba nga sayo po na itong gibuhat diha?
2: Correct.
1: Niya magbasol na. Kaya wang pa iingon nga magbasol nga magunang pagbasol, kanunay magunulahi.
2: Mao.
1: Ingon lagi sila nga repentance comes on late last, anak kanunay sa kaulahian, mauna din ha mga katrupa, isip-isip gayon.
2: Isip-isip gayon. Kaya na ganyan uban katrupang rin, pag masuko, i-post din sa Facebook ang
1: problema. Naapod na. O sana siya nga magka...
2: Kung ano ba na, delikado rin na cyber label.
1: Naapod na, anay kaso.
2: Bantayanan yun kayo. Kanang masuko ta, di yun ta dali-dali nga magdesisyon sa itong mga pagpagawa sa itong mga problema sa social media, ito yun ang likayan.
1: Well, anyway, 52 minutos mga katrupa, ang nakalabay sa alas 8. Mamo na magibugtong na mo reminder niya sa inyo kay basinong kini atong istoryahan kadto pang Lemuel na pwede mga bugat nga gisagubang ni atong mga naminaw.
2: Correct.
1: Oh, at least impukaron pa lang daan mga kadto pa. Ma-remind na mo nga kung pananglitan mag-decide mo nga siya pagyahapon ang mamahimo ninyong kabahin sa kinabuhi. Now, pangitaan yung pamaagi, unsaon nga masulbad inyong problema gumikan kay silos-silos. It's an emotion. Problema sa emotion. Di amin nagkuhan na to, nagpaabot nga sa mensahe. May buntag mga katropa sa gikan sa barangay New Visayas, San Francisco, Agusan del Sur, gikan ni katropang Mar Datuin Matignaw. Good morning ni mga katropang Mar.
0: Bullseye! Bullseye!
1: So, okay. Kinahanglan ng silos mga katropang ato ng istoryahan diya sa imong partner ba? Mag-istorya mo, anak. Niya, katropang Lemuel, pag yun na makaya, mag-decide.
2: Mao.
1: Para matod pa ni katropang Irene, mahimo na lang mong friend.
2: Mao. Kay lisod mo na mag-uban mo nga, why trust, why salig bitaw. Mao mo na hinungdan nga sigig away.
1: Mao ra mag-gina siya. Pero, abi ni mo katropang Lim, usa sa mga mukam up ta og maayong desisyon o kanabang action katropang Lim kung naisama ani nga problema pinakadabes magampo.
2: Correct.
1: Mga katropa, pangayo sag pangaliya sa atong labaw makagahom kung nakanamoy problema sa maani magampo gyud. Kay kining emosyon mga katropa nga ato rang kanunay feeling ang gipasagdaan na to, ato ra kanunay desisyon, wala gyud maayong hantunganan. Pero mga katropa, believe me, og naay sa mga problema ani kay emosyon man nga problema mga katropa, as we feel also sa pagsalig sa atong labaw magagahom, emosyon po na to na wala may pisikal na to nga pakig-attach sa atong labaw magagahom. Huna-huna naman na itong mga katropa nga atong ikonektar nga ito sa atong spiritual. Normal ang atong emosyon. Dako kayo attachment na siya nga tagaan kagiya katropang Lemuel.
2: Correct.
1: No? Nga, kining tao po katropang Lemuel, pag mo adapt gin ang pag-ampo, but pasabot, doon ay kahadlok sa itong labang makagahom. Sahi rin yun mga katropa nga pasagdaan ni mo yung mong kagalingon nga di ka masampit o Ginoo. So, kung doon na kayo gibate, balik-balik kong ginato, kasakit sa mong kinabuhi sa pagkakaroon, pag-ampog yun. Kay para ang imong mga dili maayong una-una, mga katropa, makakaplag ka nga, maingon ka nga, tamis pag yun gapon di ang kinabuhi.
2: Correct.
1: Wala na tayong oras, katropang Lemuel, basi napakay panapos niya.
2: Mauna to tanan ang atong mga tambag sa ilaha.
1: So mga katropa, dengan salamat gayon sa inyong kanunay nga pag-uban diri sa tong Bullseye. Matag buntagon mga katropa, alas 7 at sa alas 9. Of course, inyong mga higala, manamilit na usap, mapasalamaton kami dako sa inyong pagsunod kanunay. Sa ngalan na lang sa kinitibok ang puwersa sa XFM Philippines Network, sa XFM Magusan, 91.3, 95.7, sa kontrol ni Katropang Melanie Duran, sa itong mga kawanan sa News and Public Affairs, sa itong mga anchor supporters, sila si Katropang Ray Alinton, Katropang Junje Lebrias, Katropang Ali Vicente. Mga katropa, dang salamat sa mag-ausap pa ako si Katropang Ray Celestio Soro Vasquez.
2: Kiniusap si Katropang Lemuel Ukay.
1: Buntag, karito ng tanan, dalaygon ang Diyos.

0: FM.
1: RJ, kumusta magklase?
2: Okay kayo.
1: Very good.
2: Kabalo ka, Kap. Ako ra'y naka-answer sa question ni teacher.
1: Liwat yugan ako ba? Unsa day question sa imong teacher?
2: Akuan, Kap, nanguta na siya kung kinsay wak kasabot.
3: Exciting!
4: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
5: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
6: Agusan Lending Corporation.
5: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli yung likod, Sir Michelle Hinas. Makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, magkakarinigan na naman tayo. At pag-uusapan na naman natin itong mga napapanahon na karamdaman na madalas ay nararanasan. Especially po, mga kaibigan, ngayong panahon ng taglamig. Nararamdaman niyo na ba yung lamig ng simoy ng hangin? Pero sa iyo, mainit pa rin, ano? Pero sa karamihan ng klima sa atin, mga kaibigan, ay malamig-lamig na. Lalo na pag sinabayan pa ng pag-ulan-ulan, ano? So maraming mga sakit ang nagsisilabasan na naman, mga kaibigan. At ating pag-uusapan ng ilan sa mga yan. Pero bago yan, ha? Sa mga kababayan natin, kung gusto mong makahilubilo dito sa ating pong programa, pwede kayong magpadala na yung mga katanungan, mga mensahe po ninyo. Text naman po yan sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Batiin ko lang lahat ng mga katropa po natin dyan nakikinig sa ating pong programa. Kasama po nakakabot itong ating pong program. Malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga kaubayan. At syempre, sa program po natin ay mga kasama natin, ano? At mga panayin pa rin natin. Ang isa sa atin pong Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang atin pong Celebrity Doctor, Doc Algie Baklat.
2: Maligayang pakikinig, mga kababayan, ano, sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating pong programa tungkol sa mabuting kalusugan, ang The Secret of Health. At samahan po muli kami, marami tayong pag-uusapan ngayong araw na to na magiging malaking tulong po. Lalo na kung meron na kayong mga kondisyon na nagpapahirap po sa inyo, katuwang na ating pong mga produkto dito po sa Yes to Health. Ako po si Doc Algie, ano, at binabati natin ang maligayang kaarawan ang lahat na nagbe-birthday ngayon, partner.
1: Yes, birthday ha. Sa mga katropa po natin dyan na nagsipagdiriwang ng kanila pong mga birthdays. At sa mga kababayan po natin, ha, na gusto pong makihalubilo dito sa ating pong programa, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. At sa mga kababayan natin, inibitahan din po namin kayo na bisitahan, puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan na complete health assessment ang inyong pong mga pangangatawan, mga kaibigan. No? Makita kung ano yung mga nag-umpisa ng mga sakit sa inyong pong pangangatawan at mabigyan ka agad yan ng solusyon. Puntahan po, mga kaibigan, ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan, Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jekos Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: The secret of health.
1: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong lugar para makapagpakonsulta po kayo mga kaibigan as soon as possible. Nakita ko niyo yung mga nag-uumpisa ng mga karamdaman sa iyong pangangatawan, panghihina ng iba't ibang sistema at mga organ sa katawan po natin. Maganda ay maagapan ka agad yan bago pa humantong sa mga malalang komplikasyon. Dahil na, mainuman nyo kaagad ng ating pong ultimate trio mga kaibigan. Ay napakabilis ano? At napakataas ng recovery rate pagka mabibigyan ka agad ng pansin no? Yung mga nag-uumpisa na sakit mga kaibigan. Ha? So puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Pwede kayo maka-avail dyan ng ating pong mga produkto, mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman. Kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Dahil sabi ng ating kanina, marami na naman pong mga nagsisilabas ang mga sakit ngayon pong panahon ng taglamig. At isa na po dyan mga kaibigan, ito pong paranakit ng ating pong mga kasukasuan na talagang natitrigger doc, ano? Pagka lumalamig na ang ating pong klima, mga kaibigan. No? Itong karamdaman po na rheumatoid arthritis o kung sa Tagalog pa ay rayuma ay isang karamdaman po na madalas naranasan o umatake sa ganito pong mga panahon. Pero maaari din itong maranasan sa anumang oras o anumang panahon, mga kaibigan. No? Pero mas madalas po itong naranasan pag ganito po na taglamig. At ito ay walang pinipiling edad. Mapabata man o matanda ay pwedeng atakihin ng ganitong uri ng sakit. Atin po konsulta kay Doc Algie kung ano po ba itong karamdaman na rheumatoid arthritis, Doc.
2: Ayun, at alam nyo, ang arthritis na ito, hindi basta-basta. No? Ang rheumatoid arthritis sa isang kondisyon kung saan yung ating sariling immune system ang umatake sa ating cells ng katawan. Ano? Yung mga yung mga kasukasuan natin. Ito po ay isang abnormal na pangyayari sa sistema natin. Tinatawag nga autoimmune disorder na kung saan yung ating immune system, di ba, dapat proteksyonan niya yung sarili natin. Pero dito, baliktad na nangyayari. Siya yung umaatake na nagsisilbing kalaban na sumisira sa ating pong mga kasukasuan. Kapag nagkaroon ka po nito, bukod doon sa mga kasukasuan na namamaga, nananakit, pwede ring maramdaman ng pasyente yung pananakit din ng kanyang mga balat, ng kanyang mata, ng baga, puso, bato, dila at iba pang parte ng katawan. Mm-hmm. Kaya nga kung ano-ano nararamdaman ng pasyente mayroong rheumatoid arthritis at mabilis din po itong nagkukos ng pagkahapo o pagkapagod. Siyempre, lagi kang may pananakit na nararamdaman at namamaga ang iyong mga kasukasuan. Ano? Nagkakaroon din sila ng lagnat dahil nga kahit wala ka namang infection, kung may inflammation, pwedeng ikaw ay magkakalagnat. At ganoon din, nawawalan sila ng gana sa kanilang pagkain. Bagaman po ang rheumatoid arthritis ay nakaka-apekto sa iba't ibang bahagi ng katawan, ay unang pinipinsala nito yung mga mamaliit nating kasukasuan. Kaya makikita mo yan kadalasan sa mga daliri sa paa at sa kamay. At kapag ito'y lumalala na, pwede itong umakyat na doon sa mga mas malalaking daloy o yung mga kasukasuan gaya ng balikat, ng ating siko, balakang, yung tuhod at iba pa. No? At bukod dito, ang mga buto po ng kasukasuan ay pwedeng mapudpud. Kasi yung pinakang tinatarget nito, yung suporta ng at yung mga cartilage natin. At pag naubos yun, pwede ma-deform yung bone natin at pwedeng mawala sa normal na size at pwede rin maging ma-injury. Ano? May mga uri po ng rheumatoid arthritis, tinatawag na seropositive rheumatoid arthritis or ACPA, na kung saan yung ACPA, ito yung anti-citrullinated protein antibodies na tinataguri ang antibody na siyang responsible sa pag-attack atake sa ating mga kasukasuan. Mm-hmm. So ito'y parte ng ating depensa, pero ito rin yung sumisira. Ano. At karamihan sa mga kaso, mga nasa 60 to 80% ng rheumatoid arthritis ay seropositive rheumatoid arthritis. At yung isa naman, isang klase, yung seronegative rheumatoid arthritis, walang nakikita sa blood nila na ACPA. Yan, kaya doon nila nakaklassify po yung klase ng arthritis na under ng rheumatoid arthritis.
1: Mm-hmm. Ano po ba, Doc, yung mga dahilan? Bakit nakakaranas po isang tao ng karamdaman na rheumatoid arthritis?
2: Nagkakaroon ng partner, mga kaibigan. Yung sa rheumatoid arthritis, sabi ko nga kanina, yung immune system mm-hmm. natin, ina-attack niya yung katawan, yung ating particular na synovial membrane. Kasi ating synovial membrane, matatagpuan niyan sa mga area ng kasukasuan natin na kung saan nagre-release yan ng fluid na tinatawag na synovial fluid mm-hmm. na nagiging way para malubricate at maging swift and smooth ang movement ng lahat ng ating kasukasuan. Yung synovial membrane, may lining yan at yun ang tinatarget. At pag nasira yun, magbubungguan o magkikiskisan yung mga buto natin. Mm-hmm. Pero ito po yung problema. Kapag ito'y tuluyang naging manipis, pwedeng magkasira-sira yung ating mga buto. Kaya nga ito, commonly, yung mga may sakit na ganito, pag gumagalaw sila, talagang matindi yung pain. To the fact na pwede silang makaramdam ng crippling pain na nangangailangan ng matinding painkiller. Okay? Mm-hmm. So, yung risk factor o yung panganib sa pag-develop nito ay ang mga sumusunod. Yung ating kasarian. Ano? At karamihan, ayon sa pag-aaral, yung mga kababaihan.
1: Nako.
2: Ang pangunahing nagkakaroon sa datos ng nagkakaroon nito, karamihan ay babae.
1: Mm-hmm.
2: Oo, dahilan nga daw, dahil ang babae daw ay madalas nagkakaroon ng hormonal changes, lalo na kung sila po ay nagkaroon na ng experience ng panganganak.
1: Mm-hmm.
2: Yan. So yun ha. At isa pang factor yung edad. Kung nasa pagitan ka na ng 30 to 50 years old, pwede kang tamaan ng rheumatoid arthritis. Pero kung babae ka, mas maaaring mas maaga pa.
1: Mm-hmm.
2: Kaya nga medyo yung mga kababaihan, mag-ingat po kayo kung kayo ay babae. Kasi sayan or tinatawag nating history ng family na merong sakit na ganito, merong tinatawag na genetic factor din yung condition na to. So meron kayong kakilalang family member, mga tiyo, tiya, nanay, tatay niyo na nagkaroon nito, naku, mas matinding pag-iingat ang gagawin po ninyo. Kasi nga pwede itong mamana ng isang tao. Yung paninigarilyo o bisyo, kung mga 20 years na kayong nagbibisyo ng sigarilyo, pinapawalang bisa nito yung karamihan ng mga treatment against rheumatoid arthritis. Kaya kung maaari, ay ihintuin nyo na ho ang inyong paninigarilyo kung kayo may sakit na ganito. At marami pang iba, yung mga carcinogens na pwede na kukuha natin, katulad po ng asbestos, silika, ilan din yan sa nagkukos ng inflammatory na condition sa katawan that will lead to problem like rheumatoid arthritis, yung autoimmune disorder. Isa rin yung obesity o sobrang laki ng katawan, mm-hmm. sobrang bigat. Kasi pag sobrang bigat tayo, for example, partner, ang normal weight dapat is 50 kilograms, mm. pero ikaw ay 80. How many kilograms ang inyong pasan-pasan na extra 30 kilograms?
1: Mm-hmm.
2: So, dudurugin nito yung ating kasukasuan na mas madaling masira, lalo na kung tayo ay tatamaan ng ganitong problema. So, yun po mga kaibigan, ang mga bagay na dapat nyo malaman with regards dito sa development ng rheumatoid arthritis.
1: Mm-hmm. Karamihan dyan, Doc, or yung iba dyan sa mga pinagmumulan ng arthritis mm-hmm. ay or rheumatoid arthritis ay preventable naman sila.
2: Yes.
1: Iba na lang sa family history, kung meron talagang genes kayo na meron nito, kumbaga minalas-malas. Pero pwede mo pa rin pwede mo pa rin ma-prevent
2: yung
1: pag-triggers niya through your lifestyle and
2: parang
1: then through supplementation.
2: Parang cancer yan, partner. Mm-hmm. Ang lahat ng tao meron ng precancerous condition mm-hmm. yung cells natin. Kaya lang, hindi naman yan dadami kung hindi rin tayo ang merong pagpapabaya.
1: O,
2: ganun din itong sakit na ito, mga kaibigan. Hindi naman ibig sabihin, malas mo na, namana mo talaga. Wala ka ng ibang option.
1: Oh.
2: O, di ba?
1: So, mga kababayan po natin, maaari po itong ma-handle ng maayos. At marami, maraming sa mga kababayan tayo, especially mga nakakabisita sa ating pong clinic, Doc, Nagiging maganda yung kanila pong lifestyle. At nagiging maganda yung pag-cope up nila sa ganitong uri po ng karamdaman, So, alamin nyo kung paano po i-handle ang ganitong uri ng sakit. At mas magiging madali po yan, kung makakabisita kayo sa atin pong mga Yes to Health Clinic, mga kaibigan, ha? Ano po ba, Doc, yung mga simptomas naman ng maliban doon sa mga pain, ano? Mm. Ano yung mga kasabay pa ng mga simptomas pagka ang isang tao ay meron ng rheumatoid arthritis?
2: Kung may rheumatoid arthritis ka, of course, meron pamamaga ng kasukasuan yan. Yan yung una. Kapag medyo bata ka pa naman, commonly kasi ang nagkakaroon nito yung mga nasa middle age, mm-hmm. yung sinabi ko nga kanina. Kung mababa naman yung mga ano mo, uric acid mo or anything na may kinalaman sa development ng yung tinatawag na gouty arthritis, malamang meron ka nito, ano? Yung pananakit ng iba't ibang part ng katawan, kasi usually yung arthritis hanggang tuhod at kasukasuan lang yan ng mga ano, lower part . Pero kung sa pansin mo parang laging masasakit yung kalamnan mo, pati mga kasukasuan mo magana, tapos medyo bata ka pa naman, tapos no, kasama na yung nawawalan ka ng ganang kumain, mabilis ka ng mapagod, minsan para ka nilalagnat. So magpa-check up na kayo kasi baka po meron kayong developing rheumatoid arthritis. So yun po kasi madaling malalaman na meron kang ganito, pero mahirap ding ma-determine if anong klase.
1: Mm-hmm.
2: Kasi baka local na rheumatism lang na hindi itong malala na to, or baka arthritis lang yan, o di ba? Pero pag yung mga edad na mga sabi natin 60 pataas, common na sakit nila sa ano is yung tinatawag na osteoarthritis.
1: Mm-hmm.
2: Oh, ganun yun. Pero ito kailangan niyo magpa-check up sa rheumatologist para malaman kung meron po talaga kayo. May mga test siyang gagawin sila, partner .
1: Ayun, ha? So mga kababayan po natin, gusto makasiguro na rheumatoid arthritis ang inyong naramdaman, mga kaibigan, mas maganda magpukonsulta sa mga eksperto, or pwede yung bisitahan ang ating mga Yes to Health Clinic para mabigyan po kayo ng complete health assessment at mabigyan po ng lunas, ano, yung karamdaman po na yan na rheumatoid arthritis. Isa pa naman yan sa challenging na sakit, since ang involved dyan is ang ating pong immune system mismo, mga kaibigan, no? Yung sarili na mismo nating panglaban, yun yung kumakalaban sa atin. So, very challenging siya na sakit, mga kaibigan, ha? Kaya sa mga kabayan po natin na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman, mas maganda po, mga kaibigan, pumunta sa pinakamalapit na paggamutan or bumisita kayo sa atin pong Yes to Health Clinic. Okay, bago tayo patuloy, ha? Sa mga kabayan, if ever meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika. Vision Next, marami na ang natulungan.
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda ng paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
4: Vision X, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
6: Southon Plus Coffee Mix.
7: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Southon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Southon Plus Coffee Mix.
6: Southon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago.
8: Ako si Carla, hirap akong humiga. Piling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
4: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
1: Welcome back, mga kaibigan, sa ating programa, The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito ay hatid sa ng Yes to Health Incorporated at syempre ng atin pong mga mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na mga nutraceutical grade na mga produkto. Kabilang na po dyan, mga kaibigan, ang atin pong Santone Plus Gold, ang nangunguna na suplemento na pwede niyo pong mabili, ano, sa atin pong mga authorized dealers, mga kaibigan. Ang Santone Plus Gold po, mga kaibigan, ay meron po yan siyang mga extract na nakakatulong lalo na sa mga kababayan natin kung kayo po ay nakakaranas, ano, ng mga inflammatory diseases, kabilang na dyan yung pinag-uusapan po natin, ano, na rheumatoid arthritis. Ang Santong Plus Gold po, mga kaibigan, ay napakaganda para po sa pagpigil o pagpapababa ng tuloy-tuloy na pamamaga sa iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Lalo na kung tayo nakakaranas sa mga arthritis, tinutulungan po yan, mga kaibigan, na pigilin or pahintuin, mga kaibigan, yung tuloy-tuloy na pamamaga sa atin pong mga kasukasuan. Dahil alam naman natin, pag meron pong pamamaga, nandyan talaga, Doc, yung pain. Ano? O, pagka may inflammation, meron po talagang pain na mararamdaman po kayo, mga kaibigan. So, ang Santong Plus Gold na meron po mga extract, standardized extract ng mga powerful herbs, mga kaibigan, eh tinutulungan po yan na unti-unti pong pakipisin yung mga pamamaga. Ano? Patigilin yung pamamaga sa iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Siyempre, pagka medyo nag-decrease yung inflammation, yung mga pain, unti-unti din po yun silang nagsosubside, mga kaibigan. No? Kasi the more na tumatagal yung inflammation sa pangangatawan nyo, mas nagiging sensitive kasi yung mga neurons na yun yung nagpapadala ng signal mula dun sa part ng katawan papunta dun sa atin pong brain area, mga kaibigan. No? The more na tumatagal yung pamamaga or the more na nag-increase yung range or yung laki ng inflammation sa pangangatawan mo, the more din yung pain. Kaya nga minsan yung iba, Doc, kunting kilos lang, talagang aray nararamdaman nila, Doc.
2: Minsan kahit di ka kumilos. Oh. Pag meron kang malalang problema dito sa rheumatoid arthritis, talagang masakit yan. May mga naging pasyente na ako na ganyan, na talagang mga obese sila, tapos nagkaroon sila ng rheumatoid arthritis. Naku, nakakaawa talaga. Bawat galaw na lang, kahit hindi sila bumabangon, umaaray talaga sila.
1: Ayan, ha? So mga kababayan natin, ha, na nakakaranas ng ito pong uri ng mga karamdaman, eh huwag pong kalimutan, mga kaibigan, uminom ng Santone Plus Gold. Isabay niyo po, mga kaibigan, ang atin pong Santone Vitamin C at ang atin pong Premium D3, ang atin pong complete trio, or ang atin pong ultimate trio, panglaban sa ganito pong uri ng mga karamdaman. Karagdagang tips, Doc. Baka meron po kayong mga tips sa mga kababayan na nakakaranas ng iba't ibang klase or itong tinatawag na arthritis.
2: Usually, daanin natin sa pagkain. Ano? Mm-hmm. Yung pagkain natin, dapat balanse. Marami tayong gulay at prutas at kinakailangan less yung pagkain ng high protein, lalo na mga karne. Kasi mataas yung ang mga tinatawag na inflammatory enzymes kapag meron tayo mga ganyang pagkain everyday. Less sugar. Tapos pwede tayong gumamit ng mga home remedies, mga herbal remedy noong unang panahon pa. Ginagamit ng mga albularyo yan. Ano? Yung mga turmeric, uluyang dilaw, yung ginger, di ba? Yung mga luya. Pwede po kayo niyan. At as Ayurvedic medicine partner, lahat ng mga spices, gaya ng yun nga, turmeric, luya, yung mga cinnamon, ayan, ginagamit dyan. Yung garlic, black pepper o paminta, nilalagay nila yan. Saka yung kayin o sili. Eh makikita mo yung mga sili, ginagamit nila pang tanggal ng pain. Ano? At marami pang ibang mga extracts na pwede niyong gamitin. Kaya nga nilalagay natin yun doon sa ating Santone Plus Herbal Oil. Yung mga extract na yan na magagamit nyo pag sumasakit yung rayuma, nakakapagpakalma ito ng mga pananakit ng inyong mga kasukasuan o parte ng kalamnan. So pwede rin gumamit ng VCO kasi VCO, nilalagay ng mga albularyo yan dati nung panahon pa sa mga pinapahid sa mga magmaga, di ba? So hindi ba kayo nagtataka bakit mabisa? May VCO eh. May anti-inflammatory yung VCO. At ito ay napakaganda. And of course, bukod sa diet, bukod sa home remedies, pwede kayong mag-take ng mga mabibisang supplement. Yung binabanggit ka natin, yung ultimate trio natin, ay meron na yung mga sangkap na pwedeng makatulong sa mga pamamaga at maganda rin yung impact niya sa ating immune system. Kasi take note, autoimmune disorder ito. Walang definite cure for a disease that is caused by our own immune system. Ang unang gagawin lang natin is to modify the function of the immune system by giving enough nutrients para yung ating, ang tawag nga nila noon is immune system, hindi lang booster, ano? Hindi lang yung papalakasin mo yung immune system natin.
1: Modulator.
2: Imo-modulate mo yung function ng immune system. Kasi during that time kasi parang lito yung immune system mo eh. Hindi niya alam sino kalaban, sino kakampi. Kaya ina-atake niya on-site kung sino man yung tatamaan niya. So yun yung gagawin ng ating mga supplements at ito ay makatutulong hindi lang sa mga may rheumatoid arthritis, maging doon sa mga may common arthritis o rheumatism na sakit. Kaya di ba pinaghalo na yung rheumatism na, arthritis pa, saan ka pa? Kaya nga rheumatoid arthritis, napakalalang kondisyon sa ating mga kasukasuan.
1: Ayan. Ayan. So mga kabayan po natin, nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan, pwede pong gawin, ano, yung mga nabanggit ni Doc Algie. Well, kung meron kayong mahanap dyan sa kusina po ninyo, ano, ng mga pwedeng pang home remedies, mga kaibigan, At lalo't higit, huwag talaga kayong magpapawala ano, ng mga produkto natin mga kaibigan. Para anytime ano, na nararamdaman nyo parang umiiba ano, yung pakiramdam sa inyo pong mga joints, ay inuman ka agad ng atin pong Ultimate Trio mga kaibigan. Yan po yung mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
3: The Secret of Health.
1: Mga kabayan natin, if ever meron kayong mga tanungan, just text lang sa atin pong numero at yung pong text line 0969-609-6545.
3: Secret of Health. Live Advice.
1: Live advice po muna tayo. Ano nagtanong dito, Doc? Ano? Tanong ko lang po, ilang beses ba ang pag-inom ng premium D3? Mataas po kasi ang cholesterol ko. Salamat po.
2: Pwede kayo mag-take ng premium D3, 1 to 2 capsules a day. Pwede rin gawing 3 capsules kung talaga medyo mataas na inyong cholesterol. Ano? So yan kasi very safe naman na supplement. It's fat-soluble vitamins ang makukuha natin dyan. At ito ay pasok dun sa dietary, recommended dietary allowance ng ating vitamin D3 every day. So, take it as long as 2 to 3 capsules a day after meal, itatake po ninyo.
1: Mm-hmm. Yun din sa mga kabayan po natin, ano, na gusto mag-take ng atin pong Vision X Plus Soft Gel Capsule, yung supplemento po natin para sa mata, sa mga nakakaranas po, ano, ng problema sa kanila pong mga mata, mga kaibigan, mas mainam yan na i-combine nyo yung premium D3 po natin, ano. Since meron po yan siya mga fat-soluble vitamins like vitamin E, vitamin A, and others fat-soluble vitamins, the best po yan mga kaibigan pagka merong rich source ng mga essential fatty acids para po sa mas mabilis na absorption ng mga vitamina po na yan mga kaibigan, no? So mas magandang i-partner po yan sila mga kaibigan. At isabay na rin yung Ultimate Trio natin, ano? Sa mga kabayan po natin na gusto mag-take ng iba pa nating mga produkto. 65 lang po edad ng lolo ko at mahina na talaga, no? Yung lolo daw niya, 65 na ang edad. Kung pwede pa daw gumamit ng turbo.
2: Pwede. Pwede po. Ang turbo naman, hindi naman, yung iba kasi iniisip nila pag turbo, pampagana lang. Hindi po. Ang turbo ay ginawa para sa kalusugan ng kalalakihan. Kasi alam mo, ang lalaki, similar sa babae, mayroon kaming hormone. Okay, at yung hormone namin, pag hindi balanse, magdudulot yan ng iba't ibang problema sa katawan. At hindi lang yon, ang concern kasi sa turbo dietary supplement, pinagagaan niya yung daloy ng dugo. Kasi yun ang pinaka-importanting factor eh. Kaya yung suplemento na natural, na nakapagpapaganda ng ereksyon, or yung tinatawag nating libido sa mga kalalakihan, ang unang target niyan talaga yung daloy ng dugo, then yung hormone balance ng isang lalaki. So at the age of 65, maniwala ka sa akin, 80 years old, nagpupunta sa clinic dyan sa Quezon City, nagugulat ka kung anong bibilhin, turbo. Hindi lang isang banig, isang box ang binibili.
1: Grabe, ah.
2: Oh, tapos pag tinanong mo, ba't po yan ang inyong binibili? Kasi ito daw yung sabi niya, na gumaan ang aking pakiramdam nung ako eh may gumiinom-inom ng turbo, pati yung pag-ihi daw niya, pati yung pakiramdam niya na dati hindi maganda, nabawasan. Saka naging energetic siya. Kasi nga, yung epekto nito sa daloy ng dugo at sa hormone, mahalaga yan habang umiedad tayo, may suplemento tayo doon sa habang umiedad, bumababa naman yung tinatawag na level of energy, yung reproductive health na isang lalaki.
1: Ayan. So, mga kabayan po natin ano, na gusto mag-take ng ating pong Turbo Food Supplement for Men, ito po yung nakakatulong para ipa-healthy ang ating pong sex life. Ano? Palakasin ang ating pong yung pagkalalaki mismo doon. Ano? At hindi lang po yun, nakakatulong kasi yan sa mga organs like yung prostate po natin mga kaibigan, ano? At yung iba pa na organs sa atin pong
2: kahit wala kayong partner, okay lang yan.
1: So yun, sa mga kabayan, meron na doon 80 nagtitake ng turbo natin.
2: Meron. Actually, most of the ano consumer ay nasa above 60 years old.
1: Pwede bang gumamit din ito, Doc, kahit mga 30 ka pa lang?
2: Pwede.
1: Pwede rin.
2: Kasi ang alam mo ngayon, yung problema sa hormone, di lang naman yun sa matatandaan.
1: Tama, Doc.
2: Bata pa lang, depende kasi sa exposure natin sa stress, naapektuhan na. So, marami nga ganyan, denial lang yung iba. Yun nga. Diba? Hanggang sa nagkakahiwa na nilang mag-asawa dahil yung lalaki, in denial. O, diba? So, ang gagawin nyo, sa halip na hiwalayan nyo si Mister, kung kayong mga kababaihan na medyo napapansin nyo na, regaluhan nyo na lang ng turbo.
1: Ayun.
2: Oo. Para bumalik yung sigla nyo mag-asawa.
1: Okay. Ano, sa mga kabayan po natin, Turbo Food Supplement for Men. Mabibili na rin yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Ako Doc, alam po tayo oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa ng mga mensahe sa ating pong mga avid listeners.
2: ang ating masasabi na ano. Thank you. And sana po yung mga binabanggit namin, mga information dito ay makatutulong po sa inyo. At salamat din sa pagpatronize sa ating palatuntunan sa mga produkto po ng Yes to Health. Hanggang sa muli, ano, dalangin natin ay pagkalooban po tayo tuloy-tuloy ng Panginoon ng malusog na katawan. Hindi lang po kayo na tagapakinig, maging ang inyong buong sambahayan. God bless and sana po ay maging maayos itong araw na ito. Ako po si Doc Algie.
1: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito naman po yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapalam hanggang sa araw po ng bukas, tayo po ay magkarinigan. Magkasama-sama dito sa ating pong programa sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ngayon po dalangin ang Panginoon nawa, ang wapagaling sa lahat po ng ating mga karamdaman.
6: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
9: X FM.
10: Dito kwarta B, palit na kubra. Uy, bra.
11: Magbra-bra, pagka nga. Pura pagka dagkong tutoy nga, Oscar, paggamayan ni magtutoy.
10: Wow. Ulo, pagunin mo, no?
12: Nani?
10: Brief, pagka nga, gamay mo kay kagtabadidoy.

0: FM.
1: Wake up! Luya, lagi ka kapon sa'y problema.
2: Mingaw lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abrodang akong uyab. Dito sa Dubai, mingaw kiko niya.
1: Uyab raman na. Ay, kinahanglan ni mo kap. Pyramid 500.
2: Ha? Ano siya Pyramid 500?
1: Tirahi imong maid. Bayrig 500.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kaayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Rapi kaayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kaayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kaayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mupromote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: At ako, iskun pa.
13: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
12: Opo, papa. Putang nga mesa.
13: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
12: Saton, pati na si, halo, himot ko.
13: Wait lang sa ha, yan kuha, okay? Yaro, kunya, tagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
12: B!
13: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: galit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
4: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Pinik karoran taga Matina. Akong mata may buga nga mo tabon na pag pero pag tumaan ako sa Victory Plus sa isa lang katab action siya kawala mas gwapo gyud ang Victory Plus dali ra gyud siya makawala sa kumpas sa mata mga gabon-gabon kamo mga kauban ako nga nasa Matina sustingin ninyo ni kay ang refill lang dan sa tricycle mo po ni ilang ginainom pero gyud sila mga kuan kay magkahalap-halap ilang mata tungod sa kamo po sustingin ninyo kamo wala makatilaw para makita gyud ninyo ug usa pa ektibo ang Victory Plus.

0: XFM.
1: Cum mă mină o ca să XFM.
2: Hoi, misis! Pakuratir ko ng imuhang bala, misis, nga kanang imong kamaguhuran nga anak. Dili na iya, ha?
3: Exciting!
4: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o ban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang dagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
5: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
6: Agusan Lending Corporation.
5: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom o himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: sa Dabar Yoro, sa mga taga New Bataan, sa mga taga Compostela.
1: Dabar Yoro?
0: Dabar Yoro.
2: Sa mga kasi na kay proyekto niya, lapas niya, lapas niya, proyekto niya.
0: Gilok, maya ka ganyan na yun.
1: Ayun na lang yung reklamo.
2: Ay, mga bayot. Singan pa si Juan. Mitch Yorong, ha? Last of you ka. Ano?
0: Adid ay pauna nga mensahe diri ang texter 5144.
1: Ito magtimbaya ko ng tagamatik. Pero gimingan na rin tagamatik.
0: Kasi man ang mga tagamatik, Bill.
1: Kaya mga driver diyan ka na nga bao-bao.
0: Nagko kay mga karganda.
1: Yes. Dili lang po yung tagamatik. Naapatay taga-pulumulok, naminaw di ay?
0: Oy, kensa na mga mari.
1: Naminaw ni taga-pulumulok.
0: Taga-pulumulok.
1: Si ato yung shoutout ni si Awing in the gang.
2: Abay,
1: Awing. Kaway, Awing nga. Ikaw, Awing ha. Naanad na ka. Mubihim, Juday ka ha.
0: Ako ay na dumog mari nga. Ginahisgutan ko na sa mga marites.
2: Asa?
0: Ginahisgutan na sa mga kantos marites. Kaya ilang giatangan ko na to ang katropa okay kay mga vocalista biyata.
2: Natural. Oy, kabalok.
1: Kabalok, ang vocalista?
2: Nasaan na?
1: Gabukal, sa itong kakalis.
2: Aba! Aba, bebebe.
0: Okay, ngayon pa din ama rin. Morning mga guwapa. Pakigreet me diri sa akong uyab nga si Marites. Niuli na siya. Niuli siya sa Digos. Nag-greet si Andy taga Jensan. Salamat, DJ.
1: Daka kayo itong disinan niya sa Jensan?
0: Gibiyaan na siya kaya niuli na sa Digos, Maring.
2: Aba.
0: Niuli na sa Digos ang iyong hulmaan.
2: Oy, si Johnny. Ay, Johnny, Maring. Maring, palit ka o container 30 liters o plastic drum. Ay, pila man na, ipi-aim ko.
0: Sa mga scrap na?
2: Scrap na, mga scrap na. Kaya...
0: Ay, barato na yung mga kalor.
2: Hindi alam na mga plastic.
1: Ano pa si Alvin Go ko? Nagluya man eh, si Yot Daria.
0: Ano luya? Magluya man putuod ka.
1: Asya nagluya? Wala lang doon siya makita. Kaya na ok-ok.
0: Okay, makaluya. Gibita na ng dugay na mga di makahumol.
1: Uy!
0: Di mataklaan.
1: Kung kapas humol, gibabat pa
0: mga sa tlore.
2: Ay, maniya ha?
0: Kaya
2: kumalo ka gigo. Lain man niya ang anong wala na siya na kuanan maring. Lain wala na siya na sana wala na siya na tamlaan.
0: Nga naman na.
1: Kalintura na.
2: Alam nga pangitaon nun mang kaayong.
1: Di ako naman siya.
2: Saka kay mga risiko ng bitay.
1: Hindi naman ako. Gunahan
0: bitay ang mga takway.
1: Hindi naman ako maring. Kung gunahan mo siya kuha, tamaki lang ako diyan. Malugsot na na.
0: Ay, nako mga maring ha. Oy, nako ang ato ang katropa okay ato ng kasahan ni Bika. Kaya nga nakaayag mga kakuan diri aro mga rasa.
1: Christmas man na unahon ni Christmas.
2: Yan, that's right. Asa may unahon ninyo ang request ni SM.
1: Request niya ay ipa-iwit pa na kay SM na tagtungod man kayo na.
0: But anyway mga maring, una ito ng hanta. Kini ato ang programa ipaluyuhan ni sa mga produktong epektibo o barato. Nga ginama sa Yes to Health. Lari pa dyan. Ang una mga maring ang...
2: Santon Gold Coffee Mix!
1: Santon Vitamin C!
0: Lari pa mga maring, aron nga pangontra sa mga high blood, diabetes, inumin na adaw-adlaw, Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Yeah.
0: Mapalit na sa... Mabuti
2: ang parmasya sa mga lugar.
0: O, diriyas na ako mapalit sa absan.
2: Diyan sa may Way to Eat Clinic.
0: Asa na pita na himutang?
2: Diyan sa may DPWN.
0: Kung di ka katuan, mapatundo ka sa?
2: Sa kwan, asaman.
0: D.O.I.T.
2: D.O.I.T.
0: Ay, nako mga maring, ato ang bisitahan ninyo ato ang Yes to Health Clinic and Pharmacy sa Door 8, First Floor M Central Building, Magugpo West, sa dyan sa may Ganti Road. Tapad lang mga maring sa Mr. DIY sa Magugpo West, Tagum City. Nadiha si Dr. Jenny Druda Alang sa libre nga check-up gikan Merkulis nga na sa Biyernes. O syempre nga mapalit ka sa produkto pag itaas si
2: Palangga. Oy, shoutout sa nila kung kapan sa Jensan sa General Santo City si Misty Koy, si Misty Rosie.
0: Ito na, bahay na laki.
2: Dalakwa pa kayo ni. Oy, dakang kayo na humaling ano.
0: Oy, pamatunin nga bahay na.
1: Oy, pamatunin.
0: Screenshot eh.
2: Misty.
1: Sila naman makatulog.
2: Kaya screenshot.
1: Misty, pila na makatulog niya, Misty.
2: Kaya si Misty, kabalo ka, kanong ganun siya. Champion niya siya, daog niya siya, first runner up niya.
1: Wala may labot na champion.
2: Miss Palimbang. Uy, guwapa kayo na, Miss Palimbang, Miss Clan.
0: Ang screenshot, isend dito siya.
1: O guwapa, isend sa GC.
0: Isend sa Tagum Exclusive.
2: Be, Misty. Ayoko pa ko lawi dahi, ha? Ayoko pa ko lawi. Isend na, dali.
0: Isend na, Misty, be.
1: Anong mamam lagi na yung isend?
0: Isa man eh.
1: Ang mamam eh?
2: Isa man eh.
1: Ah, yung mamam lagi na eh.
2: Kisa man na.
0: Kisa may mga magudya ba yung takaw eh?
1: Ang mga manlist eh.
2: Kisa man si Miss Yorong?
0: Si.
2: Anne-Marie. Aba, you needed me by Anne-Marie. Okay, niya ito lang kantahan ko na.
0: Sige, kataan na itong request ni SMB. Go.
1: Mamasko sa lagita kayo. Kataan na ito.
0: Kisa may kanta
2: sa Pasko. Ay, sa'yo.
1: Manay, gunta. Bura ba kang mga.
2: Bura ba kang manjaw? Bura na siya.
1: Ana ka na. Manjaw ka na. Ako, Jikas. Ela lang sa Takaes. Ako, alang. Ako, Jikas. 0988.
0: Ano sa kanta na? Ano na si Ralph?
2: Ako, katong. Keringking chacharal.
1: Ah. Ayaw sa narad.
2: O katong.
1: Ayaw sa mga.
2: Gilambay bun. Ilambay bunal.
1: Kaya ang bulos ay makampo. Makampo sa ami.
2: Sina. Keringking chacha. O kine.
1: Walang malas-balason lagi tayo. Kaya mo keringking lagi tayo.
0: Kaya mo chacha pag
1: yun. Chacha pag yun.
2: O katong. Ilambay bunal. Pagkata na si SM.
1: Masoko mo na yung pagkuman. Ilambay ba niya?
0: Bunal pa.
2: Alam mo lang. Hardcore ba yata?
1: BBC Judy Aika. BBC. Alam ko
2: na. Nakatala
0: na yung
1: site. Si Marto, silpon ako nakita.
2: Uy, hindi, uy. BBD.
1: Ah, BBD.
0: Ang imong porma ka rin, guys.
2: Billy Boy Dulactri.
1: Dili, BBM.
0: Ang imong porma rin ba? Sige, nakukit anda sa paingon sa palingki, gani.
2: Asa?
1: Hindi ka makakita, ganyan.
0: Sa mga buhubo ba?
1: Nasa ito yung punsya, no? Ang buhok sila.
0: Naadid sa...
2: Tipi-tipi-ti. Tipi-tipi-ti. Sama ko lang kalahit ang totoy ninyo.
0: Mukha ako, flat
1: ko niya. Kung sama na Ralph, kamalo ka mo search Ralph o dili?
2: Ralph, dili. Ala, Ralph.
0: Mga maring, request nila kung kanta nga Give Love on Christmas Day. Nga pa si Nancy Camilo. Salamat kay Nancy.
2: Alam pala sa niya, Nancy. Pag-YouTube lang sa.
0: And ka nga, Johnny Angoy Mulato. Pa-request kong song, Dayang-Dayang.
1: Dayang-Dayang. Kasi naman, ibang akong pinaangkil nga Dayang-Dayang.
0: Pina-insan.
1: Pina-insan.
0: Hoy, ato ada yung hotline, mga maring alas sa gusto manawag. 0966-3069569. Usbon ko, mga maring, 0966-3069569. Gusparan ako diya, maring. Uy, maraman ko ka na...
1: Babura kang bagong hinulbot sa
0: maraman ko ka ng bago ng gikuan, bagong gigawas gyan sa murgi.
1: Kani man gurin suga ako, kanang yellow.
0: Sige na, mga maring, guwapa. Yung pa si Nancy Cabola, yung Nancy ka guwapa ta.
1: Pasensya kayo, kayo naglahe, magod ang director karon.
0: Oo, kadali ng
2: pahala. Kadali lang ha, kaya kung ano eh.
1: Atong mga technical, dili na sila technical, tik-tikal na.
0: Sa pahinaan, dili
1: din. Kadakong tik-tik ka oy.
2: Oy, Misty, asa pa na mag-isin, Misty, nga di mo na yung mga picture kay Paratis. Makakita na sila, day, nga, dili kita, kuhan, day, legit, kita, day.
0: Bayag din na siya.
2: Oo, sige.
0: Sige na, Misty.
1: Ano pa si Nancy, naglantaw ko sa radyo.
0: Uy, kapuyaw, ano ni... Hoy, Nancy, kalod mo, oy.
1: Nakos mo ka na, Nancy.
3: O, karon.
2: Ay, asa bang wala pa man na yung kita, eh.
3: Pa? Yellow.
2: Huh? Asa ka, check, check.
1: Pero nga na, kaya isa niya, ano, yellow.
0: Ano na?
2: Asa pa lang, wala pa. Ha, pagkailan, isa. Chakir. Okay, kada.
0: Asa ba na, tawa na na?
2: Backward, Ben.
1: Naman, si Edgar na kini, ha?
3: Siya, English
0: pa. Si Edgar Berenance nga si Lim, mana.
1: Ay, si Lim. Bura pala, si Lim na ni Master.

レレベル。

0: mana?
1: Thank you, sa kanta.
2: Grabe, mo chacha pa, mo kerengkeng bagyo.
0: Grabe.
2: Alawat niyo, Master Oy.
1: You're so very loot, Master.
0: Alang-alang, anak maganda. Kinang na maganda mo na nga mo punal ka diya, mo chacha diya, mo kerengkeng bagyo.
1: Siyempre, katakata mga igala, mga maring, hatuto ka na to Santon Vitamin C, aroon nga mas malami ang isi.
0: Mag Santon Vitamin P, Vitamin C.
1: O sa'yo ng P?
0: Bayan sa, mabayan. Bukay pa palit, manyo ka mabayan, manyo ka. Okay, si Bong Algabri, mabayan mo gano'n siya.
1: Gani. Dapat. O siyempre, mga maring, ha, mga igala sa panahon ko ron, bisat pa og taliwa sa to ang kawad on ginahan kita mo kape o niya ang kape ba kaya wala biya libre so mapalit kita kape so kung mapalit tao kape dapat ang kape katong ginapalit healthy perminte
0: yes
1: o may ngon tag healthy ang kape kini ang
0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Siyempre pili lang ka sa to ang kape kaya dili lang na siya isa doon na pa Santon Plus Coffee Mix o doon na pa premium D3 Coffee Mix. Pero ako ang pinaka bet sa kong beauty kinig yung Santon Gold Coffee Mix.
0: Kanda ka lang kay Kuana
1: yes oo kaya ginaminti na rato ang kagwapa.
0: Yes, ang amo ang namin ang gilay collagen, ang kaneng glutathione.
1: Yes, exactly.
0: Glutathione, ha? Dili glutathione, dili mag-jugo herbs.
1: Ha, nilin, abriyo, bag-aw, makayong buntang. Ay,
0: ako amega. Ako jumegan ako na si Hanilin.
1: Dito sa Balayong Bukid, ingan pa si Johnny Anggoy Mulato, pakikuan daw, pakikanta. Pawas out ko sa Tanang Naminaw, salamat. Aba, giapil ang Tanang Naminaw, mga Marie.
0: Kuya Kayo,
2: Masyang maluod ang mga Naminaw, mga Marie.
1: Lagay, sige daw, isa ka Christmas song diyan, kaya wala pa may ga-request. Ano na may ga-request ni Daghan?
0: May, asa man na?
1: Kata, siguro niya, you need, sana
2: eh?
1: Made me live again.
2: Kantahe.
1: Man naman na si kanta na ito na grabe yung simana, oy.
0: Pasko ka itong isa na. Boss, sorry kayo, boss. Boss, mapasailo pa ba minimo, boss?
1: Napadali ah si was out dali si Tuber Kiliano. Was out pa dali ah.
0: Aba.
1: Gawat sing siya. Asa man ako ang request, master? Ingan pa si Mitch Yurong. Dako po ganigargada si Mitch Yurong ba?
0: Mau ba?
1: Ako, paboto niyo muna sa kabarangay po ang mabusikat.
0: Grabe naman na, oy.
1: Kining kakargada niya nga, kwan?
0: Ako lang nga, bigtian na si Mitch Yurong madugay. Tawa lang.
1: Oh, tagayin mo din ha, Sir Ralph Ogkoanbi, kanang give love on Christmas Day.
0: Sige.
1: Una man na siyang girequest ni Nancy Camilo, kay mangluod na pala ni si Camilo ay...
2: Mahilabos sa panayang pigas
0: gabi. Kasi Christmas, give love on Christmas Day. Niya, sige, katala sa lakan ako ng Pasko, be. Mukhang talabog ko niya. Isunod nga, Ralph, ha, ang kumpring managunay.
1: Kana.
0: Kana.
1: So, ladies and gentlemen, kantahon ni Tia Daria ang Give Love on Christmas Day.
0: So, kato na ito masin.
2: Ay ka kay Bot-Bot kay kapakal
0: Daria. So, kato na ito masin. Masipang sagpa. Ano yan na si Maring Daria.

0: Okay, thank you sa kanta. next song, please. Katong kantahan, mga maringa. Grabe kayo, makatandong sa tuang kasing-kasing. Hatunto ka na ito, mga igala, sa turbo o niya kung tingbog daw na kay Pasko naman. Dapat painito na ang relasyon.
1: Correct. Walang
0: pulos ang relasyon kung di na mong gahi ang
1: yes.
0: Batty roll sa bana.
1: Ganyan.
0: Inamay ka na, mga maring. O sa kakapsula, o na kamulabi-labi ka, misis. Inamay sa og turbo.
1: Yes, correct.
0: Yeah, sure ba yan, nga puro nga pula ang imong ginam. Basi na, o katong doon ay ribiti nga puti. Amok susilinto siya.
1: Ayaw to ka, para siya mo ito.
0: Para sa mad.
1: Para sa mali. Tama siya.
0: Yan eh. So, next song, please.
1: Kanta, Erika, akong request. Kung malaya, kung laya ako, sino ay? By Chrissy and Lawrence.
0: Sabi na si Alvin Gook.
1: Tarungan tayo.
0: Napamay nakaunang request diyan. Masabanta sa Ubandri ang mga maring.
1: Gane.
0: Barangon na sabtaan niya ito ang mga kuan.
1: Ano ito siya? Ito lang ng basahon.
0: Napalili ay request nga You Made Me Love Again. Huwag naman tagkanta na Arturo. Sige, balik-balik ka na yung request, Arturo. Ay.
1: Lahit mo kung nag-spirit yung You Made Me Love Again. Lahit mo gano'n. Oh.
0: Kay Made Me na yan, Med.
1: Med.
0: Mutya kabaliling. Sige, mutya kabaliling, be. Sige, mocha kabaliling. Birahe diya, be.
1: Mayang muntang satanan. mga bag-uhan na gano'n sila ay.
0: Bag-anik no, mga bag-u. So, o sa tayo kanta niyo, master?
2: Katong po, akong gichik sa ko ang playlist, lili kay ka na nga.
1: Lili kayo nga, kapalo.
2: Kana?
1: Ahulokin na lang, tapisuhon.
2: Kana. Birahe diya.
1: Hello.
2: Maring,

0: Okay.
1: Salamat kayo.
0: Salamat Baliling.
2: Salamat kay Baliling.
0: Ikaw Baliling ha.
1: Ano ba si Nancy Camilo? Ay klaro na bayuta na walang human. Kisa pa may request rin mo kung kuhan di ay.
2: Kisa ko to ya. Mga bayot, request ko kumbo ng lata.
1: Kumbo lata, be. Ako yung tira na kumbo lata, be.
2: Tirahin na, be. Tirahin pa na ni Alvin Guo.
1: Tirahin pa ng iba yan. Kumbo lata. Hello, check. Kasi mani.
2: Johnny Angoy mula to. Guwapa lagi si Madam Maring. Aba.
1: Kisa man
2: si Daria. Ano siya to? Pakurati. Pakurati niya.
1: Ano yung raw? Kisa man. Nakabang na si Guwanya. Na si Guwanya. Totoo. Kwan ka. Kumbo lata ko, no.
2: Kumbulata?
1: Kining... Ay!
2: O, lagi, December na.
1: December na naman. Kumbulata? O, sa paman, iusahan na na ninyo.
2: Kumbulata. Ano yan ang kanta, mga maring? Hatod ko na ito sa Santon Vitamin C. Mapalit sa mga parmasya butika nga doon mismo sa inyong mga lugar. Kumbulata, ikanta ni Master Inday Tamime.

0: Okay, salamat.
1: Thank you, thank you, thank you so much. Labi, gihuman yun. Nasaan na kami sa inyo? Hindi ko na kayo mga maring.
2: Maring, request ko it might be you.
0: Katahan, ilatahan. Lagi ka na ni Miralona Diglasa.
2: PPD, please.
1: Hoy, natin mga bago nga mga viewers diri ya. Si DC, Itulie Toro.
2: It might be you, it might be you.
1: Uy, pakuratan na punta.
2: You're a great singer.
0: Aba, salamat kayo, Honey May Abreu Bagao.
1: Honey Lynn Abreu Bagao, nahimo ng kumpulata si Master.

0: sayaw na kanyang upaw.
1: Waman gihuman, wala jud ayo ni mga bayuta. Si Miraluna ding lasa, suko na si Miraluna ay. Sorry, Mayor. And makatawa jud mi sa ating ni mo master ba.
0: Gani.
1: Basa kayo ba?
2: Kisengon.
1: Si ibang amiga si Marilyn.
2: Marilyn,
1: si Marilyn Abrio Bagaw.
2: Aba, sana labi all basa.
1: Labi na gid ang
0: mga ubos ni Ana.
1: Asa na nga kanta?
0: Para kay kami Miraluna ding lasa.
1: Hoy na kay menon naman nga DJ ani gapog tinog.
2: Ah, si Kan.
0: DJ Bumbay.
2: DJ Lucky, katunog kanta sa Amansanitas.

0: Gioman Jos.
1: Gioman
0: Jos Bugaong.
1: Yes. Ang sarta mo mga ano, may iskuro sa tayo.
2: So, isa pa kakanta mga
1: manin. Meron lang na, ha? Para sa gito sa'yo mo, ha? Di mo ang request, di na ka magmahayan.
2: Gani. Kaya gagawin si Miraluna.
1: Eh, amuag yung gihurot, yun na. Gikan sa pirmero hantod sa may bitsyo.
2: Okay, so jip-jip, darun dai, master. Request ko gahanis, Levi, Harim,
1: kaya ka na ni master, oy.
2: Nice Arin voice.
1: Arin, maputuloy ang tilao ka nali.
2: Nice voice, Murag Virgin. Ito si Ismaila Sabiliano Asuncion.
1: Ay, Murag Virgin.
2: Murag kuno ka Virgin, Darya.
1: Dili sa kuwanda, kaya Murag hapit kay kuwanto na piyo.
2: Eternally, request please, si Kili Saludo Jobs.
1: Sige, isabay na rin ang inyong kuwan.
2: Mula na nag-jowit na lang.
1: Ganin.
2: Grabe ka cute oi, ngan pa si Jeter Ludibuy Dubai.
0: Sabi niya, sabi niya, Haris. Honestly.
2: Kana.
1: Honestly din na. Atomic Karwahe. Dire na to makita ang tinuod nga tingog ni Master.
2: Anya no.
1: This song is brought to you by
2: This song is brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Kapino, yeah. Tambal.

0: But anyway, mga igal, alas 10:55 ng ating oras ay maghawad mo sunod ng atuang live drama ni atuang tulaman yun!
1: Kamakoy!
2: Kaplodi!
3: Uy, tita!
2: Ah, tugnaw ka ayan, no?
3: Pilting, tinawas to, di ba?
2: Tap, hatlok ang balitik diha ba? Nung luwa si Harvey diya, ni daku ang iyang baba.
3: Baba?
2: O niya si Dong Jeff, iyang isipang baliti, ni daku ang iyang tiil.
3: Excuse ha? Mangiis ako?
2: Oo, asa man ka kap?
3: Mangiis ko para muda ko puning ako.
4: Na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Sia, Saxel, Mawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule.
7: Oy, nganong gamugot mo na yung mong dagway?
3: Oh, sakit kaya kuntian, Lula.
7: Nganong man?
3: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuwala kong kuto-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong ginom.
3: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke,

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacoge with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells. Araw malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoge and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sunfull Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunfull Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sunfull Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sunfull Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Mario. 35 anos. Sige, dyan ko ka problema. Masakit kayo akong mga kabukugan. Hindi na kayo ko kalihok. O nga, dili tagyod ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan. O biligong pagyod kini.
4: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Bush, amo. Magpakilo ko sa hubaybe.
7: O sige, no. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
6: Batugod taon. Mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
7: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
8: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay o sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 na to sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
9: Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win Every Wednesday.

0: Ay, naka mga maring, baliktas ito ang programa diri agapon sa XFM. Siyempre mga igala, mga maring, ang ato ang oras, 8 minutos na nakalabay sa laso 11 sa buntag. Siyempre, kinikrasa, hatugin na ito sa
1: Santon, vitamin C.
0: Araw nga, mas malami ang isi, mga Santon.
1: Vitamin C.
0: Yes. Sa mga nakakaroon sa mga panibay.
1: Juan Bayaron, maring, karating mukhalit lang, init kami, mukhalit lang ulan.
0: Yeah, ulan kayo patag init.
1: Yes. Mga na yung mga inong dan sa mga sakit imong ilong, imong ulo. Kakalot ka to lang.
0: Asa sakit mo rin, ha?
1: Ang ulo.
0: Nya ulo, nagtanaw lagi kang master lagi.
1: Ulo rin, ha?
0: Masa din, ha? Okay. Masa natuhod.
1: Kailan mo kong bukong. Kailan kong bukong.
0: Aron nga mas muli ko na itong immune system, inom taado adlaw og Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, ascorbic acid, sodium ascorbate. Santon Vitamin C, gihimo sa Yes to Health. Mapalit na sa mga parmasya butika, nga dolmis mo sa inyong mga lugar.
1: Yeah. Nang lood na kasi Mitch, siyuro.
0: Asa may ingon sa inyong ni Mitch?
1: I miss kayo magpatira ko, di na lang ko kayo. Wala kang taha ako ang request.
0: Kantahan na yun na. Uy, sayang po ba yan?
1: Mahal ko si Master Anne, kaya wala kang taha.
0: Magtukag niyo
1: patahan. Ano siya? Mang lood, mang pod akong sa ubos ng abilan. Ay.
0: Nado na yung abil di ay.
1: May nasipol.
0: Nabil na. Nabil na po kung ano siya.
1: Ano po si Bit Hipolito Humalon.
0: Ano ni Hipolito?
1: Mayong hapon inday Erika inday Daria of Tanini. Listening from 89.5 XFM here in Jimilina. Banali Pagadian. Ay! Nah!
0: Wow. Ay, sa mga taga-pagadian, kang hello, SM Kinet Bustamante. Siya ba yes? Good morning, SM Kinet Bustamante. Imong e, obanan mo mga kaobanan niya, mga diba sa basta nga mga reporter. Yes. Nagkunta niya ang pinakangilingig nga si Stanley Duenas.
1: Yes. Sa kumbalik ko na kang Bit Hipolito Humalon, mayang pagpaminaw sa inyo niya, kuyog imo ang kinakusgar ni mo. Kisa mo na yung kuyog niya?
0: Nay, nag-add sa kuan sa Facebook, si kuan, si...
1: Facebook?
0: Si Chris Ligaspi.
1: Si Chris.
0: Pildiha lang sa di po basta-basta nga bagong reporter diri sa XFM Jensan.
1: Di ay, si Chris Ligaspi. Yan,
0: nga tauhan ni Kwan, ni SM Kwan. Sa sa Jensan?
1: Ay, si Ruel.
0: Si Ruel Dumantay.
1: Ruel Cortez.
0: O, siyempre, kaoban nandiyan ang mga sakto barog nga driver. Wala rin si Tuto.
1: Lord, kaya ikatulo ba? Lord, yung dughan, oy?
0: Bitaw na, pitag din makita ng atngal.
1: Maturo, sige, lahing kayo. Ang mga, tanawang mga komente na, lahing kayo.
0: Ang gane. Uy, ila kang ipantasyahan ba yun?
1: Ang imong lukuhan. Na itagalog ba rin?
0: Sino yan?
1: Si Master, ang laswa mo.
0: Abang laswa naman na mga tao na yan.
1: Sexy naman kayo si Master. Ay, sabaw, Master.
0: Ay, pansin na pa yun si Kainat. Kanina rin na sige comment ba? Wala pa rin sabaw.
1: Wala pa rin sabaw. Wala rin kabili ni Kuan ni Ralph day. Kaya natulog magawa ka niya. Lahay mo ko si Ralph kaya wala niya kung sana awa pa ba suwag istro niya ang sabaw.
0: Uy, maubay. Suyot niya.
1: Suyok, uy.
0: Uy, kuya ganyan si Ralph. Uy.
1: Kaya ngayon kung gano'n si Buano, bulaan nun mandi ay.
0: Si Ralph. Si Kinet, ang sama na si Kinet.
1: Ang sama na siya di ay.
0: Inchik mo.
1: Inchik mo ka?
0: Inchik mo si Kinet.
1: Di ay.
0: Akaw na yung mata niya. May pagka-Chinese sa mata niya.
1: Ay, akaw, chinito siya.
0: Oo.
1: Ganahan ka na.
0: Hap na siya ka ng chinito na siya.
1: Nalimtan o bra. Nakalimot o bra si Master.
0: O, nakalimot. Wala mo ko na eh. Di mo ko mag-bra ng mga Puerto Rican. Good. Taka na.
2: Sa mga kayo mga ako, FYI. Siyempre, live ito sa Puerto Rico, no?
1: Asa mo na FYI?
2: Kanang, for your information.
1: Di ay.
2: Kanang, kami yun, sa mga kayo, live ko kay mga guapa man mi, niya, kamo, di ba mo, mga bisaya, may magdagway. So, wala nga, mag-bra mo. Kami, mami, bra dito kay mga social, biya mi.
1: Ay, wala ko ga-bra, kaya wala man yung unod.
0: Ako, wala po ko nang nag-bra ko, kaya maulaw ko.
1: Eh, ano ikaw, Master, ano nga, break man ka?
2: Wait, tira na,
1: nai. Layo man ang tubag ni Master.
0: Masa niya gingon niya rin ang...
1: Wala sa suot ni Master. Oy, sana all
0: tawagi ang tubig.
1: Ay, wala ba si Wing Matsuwaki?
2: Abigyan mo na ko
1: din. Mulaban, mulaban.
0: Si Maring Wilma, mukha si Mokaringa po di ay.
1: Mulaban siya.
0: Ala, so ba, sana all girl. Ingan si Wilma.
1: Eh, birahan na ito ni Christmas Eve. Kaya, birahan mo niya. Grabe ka na, a perfect Christmas.
0: Kasi kanta na si Juicy, kaya po.
1: Si Juicy.
0: Si Juicy?
2: Si John. Si Jory Lampagos.
0: Okay, a perfect Christmas.
1: Salamat sa mga Juan Kimura.
2: Mayor, John, mayong nga morning.
1: Salamat ba yung minimaster sa kandingan?
2: Butang ka na ay. Si Charles, si Charles.
1: Madungagan na din mo kaya magkanding na po.
0: Uy, atik ba sa inyo na din ay?
1: Wala din na nagbay. Wala din na nagbas. Kita may natigbasa na agihan.
2: Nagihan
1: mo sa kanang kuhan kilid.
2: Okay, mamay may panioto dito sa bukid sa Panabo.
1: Ganiluhoy kayo mga kailangan.

0: sa kanta.
1: Kaya kay si Master Oy. Mo, kabalo mo, piano. Violence.
0: Sorry. Uyaw kaya, marasal si Kwan, marasal si...
1: Conductor, marasal si Kwan.
0: Si David Poster.
2: Oy, Mira Luna. Hello.
1: Katong wana ka na kasi to, katong hall game mo.
0: Si Pabiano.
1: Oo, si Pabian.
2: Si Pabian Bear, Pabian Bear.
0: Si Pabian.
1: Kaya, si Pabian.
2: General Beto. Tao Marcos.
0: Pero nga na kinsa na diha na yung mga involved, ha?
1: Kasi may pitaan na.
0: Siyempre, katong kantang Christmas song, itong ididikar sa ito ang mga suled na ito, ang mga listeners.
2: Mga suled, ha?
0: Mga suled.
2: Ay, siya tatan na ni S.M. Arnel na lang. Kailangan kong sagupit ni S.M. Arnel.
1: Ano ko na daw, Scout Ranger?
2: Maroon siya, ganang First Communion.
0: Ah, diha. Kala pa nga, si Insa nagupit, ana?
2: Yes. S.M., sama na, surrender na nagagawa na, surrender na nagupitan. Wala na.
1: Good morning, boys. Good morning, boys and girls.
2: Good morning.
0: Good morning sa PBBBM.
1: Ana pa si Mira Luna rin lahat. Salamat kayo mga naghuman na gudakanta. Si Yusones, mga maring. Si Yusones.
0: Pagkita rin sa satuan.
1: Ay, naghatag o regalo. Maula man po niya.
0: Maula man taani.
2: Ayaw na. Ayaw maula.
1: Ayaw na. Ikaw lang. I-paper bag lang pagbuta.
0: Asa man sa gitan di ay? Asa sa gitan?
1: Namanin siya sa gawas di ay?
0: Gawas sa tagom?
2: Gawas sa tagom.
1: Sa gawas sila panimalay?
2: Si Ma'am Liam manalay sa'yo. Oh, grabe kayo. Good morning. Hirap talaga hanap pera. Magkaubo-ubo na good ang antay na nini.
1: Maninood.
2: Ma'am Liam ha. Ikaw Ma'am Liam ha.
0: Salam, lagi si Mira Luna lagi. Magkikuan ko na siya.
1: Kailan na lang sa ibabaw ni Mira Luna? Magluod po na.
0: Sige saman, si Darwin Dan is watching.
1: Si Kwan lagi ni Ulo.
0: Si Welma?
1: Si Laro is watching man po.
0: Mukha na, sige sa ko. We're all watching.
1: Yes.
0: Welma, Joaquin, kapahay na mo mga bae. Oy,
1: bae. Siyempre, salamat.
0: Salamat kayo sa inyo. Doon na pa yung mensahe diri si Pina Tinanbunan. Wow, ang ganda ng mga kutis nila, lalo na si Maring Erika ang puti. Naku na sa likod sa estasyon.
1: Sa Sarita.
0: Kaya si Kuama siguro niya ito naglutok maruya diyan sa obo. Sa kuwan, si nanay.
1: Ay, si nanay. Nanay niya.
0: Ikaw ni nai.
1: Good morning po mga pasyato sa kong lola. Ibilin anas sa inyo ang suking tingpamina.
0: Yabaan na natin mga suki.
1: Hi, suki. Pilit na ka mo, suki.
0: Kung manuray taan niyo na ito ang mga lagot mo na mahalilan, halilan pa siguro tao. Kaya kami tayo mga suki.
1: Ay, siyempre. Ano man na sila kayo? Una ko, may ginapalit ang mga
0: suki. Si Elrin de Ginyon, di atong timbayao sa kamayong buntag di sa Maylah, Filipina. Kumusta man, Elrin? Kumusta man ito ang mga manok na dagdag-dagdag na babtang?
1: Ay, ang ato ang manok na dagko na baba. Hinay, dagko. Kaya ang sabaw, gimingaw nami.
0: Aba, gimingaw dyan yung sabaw sa manok ni Eldrin, ha?
1: Kaya huwag mo ko katilaw sa iyang manok.
0: Ay, kasi rin ka hurot di ay.
1: Hurot ni Master, yun siya. Gimingaw rin ang tulo. Pagkapunta ko, puro man din buko ng tulo.
0: Oo.
1: Yadang kang panok sabaw niya. Pagtanong ako, eh, hubas man, takatiil naman lang.
0: Request ko, tawanan mo ang iyong problema, mga maring piworo. Wala man tayong oras, mga maring.
1: Oy, tawanan lang sana diha, oy.
2: Pag-YouTube lang sa pag-YouTube.
0: Tawin lang sana, mga maring. Itong oras, alas 11, 21 na sa buntag. Og welcome sa tuang live drama dire sa tuang Tulumanon.
1: Kung ako ikaw.
3: Aduna ka ba isuliran nga dili nimo mapasaan nga ikaw ra suwata ka na ug ipada ning Tulumanon. Kung ako ikaw, katropa. Kauba ng mga banggitang dramatista, Maring Inday Erica.
4: My pickleball is useless because it's not useful.
3: Tia Daria.
1: Nakakagwapa nga kuya kay Kilay.
3: Og Master Inday Tanini. Inilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.

0: ako nga makahatag sa kuang pagyukbog pagtahod ka ninyong tulong mga marine. Labi na gyud sa mga minilyon ninyo tigpanubayan ng inyong drama nga nangguluhang gikagubdas Kabisayan ug Mindanao. Walay lain kung ako ikaw. Mga maring, ako di ay si Nikki. Nakuyo din ni sa Mayduhali, Davao del Norte. Kani ako usuliran garon mga maring, amot lang naka-experience mabuhay ni bahin magunis akong amahan. Akong amahan nga si Papa Boy nga grabe ka istrikto. Sukad nga nabiyudo ni ako amahan na mga maring, grabe na kayo ang iyang ka hugot ang iyang dipinsa rin ako. Nalang ko sa saktong pangidaron.
1: Ayaw ba?
0: Nalang ko sa saktong pangidaron, mga maring. Try tayo at 3 anyos ako, mga maring. Huwag nilin yun ikalilong, huwag nilin lang ito ikatago, mga maring. Ako, tsurahan yun ko. Dungon sa pagpanggas ako ang ginikanan, mga maring, sa kong amahan. Iyag yung giusab ang akong itsura, mga maring, kaya ako lahat makuguan sa una, kaya grabe man yung akong mangipon, kaya kuan man yung manggawas man yung so, gihimo yun niya o kanang, giusab yun niya, maring. Kung kabalo ka, mga maring, kabalo mo, mga maring, ang grabe, nakaking lalaki nga, I love you so much na ko. Apan, kini akong amahan nga si Papa Boy ang problema, mga maring. Para nyo masabtan kung unsa kini, iyon ani mga panghitabo.

0: Kasi gati ka ate kranin mo kay babaya kas mga panahon karon nga na pag yun ay lucky 100% nga nahuman nga makuha ang pagkababae biyaan na dayon sama sa trapo.
1: Nikki, laya ko suban dili ko para sa nanil ni yan yan sila ni Tuber. O labi pa ka na si Ilrin, lahi na sila kay kung man nila magkumbay, ang mukalit na nagbiya. Apon ako ni Ki, kung imukusog doon, hehehe, minyuan ko ikaw. Bisan asang simbahan, bisan pag sa huwes.
0: Sige lang, wala man takagibasted, pero paabot lang kay, hindi mo kahilisod hiyugmaon kay gawas nga sakto kag itsura, napo kay pamarog. Di sa takasugton, di sa kabastidon, pero sa akong gikaingon, paabot lang usa.
1: Ah, magpaabot ko. Magpaabot ko!

0: Na lagi ka?
1: Manglitaw lagi ko ni mo, Nikki.
0: Ala, manglitaw na sabwe.
1: Iyon na lang na, Nikki, basta nakagusto ang tao ka ni mo.
0: Basta may nagustuhan ni mo sa ko, Abi.
1: Tungod kay ikaw kagwapa, buutan, o ba, sexy.
2: Nakala ba naman jabi ko?
3: Bangas ka.
1: Tiniguang ni. Ayaw pagbuot. Napa ko sa sulod, pasak ako.
0: Okay, sulod sa kay.
1: Okay, ni kuya mo kuno ya mo silingan
0: ko. Okay, wa si papa diri ah.
1: Awa si papa.
0: Saan tao sa gawas imo nang? Kuan?
1: Kauban ako na drive. Habal-habal mo ko ko sakyan.
0: Hala o, habal-habal.
1: Tanaya mo to Rosie.
4: Batang kay jamming.
1: Ingon ana. Pero siya mo ko tudlo sa kuan aton daw. Nikki, kita mo kuna ko nga murag nasugatan ako si
0: Jubin.
1: Si Jubin.
0: Nasugat mo?
1: Nasugatan na ako pero kabalo ko si Jubin to. Murag pagtuon ako ga murag nangulitaw sa ni mo ay.
0: Kana gyud nangulitaw siya pero ingon ana jadi ko kagwapo kay da ka mamang manguyab sa ko ang
1: dili ka kay gwapo lang ka kayo siguro kay
0: Dani si Ralph murag buna po sa pagkuan sa ko ah.
1: Si Ralph? Nakagusto po si mo?
0: Nagpahilot na ko sa iyaha niya.
1: Ano man?
0: Lain siya magpahilot.
1: Ay, Nikki, kabalo ka nga, suhi po ko. Una akong tiyel may gawas. Manghilotay sa ko.
0: Gilot mo ko ni Ralph niya kay...
1: Wala to'y lamig kang Ralph.
0: Tingala ko nga namin eh.
1: Ay, ang haplas bang pintura?
2: Oy!
0: Na si Papa.
1: May gabi, tay.
2: O, saan ka makayos gabi?
1: Ang gabi eh. Isuga si mo. Nikki, isuga si mo papa eh. Grabe. Isama ni
2: mga laki.
0: Apa, si...
1: Si, kuwane ko, si Jomar de ko, sir.
0: Si Jomar...
1: Hindi may kagustog papa, sir.
0: Tay, kay... Naglaagro ko sa disbay, kay... Amang kunis sa ilingan
1: sila. Halibog ko ni mo, kanina papa, karoon tayo na sad.
0: Kama na, kay... Pormiro, kay... Tay, mga gila niya, kay... Kipulihan man sa kanang mga Kastila. Papa niya, sunod kay... Amerikano na sa daddy. Niya, kay Karol, kay... Pobreman, may papa lang.
1: Ah, di ay. May kapila.
2: Ganoon na hamang kanil eh. Kadungog ko sa ibang jamming, ha? Batal kay ibang jamming.
1: Ah, di man taparayan itong isang si Jobin nga tiniguang mo to. Kaya...
2: Isa.
1: Millennials mo ko niya kuha, ganun dala Georgier na.
2: Say, Nikki. Kanin mong kuha mo. Kisama niya tawanan. Bastos niya tawanan eh.
1: Grabe yung papa isukay. Bastos po. Grabe yung...
2: Do,
1: bisita ko tayo.
0: Ay, nasi tubag kay...
1: Hindi, sorry.
2: This is my house! Okay?
1: Grabe, so guys, your house, no, Nikki?
0: Tay, kung kana ay mohang kuan tayo, no, matiguang dagat yung kuan ni tay, kasi...
2: Ikaw, Nikki, bisan pag 33 sa edad ni mo.
0: Tay.
1: Ay, Nikki, may nainin, so go, bro, nalagsip na.
2: Sige, get out of my house and don't sip the grass!
0: Sige na, pasin na.
2: Or else, you will suffer.
1: Sorry! Ay,
0: grabe ni mo tayo, uy.
2: Listen, Rey. Daghan ka na lang abot ako dali nga mga istorya. Daghan mo ka nung mga laki na si ibinibin mo.
0: O nga, sabi na nga, dagaman ko niya, nalaman ko sa legal age.
2: Ay ko ka na, Nikki. Kabalo ka, Nikki. Day, sukan pagkawas yung ginahan. Akong isumpa, ibabos yung lungunog siyang pansyon. Ngaway na laki maka... Basta-basta nga makakuha si mong kasing-kasing. Kung dili, tutulado lang!
0: Ang sabot-pasabot ni mo?
2: Inyinyero! Maestro! Masayero, konduktor, pasikirte, gadla, bandira! Abogado!
0: Sa ko ang pangidaron, karon nga, 33. But-ani mo akong kasing-kasing pa. Inga-anak ako, trabida sa akong kasing-kasing.
2: In-ana-anak ka, managal... Magubag na ko? Ha?
0: Kung napa si Mama, dinigisag papong ka.
2: So, tiya ta ka, Nikki. Kung naamay manguyab ni mong lalaki, siguraduhan nga ka nang lalapad o kayutaan. Kung dili abogado, inyinyero.
0: Si Arnel. Hapit naman lang si mga abogado, pwede na siya.
2: Si Arnel? Pwede. Kaya parang mo katasa na.
0: Si Tuti, nako man nag iyuta sa Torinto.
2: Kaya si Tuti, nakakita ko na bata na. Pero di ko gusto nga mag, di ko gusto nga mo na mauyap. O may mo na mabana. Di ko gusto, kanong kabalo ka kanong di ko gusto?
0: Ano?
2: Magsigira na di gandagan.
0: Bangas ka tayo.
2: Gusto kinabudagan.

Grabe yung kayo kay stricto kong papa, eh. Gusto ko siya kanang mga kwan nga lalaki ba? Kanang mga titulado na ba? Kanang mga engineer, abogado, ana ba? Kanang mga padugyuta. Sa kong mga pagidaron, garon mga maring, makaanang gusto kong amahan mga asa, mga ibutang ano yung hapit, may ako mag-40 ba ya? Gusto na siya ko mag-settle down. Punta rin, Soriana, may isa ko ang lulo. Si Lolo Siano. Kani mo si Lolo Siano, kaning lapad, bago din siya kaning umahan. Inanay mga pakita po.

0: kalagot ni akong amahan. Merbag niya, tigwapo. Grabe ka. Atribida ka sa kong kinabuhi. Sayang kaayo si Jobin. Nag-side view siya. Mugimaw gid iyang kargada. Si Jumar sab, hindi kayo maklaro ang kargada, pero sakto biya sa pamarog. Kalagot niya akong amahan. Na si Lulo.
1: Kasi nara ko kakita ng mga inoktok ka dahil sa balkonahe.
0: Mami na kulo.
1: Kaloyan kas ginawa po, Nikki. Ayaw na pa o sama ng imong da. Problemang gihampil. Masulubon man ang akong guwapa nga po.
0: Hey, Papa. Halos talang tanan nga mga lalaki nga nagapangulitaw ka na ako. Ginabaharan niya nga. Pasalbahan niya na iyahang pusil nga gitaya na.
1: Ay, wajog ko makamatikod. Kausay na itabo kay busy magkosa kong pagpanguma.
0: Yun na, Lu, kumusta man din imuhang pagpanguma?
1: Ah, okay, mayroon na sinawang daon kim ka sa bunga.
2: Ayaw naman.
1: Pero di ka mag-isgutan na. But kong isulti na ka ni Monique, o sa banggali, gusto si mong amahan ngay, mahitabo si mong kinabuhi, tuhuan ni mo. Kay wagi amahan na mahimog, musugot na mabutang sa langanin ng kinabuhi sa iyang anak. Kay kanya to'y nga napong ko. Panahon pasgira siya po na silalipari lugra, simalipari masinta. Bisag muban ko sa gera pero ginaslusip din ako ning ako mga anak.
0: Nga, matiguang siguro kung dagaan ni Lu.
1: Ayaw lang kay mabuti.
2: Ako'y labot!
1: Ah, nahimong papa, oh.
2: Kung matiguang malagang talaga, apadili ka ba? Atos tamang lalaki, Nikki.
1: So, di pong darong imong anak kayo, pong largo kasama.
2: Sobra lang ko nag-istorya ni pa.
1: Imong...
2: Ay, nabatang, ay, grabe kayo mga... Grabe kayo, agay!
1: Ayaw kong singgit-singgit kay anak rata ka.
2: Kasakit sa kong aping!
1: Gikanda ka sa kong hit me games.
2: Kamulog ka pa.
1: Lakaw sa kong kay mga istorya.
2: Alas na pa ayaw sa... Napain ka mata sa script nga niya pag kamulakaw.
1: Oo, unsa ba di agod ni...
2: Ikaw ni kontrol ako, anak. Nga, musibat, ko.
1: Oon siya?
2: Mukat-kat sa git.
1: Mukat-kat sa git?
2: Oo. Unya.
1: Di po mayo na.
2: Unya, ikaw yung ananaw ni mo na akong anak? Uy, dili ka naman mahimo pa.
1: Mura magkagkatong tagamating tingog.
2: Unsa pa ang?
1: Ah, sige na, istorya mo dyan, tarong magamahan kay kamuray duwa makasulbad. Kay labi na gid si Pili Bilya... Bilyano Aka, buwak yun. Mugawa siya ko.
2: Nikki.
0: Nga, napunta.
2: Kaya na mga laki nga sige, dool-dool ni mo. Hindi na kung gusto makakita na si mong palibot. Kinutiyat ka, Nikki.
0: Apan pa. Nanakoy, katungod nga mag-desisyon sa kong galingon kayo. 33 na gud akong edad.
2: Samtang na magka-responder ni Supa ni Mai.
0: Kaya nga no, ayaw kulat ang mulayas ko dito si Mumbay.
2: Sige, Krayas. Kaya kumulayas ka. At akihon ko sa kong almoranas. At akihon ko sa kong tonsillitis. Ug sobar mo mga sakit sa kong lawas. Basig magmahay ka. Basig muli ka dito sa tuang gigikanan dito sa Mati City.
0: Basta, kung dili ka mausab, ako ang posibleng mausab.
2: Ha!

0: Nicky, kamusta mo kung nusog to, Nicky? Kayo ba nag, pila na kabula na balik-balik, Drake? Kapoy na kayo balik ba?
1: Boss, yung tarong ng jamming.
2: Ma'am, sa ilo ako nga. Hindi, sa dyan nakasog to nun kay.
0: So, kung sa may
2: hinong... akong tatay.
0: Kung sa may hinong na di ay? Nga nung, di madyog ka?
2: Kung ako pala, pabuton sa kong kongalingon, hagbayar akong gawiyab-uyab.
0: Oo, kung sa pa may ipabot mo nga, imong edad kataas man. Dapat, imong nang kusog to kay para...
2: Kapag nagmahad akong tatay nga, samtang naapa ko sa iyang panimay, siya ang magdesisyon sa kong kinabuhi.
0: Oh, so, sabi, pabuti mo, hawas din sa iyong mga panimalay. Pag itaglain para maka... makakuha kasi, makabuhi po kasi iyong mga sarili.
2: Nga, mag-boarding house ko, nga, iyong kong hong-hongon na yun, ana.
0: Ay, dili, man po, dili, pero siya, ana. Kung ano lang yapong tagod, eh, pero dili, man, lai man ang hong-hong, eh. Dili, pwede kamang lang.
2: Basta.
0: Bito sa tinod, Nicky.
2: Nalibog ako,
0: Mar. Nicky? So ayo pagsalig sa mong tiguang na kay kay yan lagi pong kay mo sige kay papa.
2: Yan sa amen ako ni mulayas ko sa mabay. Asa mo kumumpo sa inyo ha?
0: Sumo.
2: Sugot ka day mong mama nga. Sige na mag-imog away.
0: So kang bilawol. Malayasod ta dito. Dito atag si Borinos lain.

0: restaurant.
1: Nikki, my love. Ano mo to o magkari mo, papa ni mo? Ngatiguhang naman na.
2: Masibot ni mo ipasabot.
1: Gusto na ko ipaabot niya kanimo nga pwede ba kang mo kawas sa kalisod? Pwede ba kang mo mulayas? O di ba kang mo tabanon ta ka? Nadun ta ka dito sa Tagbaros. Mag small scale mining ta dito.
3: Ayaw na ma.
2: Nya. Isod ka ayaw binoy kayo. Masundan ko na niya kay naman sa mga parinti sa Andili.

maring. Naglibo ko ani ako ang sitwasyon karon. Pinuntri ang mga nanguyab na ako si Jumar o si Jubin. Kaya pag yun yung mga manyakis ni kay... Eh, kanipon si Kwan, si Jumar, kay Kwan man po ni. Di ba po kayo ni makita ni mga Kwan? Kanang, way, wapo yung pagnanasa lang ko. Kanang, beer kong mag-inaila, ha? Buto nga, nag-istoryahan na yung mga amahan. Huwag dito yung kung nalain siyang istorya. Huwag yun na ni mga pakita po.

0: Duwa mabuhi ko nila kay kugihan nga sila pa nya.
1: Unya ka si
0: kanima matiguan ko dire sa bahay?
1: Kan si Jomar. Unya si siya sige di siya og biyahe. Di mo makita na kay nangitom na na. Munay bulin, munay mong iwang ay kinuok ko ni mga mataa ka.
0: Kung buhi pang si mama ron, makabaho jug ko nga. Di siya musugot sa mga plano ni mo sa kuha.
2: Isa maganda, silak-silak, sabi.
1: Kini mo nga po ba? Kini si Nikki. Gahay kay kuro ni Batane. Agay!
2: Iyon ko gustong ibong sikasikahan ng ako nga po. Huwag ba yata kayo nga nakal niyan to? Sulti siya sinahilay nga pagi. Ha? Ay, saan naman noon kabura magkagrimahan?
1: Pasaylo ako pa.
2: Masinting kratihon na
1: sa ako nga, sa ako sitwasyon karon. Gusto na ko nga manigurado sa kong anak.
0: No, tabangi ko, no.
1: Pa! Ayaw, sige, pila-pila ni pa!
2: Ayaw kong, budak-budak kay si mong tingog kaya ako madlok ni mo. Ha? Ayaw ko kung kwari ka. Ako, ay ako nga takiyon ko sa akong harblad. Ikaw makadawat sa centenarian. Ikaw na mag-apoy makaipahimulos kay ikaw rin sa akong anak.
1: Unya, kung atakiyon ko, kung atakiyon ko sa kagay ko ulo ni mong anak, ako mong apo niya ay. Kaya magtuman ka siya. Ging na ako nga, kung panguyab ka, pamilya yung saktong lalaki.
0: Kisa may saktong lalaki. Para sa imuha, alang ka na ako.
1: Si Nuni!
0: Kinsa nga Nuli.
1: Nuni, katong sabos.
0: Si Nuning?
1: Nuning! Kala si Nuning! Kay libre na itang baso, yana.
0: Subot pa samot ni mo, ikaw ang pilig laki para sa kuha.
1: Naturalmente!
0: How could you do that to me?
3: Ayaw naman.
0: Huwag kay kasing-kasing nga pagkamahan.
1: Kaya ko magtuman ka.
0: Magtuman ko.
1: Kaya ko magtuman ka, magmahal ka. Nikki! Nikki! Just anything your heart will
4: say. Mga maring, mukha na akong problema karun. Kaya nagpahan ang akong amahan. Ako magtuman ko nukos akong gusto, mga maring. Magmawaan ako na sinang kalibutan na ni. Hindi na ko niya pakatulgon. Kalag-kalagun ako niya, mga maring. Kaya mamatay sa itong akong apuhan, mga maring, duha na lumi magkalagay. Yan yung galgalo ng akong apuhan nga, di ko niya pagkatulgon. Kung saan man ako ni mga maring, naglibog na madyuguan, nga nalam ako sa saktong edad. Kung saan ako pagbiyas akong amahan, nga grabe kayo ka, siripinti kayo batasan. Pag inaroon nga 33, siya pa kong baksan siya nga hawak nga di gusto nga maantok ko sa lalaki. Sabi ko, buhato na ni mga maring. Magpaabot ko sa inyong mga tambag. Di nila lang kutob. Nikki.

0: katropa no, matong sulat ni Kwan, ni Nikki, grabe, mm-hmm. Oy.
1: Murag Kwan kayo, murag masulub unsab kayo, mga maring, ang yahang suwat kaagi.
0: Namay, mga inaan na nga sitwasyon na yun, at ikuwang naman ang taan na kayo.
2: Taon na, pero lang yung lulo, o nga yung mama.
1: May pagya ko na lang siguro na
2: siguro pa rin yung papa mahadlok na biyaan kasi siya naman lang isa.
1: Aba. Pero pwede naman niya ingnon nga kung maminyo ka na dila kasabay po.
2: Pero yung papa may pilian dili man siya.
1: Bitaw no masigo. Uyutar siguro na yung papa.
2: Masihirik pag laki.
1: Masig wala ka ba sa kay hasab na.
2: Kasi si noning man yung gusto di. Iya papa og si noning kay nag sigram na kaon di sa ubos ug garang basoy.
1: Gani
2: Oh, sa matang batawhan na po to.
1: So mo ni karon nga maring ato ang kakuhaan og pagtulun-an no sa tanan nga mga amahan, tanan nga mga ginikanan, tanan nga anak sab nga dili pud tanan kuan tama man pud ang giingon nga tanan gibuhat sa ginikanan kaayohan gyud sa anak. Pero kanang nana sa legal nga edad ang imong anak niya, pugman pag gyud nimo, ikaw pag imo pili, may pa ikaw makigdog ana maring, ikaw sugot ka ti adarya. Mama mo pili sa kuan imo ang mabana nimo hana
2: palayaso naman duha
1: balik imo sa Picas Black
2: gani palayaso ta kaluoy oi
1: so kini ang kagi na tabo gini siya maring kay kuan man gigi padama mag gini sa tuang programa
0: o pa gini nakatod ani diga kuan man to taga naga sa to pod panda.
1: Gisingit na lang
0: dahil. Gisingit na sa pulpanda.
1: Gisingit na lang sa pulpanda.
0: Yay. Kwan nga, basta pagkikidang kong banana. Kaya,
2: at sabi ito nga, pulpanda to, pink to pink o blue.
1: But eh, kay kwan man. Jacket man to.
0: Jacket.
1: Jacket man. So ito rin, tambaga ni, kayo naman tayong oras mga maring.
0: Moga ni.
2: Hulat na si Paddy na saan.
0: So, ako lang shoutout si Ma'am Iris, no? Salamat kayo, Ma'am Iris, na ngalamin na kanya lamang kaya nag-programa sa ako, Ma'am Iris. Okay, sige. Okay, mga maring, mga magini ato ang dagas sa tong suwat karon, no? Hindi man ato gini malilong ni, o nga, hindi man ato matago, nga. Kini nga ato ang suwat magtatampo, grabe kay ka problemado. Eh, si Nikki, elan ni siya, Nick, no? Ang atuang ang atuang kuan ni Anik, ang atuang buhaton na Anik. Ayaw lang na kay kuan na imong papa ni. Kay ana magyud imong papa. Di magina nato na mapungan nga na may manginana nga mga sitwasyon. Pasabta lang.
1: Yes.
0: Kay kun di mo pasabdon ni, di problema kita na ni. Pasabta lang kunya ayaw lang sukol si imong papa kay pangit man mo sukol ka samahan ni mo ni. Wala ka lang.
1: Kana pud mo sukol ka sa ugangan pangit pud ko
0: na. Pangit na magagaba na, magagaba na.
1: Magagaba daw na ang ana.
0: Yes. Okay. Kana kay mo rapid pina ni mo ginikanan no nya sukla ni. So, bisag kinsa ba man dapat daw respeto kasi imong papa. Ako ko lang dia, mga partner no. Na kini nga iyang sitwasyon niya. Actually di man ni bag-oron, dagko man na lang kana nga masitel raman na siya madugay. O kung mula kong giingon permanente nga kung asay gusto ni mo pasabta lang kay basa madawat ragya po na si mong amahan. And always remember ano pa kayo dungan?
2: Tambag.
1: Sa ingon.
2: Ano siya akong tambag kay kanimo Nikki agwantahan na imong papa unya ayaw glayas. Ang imong uyab mauna ipuna dinha kay sa inyo para maglabad ng ulo sa mot si mong papa.
0: Wa man siya. Uyab. Wa man siya. Uyab. Wala na siya naminaw.
2: Ay, mga pa ni Kauban.
0: Asa?
2: Hili kayo na maminaw.
0: Kisa?
1: Kisa na?
2: Nathaniel.
1: Ha? Nathaniel?
0: Si Nathaniel?
2: Oo.
0: Si Nathaniel?
2: Ha?
0: Dexter?
2: Ambot, wala may nagsasabot. Ah. Naman.
1: Good morning, ay kang Sir Kalamba. Nakalimutan ko unsay rango ni Sir Kalamba. But anyway, sa mga taga Santo Tomas Municipal Police Station. Good morning, mga sir.
0: Morning. Yes, good morning,
1: Captain. Police Captain Kalamba diya sa may municipal police station sa Santo Tomas. Good morning. Magari ka na si Paribubong. Magkita ka baon sa'yo. Kalimutan ko sa ranggo ni Sir Bang.
2: Updated na si Bubong.
1: Wala na ipuna. Wala na idugang.
0: Okay, wala to.
1: Tapos na nato ni mga maring ang ato ang programa. O siyempre ha?
0: Yes.
1: Sa makausap ang mga maring hantod. O makitang magkaoban puhon. O puhon-puhon kitang magkaoban diri sa kahanginan. Kini ang programa nga gigagubdan sa wala
0: ang punta sa saya nog binanangina katanaw ta sa YouTube.
1: Yes. Apil pa mga abroad gani?
0: Mga abroad all.
1: Ni Nita Baliro sa Canada katanaw gi sa tua.
0: Correct.
1: So gigugup ta ni sa tibok pa kalibutan mga marin. Gini ang tulamanon.
0: Kung ako ikaw.
1: Nagan kay salamat og.
0: Thank you for watching.
2: Ana lang.

0: nakatrupa. Exciting!
1: Protection pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malugay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
2: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
3: Ako si GR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mapudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Na, may pa akong matiyag, distingibla.
2: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Balit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip po sa kasiklis, permigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik permi ang ako mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sa ang Premium D3 kaya namatiktan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
6: Bili na lagi.
5: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man naman ang atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, oy.
5: Nung ba? Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dong.
6: Oh, sabi ka.
5: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di, oh, imnani, arong ganado ka. Sige na.
6: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Bush Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
3: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Batogol taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og himsog sa mga tipasi.
4: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
5: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayong nako kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Double Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagong City o mga munisipalidad sa Asunsyon, New Corellia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Double Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible inaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pagkusuan.
6: Mga katropa, exciting dito! XFM

0: Office of the President inaprubahan
1: ng mga bagong flag officers ng Coast Guard.
0: Bagong testigo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, naglahat ng dating tungkulin sa AFP.
1: AFP Colonel Borancing II diginit na walang pondo sa confidential funds ang Youth Leadership Summit at Information Education Campaign ni VP Sara Duterte noong 2023.
0: Balitang regional, Tuguegarao City nakahanda na para sa bar exam 2026.
1: International, Indonesia, nakararanas nga po ng wildfire. Yung haze patuloy na banta sa kalusugan.
0: Balitang showbiz, Carmel Collado, kauna-unahang Philippine representative sa Eurovision Asia.
1: At sa sports, EJ Obiena, nagkamit na ikapat na Stop Berlin Gold sa Germany.
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
1: Merry Christmas! Mga katropa, September 1, 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan tayo na sumasa inyo sa pamagitan po ng lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
0: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
0: Ako si Brian De Paz.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
1: Nagbabala ang Environmental Management Bureau ng DENR sa hindi magandang kalidad po ng hangin natin sa Metro Manila matapos sumabot sa acutely unhealthy level ang air quality sa Parañaque City. Ayon sa EMB, nasa very unhealthy level naman ang hangin sa Quezon City, Malabon, Mandaluyong, Maynila, Marikina, Muntinlupa, Pasay, San Juan, Taguig at Valenzuela. Samantala, unhealthy for sensitive groups ang naitala sa Makati, Nabotas at Pateros, tanging Commonwealth Avenue sa Quezon City ang nasa fair na antas. Pinayuhan po ang publiko, lalo na mga bata, senior citizens, mga buntis at may sakit sa puso o baga na magsuot ng face mask at hanggat maaari manatili na lang muna sa loob ng bahay.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay na balita, nagpaalaala ang Department of Health sa publiko na maging maingat laban sa posibleng epekto ng haze o makapal na usok na maaaring makaapekto sa kalusugan, partikular sa mata at respiratory system. Ayon sa DOH, maaaring makalanghap ang mga tao ng maliliit na particle mula sa maruming hangin na maaaring magdulot ng iritasyon, ubo at hirap sa paghinga, lalo na sa mga sensitibong individual. Kung walang available na N95 mask at kinakailangan lumabas, maaari munang gumamit ng basang panyo o tela o magsagawa ng double masking bilang pansamantalang proteksyon. Gayunman, iginit ang ahensya na mas epektibo pa rin ang N95 mask sa pagsala ng maliliit na particle. Pinapayuhan din naman ang publiko na manatili muna na sa loob ng bahay at limitahan ang paglabas habang makapal ang haze.
2: XFM News Nationwide.
1: Malungkot na balita dahil po sa baha. Natagpo ang patay ang isa sa apat na taong nawawala matapos mahulog ang isang sasakyan sa gumuhong bahagi na Agana Bridge dyan sa Tarlac City. Kinilala ni Tarlac City Mayor Susan Yap ang nasuwi na si James Patrick Taborlupa, isa sa masakay ng sasakyan noong Agosto 29. Natagpuan po ang kanyang mga labi sa Barangay Karael, Dagupan, Pangasinan. Nagpabot naman na magiramay si Mayor Yap sa pamilya ni Taborlupa. Patuloy ang search and rescue operation para mahanap pa rin ang tatlo pang nawawalang sakay din na nasabing sasakyan.
2: XFM News Nationwide.
0: Inatasan ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga lokal na police unit na paigtingin ang pagbabantay at magtalaga ng personnel sa mga binabahang kalsada, tulay at iba pang lugar na delikado dahil sa patuloy na pagulan. Kasunod ito ng pagbagsak ng Agana Bridge sa Tarlac at matinding pagbaha sa San Simon, Pampanga, kung saan maraming motorista ang na-stranded sa NLEX. Inatasan din ang Tarlac Police na panatilihin ang seguridad at crowd control sa paligid ng gumuhong tulay at ipagpatuloy ang search and rescue operations para sa mga nawawala. Binigyan din ni Natates na kailangang makipag-ugnayan ang pulisya sa mga LGU, Disaster Response Agencies at Expressway Operators para sa agarang pagtugon sa mga insidente. Kasabay nito, pinaalalahanan ng mga commander na tiyakin ang kaligtasan ng mga pulis na nakadeploy sa baha, kabilang ang pagbibigay ng protective gear, kagamitan at gamot.
2: XFM News Nationwide.
1: Inatasan po mga katropa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Public Works and Highways na agad ayusin ang manasirang kalsada at tulay dyan sa Tarlac, Pampanga at Zambales dahil sa matinding pagbaha. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, prioridad ang Agana Bridge sa Tarlac kung saan tuloy-tuloy ang trabaho para may balik ang koneksyon ng mga lugar na naapektuhan. Samantala, patuloy naman ang pagtugon sa pagbaha sa may San Simon, Pampanga. Kabilang din po ang paggamit ng flood barriers at mga bomba para maging passable ang NLEX. Sinabi ni Dizon na tinitingnan din ang pangmatagalang solusyon sa pagbaha at kailangan ayusin at panatilihing maayos ang mga flood control infrastructure sa Central Luzon.
2: XFM News Nationwide.
0: Naniniwala si Public Works Secretary Vince Dizon na maaari pang mapabuti ang sitwasyon sa Bulacan kahit ilang dekada nang nakararanas na matinding pagbaha ang ilang lugar sa lalawigan. Ayon kay Dizon, kabilang sa mga matinding apektado ang Hagonoy, Kalumpit at Paumbong dahil sa mababang lokasyon ng mga ito. Sinabi niyang hindi man lang o hindi man tuluyang mawawala ang baha, maaari pa rin mabawasan ang epekto nito sa pamamagitan ng pangmatagalang solusyon. Kabilang sa mga pinag-aaralang hakbang ang pagtatayo ng detention basins na maaaring pansamantalang maglaman ng tubig ulan upang mabawasan ang tindi ng pagbaha. Ayon kay Dizon, kailangan lamang ipatupad ng maayos ang mga solusyon upang hindi na muling maranasan ang mga residente ang matinding epekto ng baha.
2: XFM News Nationwide.
1: Hinimok ni Senator Francis Pangilinan ang pamahalaan na pabilisin ang pagkukumpuni sa mga nasirang farm to market roads, irrigation system at iba pang agricultural infrastructure matapos sumabot sa 2.32 billion pesos ang pinsala po sa agrikultura dahil sa habagat at mga bagyo. Ayon kay Pangilinan, hindi lamang produksyon na mga magsasaka ang naantala kapag nasisira mga kalsada at facilities, kundi pati ang pagdadala ng mga natitirang ani at huli sa mga pamilihan. Hiniling po niya sa DPWH, Department of Agriculture at National Irrigation Administration, gayon din sa iba pa mga LGU na agad tukuyin at unahin ang mga lugar na pinakamatinding naapektuhan. Iginid din ang senador na dapat gamitin ng maayos at agad ang rehabilitation fund at tiyaking mas matibay ang mga itatayong infrastruktura laban sa mas matitinding kalamidad. Ayon sa DA, nasa 69,615 na mga magsasaka at mangingisda sa walong rehiyon ang apektado, habang 60,896 metric tons ng agricultural products ang napinsala. Pinakamalaki pa rin ang lugi sa palay. Umaabot po mga katropa sa 1.39 billion pesos.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, inaprubahan ng House Appropriations Committee sa botong 37-5 ang 10.1 billion pesos na proposed budget ng Office of the President at OP para sa fiscal year 2027. Tumagal lamang ng halos isang oras ang pagdinig kung saan dumalo si Executive Secretary Ralph Recto.
3: We respectfully propose a budget of 10.15 billion pesos for 2027. This represents only 0.14% or roughly 0.07% of the proposed 7.2 trillion pesos national budget. It is also 64% lower than the previous year's level.
0: Ayon sa ulat, isinagawa ang pagdinig bilang bahagi ng constitutional at interbranch courtesy ng Office of the President. Ang pag-aprobwa sa committee level ay susundan na dadaan din naman sa mga kinakailangang proseso ng Kamara bago ang final na pag-aprobwa ng proposed budget para sa 2027.
2: XFM News Nationwide.
1: Ipinagtanggol ng Malacanang si Paulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga buhapatikos pala sa honorary Doctor of Laws degree na ginawad sa kanya ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Ayon po kay Palace Press Officer Claire Castro, ang honoris causa ay pagkilala sa natatangi ambag sa lipunan at hindi nakabatay sa academic course. na dapat makompleto na isang estudyante. Binanggit din ni Castro ang mahakbang ng Pangulo sa West Philippine Sea, ang paglaban ito sa katiwalian at pagtulong sa mga Pilipinong naharap sa problema sa ibang bansa ang naging simbolo para igawad sa kanya ang nasabing parangal. Sinabi rin ng PLM Board of Regents na kinikilala nila si Marcos sa kanyang pamumuno at ambag sa pambansang kaunlaran, rule of law at edukasyon. Samantala, kinasyon ni Kabataan Party List Representative Rene Co ang pagagawad niya ng degree kay Marcos at binanggit po ang mga kontrobersyang kinasasangkutan ng kanyang pamilya.
2: XFM News Nationwide.
0: Pinaunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si First Lady Liza Araneta Marcos ang seremonya ng panunumpa ng mga bagong na-promote na flag officers ng Philippine Coast Guard sa Malacanang Palace ngayong araw. Inimok ni Pangulong Marcos Jr. ang 21 bagong promote na Philippine Coast Guard flag officers na manguna sa pamamagitan ng mabuting halimbawa na panatilihin ang mataas na antas ng integridad sa kanilang serbisyo. Kabilang sa nanumpa sina Vice Admiral Romel Supangan, Rear Admiral Jay Tariela at Commodore Noemi Cayabyab. Binigyan din ng Pangulo ang mahalagang papel ng PCG sa pagabantay sa West Philippine Sea Maritime Safety, Search and Rescue, proteksyon sa kapaligiran at paglaban sa ilegal na fishing at smuggling. Hiniling din ni Marcos sa mga bagong opisyal na ihanda ang susunod na henerasyon ng mga leader ng Coast Guard at suportahan ang modernization at innovation ng ahensya.
2: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. XFM News Nationwide. Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
1: Mga katropa, humarap bilang bagong testigo ng prosekusyon si AFP Colonel Manaros Buransing II. Ito ay sa ika-20 araw po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Martes. Sa direct examination ni Prosecution Counsel Reynaldo Robles, inilahad ni Buransing ang kanyang dating tungkulin bilang Assistant Chief of Staff for Civil Military Operations. Ayon po sa kanyang testimonya, nagsilbi siyang pangunahing tagapayo ng Commander ng 1st Infantry Division pagdating sa mausaping Civil Military. Kabilang sa kanyang malaking responsibilidad, ang pagbuo ng operational plans, pangasiwa sa nilang implementasyon at pagsasama-sama ng mga datos mula sa mga subunit.
2: XFM News Nationwide.
0: Iginit ni AFP Colonel Manaros Buransing II na walang natanggap ng confidential funds ang 1st Infantry Division mula sa Department of Education, Office of the Vice President o OVP, ganun din naman sa Vice President Security and Protection Group para sa Youth Leadership Summit at Information Education Campaign noong 2023. Sa Day 20 na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinabi ni Buransing na ang pondo para sa mga aktibidad ay nagmula sa regular na budget ng Philippine Army, mga lokal na pamahalaan at iba pang participating agencies. Ayon kay Buransing, walang pondong mula sa DepEd o iba pang ahensya ng gobyerno ang inilabas para sa 1st Infantry Division para sa naturang mga aktibidad. Ito ay sa kabila ng mga certification na isinumite ng DepEd sa Commission on Audit na ginamit umano bilang suporta sa paggamit ng confidential funds para sa mga aktibidad ng Philippine Army.
2: VP Sara, absuelto o convictado. Impeachment coverage.
1: Senator Ping Lacson, nagayon po ng panukala sa sariling law enforcement arm ng Ombudsman. Tatropa natin sa balita, Brian DePaz, XFM Mega Manila.
2: Live report.
0: Naghain si Senador Ping Lacson ang panukalang batas para palakasin ang Office of the Ombudsman sa paglaban sa korupsyon. Sa Senate Bill number 2394, iminungkahi ni Lacson ang paglikha ng Ombudsman Marshal Service, isang sariling law enforcement arm na maaaring magsagawa ng pag-aresto, pagdetine, paghahalughog at pagsamsama din sunod sa batas. Layunin din itong magsagawa ng proactive at inspeksyon at investigasyon para makalikom ng ebidensya at makabuo ng mga kasong may kaugnayan sa korupsyon. Sa kasalukuyan, umaasa ang ang ombudsman sa PNP at NBI para sa ilang law enforcement functions, kabilang ang pagsisilbi ng mga warrant of arrest. Isinusulong ni Lacson ang panukala matapos makita ang mga hamon sa pagsisiyasat sa mga kasong may kaugnayan sa flood control anomaly, reclamation at iba pang infrastructure projects. Inihain na panukala nitong Agosto 12 at isinasagawa na ang pakikipag-ugnayan para mapabilis ang pagdinig at pagtalakay dito sa Senado at Kamara. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Magulang mahalagang katuwang sa pagkapanatili ng kaligtasan ng mga mag-aaral ayon kay Defense Secretary Sunny Angara. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Education Secretary Sunny Angara ang mahalagang papel ng mga magulang bilang katuwang ng mga paaralan sa pagtiyak ng kaligtasan at kapakanan ng bawat mag-aaral. Ayon kay Angara, hindi sapat na sa loob na lamang ng paaralan na katuwan ang pagprotekta sa mga bata. Mahalaga rin ang aktibong pakikilahok ng mga pamilya sa pamamagitan ng regular na pakikipag-usap, paggabay at pakikipag-ugnayan sa mga guro upang agad matukoy ang mga problema maaaring kinaharap ng mga estudyante. Anya, mas matibay na ugnayan ng tahanan at paaralan, mas mararamdaman ng mga mag-aaral na meron silang suporta at hindi sila nag-iisa sa anumang hamon ng kanilang kinaharap. Para sa Nagkakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Mga katropa, XFM News Nationwide, sabay niyo rin po napapahinggan sa XFM Davao, XFM Cebu, XFM Bacolod, XFM Iloilo, XFM Zamboanga.
2: Balitang regional.
0: Unahin po natin dyan sa may Tugigaraw, ang lungsod ay nakahanda na para po sa bar exam 2026. Katropa natin sa balita, Marjorie de Kiwag, XFM Tugigaraw.
5: Iyak ng pamahalaang panglungsod ng Tugigaraw ang kahandaan ng lungsod para sa gaganaping 2026 bar examinations sa Cagayan State University Carib Campus sa Setyembre 6, 9 at 13. Nasa full preparation na ang iba't ibang tanggapan ng lungsod upang matiyak ang kalinisan, seguridad, supply ng kuryente, internet connectivity at maayos na daloy ng mga aktibidad sa tatlong araw ng pagsusuli. Nagsagawa ang City Health Office ng infection sa mga silid at pasilyong gagamitin ng mga bar examinees bilang bahagi ng hakbang upang mapanatiling malinis at ligtas ang testing venue. Samantala, nagdagdag naman ng CCTV cameras sa loob at labas ng campus para sa seguridad. Nakapagtala rin ng mga kagamitan para sa internet at libreng wifi sa tulong ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Naghanda rin ng General Services Office ng mga tolda para sa mga kawani at marshal na tutulong sa pagpapatupad ng kaayusan at iba pang pangangailangan sa lugar. Upang maiwasan naman ang problema sa supply ng kuryente, isinagawa ng Cagayan Electric Cooperative 1 o Cagelco 1 ang inspeksyon sa mga linya at electrical facilities sa nasabing universidad. Samantala, nagsagawa rin ang City Engineering Office ng regraveling sa likurang bahagi ng campus na gagamitin bilang daanan ng mga examinees upang maging mas maayos ang pagpasok at maiwasan ang abala lalo na kung maulan. Tinatayang nasa 400 bar examinees ang sasailalim sa pagsusulit at dito sa lungsod ng Tugigaraw ngayong taon. Ito na ang ikatlong pagkakataon na magsisilbing testing center ng bar examinations ng Tugigaraw City, dahilan upang lalo pang paigtingin ng lokal na pamahalaan ang paghahanda. At yan ang ulat ang mula rito sa hottest city in the Philippines, Tugigaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigaraw. Para sa pagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong yung lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
0: Hulihan ang LTO Palawan kontra improvised plate sinimula na ngayong araw sa Puerto Princesa at iba pang munisipyo sa Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Jales ng XFM Palawan.
6: Simula na ngayong araw, September 1, ipapatupad na ng Land Transportation Office ang kampanya laban sa paggamit ng improvised o hindi otorisadong plaka. Tiniyak ni LTO Palawan Albert Acosta na walang exempted sa operasyon kabilang ang mga pulis, sundalo, convoy at sasakyan ng mga opisyal. 5,000 pesos ang multa sa mga mahuhuling gumagamit ng hindi otorisadong improvised plate at maaari ring mine-bound ang sasakyan. Pinayuhan ng mga motorista na magdala ng OR at LTO authorization to use habang hinihintay ang duplicate plate. Dapat din na nakalagay sa pansamantalang plaka ang LTO improvised plate. Hihingi rin ng suporta ang LTO sa HPG at PNP dahil sa lawak ng Palawan at kakulangan ng tauhan para sa malawakang operasyon. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Mga katropa, babae patay matapos po na masagasaan ng truck dyan sa Naga City, Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM, Cebu.
7: Isang 29 anyos na babae matapos masagasaan ng isang truck habang sakay ng motorsiklo sa National Highway sa Barangay Langtad, Naga City, Cebu madaling araw nitong Martes, Setyembre 1. Kinilala ang biktima sa alias na Michelle, residente ng Sitio Pitos, Barangay Kalidngan, Karkara City, Cebu. Ayon sa pulisya, sakay ang biktima ng Honda Mio na minamaneho ng kanyang 57 anyos na asawa na si alias Agapito. Kasabay nila bumabiyahe patungong northbound ang Mitsubishi Fuso truck na minamaneho naman ng 68 anyos na si alias Roger. Nasa outer lane umano ang motorsiklo habang nasa inner lane naman ang truck. Pagdating sa Barangay Langtad, sinasabing nadaanan ng motorsiklo ang isang lubak na naging dahilan para mawala ng kontrol ang driver. Bumagsak ang motorsiklo at umilapon si Michelle sa kalsada bago siya aksidenteng masagasaan ang kanang likurang gulong ng truck. Kapo dinala sa ospital ang mag-asawa ngunit idiniklarang dead on arrival si Michelle. Nasa kusudiyan naman ang pulisya ang driver ng truck habang isinasagawa ang kaukulang investigasyon at hinihintay ang disposisyon sa kaso. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Santhon Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFMU.
0: Binatilyo na tagpo ang patay sa gilid ng daan sa Zaraga, Iloilo. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
8: Tagpuan ang 15 taong gulang na binatilyo sa gilid ng daan sa Barangay Balod, Liluan, Zaraga, Iloilo. Ang biktima ang kinilala kay alias Nico, grade 8 student. Nakitang may sugat sa middle finger ang biktima, gasgas sa magkabilang tuhod at malaking pasa sa likod. Araw bago natagpuan ang biktima, nagpaalam ito sa kanyang ina na pupunta sa pinagtatrabahuhang poultry farm kung saan nag-inuman sila ng kanyang mga kasamahan. Ayon sa mga huling nakasama ni alias Nico na kanilang iniwan ang biktima sa Tanod Outpost at mag-isa na itong umuwi. Sa ngayon, patuloy ang pag-alam ng mga kapulisan kung sino ang sa likod ng krimen at ang motibo sa pagpatay sa biktima. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Era Espinosa, XFM News.
1: At panghuli po, katropa, inuman na mag-amain na uwi sa pananaksak. Yung suspect arestado na. Katropa natin sa balita, Alte de la Cruz, XFM, Santiago.
9: Tumakas pero naaresto rin ang isang lalaki na di umano'y suspect sa pananaksaka sa kanyang mismong stepfather sa Barangay District of Cagayan City, Isabela. Isang 56 anyos ang biktima na kinakasama ng ina ng isang 38 anyos naman na pinaghihinalaan. Batay sa ulat ng mga otoridad ng Cagayan, Caponan City Police Station, nagiinuman pa ng alak ang biktima at suspect sa kanilang tahanan hanggang sa matamaan ng espiritu ng alak na nauwi sa pag-aaway at maumano kasing susugod sa isang kaaway nito. Ang biktima na pinigilan naman ng suspect kasama ang kanyang ina. Bagamat hindi umano nagustuhan na pinaginalaan ang nabanggit ng pinipigilang biktima, dahilan para suntukin nito ang ama-ina na uwi sa komosyon ng pag-aaway na humantong sa pananaksak ng suspect sa kanyang mismong stepfather na dinala agad sa paggamutan. Sa pamagitan ng hot pursuit ay natunto naman at nadagkim ang suspect na tumakas sa lugar pagkatapos ng krimen. Dinala ang pinaginalaan sa Kawayan Component City Police Station para sa posibleng pagsasampa ng kasong tangkang pagpatay. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
1: Katropang Brian, lumakas bilang tropical storm ang bagyong Pilandok sa huling pagkakakita sa kanya, 1,060 kilometers silangan ng extreme northern Luzon, taglay ang lakas na hangin 65 at bugsong 80 kph.
0: Katropang Buddy, pangalawa yan sa tropical depression sa labas ng ating PAR at huling namataan sa layong 655 kilometers west-northwest ng Itbay at Batanes, kung saan, good news, hindi ito inaasahang papasok sa PAR.
1: At samantala, katropa, ang tropical storm Saudel, dating si Obet, ay huling namataan sa 900 kilometers kanlura ng extreme northern Luzon at posible pong muling pumasok sa PAR. Kapag nangyari yan, ibabalik ang lokal na pangalang Obet.
0: May minomonitor ding low pressure area sa labas ng PAR at may katamtamang posibilidad na maging bagyo sa susunod na 24 oras habang patuloy naman ang epekto ng habagat sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas, kung saan inaasahan ang mga pag-ulan lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon.
1: Sumigat po araw 5:44 this morning, lulubog mamaya 6:08 ng gabi.
2: Balitang International.
1: Balita International at it's added in Suntone Gold. Patuloy na nilalabanan ng Indonesia ito nga pong tumitinding forest at land fire sa ilang bahagi ng isla ng Kalimantan at Sumatra. Pinakamalaking itinaas ng hotspot sa West Kalimantan, alos dumoble na sa 7,377, habang nasa 104 ang fire spots. Sa Central Kalimantan, nasa 5,244 ang hotspot, habang 504 naman sa South Kalimantan. At dahil po sa usok, katropa, nasa 5.5 milyong residente na sa Sumatra at Kalimantan ng apektado. Umabot na rin sa magit 13,500 na kaso na acute respiratory infection ang naitala noong July at August. Samantala, 42 na company ang tinukoy ng Environment Ministry nila sa posibleng pananagutan matapos ma-detect ang masunog sa loob ng kanilang concession areas. Naipag-ugnayan din ng Indonesia sa Malaysia at Singapore sa pamamagitan po ng ASEAN para tugunan ang transboundary haze. Nagpatupad naman ang pamahalaan ng 95 fire care community groups na binubuo na mayigit sa 1,400 personnel para tumulong sa pag-iwas at pag-responde sa mga forest at land fires.
2: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz ay hindi sa inyo ng Suntone Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Opisyal nang magiging unang kinatawa ng Pilipinas sa Eurovision Song Contest Asia si Carmel Collado matapos niyang manalo sa Pilipinas Philippine Selection Night. Nasungkit ni Carmel ang panalo sa kanyang dance track na Sobra-Sobra na isinulat ni Nika Del Rosario at Matt Olavides. Tinalo niya ang pang finalist sa botohan ng professional jury, Philippine public at the rest of the world. Dahil sa kanyang tagumpay, kakatawanin ni Carmel ang Pilipinas sa kauna-unahang Eurovision Song Contest Asia sa Bangkok, Thailand sa November 14, 2026. Si Carmel ay tawag ng Tanghalan Grand Champion noong 2025 at nakilala rin sa The Voice Kids noong 2019. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting.
2: Balitang sports.
1: Ang balitang sports, katropa, natin po sa atin ng Premium D3. lakas sa bawat kapsula. Muling nagkampiyon ang Filipino pole vault, ang ating pambatong si AJ Obiena matapos mag-clear ang 5.82 meters sa Stop Berlin sa Germany. Ito na ikapatyang Stop Berlin Gold at pangsyam na gold medal ngayong 2026. Na-sweep din Obiena ang Stop Berlin Meets ngayong taon matapos po niyang magkampiyon sa indoor competition noong Marso. At sinubukan din ni Obiena na mag-clear ang 5.97 meters para sa qualification sa World Athletics Ultimate Championship. Pero hindi ito nagawa sa tatlong attempts. Samantala, qualified na mga Filipino pole qualified na ang Filipino pole vaulter natin para sa 2027 World Championship. Matapos mag-clear ang 5.90 meters sa Zurich Diamond League noong August 27.
2: XFM News Nationwide.
1: Live muna po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na XFM News Nationwide. Unang araw ng September 2026.
0: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
0: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
0: Mabuhay! Exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat.
11: Mga katropa, exciting dito.

0: să fiu exciting!
1: Ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: Isang malusog na Tuesday afternoon, mga katropa Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health, ang programang magbibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre po, ito pa rin ay hatid sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa pangalan po ng ating partner, hopefully bukas makakasama na natin uli, Doc Michelle Hines, at ng atin pong CEO, Doc Remelito Uy. Ako po inyong makakasama, Doc Ronald Paler, sa ating pong programang The Secrets of Health. And of course, kasama din natin ngayon sa ating talakayan, ang ating pong isang certified naturopathic practitioner, naturopathic doctor, and also isa sa bantay kalusugan po natin, Doc Algie Baclas.
1: Okay, maraming salamat partner Doc Ron at sa lahat ng ating mga taga-subaybay, mga katropa, mga ka-wellness. Welcome po sa The Secret of Health, ang programa maghahatid sa atin ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. At sana marami tayong mapag-usapang bagay na, alam niyo na, matutulong sa ating prevention sa mga karamdaman na kadalasan po, pwede namang labanan actually. Mm-hmm. Kaya lang minsan napapabayaan natin dahil hindi natin alam ano nangyayari. Kaya tayo nagkakaroon ng mas malalang sakit bago pa natin mamalayan.
0: Bo, mga ka-wellness, ha? At tayo po ay napapakinggan sa lahat ng XFM stations nationwide, also sa Solid FM at iba pang mga partner stations nationwide. At sabayan din tayo napapanood sa live Facebook live po natin sa Yes to Health page at 99.5 XFM Mega Manila Facebook page. And of course, kung kayo po ay nakatutok ngayon sa ating live streaming, napakaswerte po ninyo. And good news, ha? Extended po ang ating katropa giveaway, Doc Algie, ano?
1: Pero iba yung ating mechanics.
0: Yes, meron po tayong bagong mechanics, mga ka-wellness. Kaya ito, pakinggan po ninyo, ha? Ang ating bagong mechanics sa ating katropa, healthy katropa giveaway. Ang gagawin po ninyo, of course, i-share po ninyo ang ating live stream and i-hashtag The Secrets of Health. At pagkatapos, ito yung bagong mechanics, ha, pagkatapos ay i-selfie or mag-selfie kayo kasama po ang mga Yes to Health products. Pwede pong Santon Plus Gold, Santon Gold Coffee Mix, and iba pang mga, also lahat ng mga ano, mga products po ng Yes to Health. And of course, mamaya atin pong pipiliin at i-announce po natin ang pangalan ng maswerteng mariregaluhan ng ating Santon Gold Coffee Mix gift pack.
1: Parang ganito, Doc Ron, ang gagawin nila. No? Uh-huh. Alam mo, meron silang coffee. Ginagamit na nila.
0: Yes.
1: So, kahit yung sachet o yung box, mag-selfie sila. Tapos, i-comment nila sa comment section ng ating live stream. Yan. Para makita natin sino naman sila na gumagamit ng produkto po natin para mapili ng ating pong producer kung sino po yung mariregaluhan, mga ka-wellness.
0: Ayan, para makita naman namin ang kaganda at kagwapuhan po ninyo sa comment section mamaya. And para makaroon ng chance manalo ng ating Santon Gold Coffee Mix gift packs. And of course, mga katropa, mga ka-wellness, welcome na welcome po ang inyong mga tanong at pwede kayong magpadala ng inyong mga mensahe at inyong mga health concerns, katanungan sa atin pong text line number 0969-609-6545. 0969-609-6545. At kung hindi naman maselan ang inyong mga tanong, pakilagay po ang inyong pangalan at kung saang lugar po kayo nakikinig sa ating programa. At sa mga nais sumubok at bumili ng ating mga produkto, and of course, gusto din ninyong kayo din naman ang makakapagbigay ng ano, makapagbigay ng mga testimony at kagalingang hatid ng ating mga produkto, ay ito po ay available sa ating mga leading drug stores nationwide, sa Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy, St. Joseph Drugstore, Generica Drug, South Shore Drug, at sa mga local pharmacies sa inyong mga lugar. And of course, ang ating Santon Gold Coffee Mix na palaging nagkakaubusan ay available po sa ating Fisher Mall. Pasensya na po kayo kapag naubusan po kayo, mga ka-wellness. And of course, doon po sa mga palaging naghahanap, pwede na po ninyo mabibili sa atin pong or sa ating partner na Mercury Drug ang ating Santon Gold Coffee Mix, mga mga ka-wellness. Pagpasensyahan nyo na, minsan pagka ano, empty ang shelf, palagi po yan kalimitan
1: nauubos.
0: Po. Nauubusan, kaya paunahan na lang po. And of course, doon sa mga palaging nauubusan at gusto po ninyo at kaping-kape na po kayo ng ating Santon Gold Coffee Mix, pwede na po kayo mag-order online sa atin pong Shopee store. I-search lamang po ninyo ang Yes to Health 2011.
1: Pwede rin po kayo makabili ng discounted product natin, especially kung senior citizen po kayo. Magpunta po sa Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Marami po tayong branches na pwede po ninyong puntahan. Sa Yes to Health, pwede kayong magpakonsulta doon, ano, at bibili ng product with discount sa mga senior, discounted din. Meron pa tayo mga iba't ibang naturopathic modalities. O, number one dyan, yung cleansing and detoxification po natin. Uh-huh. Yung ating nutritional therapy kung saan ina-assess na ating mga consultant. Ano mga nutritional protocols or program ang pwedeng gawin? Especially kung meron na po tayong mga karamdaman or if we want to prevent any condition na sa tingin natin, eh meron na tayo.
0: Uh-huh.
1: And also, meron tayong mga modalities gaya ng yung ating eye detox. Meron tayong yan. Meron tayong biozapper therapy, yung terahertz, mugok buyang, Korean therapy. Meron din tayong acupuncture.
0: Uh-huh.
1: At sa branches like Santa Rosa branch, every Thursday ay nandyan ho si Doc Wendell para sa ating nacho trad.
0: Uh-huh.
1: Or tinatawag niyang hilugtok.
0: Hilugtok.
1: Ano?
0: Uh-huh.
1: Na isang napakagandang modality para ma-relax ang mga kasukasuan, kalamnan, mga litid na laging nagpapahirap, lalo na kung medyo umiedad na po tayo.
0: Yan.
1: Kaya puntahan po ninyo yung atin pong mga branches.
0: Yan po mga ka-wellness. And this coming Sunday ay meron po tayong seminar, wellness seminar dito po sa Santa Rosa branch. Magsisimula po yan alas 8 ng umaga. And of course, dun sa mga gustong sumubok at gustong mapatunayan ang kagalingan na hatid ng atin pong mga klinika at ating mga modalities, bisitahin po ang ating mga Yes to Health clinics sa malapit na mga lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969.

0: National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Juanitawagans 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Juanitawagans 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street. Harap ng Asmes, Sabi ng Jainet. Juanitawagans 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Juanitawagans 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Juanitawagans 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Juanitawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Juanitawagan sa 0964-157-6120.
1: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
4: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Okay, ngayong araw ay continuation po ito ng topic natin kahapon, ano? Women's Hormonal Health Part 2. At alam nyo ba, mga ka-wellness, na ang hormones ng isang babae ay parang isang orkestra, o dun sa mga mahilig sa music, orkestra. At kapag ang bawat instrumento ay tumutugtog sa tamang timing at saka sa tamang balance, maganda ang harmony ng ating katawan. Pero kapag ka merong iisa, kahit iisang hormone lang na sobra o di kaya kulang o hindi na sumusunod doon sa timing ng kanyang trabaho, ay pwede pong makaapekto sa maraming bahagi po ng ating katawan. At dito natin makikita kung gaano kahalaga ang women's hormonal health from puberty, menstruation, pregnancy, postpartum years, hanggang sa premenopausal at menopause. Dumadaan ang katawan ng babae sa napakaraming hormonal changes. Kaya kung nakaranas ka ng irregular periods, matinding menstrual cramps, acne, unexplained weight changes, mood swings, fatigue, sleep problems, hot flashes, o pagbabago sa menstrual cycle, hindi natin dapat basta baliwalain yan, mga ka-wellness. Pero ang tanong, kailangan ba nating hintayin na maging malala ang problema bago tayo kumilos? Pwede ba nating simulan ang pangangalaga ng hormonal health bago ba magkakaroon ng seryosong problema?
5: Magandang tanong yan, Dr. Ron. No? Alam niyo po, yung hormonal imbalance, mga ka-wellness, sa mga kababayan, napakalawak ho ng range nito na naapektuhan. Gaya po na ating physical, emotional, reproductive changes. Kapag lalo na yung key chemical messengers ng hormone ng babae, like yung estrogen, progesterone, insulin, or even thyroid hormones, hindi magiging balance. Kasi ang hormone kasi hindi pwedeng excess, hindi pwedeng kulang, dapat laging nasa balance. So ang mga physical effect na to, pwedeng magkaroon ng irregular periods yung mga kababaihan, ano, namimiss yung cycle, o kaya sometimes heavy bleeding, or may painful cramps, ano, na nangyayari na it happens when there is a hormonal shift na nangyayari sa kanilang katawan. Minsan, yung mga pagbabago sa timbang, yung mga tinatawag nila na hindi maipaliwanag na pagbigat ng
4: bilis
5: kanilang timbang.
4: No.
5: Yung iba naman, kumbaga, ito'y dahilan sa

0: epekto nung tinatawag nating stress hormone, ano, sa katawan natin, katulad po ng cortisol. Yan, kapag masyadong mataas yung level of stress hormone, apektado niya itong ganitong mga aspeto sa hormone natin, ano. Ganun din yung issue sa kanilang mga balat at sa kanilang mga buhok. Okay? Katulad nung mga adult acne. Kumbaga, di ba ang acne parang sa adolescence period lang.
1: Yeah, kung minsan palaging madami kapag nag-edad ng 8, 9, 10 years.
0: Pero yung mga babae, pag nagsuklay sila, talagang
1: nalalaglag.
0: So nalalaglag. Ano? At saka minsan, makikita mo rin na may mga excess hair growth. O, katulad nung kahapon, pinag-usapan natin, yung mga babae may bigote, may maraming...
1: bumabalbon.
0: Oo, bumabalbon. So, ito yung kinalaman po sa pagtaas ng androgen. Ang androgen kasi yung male hormone yun. Na meron din ang babae na dapat nasa...
1: Low level lang.
0: Low level lang, oo. Okay, yung pagkaroon ng sobrang pagod, tinatawag na fatigue, ano, low energy. Ito ay dahilan sa hormone disruption also, ano. Kaya kasabay na dyan yung mood changes ng isang babae. Yung iba naman, nagreklamo na hindi na sila makatulog na maayos. Especially kapag sila po ay may mababang progesterone level. So, pag mababa yung progesterone level ng babae, always affected yung sleep nila. Sa emotional naman, sinabi na rin kahapon natin yung epekto sa emotion and mental health nila, mood swing.
1: Kaya ito yung kailangan matandaan ng mga lalaki, Dok, ano? Kaya yung mga mood swing.
0: Para maintindihan nyo yung inyong mga partner na hindi sila... kaya nga sa Bible nakalagay na ang mga babae daw, ating mga asawa ay parang babasaging kristal na dapat ingatan.
1: Very very delicate.
0: delikado in terms of health, kasi maraming health issues ang kababaihan because of the hormone, ano?
1: Yes.
0: And also yung kanilang brain health, mental health. Yung mga tinatag na mood swing, brain fog, commonly yan, na nakaka-apekto sa kanila. Yung reproductive effect naman, number one, yung infertility. May mga babae na 10 years lang kasal, hindi pa rin nabubuntis.
1: Yes.
0: Wala namang problema si Mister. Si Mrs. ang may problema because yung imbalance sa kanilang hormone can affect yung ovulation ng isang babae. At may mga cases din na pinagmumulan nito partner ng paghihiwalay ng mag-asawa.
1: Yes, of course.
0: Kapag yung babae ay may tinatawag na low sex drive, wala siyang hilig. Kasi yung feeling niya parang walang gana sa sex. At ang nangyayari noon, sabi ko, biro ko nga lagi, even yung mga babae na hindi pa naman menopause, di ba? Sa Pilipinas kasi masyado tayong conservative. Pag umabot na yan sa edad na 40 plus to 50s, ano?
1: Ayaw na mapasiping.
0: Ayaw na. Naglalagay na ng ano, ng signboard. No entry. Si Mr. naman, syempre, lalaki yan. Yes. Maglagay din ng signboard. Left turn. U-turn. Joke lang po yun. Pero man nangyayari yun because nga, yung mga babae, commonly, sila yung may epekto sa kanila, yung pagbaba ng sex drive. Because kapag bumagsak yung estrogen level, kasi habang tumatanda ang babae and going to the premenopausal period, yung estrogen bumababa yan. So, yun palang estrogen ang nagdadala ng drive. Parang sa lalaki, yung testosterone. Ay nagdadala ng drive ng lalaki sa sexual, you know, sexual desire. O ganun din sa mga kababayan. Kaya minsan, pag si Mrs., lagi ka ng tinatalikuran sa pagtulog, intindihin natin. At baka sakali may magagawa pang paraan nutritionally para kay Mrs. Ayan
1: po mga ka-wellness, kaya sinasabi po natin na hindi lang ang babae dapat ang makaintindi nitong hormonal function, pati din ang mga lalaki. And of course, para din matulungan din ninyo yung mga asawa ninyo. At kalimitan kasi pagka sexual, yung bumababa ng yung sexual intimacy, Dok, nagdududa, nagsisimula ng magdudahan. Yun pala epekto lang ng hormonal malfunction ng mga babae. Kaya ito, kailangan din ninyong maintindihan. And of course, Dok, kung minsan kalimitan is yung mga nakaka-apekto. Ito yung kahapon is napahapyawan lang natin. Gusto nating mas maintindihan mismo kung ano yung epekto. Ano-ano ba ang mga pwedeng maka-impluensya at maka-apekto sa mga hormonal function ng mga kababaihan, Dok?
0: Kaya magandang tanong yan. Actually, pahapyawan ko lang kanina yung sinasabi ko. Balikan ko ng konti. Mm-hmm, mm-hmm. Na yung babae, lalaki, dumadaan yan sa parehong sitwasyon. Mm-hmm. Kaya lang mas madalas nga yung kababaihan ng masyadong...
1: Shifting palagi.
0: Oo. Sa lalaki naman, pag nagkaroon sila ng problem sa yung tinatawag na gana, mm-hmm. ganang sexual, because of actually, lalaki, nagkakaroon mm-hmm. din ng problema yan. Erectile dysfunction particularly, di ba?
1: Mm-hmm. Pag diabetic na.
0: Oo, diabetic yung lalaki. Mm-hmm. Tapos, ang mga lalaki kasi may likas na ano, partner eh. May pride yan. Mm-hmm. Hindi niya maamin sa sarili niya.
1: Na hindi na kaya.
0: Kaya minsan, umuwi. Madaling araw na. Ngayon si Mrs. nagdududa
1: na. Mm-hmm.
0: Baka meron na tong iba, ganyan. Ay, hindi niya alam, si Mr. parang nahihiya lang na tanggapin na wala na. Mm-hmm. Wala nang kakayahan. Mm-hmm. Kaya minsan sa mga lecture, alam mo, naranasan ko, pag we are discussing about male health, mm-hmm. especially mga erectile dysfunction, mm-hmm. napapansin ko si Mrs. Si Mrs. ang nagte-take note. Mga Mrs. Tawa na sila ng tawa na. Kasi sila yung mas interested, yung mga mister nila, mga tahimik lang, uh-huh. ano, hindi nagtatanong.
1: Uh-huh.
0: Anyway, balikan natin yung tanong mo kanina tungkol saan yung nakaka-apekto pag, sa hormone ng isang babae.
1: Uh-huh.
0: Unahin natin yung alcohol. Although, hindi naman lahat ng babae. Actually, ang mga babae, sila yung may pinakamababang percentage uh-huh. ng alcohol intake.
1: Pero mas marami nang nag-explore ngayon, Doc. Lalo na pag napapanood yung mga paborito nilang Korean novela. Tapos nakainom nung...
0: Sa Korea ganun. Kasi, saka sa mga lamig na lugar, parang normal lang sa kanila yun. Pampainit ng katawan kasi nga malamig.
1: Uh-huh.
0: O sa Pilipinas naman, alam ko sa mga probinsya, lambanog.
1: Yung
0: mga tuba. Yan uh-huh. yung mga barkadahan ng mga nanay. Uh-huh. Naglalambanog sila, nagtutuba uh-huh. sila. Anyway, yung alcohol po is one of the key disruptor of our hormones. Lalaki man o babae. Mm-hmm. Ano? So, ang key hormone affected ng alcohol intake, mm-hmm. Take note, estrogen.
1: Mm-hmm.
0: Yung alcohol, nag-slow down yung liver natin sa pag-process ng estrogen. Kasi nga, kapag ikaw ay nag-take ng alcohol, ano yung focus ng liver mo.
1: Mm-hmm.
0: So, ang liver function o metabolism is very important for
1: hormonal.
0: Estrogen o sa hormone natin.
1: Mm-hmm.
0: So, the higher estrogen, yan ang nangyari, nagiging mataas yung estrogen level kasi hindi siya nababalansi ng atay natin. Eh.
1: Mm-hmm.
0: So, the higher the estrogen, kumbaga, pwedeng bababa naman kasi hindi enough yung ano mo yung progesterone. Kasi mm-hmm. ang dalawang yan, progesterone, estrogen, nababalansi. So, for example, kung wala kang enough progesterone, mm-hmm. ang mangyayari nito, yung estrogen magkakaroon ng dominance.
1: Mm-hmm.
0: That's why yung estrogen dominance ang laging iniugnay nila sa pagtubo ng mga bukol-bukol sa pangangapal ng matres ng babae.
1: Mm-hmm.
0: So, apektado ng alcohol yung breakdown ng estrogen.
1: Uh-huh.
0: Yan ang isa sa nakita nila sa pag-aaral. Yung progesterone naman, pag uminom ka ng alcohol, uh-huh. bumabagsak yung progesterone production mo.
1: Uh-huh.
0: So, nare-reduce naman yung ovulation, regularity ng ovulation. Ibig sabihin ng ovulation, di ba, sa normal na babae na walang fertility issue,
1: uh-huh.
0: yung egg, uh-huh. yung egg nila, regular yan.
1: Uh-huh. Okay? Na pinoproduce.
0: Ngayon, uh-huh. apektado yun.
1: Uh-huh.
0: During that progesterone na decline.
1: Uh-huh.
0: So, the harder periods, yung Nangyayari yan kapag may mga time niya, mga sa PMS.
1: Yeah.
0: Di ba?
1: Premenstrual syndrome.
0: Oo, nangyayari yan. Uh-huh. Yung mga babae na hindi pa naman menopause pero nakakaranas na sila ng parang mga
1: sign
0: of menopausal.
1: Uh-huh.
0: So yun, apektado rin ang pag-inom ng alak yun. Ganun yung cortisol, pag umiinom ka ng any kind of alcoholic drinks,
1: uh-huh.
0: tumataas yung level of stress. Kaya tingnan mo ha, yung kanilang mentality.
1: Uh-huh.
0: Pag may stress sila, gusto nila uminom ng alcohol
1: uh-huh.
0: para mawala daw yung stress. Baliktad.
1: Mas lalong na si stress.
0: Eh, may kaibigan ako. Gusto daw niya makalimot. Nung uminom, lahat naalala eh.
1: Nag-relapse, Doc?
0: Lahat naalala niya yung problema niya.
1: Uh-huh.
0: Kaya lang, ang kagandahan nun, kasi pag wala kang inom, hindi kang makaiyak, hindi uh-huh. kang parang nahihiyak.
1: Nahihiyak pang umiyak.
0: Nung makainom na eh.
1: Nakaiyak na.
0: Eh, talagang lumabas lahat ang problema.
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. Yun. Because yung stress level ng tao, lalong tumataas yung cortisol once we consume alcohol. Even mm-hmm. yung insulin, kapag nagtitake ka ng alcohol, ini-interfere niya yung pancreas sa pag-create ng insulin. Mm-hmm. So, ang nangyayari doon, tumataas yung sugar level natin. Kaya mm-hmm. the more we take alcohol, any kind of alcoholic beverages, mm-hmm. kahit beer pa yan, so may epekto yan sa blood sugar natin. Mm-hmm. And blood sugar level have effect also sa ating hormone sa mga kababaihan. Mm-hmm. Ayan. So, sa katawan, so nakita natin yung resulta na irregular yung menstruation, uh-huh. Nagkakaroon ng menopausal changes, kung uh-huh. saan during premenopausal and menopause, uh-huh. nakikita natin na yung alcohol, marami siyang effect, uh-huh. effect dun sa isang tao, no? And also, yung long-term risk nito is consistently, pag mataas yung estrogen, link uh-huh. yan sa cancer, especially hormone-driven condition like breast cancer.
1: Kaya dun sa mga mahiling magtakay-takay ng mga babae dyan.
0: Yeah.
1: O yung risk ng pagkakaroon ng breast cancer, tandaan po ninyo iyan.
0: Kasi akala natin, simple lang. Ano, pero sa babae, yan. Pinag-aralan nila na it can also influence the growth of cancer in our breast.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. Kaya sabi nga nila yung one drink,
1: mm-hmm.
0: isang inom,
1: mm-hmm.
0: meron siyang acute effect.
1: Mm-hmm.
0: Pag sinawag na acute, ito yung mga sudden
1: mm-hmm.
0: Effect sa ating 10% ng estrogen level ang tumataas in just one alcoholic
1: wow.
0: drinks.
1: Mm-hmm.
0: Okay, kung ayaw nyo magkaroon ng makapal na matres mm-hmm. dahilan sa surge ng estrogen, mm-hmm. you need to stop taking alcohol or mm-hmm. any alcoholic beverages na akala natin harmless
1: mm-hmm.
0: sa ating katawan. Pagdating naman sa pagkain, alcohol pa lang yan. Ubus na yung oras natin. Yung mga deep-fried foods.
1: Yeah.
0: Alam mo, partner, yung deep-fried foods, ibig sabihin, sobrang paggamit ng mantika, ang daming epekto niyan.
1: Mm-hmm.
0: Hindi lang yan sa hormone.
1: Mm-hmm.
0: No? Kumbaga, tumataas yung yung insulin resistance,
1: mm-hmm.
0: bumabagsak. Ibig sabihin, hindi na nagiging yung insulin resistance tumataas dahil mm-hmm. hindi na masyadong responsive yung receptor ng cell sa insulin. Pag maraming mantika at pirito ang kinakain natin everyday,
1: mm-hmm.
0: nadidisrupt din yung appetite control.
1: Mm-hmm.
0: Kasi kapag ikaw ay kumain ng matataas, especially trans fat, partner, nag-i-interfere yan doon sa satiety hormone natin. Usually, di ba, yung leptin. Na nagsasabi sa ating katawan na ikaw ay busog na.
1: Mm-hmm.
0: Eh, huminto ka na.
1: Mm-hmm.
0: Parang awa mo na.
1: Pero pag fatty yung pagkain.
0: Nagiging parang na hindi nagiging effective yung mm-hmm. Leptin. Kaya hanggat gusto natin, kain tayo.
1: Kakain pa. So, hindi nawawala yung gana sa pagkain.
0: Oo. Yung ghrelin naman, nagtitrigger siya ng hunger. So, parehas siyang nadidisrupt.
1: Mm-hmm.
0: Yung kasi minsan yung tao, gutom na laging gutom,
1: uh-huh.
0: tapos pag kumain, hindi naman na de-detect agad na busog na.
1: Uh-huh.
0: So, usually, nakakaano yun.
1: Uh-huh.
0: Marami pang iba, actually, yung mga nakikita nila sa pag-aaral ngayon, yung mga microplastics.
1: Wow. Uh-huh.
0: O, kasi yung paggamit daw ng mga polyester, uh-huh. Fabrics,
1: uh-huh.
0: may pag-aaral dyan na.
1: Dami pa naman yan ngayon, Doc. Lalong-lalo na doon yung merong sikat na brand na galing sa China. Kalimitan, it's not just galing sa China. Mostly sa mga fabrics ngayon, meron talagang tinatawag pag nakalagay, polyester. So,
0: kasi mura yun eh. Mura.
1: Oo. Mas mura. Kaya yung iba naman, di ba, hilig yung sa shopping, bibili kasi mas mura. At ito pala yung napakalaking epekto, nakaka-apekto sa hormonal balance natin, Doc.
0: Oh, yes. Kasi merong mga, nakakontribute kasi yung mga plastic source. Kasi galing sa plastic kasi itong polyester na fabric. Kumbaga, merong nare-release sa katawan na endocrine disrupting chemicals, EDCs, mm-hmm. Particular yung bisphenols.
1: Uh-huh.
0: Eh, makikita mo yung mga BPA.
1: Uh-huh.
0: Yun, na familiar kayo doon sa mga BPA o uh-huh. phthalates.
1: Uh-huh.
0: Na ang ginagawa noon, na minimimic niya yung ating hormone sa katawan uh-huh. natin. And ini-interfere minsan yung natural chemical messenger ng katawan.
1: Uh-huh.
0: Kumbaga, nakaka-apekto to doon sa hormonal process or pathway ng hormone sa ating sistema.
1: Mm-hmm.
0: Yan. So, yung mga plastic din yan, according to study, na nasa mga drinks natin.
1: Mm-hmm.
0: For example, meron tayong iniinom, mahilig tayong uminom ng mga naka-bottle,
1: mm-hmm.
0: plastic bottle. Nagli-leach yun dun sa tubig. For example, mm-hmm. kahit pa sinasabing nila na yan ay safer food.
1: Mm-hmm. Food
0: pero
1: grade.
0: Food grade plastic. Pero
1: yeah.
0: Based on study, mga ka-wellness,
1: mm-hmm.
0: Hindi yon guaranteed.
1: Mm-hmm.
0: Nakita nila sa kanilang mga pag-aaral na nagli-leach or nakokontaminate yung mm-hmm. tubig o inumin or any food na nasa plastic container mm-hmm. at pag-heating mga ganong sitwasyon at saka long storage, nagpupunta sa tubig. Pag inin mo yung tubig, mm-hmm. for example, yung nanoplastic is nandun smaller than 1 micrometer mm-hmm. known as nanoplastic. Mm-hmm. Kaya niyang lumusot sa ating cell membrane.
1: Wow.
0: That this plastic, microplastic, ngayon, lahat mm-hmm. tayo ay affected ng microplastic in our blood. Mm-hmm. And sa mga kababaihan, matindi ang epekto nito sa hormones. Mm-hmm. Kaya marami mga babae ngayon, especially those who are always using products that are using plastic as, mm-hmm. You know, pinakang packaging, mm-hmm. mahilig kayo dun sa mga pag-init-init using mm-hmm. plastic. May mga pag-aaral na po niyan. Hindi mm-hmm. lang kami nagsasabi mm-hmm. that this can give us more microplastic in our blood, in our cells, that causes hormonal disruption. Uh-huh. Kasi mga ano itong plastic na to partner eh, mga disruptor ng
1: hormones.
0: Hindi uh-huh. lang babae, pati lalaki.
1: Pati sa lalaki.
0: Yes. Uh-huh. Kaya nga maraming mga ano, mga pag-aaral na inaalam nila how to flush out microplastics in our body. Uh-huh. At kaya isang unahan ko na kayo, yung moringa.
1: Yes.
0: Di ba? Late
1: na, naging viral yan noong nakaraan yeah. about dun sa moringa seed extract.
0: Oh.
1: O na nakaka-filter out ng ating ano, yan pag-uusapan natin mamaya.
0: Yes.
1: No, kaya mga ka-wellness, yung mga ano ninyo, yung mga damit, kaya mas maganda piliin po ninyo, mas pinaka-the best na ano.
0: Cotton talaga
1: ang klase ng damit na kailangan po ninyong bilhin. Bilhin na tela, ano. Para po ay makaiwas sa hormonal malfunction. And of course, isa din yung ano, yung kalimitan kasi nabibili na natin, Doc, yung ano, yung tantaran o yung ano, yung...
0: Oo, yung mga plastic na mga chopping board,
1: oo.
0: Mas maganda ang gamitin siguro metal or wood. Tingin ko.
1: Meron mga kawayan ngayon na mas mura lang naman. Switch po kayo dun. So yun, as much as possible is ma-reduce natin yung plastic contamination natin. Lalong-lalo sa makababaihan dun po sa inyong mga damit.
0: Oh.
1: And of course, fried foods. Ay, nako, kasarap ng french fries.
0: Masarap talaga ang prito. Masarap talaga yan.
1: Masarap ang prito
0: french fries. Mga deep fried na yan. Ako, masarap talaga yan. Kaya lang yun nga, may consequences
1: uh-huh.
0: yung pagiging masarap ng isang pagkain.
1: Uh-huh.
0: Pwede naman maging masarap na healthy.
1: Uh-huh.
0: Yun nga lang, usually common practice talaga, fried foods.
1: Uh-huh. Fried food, iwasan po yan. And of course, alcoholic drinks. Marami po pong tayong tatalakayan mga ka-wellness. Maya-maya ay ipapatuloy po natin na talakayin with triggers po sa paano nakakatulong na mag-dispose ng microplastic yung ano, yung malunggay extract and of course yung ating premium D3 and Santon Plus Gold. Paano sila nakakatulong sa hormonal malfunctions? And bago natin yung ipagpapatuloy, uulitin ko lang uli yung mechanics po ng ating
0: baka hindi nila narinig kanina.
1: Healthy Katropa giveaways. Ang gagawin lamang po ninyo i-share yung ano, yung ating Facebook Live.
0: Uh-uh.
1: Of course, huwag kalimutan hashtag the secrets of health. And of course, magpicture po kayo ng selfie kasama yung ating mga Yes to Health products, Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix.
0: Kahit isa lang, isang product
1: kahit
0: lang.
1: Kahit isang product yes lang. Selfie po ninyo, i-comment po ninyo sa ating Facebook Live at baka kayo po ang ating mapili sa ating pong Healthy Katropa giveaways at marigaluhan ng ating Santon Gold Coffee Mix gift packs. Diyan lamang po kayo, standby at magbabalik pa po ang programang
2: The Secret of Health. The Secret of Health. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Ayan po mga ka-wellness, balik po tayo sa ating pinag-uusapan tungkol pa rin sa hormonal imbalances ng mga babae. Ang katanungan, Doc Algie, ito yan palagi na alam naman natin ito. Paano, ano yung function ng ating Premium D3 at ng ating Santon Plus Gold with regards sa hormonal balance at paano ang pagtitake na ito araw-araw ay napakalaking tulong doon sa may mga problema sa hormonal functions?
0: Ayan, unahin natin yun yung ano, yung content ng premium D3.
1: Premium D3.
0: Yung premium D3 kasi alam natin meron siyang MCT o medium chain triglyceride. Ito yung isang uri ng oil, okay? Na hindi naman directly nagki-create o nagre-replace sa ating female sex hormone like estrogen or progesterone. Instead, sinusuportahan niya yung katawan natin sa kanyang metabolic process. Kumbaga, kasi ang maraming ano eh dahilan kung bakit ang nadidisrupt ang hormone.
1: Yes.
0: So ang ginagawa ng premium D3, particularly MCT, pina-target niya yung balancing ng normal metabolic function that always affect yung how the body
1: produce
0: yung hormones, ating hormones.
1: Certain hormones, yeah.
0: Yan. So yung MCT, nakakatulong yan especially sa insulin regulation kasi nag-i-improve ito ng insulin sensitivity based on study na nag-re-reduce sa sugar spike na nakaka-stress sa ating adrenal gland. O, kasi pag masyadong mataas yung spike ng sugar, ang epekto niya sa katawan, para kang, wow, lakas mo, para kang ano. So, your adrenal will ma-oblige to give you more to support your energy. Ayan. And also, yung liver support, mahalaga yung MCT for liver support. Alam naman natin na ang healthy na liver is also meaning healthy yung ating pong mga estrogen balance and progesterone balance. Yan. Yung cell fuel. Ibig sabihin, kapag ang MCT ay enough, it can help fuel up the cell kasi kinoconvert niya into ketones yung MCT. Okay? To yung fat na kinakain natin. So, mas magiging mas efficient yung energy production ng katawan natin.
1: Doon pa lang yan sa MCT, Doc, ha?
0: MCT pa lang
1: MCT
0: yan.
1: MCT pa lang yan. Doon sa D3 naman.
0: Sa D3 naman, ito kasing vitamin D3 is nag-acts like a hormone. Kapag yung katawan natin, may vitamin D3 D receptors na siyang key reproductive areas including yung ovaries and uterus. Doon sa mga areas na yun. Ano? So, ang trabaho nun, tumutulong sa pag-regulate ng sex hormones. So, pag na-regulate means balance. O, hindi, kasi pag sumobra yung estrogen, alam mo na mangyayari.
1: Yes.
0: Pag naman bumaba yung progesterone, same thing. Yan. Kumbaga, nandun siya sa balancing act. Doon siya nag-focus. And also, ang vitamin D3 talaga, not only for bone health, not only for immune system health, ito ay isang key essential vitamins for reproductive support, lalaki man o babae. Actually, maraming mga pag-aaral ang sasabi na nakakatulong ito para malimitahan yung pagkakaroon ng PCOS. Yung kaya nga, one of the vitamins that we need to take every day kung sa tingin natin may hormonal changes na hindi maganda sa katawan natin, take tayo ng any kind of vitamin D3. Ano? And also, pag nagme-menopause na
1: palagi kasi Dok, yung ano yung kalimitan kasi is marami sa mga babae, talaga napakarami sa mga kababaihan ngayon is merong tinatawag na PCOS. Ngayon ay nakita ng mga ano, nakita sa research na ang isa sa pinagmumulan ng PCOS is yung hyperinsulinemia, naging yung tinatawag natin insulin resistance yung katawan.
0: Kaya nga makikita mo yung classic sign of PCOS is una yung pagkakaroon ng rapid weight gain. Pangalawa, yung acne. Then, another thing is yung pagkakaroon ng mga hyperpigment.
1: Hyperpigmentation.
0: Dito, sa mga singit-singit.
1: Sa mga singit-singit.
0: Oo, ng katawan. That, yan ang isa sa mga classic sign that we have hyperinsulinemia, which is also associated with PCOS group sa katawan natin. So, yun pa lang yan. Ano? And marami pa actually na kulang lang tayo sa oras, ano. And moringa seed naman na nandun sa premium D3 also, based on study, latest yan, 98% of microplastic from contaminated water natutulungan tanggalin.
1: Tanggalin ng ano?
0: Moringa seed. Ayan. So, ito rin ay nag-a-act as a natural coagulant. Okay? Na, kumbaga, it causes liquid particles to cluster together. So, yun yung isang reason bakit kaya niyang i-neutralize yung microplastic in a substance. Ngayon, if we take moringa seed oil ano, in our daily, kasi sa moringa seed oil, kinakain talaga yan sa India or those metabolic problems like diabetes, hypertension, high cholesterol. Sa atin naman, Siyempre, mahirapan pa kayong humanap ng Moringa seed oil. Nilagay na natin yan doon sa ano, sa premium D3. Yung oil mismo ng Moringa seed. Ano? So, yun yung nagagawa niya sa so, ating katawan.
1: Kung titingnan natin, Doc, yung premium D3, yung tatlong ingredients doon mismo ay napakalaking ano, tulog doon sa mga may hormonal imbalances. Kasi yung MCT, nakakatulong sa hormonal balance. D3, nakakatulong sa hormonal balance. Ang ano yung Moringa extract, possibly could drain or could ano kayang matanggal or maka ano din makatanggal ng mga microplastics which is nakakaapekto din sa ating hormonal balance at so we can see na ganun kaganda ang pag-inom ng premium D3 lalong-lalo na doon sa mga kababaihan na mayroong hormonal balance doc ano
0: correct ka diyan oh yun pa lang yun ha yung pa lang speaking about Santon Plus Gold ang isa sa key ingredients niya na merong magandang epekto ay tinatawag nating Santons oh yung Santons ang isa sa nagagawa ng Santons is yung mga ano siya nag-act siya as natural aromatase inhibitor so ang aromatase yan yung mga natural enzymes sa ating katawan na chine-change niya yung male hormone na tinatawag na androgens into female hormones na estrogen. So pag maraming aromatase sa ating sistema ang mangyayari yung male hormone sa katawan ng babae i-convert niyan into a female hormone.
1: Female hormones.
0: So lalo tataas yung estrogen. So yung may impact yun sa balance ng hormone ng isang babae. Yan, kaya nagkakaroon ng estrogen dominance na sa mga pag-aaral, sinasabi ng mga doktor na dapat ay balanse lang, hindi masyadong mag-dominate ng sobra yung
1: isang
0: hormone na yun. Ayan, yun po yun ha. At marami pang nagagawa ang Santon Plus Gold in terms of yung antioxidant ability ng kanyang content and yung kanyang tulong sa ating metabolic function. Eh, malaking bagay sa mga babae para mabalanse yung kanilang hormone at maiwasan yung mga kondisyon that are caused by estrogen dominance and outbalance yung hormonal system ng isang babae.
1: Yan po mga ka-wellness at taking Santon Plus Gold 1 capsule 3 times a day at saka premium D3 isang soft gel tatlong beses sa isang araw ay napakalaking maitutulong po sa mga problema sa hormonal imbalances lalong-lalo na sa mga kababaihan, mga ka-wellness. And of course, maraming salamat, Doc, kasi napaka-informative na naman at talakayan natin ngayong hapon na ito. And of course, doon sa mga gusto mo padala ng inyong mga inquiries and also mga health concerns po ninyo, pwede po ninyong i-text sa ating text line 0969-609-6545. Maya-maya po ay atin pong babasahin ang mga text messages and health concerns ninyo. Tutok lamang po at magbabalik pa po ang programang
3: The Secret of Health.
2: The Secret of Health. Pagkape, dapat Zanfone Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zanfone Plus Coffee Mix. Kape na, damot pa.
4: Zanfone Plus Coffee Mix.
5: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa oil.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
8: Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus
9: Gold. Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo ng Yakari Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Pabili sa

0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong programa. At sa mga nais pong magtanong, ating text line number po 0969-609-6545. At ilagay po ang inyong mga pangalan at address kung hindi po maselan ang inyo pong mga katanungan. Ang The Secret of Health ay atin po sa atin ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
1: Ang Santone Plus Gold ay herbal supplement na may pinagsama-samang extract ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Natural po ito kaya wala pong side effect. Kaya naman sa mga hindi pa po nakasubok ng Santone Plus Gold, punta na po kayo sa pinakamalapit na drugstores at ito'y available na ho sa Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, Shopee at sa Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy sa iba't ibang bahagi po ng ating pong bansa.
0: Ano po mga ka-wellness? Basa mo na tayo. Greetings, Doc. Yes. Mas marami kang makikita dyan sa'yo eh. Baka mamaya mamiss ko yung iba eh.
1: Ayan. No. Shoutout tayo. Shoutout yes. Kay Sir BJ Pastor Haya, Emerson Labrilaso, ganun din po sa kay Sir Ding Estrella, kay George G. Boy Acosta, Yimi Atam, at basahin natin yung kanilang mga komento. Ano? Sabi dito ni BJ Pastor Haya,
0: yes.
1: Sabi niya, hello Doc, kami po at Solomon Orbon. Sa wakas po, lumiit konti na baha sa amin. O nakapunta na po kami ni husband sa clinic. Dami po kasi nag-aabang sa mga order nila. Nakapasok po kami. Kasi ngayon, naibigay ko na po mga orders ng mga kasamahan ko. So kahapon kasi hindi sila, ano, sila nakapunta doon sa seminar. Ano?
0: Yes.
1: Ayan. Salamat po at nakapunta ho kayo sa Yes to Health. Ano? Ayan. So, shout out po ha sa lahat ng ating mga taga-panood. And also sa ating mga taga-pakinig sa lahat ng XFM, mga ka-wellness at iba pang partner radio station po natin na naka-hook up sa ating live program ngayon.
0: Yan po mga ka-wellness, ha, ulitin ko po, baka hindi nakalimutan nila or na ano, extended po ang ating Healthy Katropa giveaway. Ang gagawin lamang po ninyo, ha, hindi na ngayon yung ano, ang bago pong mechanics is mag-selfie po kayo kasama ng Yes to Health products, Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Santone Gold Coffee Mix o Premium D3 o anumang mga produkto natin. I-selfie and of course i-comment po ninyo sa ating ano, sa ating Facebook Live, and also huwag kalimutan hashtag The Secrets of Health. Baka po kayo ay mapili at manalo ng ating Santone Gold giveaways gift packs.
1: I-selfie nyo lang, tapos i-comment nyo yung mismong picture ang dapat makita namin dito sa ating live comment.
0: Okay. Sana po tayo, Doc. Live advice.
1: Okay. Pag-usapan naman natin ang inyong mga text message na pinadala nyo sa ating pong hotline, mga ka-wellness.
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
1: Ayan. Live Advice. Ano mga katanungan natin dyan, Doc Ron?
0: Okay. Basa muna tayo ng mga text messages. Dito po from 5034. Doc, ask ko lang anong gamot sa tatlong araw na hindi na dumudumi. Si Aling Melda po ito, 68 ng Tarlac.
1: Naku, napakahirap niyan kapag hindi ka nakadumi ng tatlong araw. Ano? Kasi especially kung kumakain ka na regular, ma'am, ano? Alam niyo mga ka-wellness, dapat ang bowel movement natin in a day, bago ko sagutin, bigyan ko muna ng konting background. Ano?
0: Yes.
1: Ang bowel movement natin, supposed to be in a day, is tumatapat lang kung ilang beses tayong kumakain. Kasi meron niyang, ano, may sistema yung digestion natin na kapag kumain tayo, meron niyang cycle. Ano? Supposed to be yung kinain natin ng breakfast kahapon, sa sunod na breakfast, ilalabas mo na yun.
0: Before.
1: Oo. Mm-hmm. Ay, ang problema, kung 3 days, ibig sabihin talagang sobrang bagal ang inyong bowel movement. Oo, at ang consequences nun yun, hindi maganda sa tiyan, yung mga toxins that are already doon sa colon, can be reabsorbed. May ganun eh. Tapos, apektado rin yung balance na ating good bacteria sa colon natin. So, ang gagawin nyo po ganito, Doon muna tayo sa mga practical na kaya niyong gawin. Ano?
0: Yes.
1: So, pwede po kayo early in the morning, mag-take po kayo ng at least 2 glasses of warm water.
0: Mm-hmm. 2 glasses of warm water?
1: 2 glasses of warm water. Mm-hmm. Much better, lagyan ng konting salt.
0: Mm-hmm.
1: Pinch of salt, mm-hmm, bawat glass. Then,
0: kahit anong salt, Doc?
1: Kahit anong salt. Mm-hmm. Pero kung meron kayong rock salt, sea salt, much better. Sea salt, mm-hmm, better po yun. Sabihin na natin isang gano'n na ano, na yung malalasahan mo ng konti yung alat.
0: Isang kurot.
1: Oo, pero hindi maalat masyado.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, pwede niyong pigaan ng konting kalamansi.
0: Kalamansi.
1: Oo. Mm-hmm. So, iti-take niyo po yun, yung 2 glasses na yun na mainit-init na ano, early in the morning.
0: Mm-hmm.
1: So, ang purpose kasi noon is, kasi pag may salt yung mm-hmm tubig, parang ano yun, parang purgative ang effect noon.
0: Yes. Mm-hmm.
1: So pag nag-take ka noon, mapapansin mo after 15 minutes,
0: mm-hmm,
1: punta ka na sa CR talaga.
0: Mm-hmm.
1: Kukulo na yun dyan mo.
0: Mm-hmm.
1: Yun ay safe kasi empty stomach, tapos mm-hmm yung salt, hindi yan na nakaka-apekto sa kidney natin.
0: Mm-hmm.
1: Dire-diretso lang yun doon sa mm-hmm ating bowel. Ano?
0: Mm-hmm.
1: So tapos ang diskarte naman sa pagkain, bawas muna kayo ng mga kanin.
0: Mm-hmm.
1: Kasi usually yan ang diet ng Pilipino. Wala mo ng tinapay.
0: Mm-hmm.
1: For 1 week, ang breakfast ninyo, kain kayo ng oatmeal, yung rolled oats.
0: Uh-huh.
1: Highly suggested dyan, yung dragon fruit,
0: uh-huh,
1: nilagang saging na sabang, hinog, uh-huh, ano pa ba, yung papaya,
0: uh-huh, pinya,
1: pinya, uh-huh, nilagang kasaba with... Uh-huh.
0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Oh, pwede yun. Santon Gold Coffee Mix. Tapos may sausawan kayo na ano, kinudkod na nyog,
0: nyog
1: na may kunting salt. Actually, yun yung mga magaganda sa mga constipated.
0: Mm-hmm.
1: Ano? Tapos, sa gabi, ang kakainin ninyo, very light lang muna.
0: Light meal.
1: Mm-hmm. Sa tanghali lang kayo kakain ng rice.
0: Mm-hmm.
1: Much better na rice. Yung high fiber, yung unpolished brown rice, mm-hmm, or red rice or black rice. Pwede mo naman i-mix sa white rice yan eh.
0: Mm-hmm.
1: Para magkaroon na kayo ng bulk ng fiber. Kasi mm-hmm common reason kasi ng mga constipation, kulang talaga sa fiber.
0: Mm-hmm.
1: Mahilig kasi tayo sa refined,
0: mm-hmm,
1: high sugar.
0: Mm-hmm. Tapos kulang pa sa tubig.
1: Mm-hmm. So, in terms of water naman, ang pinag-uusapan natin, sukatin nyo na. Kung hindi mm-hmm naman kayo namamanas, pwede sa inyong 2 litrong tubig in one day.
0: Mm-hmm.
1: Iinumin nyo ng dahan-dahan. So, hindi po biglaan. Ano.
0: Mm-hmm.
1: So, yung sinabi ko kanina 2 baso,
0: mm-hmm,
1: pang morning lang yon, just to flush out.
0: Mm-hmm.
1: Oh, yun yung gagawin po ninyo. So, kain kayo ng mga leafy vegetables,
0: mm-hmm,
1: kangkong, talbos ng kamote, at iwas muna kayo sa karne.
0: Mm-hmm.
1: Kasi karne, no fiber yan.
0: Mm-hmm.
1: Oh, gawin nyo po yan ng 1 linggo. And self-correcting naman ang colon natin.
0: Yes.
1: Kung kaya nyo kumain ng kimchi, yung mga mm-hmm high fermented with probiotics, mm-hmm, much better. And sa produkto naman ng Yes to Health, mag-take kayo ng 2 capsules of Santon Plus Gold sa umaga, sa tanghali, mm-hmm, at sa
0: gabi.
1: Gabi. Mm-hmm. Yun po yun. Then vitamin C, 1 capsule 3 times a day also.
0: Mm-hmm.
1: Premium D3, 1 capsule 3 times a day also.
0: Mm-hmm.
1: Lahat po yan, magtutulong-tulong para mm-hmm maging maayos ang inyong bowel movement. Kasi mm-hmm sometimes, iba kahit high fiber ang pagkain nila, mahina din yung muscle.
0: Mm-hmm.
1: Yung tinatawag na peristalsis movement, mm-hmm, ng colon. Kaya may nagsasabi, Dok, sinunod ko yung inyong ano eh.
0: Mm-hmm.
1: Kaya lang ganun pa rin.
0: Mahina ang peristalsis talaga.
1: Yun pala sa especially pag ang edad medyo ano na, medyo mm-hmm maedad na tayo, 60 plus to 70, 80, mm-hmm, medyo ano na ang bowel movement.
0: Mm-hmm.
1: Dahil sa paghina ng capacity yung galaw ng bituka natin.
0: Mm-hmm.
1: Oh, yun po yun. Oh, yung iba naman sa mga wellness center, ina-advise natin yung colonics or Labativa. Mm-hmm. Di ba yung classic yung Labativa nung panahon?
0: Yes.
1: No?
0: Mm-hmm.
1: Kung marunong po kayo noon, sa online may ma-order kayo na Inima bag.
0: Inima bag.
1: Mm-hmm. Then somebody will assist you.
0: Mm-hmm.
1: Very simple lang naman yung Inima. Then makakatulog yun para makalabas yung dumi. Especially yung dumi masyado ng matigas.
0: Mm-hmm.
1: Pasintabi sa mga kumakain. Ano? Huwag yun lang imagine ninyo sinasabi ko. Nakakatulong ko yun.
0: Yes.
1: Oo, na malaki.
0: Pagkamalapit naman po kayo sa Santa Rosa branch, meron po tayong flash out. Isa po yun sa binibigay po natin kapag mayroong problema sa ano,
1: mm-hmm,
0: sa problema sa tiyan. And of course, kapag mahilig din kayo sa ano, sa kape, ang kape is dehydrating, which could also affect your ano, yung metabolic problem,
1: mm-hmm,
0: ay switch kayo sa Santon Gold Coffee Mix. Another message, Doc, inquiries from 5889 na po ako ng Santon Plus Gold Capsule. Pwede di ko na inumin ang syndrome niya daw, G from QC.
1: Di naman kailangan ihinto yung multivitamins kung meron kayong multivitamins.
0: Mm-hmm.
1: Kasi meron niya kanya-kanyang purpose.
0: Mm-hmm.
1: Oh, for example, nagsisentrum kayo, tuloy niyo yung sentrum nyo. Then, Santon Plus Gold, i-mix mo lang. Ngayon, nasa sa inyo na kung anong diskarte nyo. Kung halimbawa, yung budget nyo, limitado lang. So, mabili kayo sa dalawa kung hindi nyo kayang pagsabihin. Pero kung meron na kayo, huwag nyo ihinto. O, di ba? Anon man yan eh. Nutritional support po yun.
0: Yes. Ito Doc, from Winnie ng North Caloocan City. She is listening from DWW. Sana po daw matalakay naman natin yung vertigo.
1: Oh sige, pag-uusapan natin yan. Gusto mo bukas na bukas din. Pag-uusapan natin kung ano ba yung vertigo.
0: Aha.
1: Ayan, request granted.
0: Okay, bukas na talakayin vertigo. Ito din from 9232. Listening from DWW74. Gamot, ano ang gamot sa vertigo? Pwede po ba yung product nyo?
1: Discuss natin bukas. Pero pwede kayo pwede kayo mag-take ng Santon Plus Gold kasi sa vertigo maraming causative factor. Ayan, linawin natin bukas para mas malinaw kasi wala na tayong masyadong oras, ano.
0: Yeah. Ito naman Doc is maganda po ang Santon Coffee, hindi po nakaka-acid, masarap pa, from Melody Ilguera ng Teresa Rizal.
1: Yan, salamat sa comment, totoo po yan.
0: Yes.
1: Dami hong mga takot sa kape.
0: Mm-hmm.
1: Na dati heavy coffee drinker, kaya lang umayaw kasi nga inatake na ng hyperacidity. Yun talaga kasi minsan pag naramdaman mo na, alangan namang ulit-ulitin mo pa. So dahil nga mahilig sila sa coffee, they tried our Santon Gold Coffee Mix. And amazingly, sabi nila okay, walang walang hapdi sa tiyan. Kaya tinuloy-tuloy nila kasi yung ating Santon Gold Coffee Mix may collagen yan. Collagen is highly protective sa integrity ng bawat part ng katawan, particular skin, internal organs, chan, blood vessel. So ibig sabihin, pag kumakain kayo, umiinom ng may collagen, ang mangyayari nun is patitibayin niya yung structure ng isang parte ng katawan natin. Yan kasi yung main protein, kasi protein na yung collagen na nagpapatibay sa mga bahagi ng ating katawan. Kaya pag marami kayong collagen, sapat ang collagen, ang ganda ng balat. Hindi ano yung balat natin, hindi laylay at hindi rin madaling magkaroon ng injury. Yan po yun.
0: Ayan po, Santon Gold Coffee Mix, dun sa mga mahilig uminom ng kape at gusto niyo ng kape na hindi nakakaasim sa sikmura, kape na nakakaganda at nakapagpataas ng glutathione sa ating katawan at ng collagen. Santon Gold Coffee Mix, pwede yan kahit tatlong beses sa isang araw. May diabetes ka man o meron ka mang hypertension, walang problema po.
1: Yes po.
0: Okay, from sabi ni Ma'am Ophelia, listening over transistor radio and using SIM due to network interruption. Nonetheless, the secret of health today segment for men and women. Hi, Doc Algen, Doc Cro.
1: Ay, salamat po sa inyong pakikinig. Ano? Para-paraan talaga sila para makasubaybay sa ating
0: makasubaybay sa ating programa.
1: Highly appreciated po, Ma'am.
0: At hi, Doc. Last na to.
1: Last question.
0: Pwede lang po ba mag-take ng premium D3 nyo kahit i-add ko sa

0: Saan ka? Managpamay ka?
1: Maudi ay. Maudi ay nga bugnaw ka na kay kayang nako. Kaya naman ay kailain. Nahibawan ako. Ngayon naman ay mo si Sunshine.
0: Mataka lamang ka, oy.
1: Ayaw na lang taliyon. Uyab mo. Og daghagong ebidensya. Lakip na sa inyo mga chat sa usag-usa. Nabasa na ko ang imong cellphone sa diyang nahibili ni kay dito ka sa CR. Hayop ka!
0: Sige. Ang kuno na ko. Uyab mi ana Sunshine. Og nabuhat na ako kay naa naman kay laing uyab ng kana si Alan.
1: Ayaw uyabin si Alan. Kadi mi uyab. Og ayaw pangita og katarungan. Tungod kay nagkauyab mo sa wa pang atong anniversary nga nagkuyog mi ni Alan. Dugay ra mong uyab. Og ayaw ipasangil nga makigrenasyon ko ni Alan.

0: Di ba siya deserving? Ikaw? Nahigong magyapon ka? Bisag ipasikita na kaniya?
1: Mahalaga kayo na ko sila yun, Chima.
0: Ay, ang botang yun ni mo, Juwera. Ikaw lang yun nagsakit-sakit sa imong dughan.
1: Tuod, si Alan, hayan di ay...

0: unsa kani mong isulti nako nga importante kay Joel?
1: Please, ayaw ko malibari ni akong ihangyo ni mo, Alan. Please.
0: Unsa lagi na?
1: Magpapanggap ta nga uyab.
0: Unsa?
1: Please, Alan. Doon na kasi man nga wa may magkita ni Leon. Unya, tagsa na lang kayo magparamdam na ako. Mga magpatuta nga uyab ta. Aron sa ingon, magselos siya. Huwag makikita siya na ako.
0: Disura sa lalimong ipabuhat na ako eh.
1: May mo lang ginanin mo. Please, Alan.

0: Ana jud ay na. Holding hands nga maglakaw, bisag fake BF lang. Ana man gyud na. At least maabot sa dungan nila yon nga duna na kuno hay koy gipuli niya. Ay nakuno.
1: Ay dalagog palagda, Jima.

0: Thank you, ha?
1: Hmm?
0: Thank you, kaayo. Kay bisag fake lang atong panag-uyab ko, no, hay. Pero gipapil ni mo na ko nga tinud ang maong relationship. Mga lihok ni mo. Og buta nga, wa na gihatag ni Leon diri na ko.
1: Wala na, eh. Ako lang giparindigan ang imong giingon nga. Kutubos ako mahimo. I-feel nga, uyab ta. Aron dili ko mailang.
0: Kung parehas pala unta nimo si Leon, di lang unta ko masakit na nagsama, ani.
1: Hilak ni Sapa. Ayaw lang ipaghilak. Bebebe, pahiran tali mong luha sa mata, be.
0: Thank you.
1: Dali, be. Ihagte ka.

0: Di, kauna na ba ya?
1: Lagi?
2: Doon na nagunay kay Gipolin ako? Ha?
1: Oh.
2: Ogwa, pagili mo ang anga, ang imo ba yung best friend? Panigar-nigar ka pa sa una? Nawa mo'y relasyon? Pero di ito, uyab di mo? Ha?
0: Di ka na tinood! Bisa pagkutanong pa naman si Gemma! Saksi siya sa among agreement ni Alan!
2: Ay! Ay kong patuhuan ha!

0: Nak kahimok siya ni anak ni mo.
1: Anong ma?
0: Sakto ra nga imo siyang gibuwagan sa hingpit. Tungod kay di siya deserving alang ni mo.

Pila na kasi manangwa na magpakita si Alan ako. Nag-deactivate na sab siya sa iyang FB. Nahadlog siguro siya sa gibahan ni Leon niya nga, pati yun. Gusto ko siyang maistorya.

0: Ay, amot lang atong tawhana, oy. Hai naman to. Wa na giyod nagparamdam.
1: Wa naman siya angin kabalakan, Chema. Kay wa naman minileyon. Asa man da isiya?

0: Alan, may kinakita ta. Mag-istorya ta.
1: Juwera, palayo na ako.
0: Nga nun naglikay magkanako. Ngawa naman noon, Miss Leon. Nga nun di magkapakita. Nga nun nag-deactivate magkasay mong IP. Nga nun.
1: Gusto gig ka masayot?
0: Oo. Oh.
1: Tungkol kay nagkataon ko sa pagigugmanin mo. Sa atong pagpakaroon ingnon, huwag ko magkabantay nga hinahinede kong naigo ni mo. Akong gipugnan pero diligod ako matago. Huwag ko magpakita ni mo dili tungod kay ni Leon. Huwag ko magpakita tungod kay sakitan lang ko. Kay huwag katumanan ang akong gugma ni mo.
0: Dili ba natin padahin ng atong fake na relasyon into reality, ha? Alan, ang kunang ko sa mga tubangan. Naigusap ko ni mo.
1: Oh. Juwera.
0: Mahati ka, Alan.
1: Juwera.

Babe Sabrina, nagkakamig yod ni Alan. Malipayan kaayo ko sa iyahang kiliran karon. Apaning bag-o lang, dunay problema nga miabot. Tungod kay mi balik na sab si Leon. Og kuhaon ko na kuniya pagbalik. Og ang mga pangutanay na ako, babe, maokini. Unsa may akong himuon aron muhunong na si Leon sa pagsamok sa among relasyon ni Alan. Mareklamo ba kaha na ako si Leon sa iyahang mga bahad ka na ako og kay Alan? Unsa may akong buhaton na aron mahatagan og kalinaw ang akong huna-huna. Ingon man, ang among relasyon ni Alan. Palihog tambagi og tabangi ko ninyo. Daghang salamat. Inyong magtatampo, Joera.

0: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: XFM.
2: XFM.
3: Sister Paige.
4: Si Sara Dini, taga Cagayan de Oro.
5: Isa ka call center agent.
4: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
5: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
4: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.
4: Yeah!
3: Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
3: Ibilis sa mga butika.
7: Cellphone gold. Coffee mix.
8: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Cellphone Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
7: Cellphone Gold Coffee Mix.
9: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: XFM.
2: XFM.
3: X-rated sa XFM.
4: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
5: Here's a song for you, mga babe, entitled Bakit Na Ba Mahal Kita by Rizal Nava. Balik utod taod, nilang gihapon sa programa X-Rated din sa XFM. Of course, kauban gihapon ng babe ng bayan, Babe Zabrina.

0: Bakit nga ba mahal kita? By Rosel Nava. Tinatanong pa ba yan? Ang sakit lang kasi nga, bakit nga ba mahal kita kahit may mahal ka ng iba? At ang tanong din naman mga babe, bakit mo naman mamahalin yung may mahal ng iba? Kasi nga sabi nila, ang puso ay mapanlin lang. Wala ka talaga magagawa pag nahulog, hulog talaga yan. Pag nagmahal ka, mahal talaga yan. O na, antos-antos lang mo diha ha. Sala na ninyo, Merisi. Sa hapon mga babe, sino ba dyan ang mga babe natin na nagmamahal sa taong may mahal ng iba? Nagmamahal ng taong hindi naman magiging kanila. Kasakit! Muna akong ika-advise in general. Ay na mo pag uya-buya boy, maniguang tang mga single. Labad-labad lang nasa ulo babe. Mga gihapon, makauyab ka, badlungon gihapon. Dangon na to, ni? Ayan, mga babes, mga babe na to, di ano, feel na feel kayo ang ilahang kanta karon. Parang may pinaguhugutan talaga yung mga kantang yon. Anyway, kumusta man mo diha, mga babe? I'm sure nga somehow naglagot mo sa storya sa kinabuhi o gugma ni Joera, no? Makalagot. Ano bitaw, niabot sa point na nag-love siya og tao nga hindi man deserving sa iyahang gugma. Hindi naman ka mahal-mahal. Kita po siguro mga girls, no? Magtuon po siguro tag ka ng pamili, good og higugmaon na to, di na lang kayo magmurarat. Basta lagi pagwapo. Di ka sigurado. Oh, bahala na lang yun. Og dito tas medyo pigado. Basta kay sigurado. Bahala magsakit ang mata diya. Basta dili magsakit ang kasing-kasing. Anak man ang mga baby. Sakit gani ng madagma nga tuhod ra. Unsa na lang ka ng unsa na lang ka ng sagugma nga waduhan gyud ka. Nagmaoy naman ta dreoy. Beto mga babe ha, sa mga babe natin yung gusto mag-advise. Gusto mag-tawag para ipaabot gid personally lahang advice sa tuwang letter sender kay Babe Joera karon. Pwede mo magtawag sa tuwang hotline 0969-333-0537. Pwede po mo babe mag-text lang or baka mag-comment sa tuwang Facebook Live XFM Davao Katropa Digital. Pwede po sa kuang personal live sa kuang X socials XFM unsa jod sa kuang page Babe Zabrina or baka ha sa kuang Zabrina XFM Davao na Facebook account. Parang pinahirapan ko yung sarili ko doon. Anyway, nga na manggit na mangita manggit taglisod og sakit. Sige, tawag mo nga kay mentras taas-taas ang atuang time, magchika-chika, maglabing-labing ta, babe. Hello, maayang hapon.
1: Ang hapon, babe.
0: Ay, tura, naka-jackpot jud ko sa tawag ni mo. Para ganina pa kasigig tawag, no?
1: Ay, yes, babe. Kaya, marag ko kuhan. Marag kong naluoy sa center nga naglagot.
0: Naluoy ka nga naglagot? Bakit?
1: So, kung ano na lang, no, kuhan, kuala tatabisan tuod o ganang nagbinuang sa iyang uyab ba? Sa ako bisa kata yung uyab nagbinuang sa iya, dili lang unta niya tugbangan.
0: Balusan.
1: Oo.
0: Adi mo, balos dyan ko, babe? De, joke lang, oy. Ikaw, seryoso kayo ka ba?
2: Easy.
1: Kung ano naman mo sa Bible, sa Galacia, no, Galacia size 50 nga, kung unsa mong ipugas, mapwede mong anihon.
0: You reap what you sow.
1: Oh! So, ano ito nga, nagbinuang ang imong uyab, wala lang ito kami gamit ang tao.
0: Pero eventually, nag-uyab man sila sa tao ngayang gigamit. Oh! Actually, uso na biya na ron.
1: Ano ko, I don't know, babe, no, pero basta-basta na, I'm not agree to, tingnan na nga, agreement na, pero, kung doon ang tayo maayong resulta, kay nadibilip sila sa sagusa. So, yung mga nanin lang ang tasinda, kay nagsigim magsamo, kung uyak pa man mo, so, pwede niyong prangkahan. Prangkahan niyo yung uyab, nga, yung ex before nga, kanang dapat na siyang makwit, dapat na siyang kung dapat na niyang i-accept kung sa manang decision. Kaya para sa kuha ang true love mong good babe, kay dili mong good kuan ang kung muli to kutag I love you sa atong gihigugma, dili lang kaya kanang pataka tag labay og I love you, kay do na po na yung responsibilidad. Dapat angay nimo nang pangutan o nimo kagalingon nga kanang love bagid na ko siya usa ko mukuan, kay ang love ay ano, ang love kay kung ari ka sa Bible, ang love gid ang pinaka biggest reason kung anong niyata na ning kalibutan na sa tanang hiyas sa Dios, babe, ang love mo pinaka mayngon ta murag magical.
0: Yes,
1: kay ang love ba mahimo niya ang mahimo niyang butang nga posible ang imposible.
0: Oh, di basta-basta.
1: So, dapat yung tara. Ang mixture ang tatas atong kakulingon. Pero, kapalang ko nga, kung naman tato ka ng labing ginanyang ang usak-usa, pero tungod lang po sa kabisi po. So, katong mga doon ay karelasyon ka ron, no, ako nga ika-advise nga, dapat balance lang kita. Doon na tayo time sa tong goal, doon na tayo
0: Nawala ka na.
1: Doon na tayo time sa itong pangandoy. Pero doon na po tayo time sa itong partner.
0: Ay.
1: Kasi sa kung sa'yo mong karir dito sa kalibutan, nangulab mong kaso, dapat kung nangulab ka, dapat imo na panindigan nga na kinahanglan po niya sa kong time, sa kong love. So, dapat balance. Og, sa ang partner po, dapat mo mong sabot po.
0: Ay. Oo. Sa,
2: daghang salamat.
1: Ibantik lang yun, babe. Para ang relasyon ito na ikalinaw, kalipay o makaingon na dyan nga ang love do na joy forever.
0: Oh! Correct ka dyan. Parang asa to sa sender to sa kuha.
1: asa tanan to.
0: Asa tanan to. Salamat kayo, babe. Linar Guafo. Dari sa may Cebu. Ibang greetings, babe.
1: Sa tanan lang namina ba dyan sa kong family din ni Ma'am Sherlyn nga namina ka lang sa Bukidnon. Salamat, babe. Thank you kayo, babe.
0: Ayan, salamat kayo dia, babe. Ang pink kanunay, mwa mwa chup chup.
1: Exciting.
0: Si Leonard, good to. Si Leonard, good to. First time ko nakadawag ni Leonard ganiot nga. Luis ko na niya ginapalungan. Pag mag-uwa na kayo na siya, advice palungon dahil na niya, wala na yung chance para mag... Pero karon kay grabe, di ba sa basta ang ot nga ni Linard? May pinaguhugutan din. Pero salamat kayo ni mo diha, babe Linard. No? O, magbasa sa tag mga advices, the review, greetings kay Basin, na mahurot na mo na tong time. Ngabi ako sa inyo, no, kailangan jud dapat medyo ano ta kay paspasan nato kay mabitin ta labad sa ulo. Bitaw babe, good morning, good afternoon sa mga babe nato nga karon pa naka-tune in. May hapon gikan kang sweet girl. Ang tinuod nga gugma babe, maghatag na siyag kalina og kalipay sa kasing-kasing dili kaguol og kahadlok. Kung si Leon sige og bahad, nagpasabot lang na nga desperado na siya. Salig lang kay Alan, kay siya ang tinuod nga nagmahal nimo. Salamat sa'yo, madiha, babe. Sweet girl. Nga, nalagay mo yung mga pa-code name karon. Samawas ako na-observahan. Na-observe na ako dali sa itong programang X-Rated. Baka yung mga texters na to, kay na yung mga code name. O, Leonard Guafo. Sa pa, si itong mga G9. Ah, di ba, sa rasta, no? Ano,

0: Abhuman mangulata. Ang pingi si Alan o gayaw na padaog sa kahadlok. O. Tinuod daw na, pag once na makulatahan ka sa tower, ka na nga tao na ka dapat sa imuha, tinuod ba na nga dili na gid na siya mausab? Sige daw, tubaga daw ko ninyo, Bi, para mahimasmasan ko. Karis lang. Diha na punta. Magluya. Bitaw mga babe, ha? Napadri, bago ta mag-advise, pambasaw na ito ninyong mga advices kay basin niyag malabayan, lagi ko darig hapit, nagid ko malabayan darig bato. Hindi ta makabasa sa inyo mga advice dari. Kuya, si Leon, kay si Loso, nga abusado. Bisag fake BF ra si Alan sa una, iyang gigamit nga rason aron masakitan ka, ayaw na pagkumpiyan sa Juera. Duol na sa kapulisan, samtang sayo pa para sa inyuhang safety ni Alan. Oo, bitaw, tama. Okay, kung ayun na somehow na isa kataw nga pag nabitaw malabuan or maigo iyang ego or unsa badara, posible nga makahimo siya og mga butang nga dili mao, no? So mas better if magano na gid kanang mangandam daan. Prevention is better than cure, right? Na salamat kay sa imo diha, Papa Bear. Ay, si ano, gikan ni Dexter, diri sa may Digos City. Maayong hapon sa inyong tanan diri sa may Digos City, ha. Ayaw kahadlok anang iyang bahad na patsyon si Alan Juera ang mga isog sa sulti. Talawan na sa buhat, ilabi na kung matubang na sa priso. Ipablatter na sa women's desk o padayon ang inyong malipayong relasyon. Oh. Medyo complicated ang sitwasyon ni Juera at first. Pero somehow, tungod ato, no? Kung baga naging tulay yung nangyari para maghigugmaay silang duha ni Alan. No? Sa maliman nga pamaagi na sugdan, kay lagi gigamit si Alan para pasiloson tong unang uyab. Pero murag mo to ang naging way para makita nila ang love nila para sa usag-usag. Diba? Yun nga talaga, love moves in mysterious way talaga. Para lang na sa mga ano ha, tinood nga gigugma di ha. Kato mga wala gigugma di, tinood, laban lang kita ni.
1: Easy.
0: Hilak ni katawa. Ayan mga babe, napag yun. Dili tanang gugma sa imuhang past angay nimong puyan, babe, hangtod sa kahangturan. Kung ang imong relasyon sa una puno sa luha og bunog, sign na nga panahon na nga musira sa maong chapter. Focus na sa inyong reality ni Alan. Swerte pa gani siya, diba? She's still lucky kasi nga na ilhan niya si Alan. Ang tinuod ginaghigugma sa iya. Ay na lang, sana all. Ay, nagbasa sa tag mga greetings, ha? Karun sa ninyo mga advices na chill pakak sa maghihabi. Mayong hapon kay Biyaherong Kabus. Pa-shoutout idol from Panakan. And Barangay Panakan, Davao City. Mayong hapon. And ingon man kay Sir JV Halbuna. Pa-shoutout po. Mayong hapon. Ma'am Lea Manalaysay. Watching siya karun. Salamat kaayo. Ay, kini ako ang, no, kaninga. Ano na tayo si Madzam Vertud. Madam Damin. Si DJ Sexy Sassy nanambok daw ko karon. Ala nga naman, naghubag akong ngipon, di ko manambok. Day, hubag kaya akong ngipon, day. Ay, dili ang Lagos, di ay. Ano siya, nasubrahan daw. So, dito git sa Lagos, ana, grabe naman ka. Ayan, all the way from XFM Kidapawan. Maayong hapon. Sana wala na to kong i-greet. Napadri, ay tama, sa Kidapawan, di ba? Unang ere natin sa Kidapawan ngayon, XFM Kidapawan. Madungganta dito karon mga babe. Diri sa XFM Kidapawan, madungganta. So, naa din tayo mga avid listener din nga nag-atang na sa tuwa. Ay, basa-basa. Ito ang mga babe na to diri sa David Salon, Kidapawan City. Atong manager, si Miss Diane. Ang hairstyle, si Miss Jel, Miss Sheila, and Miss Irene. Sa itong mga barbera, si Miss Mimi. Mga gyo, daghan ni sila. Atong barbera, si Miss Mimi. And atong manicurist, ang pinakagwapa sa tanan, si Miss Nika. Di basa-basta ni sila. Salamat kayo ha, Oga. Padayon sa inyohang paningkamot, diha. Nga mugwapa ang mga person. Kay pohon, diha na pod mi magpagwapa. Saro, lagi nigdi ni matandog ni mong naon. Ayan, Anyway, mayong hapon. Sab kanimo diha.

JCM. And of course, kay Oscar Kilo. Advice na ko sa imo ha, training kagbalik sa BCMT para malingaw ka. Dele lang! Babe Jordan, Lapasana. Hi, Babe Sabrina. Mga yukog number, tawag ko. Ayan, 0969-333-0537. Muna itong hotline ha, pwede mo magtawag ya for your advice. Hi, Babe Zab, taga Cebu, di ay ko tawag ko nimo para ma-advise sa drama. Padala, di ay sulat nimo. Ako si Jordan, sakit na kinabuhi. Sige, Jordan, pwede ka magpadala ha sa imuhang letter. Dari sa tuang text line or baka sa tuang Facebook page. XFM Davao Katropa Digital. Babe Carlo, si James Story Franca, mayong hapon. Christian Ray Palda, mas maganda ka pa po kaysa kay Erica Balagtas. Hoy, dili, ginuho ko. Kalayo. Kagwapa ni Babe Erica Balagtas yung X-rated natin sa Luzon. No, ikumpara si Babe Sabrina, ginuho mag-undang ta. Undangan natin istoryahan niya. Babe J. Mark, mayong hapon. Smile sa daw. Ayan, magandang hapon ka, tropang idol Miss Sabrina. Watching kami dito sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon. Salamat, God bless. Happy Tuesday from Tinambunan Family, Bugkaon, Lantapan. Ayan, salamat ka. Ayun, no, sa mga babe na tadari sa may Lantapan. And kay babe si Fina Tinambunan. Ay, babe, sa karon pa ko kita nimo, guwapa nimo, babe, idol, good tika, pareha mo ni DJ Chinita, mga guwapa, exciting. Dali, ako mailad, ay, kung inyong ilara, ha? Hi, babe, ninduta makaduit ta, kamaoman kumukanta, dalaga pa ka, babe. Wala na, nagukoy na pulo. Delix, ayaw na. Dungag-dungag, kas kalabad siya kong ulo, ayaw na lang. Bala ka dyan, maayong hapon. O, gibalhin daw siyang amo sa line station. Ah, dili na. Wala na ni Bulag na ta. Babe Richard Gomez, share Don, Babe Sabrina, maayong hapon. Tuod, babe, pa-shoutout mi diri sa Highway 23 gas station po from Surigao del Sur. Salamat, Babe Sabrina, and God bless. Salamat kaayo sa mga babe na to. Ay, naana, gibalik na niya sa XFM. Shoutout mi diri sa JTJ Machine Shop, Matinaw Branch, Palumulok, South Cotabato. Ayan, mga kasi manuwa ko dahil sa may South Cotabato ka na mati. So, boom! Oh, may edga hapon. Sino nga tananda, mga babe? Kagumusta inyo nga kapunon? Okay lang ba kamuda? Okay lang ba inyo nga mga kasing-kasing nga giinto lang? Hindi na kamo painto. Dapat kamo manginto. Ayan, maayong hapon, babe. Shout out sa Bugo City, Cebu. Sityo Langaw, Malingin. Maayong hapon. Ayan, maayong hapon. Daghana, oy. Daghana ninyo, oy. Nahangak na ko. Anyway, ato sang tambag sa tuwang letter sender bago ko mag... Magbye-bye sa inyo, ha, mga babe. Of course, may katapusan man ang tanan, so manambag sa ta.

Hila sa paminawon, oy. Rajag, unsa mo tambag. Anyway, daghang salamat, Babe Joera, na sa pagpabot sa imuhang storya sa kinabuhi o gugma diri sa programang X-Rated sa XFM. Joera, paminog tarong, ha? Siyong kunay mong bugan ro. Anyway, dili to gugma ang inyuhan ni Leon sa una, no? Usa to siya ka cage bitaw sa nga puno sa kaguol, imuhang luha og mga pasakit. Ayaw na gid once pasakitan ka, ayaw na gyud. Kung kaya ka pasakitan nga wala pa mo na minyo, what more if maminyo mo, babe? Please listen. Stop, look and listen. Bitaw ha. Una, katay mo mga pangutana, unsaon nimo pagpahunong si Leon sa pagsamok ninyo? Daghag pa maagi, babe. No, pwede nimo siya i-block yang number, i-block yang Facebook kung makita mo sa dalan. Ayaw pag ano, ayos ang pagdagan pod. Pero ayaw lang siya tagda. Ipakita gid sa iyaha nga, murag wala lang siya, murag hangin na lang siya sa imuhang kinabuhi. Ang tao nga abusado, musamot nagkaisog, no, kung makita niya nga duna kay kahadlok sa iyaha or bisag tagdo nimo siya gamay. Murag si kinsa gihapon na. Ikaduha, pwede nimo siya mareklamo, babe, no? Imong pagpangutana kung mareklamo ba nimo siya sa bahad niya o iyang pagpamunog. Yes! Ayaw nag dugay-dugayan na, no? Ayaw na huwatang, doon na pa siya'y mabuhat nga dautan sa imuha o kay Alan. Pwede ka mo diretso sa women's desk, no? Or any station sa tuma police stations. Kay ubos sa tuang balaod, RA 9262. Ano na siya, crime na, no, ang pagpasakit og tao. And of course, no, ipablatter gid siya, babe. Kaya kung na siya'y mga threat sa inyo, ha, posible ka na niyang mahimo out of anger, iyahang guilt, iyahang ego. So ayaw na hulata, nga muabot na siya. Ikatulo, unsa ano yung pag-angkon o kalinaw sa inyong relasyon ni Alan. So ang peace, ang kalinaw, babe, magsugod kung dili na nimo, kung dili na nimo bitaw, i-look back ang inyuhang kagahapon. Ayaw na siya itago-tago ka na nga problema. Isulti kini sa imong family, sa imuhang friend, even kay Alan. No, labaw sa tanan. Kay Alan yun, magsalig ka sa iyaha. Si Alan ang lalaki nga nagpakita nimo kung unsa ang tinuod nga pagpalangga. Bisan pa man ang nagsugod mo as fake boyfriend and girlfriend. Pero nakita nimo, di ba, andam siya nga magpakamatay para sa imuha, babe. Ayaw itugot nga tungod lang sa kahadlok nimo kay Leon, bulagan or biyaan nimo siya, babe. No? Lisod kaayo kay siya, naa siya para sa imuha. Please lang yun. No? Dili ta magpakasubra sa tanga, usahay. Barugi ang inyohang relasyon. Ay sigurado ko takos ka nga magmalipayon nga walay kahadlok. Muabot yun na sa inyo, ha, babe. Babe, atong oras alas 2:55 na sa hapon. Medyo pigado itong oras, no? Short time gita per me. Ay, Sir Florencio Carlo Domingo. Og, ayaw, ana. Sa to? Ayaw, paghilombing. Ama, di ay. Gihanga ko. Sir Florencio Carlo Domingo, mayang hapon. Madam, di naman ito magkita. Ani, gani, uy. Paghilombing, kumusta diha sa imo ha? Kumusta mo diha sa may Tagum City? XFM Forever daw, salamat kaayo. Sa mga babe nato diha nga nagapabot sila mga mensahe, comment, reaction, and lahang mga greetings and shoutouts. Medyo pigado na ginatong oras, mga babe. Pero sige lang, ayaw kabala ka. Kaya naa, manggihapon ko ugma, sunod ugma, sunod ugma na po. No, dili ko mawala. Mahalag mawala na siya sa imong kinabuhi. Si Babe Sabrina, dili gid mawala sa imo. So salamat kisa tanan nakigduyog sa tong programa karon. Gikan ala una e media hantod alas 3 sa hapon. Ayaw ka balak ha, utrohon ko mubalik paghihapon ko ug mga adlawa para sa tuang programang X-Rated gihapon. Same time, same station gihapon ta. Ako lang ning iapa sa tuang mga greetings. Gloria Malala, Apelo Babe, maing hapon. Jason Digitos, watching from Gihulgan. Asam ni Dapit. John Dexter Bahala, maing hapon. And Josephine Vicente Edquila. Salamat kay sa inyuhang tanan. Jeboy Saknanas, nga nagtanaw sa tuang Facebook Live karon. Mga babe, wala ko igong oras, pero yung kabalakahan, naarag yung kodredi ko mabiya sa imo. Salamat once again, and kita-kits og mga adlawa. Before I finally say goodbye, here's my last song for you guys, entitled That's Why You Go Away by MLTR. Oh, di ba? Ay, nako, di na mo mag-emote-emote, di ah, higop na mag-Xanthone Gold Coffee Mix. Balik nako, ugma, bye-bye, love you, and ingat!
ingat. Ingat kanunay kay wala si Babe Sabrina para ampingan ka. Mm.

0: nakuba.
1: Uy, unsa man ka na arche?
0: Unsay pinaka bigaon na subject sa school?
1: Kuan na siya apo. Ha, arche? Kuan na siya? Mat?
0: Ha? Ano mat man?
1: Alangan, kay daghan man kayog X.
2: Exciting!
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
5: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muog daw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
6: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom og himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Hoy par, pakurati magudang iyong pitaka niya nga. Ang sulod siyong pitaka, puro rin mga resibo.
2: Exciting!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Hapon na!
1: Hapon na!
0: Halo-halo, special na!
1: Matag-hapon,
0: sabay tag-agik-ik o katawa.
1: Kauban,
0: si Lolo Jose.
1: Good vibes sa hapon!
0: Sa programang
1: Halo-Halo Special,
0: ang banggitang si Lolo Jose.

Kai kan di mo wala pagyut ako kalipay. Ang buknano ang siya bagyut kahay hinugan. Ako pili man lang ni mo siya at sa arang. Tumanigot ako inay labing matuon. Kung siya may nakaingos imong pangluon. Panang liday kung imo ko nga balibaran. Ilokom ko na lang unya ang tanan. Pagkasakit pagkapait sa kong kahimtang. Igo man lang ako inday dumadulaan. May adlaw ra unya inday ikaw magmahay. Sa dihalan kong gugmang imong isalikway. Sultian ko ikaw inday sway lipon-lipon. Ang gugma ko pulos kayod kinikinood. Bisyang tigulang na ako ligong pagtuhod. Ang gitaibgan ko ikaw ragyod. Busa maluoy ka.

kanun hanunay ko ikaw inday happy happy yun magpaduol ako kanunay si mong dughan unya ikaw ako dayong paray paraydan dili gayud ikaw inday nako magmahay ihatag kong tanan unyang mga kalipay busa inday ayaw intaw kung paan ko siya ang gugmamukun mahimo dilawan ta. Busa, maluoy ka.

nai ku ikaw indai hakyu hatiuron magbadiuun aku kanu nai simung dughan unya ikaw aku dayung parai paraigan dili gayud ikaw indai nyaku magmahay ihatag ku tanan unyang mga kalipay busa indai ayaw indaw kung paan tusa ang gugmamu kung mahimu tilawan ta ang gugmamu kung mahimu tilawan ta ang gugmamu kung mahimu

kagat. Mayong hapon, mga higala, mga suki, mga solid kaptropa, kumusta mos? Hapon na po sa adlaw nga martrets. Unang adlaw sa buwan sa September, mga katropa, huyohoy na. Nanimaho na. Nanimaho na ang whenever I see girls and boys silelele turn the straight. Nanimaho na mga katropa, pinakamangaon na sa tanan ng atong pagyokbo o pagpasalamat sa atong magbubuhat sa lain na pon nga panahon at law nga gilugway nga rika na to. Pasalamat ta sa atong nabatnan o unta kita makuntento. Kung unsa may naan na to, mo yun na. Pero sahay na magin tayong mga pangindahay na yung mga ambisyones sa kinabuhi, mo nang magpurso to meet sa goal in life sentence. Tama ba to? Diyan na po yung ubos ngay gala apuhan batabatas kahanginan at your service. Lolo Jose, makikukuyogoy na ka ninyo din sa kalibutan sa mga kag. Morag na nga ito ang mga katropa nga uban-uban ta, mag-uban-uban ta, magkukuyogoy ta, nining kahapon nun, gikan karon hangtod unya sa pag-brand out. Okay, mora magin na. Basta mo burn out na gani, mawa na gin si Jose na yun. O, listen, makayo, magsigi pa taga, tagaw-taw-taw-taw. Nga, wala naman dahil ka ng electric current. O. Mapaong paras gahapon. Karon lang, mag-ura gani, nisiga na po. Okay, nag-burn out lagi. Sama ni muna, di man nato na hawak ang kuryente. Ang atong programa mga katropa, ito kinikaninyo sa usa sa mga produkto sa Yerts to Health Incorporated, ang Premium D3. Kinimagong Premium D3 mga katropa, na yung mga gibate ninyo na mga luyas-luyas kalawasan, mga labad-labad sa o mga trangkaso, birahin ninyo na og Premium D3, kaya gipakusog manas kamunggay og virgin coconut oil. Unya na pag vitamina D3. Puting din dota. Mauna ang Premium D3. Mapalit na sa mga butika o parmasya gama sa Yes to Health. Mauna nga kung naakay Premium D3, ang kanang mga trangkaso, mga hilanat-hilanat, mugo awin. Makaingaw na itang, that's why they go away. Kaya na ay Premium D3.

0: Exciting!
1: National hero. Kahapon mo siguro national hero, no? By Maraga Kare-Kare. Agatong pagbalik mga katropa, doon na kita 23 minutos ang mingage sa Lakstretch. Ang hatod ka rin yung mga katropa sa mga nagmeryenda karon. Ayaw mo kalimot sa pagpahuway. Unya, kinahanglan mo inom og Santon Vitamin C. Parang mabatukan ang mga bacteriasis o mga viruses. Mapalit sa mga butika, parmasya, diya sa inyohang mga dapit. Baya, itong taga-pagtagan ng mga nag-comment rin sa ito ang libis na ito at nakaroon mga katropahan sa FM San Francisco 91.3. Pwede mo mag-comment dito. Madungog po ta sa mga radyo sa 91.3 gapon nga frequency og sa 95.7. Kumusta man nakapaminaw kada sa radyo Mala? Ingora ba si Mala kay chair dance na kuno siya? Good PM lo Jose, always listening. Halo-halo special from Maring Gloria Bayogan Skid. Uy, wala man lagi special lagi dire. Gahapon kay naman tay. Touts out ko sa mga tanan. It's specially kang Ven sa Birdo. Na, anam lagi to. Karuwa nam lagi. Murag na patik-atik na gabo si Mala. Siguro ba? Hadlok na sombong na Jadeson. Manang wanan niya. Gi-impel si Kwan Ven. Di ba na may kanta na no, Vin? Lagi, murag na na ba? Ako na pangitaon ro. Mayong hapon, Lolo Jose. Ni Ana Sabme, maghugoy-hugoy sa imuha para hayahay ang buhay. Uy, ang akong apo, nakaligo na magkani. Nga, parte na ba na yung kandinguna na ba na? Ingon siya, kandingon na magkayo ni. Akong apo nga si kuan naun sa mga akong apo nga permero kumare na imong ayaan karon apo na unsa na po kay sunod aning apo ha kay sunod si Tango si ta unsa ni si Tango o si Tango si butangan na siguro nato nag-el ni para si Tanggol. Good PM, Lose, watching from Bayawan, Negros Oriental. Kuya mo rin, taga Negros Oriental. Nahipad-pad po rin sa Agosan del Sol. Nakapaminaw po rin. Si Tanggol, i-follow po ng page ni Jose. Oy, salamat sa mga nagsiyari sa concert ni Jose gabi eh ha. Mag-concert na po ta. Unsa na po akong birahan nun yan. Okay. Naka-concert ko gabi. Kayo naglagot mo ko sa burnout. Motong pagbalik kong siga, nag-concert na yung libis. Sa libis na dahil si Namina. Sa ito, panaranay ka sa cellphone di ay. O kaha, ang imuhang cellphone, gikonek na mo sa speaker. Aron nga kusog hapon. Ikaw na'y bahala niya Mala kung unsay mo ang gamit niya. Sa ito pa kini si Mala, pare-parehan ni sila nilanglang dahil mga daghan ni Oguan BM. Okay, sa libis man naminaw. Okay, kato silang lang, abtik mo kayo ito, basta daghan kayo og BM. Abtik kayo mo, kuan, o cheer dance. Limang ka na bisag naminaw ras radio, ang cheer dance. Gapon o, naminaw rin ito siya sa radio, pero naka-cheer dance. Buguyan nilang lang. Pero naliwat siguro sa iyang auntie nga Raina. Katong auntie niya sa Pittsburgh nga Raina. Mayo gani karon kay wato sila naminaw rin kay burnout man. Naguba mga radio at Naguba mga radyo mo nang wala ka panimate. Ana ra mo na. Lo, maayong hapon. Kumuksta ka na karon. Nagkita na mo ni Tomboy from... Saan pakakita na mo ng Tomboy ni Bungwaman ni Bugi? Kuwadri, gibahog. Ibon ng ibahog. Kaya rin makita na ako. Ako ana yung matansahon. Ikaw ra masiguro ng ingon nga basig ikaw ra siguro ng Tomboy. Ano day ra ganahan day ning Tomboy aning laki nga laki man kuno na sila. Kinibitaw mga kuan mga o sea ni tuyabs di biya po sila ganahan o kanang mga babae kay laki po ng ila mo po siguro ng mga kuan kining may o sea itawag kaning kuan kaning mga lina laki ba o sea itawag kaning kay lain po na to aturang ibundak bundak na to let's be on sa bahugan magiging ko ni kuan ba kasi ni ingon ba siya sa una kasi angel ko na siya niya nili day pa angel niya nili pagkalayo na kayo sa disperensya mana magpasalamat sa mga nag-chair dance sa atong konsyerto kagabi mga katropa. Pero mubalik rin ta mga teon-teon human sa mga importanteng pahinomdom. It's standby, baby.

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Alalo, unsa ni?
2: Uy, apo. Monkeypox mana.
1: Unsa mana?
2: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
1: Hala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
1: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po si lolo.
2: Atong putitahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
1: Magsanton
2: vitamin C.
3: Vitamin C. Mag-vitamin C. Magsanton vitamin C.
0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Sister Pain! Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
5: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain!
6: Symptoms persist.
5: Sister Doctor. Mabibili sa mga butika.

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang moringa seed oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene, nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa VisionX Plus Softgel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. VisionX Plus Softgel. Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix. Kung ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwan ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health. Suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Oy, Maji! Kumukha o ang ganita. Usap-usap, papod. Dili lang ay dritso ni mong tulon. Exciting!
3: Exciting!

0: That song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Siyempre, mapalit ang mga katropa sa mga butika at parmasya ang Premium D3 Coffee Mix sa mga nagmerienda. Pwede ninyo ni Paris. Nagkape ka na, nagka-vitamin D3 pa ka. Versang din doon, tagama na sa Yets to Health Incorporated. Tanan mga produkto sa Yets to Health, perte manggir nga makahatag o kanang tabang sa tong kalawasan. Like Ben. Murag ka tong kanta karoon ba? Like Ben. Kana si, pero like ang kanta, Ben. Pero katong kang mala kay Ben. lahi lang to kay kwan mo to nga V as in victory. Ang kanta kay Ben ra to nga as in boy. Girl boy. Lo og di maglo dili may kapaminaw sa imuhang kag ha?
4: Ayaw.
3: Piskot mo na di kapaminaw sa kagwapo.
4: Ayaw.
3: Madunggan din ang kagwapo din. Uy, naun sa namin na si Mala. Iyong ka Mala, kaya na imong radyo din. Ha? Wala din kay radyo din. Sa Libis na din ka na minaw din. Iyong na siya sa una kay Barminte ko ng radyo. Sa ito pa, ha? Wala din ay kuha din. Kaya dito rin din sa kuha din. Kung makanto siguro siya sa Berdo, mo siguro na yung makapaminaw siya gradyo. Pero nga sa ilang balay, biskay mang laba. So, nag-gisok-sok na mo, nag-speaker mo ang cellphone mo
4: lang.
3: Gi-bluetooth sa speaker para makadungog po silingan ba? Ano, ramang berada na. Mura ba ka ng mamaligyaay o ka ng mga tamban?
4: Ayaw!
3: Nga na ay trumpa or speaker.
4: Ayaw!
3: Cellphone reggae patugtog.
4: Ayaw!
3: Mga music.
4: Ayaw!
3: Kanya i-connectara. I-connectara dito sa speaker ang cellphone. Muna i

Nakai kuan ay bloated sra bloated. Ah, pag play ana. Mo kuan ay na ba di sel ban di sel init pa wet. Okay, naka-blotot ko. Bisag bang laba pa. Kusokoso dito na nakapaminaw sa FM. 91.3 kay nakalibis man. Gana kay paminaw kay pandisal, pandisal, pandisal, init pa with sense. Mores Squad, Skog Song, Rain by Donna Crocs. Rain. Try lang nako answer about Try lang nako answer about love. Oh, wala ko go radio lo. Some mga comment ng mala. Wala mo palit. Walay radio mo palit pa. Mupalit ka gradyo mala kay arong ka kwan makapaminaw ka sa FM radio. Unsa ka nang mutray kuno unsa ba imong ansira na aday ko question nga gahapon ra man to. Akong question gahapon kong unsay titulo sa Raina. Raina ba to kong gingo Aquin. Maram na Aquin o Raina maram na na. Lo, mayong hapon, burn out dire sa mualo. Di ko katanaw sa imuhang libis kay wala ko ay... wala na po kay BM. si Lang Lang. Lang Lang Ases Gikulintas. Burn out daw kuno sila mo nang di kuno siya makatanaw sa libis. Sayang ang imuhang kuan, ang imuhang BM niya. na maayong hapon lulos. Anihan ang Rain na. Sa itom nga tabel. Si Raina Jua Kuin. Asa na itong akong maninay? Wala na itong atong ato akong maninay. Nahiubos siguro to. Okay, bugal-bugalan sa Raina. Eh nga, agoy, wala bayari sa Madam Elve. Momento na, sukat na ito. Wala na dahil si Kwan akong maninay. si Raina ginakaamong siguro ito din. Mayo de ikaw mala mo musokol ka og bugno mala. Pananglitan. Nay kay storya imong uyab nga si Ven. Dito sa Wintingsen. Nakit-an nimo. Bugnoon nimo de. Nakakita ra ba kog binugno ay gabi sa video ba? Basta nakaliring na gina mga bae. Ang isa nakasunina og ito, mang isa nakasunina og puti, nakasiyor traba pati puok. Nagbinugno ay nagdimtanay sa buhok. Trouble mga bayhana, uya katong nakaputi kay dako-dako ra babuya. Ang katong bae nga nakaito medyo og slim. Grabe mo ko, mas mura po kining damang po. Basta nakaligid-ligid yung mga tao na sa palibot. Wagit gibuwag. Gibuwag manggali, pero dugay kayo. Grabe na nga ibot na sigurong buhok ato ginawiray. Dindot siguro tanaw no kaning si Raina o si Mala mo yung magbugno, no? O di ba kaha si Maninay? Si Manin, ambot, musokol, mapukari silang bugno po. BM gani, no? O ba gani? Dagan ba yakag BM lang? Munang, bisag naminaw na radio, makasyari si John, kaya nakabunda kayo BM. Ay, mao lolo. Mao, perting maoha. Ay, imong gi bugal-bugalan ang ako nga maninay. Na agoy si wala bayari si Madam Elvin.
Hello, mlo. Ang legs man ang imong gitar. Si legs. Kalayo na po kayo ang legs. Nakasyort ang pook niya sa legs mo tanaw. Wag yun. Layo na yun. Kaya nang imuhang calculation niya man. Layo na kayo. Asa mo kung mubo ka ng short, dili kumunta na sa legs. Ay, sa pagkawa na, kinjuret ka nang sa banda na nang nasa kwan, at dag, dag, dag. Wala. Kanto kay mubo kayo ang short. Wala, di na ta makakita na sa legs. Okay. Kala rin ka buya. Dito kita mo tanaw atong mga singit-singit dapit. Unsay gawayan nila lulo. Kanong nagdumot man. Nagdumog. Wala nagdumot, nagdumog. Ambot, unsay ilang gawayan. Pero mabalik rata kayo, mapahinomdom sa tagikan sa pikas kwarto.

0: Special.
1: XFM. XFM.
2: Oy, Arce, ursa ba ng F, ha? Kanig na sa imong card?
3: Kwan, Kapitan.
2: Ursa ba ng F sa imong card, ha?
3: Kapitan, fasado ang pasabot, anak.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Turbo user, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Magkadungog na ko sa Turbo sa Exipim.
3: Di palit dayon ko.
2: Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman.
3: Naulawan ko sa kunchik.
2: Pag tumar na ako sa Turbo, grabe.
3: Nakasiris pa.
2: Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
4: Kape nga healthy? Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon at vitamin D3.
5: Ako si Michelle Dante, taga-Bayugan. Pag inom na ko Premium D3 Coffee Mix, wala na ko gibati ug kakulba. Maong kanunay na ko ninom og Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle di ay ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gamingod akong tiil. Taog likod sobrang kasakit. Pero pag tumar na akong Sister Pain, grabe, ipigtino kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga buki ka.
4: Zenthon Plus Go.
5: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip Station Manager. Dili-balikayan ang kakapoy sa lawas. Bumikan kini sa stress sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod gapon. Usa-usa ba ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Zenthon Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Zenthon Plus Gold. Ako usab, may gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Zenthon Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka niinyo nga proteksyon Zenthon Plus Gold. Labi pa sa itong mga kagisunan, mga kababayanan, na dunay bukol-bukol sa suso, guter, uguban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo Zenthon Plus Gold. Labi pa ug aduna kay balatian Zenthon Plus Gold gamita.

0: Dentong Plus Gold.
1: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel. Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix. Para sa mga busy at laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Santone Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health para sa mas productive na araw. Simulan sa loob ng katawan. Santone Gold Herbal Capsule.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Siyempre, mapalit sa mga Generica, TGP, South Star, og Mercury Drug, Santon Gold, Coffee Mix. Kay makapadan ang kini sa mangit-ngit nato ng mga pamalit. Tungod sa glutathione o collagen, gama sa Gets to Health Incorporated. O, diba? Wow! Grabe magbahakak ni Mala diri. Mala, ganun ni bahakak magagmayo, Mala? Oh, gahapon ang iyang bahakak ay balig lima. Karon balig unom na. Sato panadugangan pagyod ang iyang bahakak di ay. Karon palo na siga. Request ko song sinungaling palaka. Kana. Adi, nataan ang mga sinungaling. Magkuanta ron, kaning magbisrakta. Sige na, sinungaling. Mao, ang song. Natanawa. Mala, aning kalampag na po ng Reyna, mala sa imo ang risquets nga song, mala nga Reyna. Okay, dugay na baya. Walay pundong atubig sila ni Mala, munang nanginhanglan siya og rain. Kay para inigabot ni Ven, makahimasa, makahugas, para fresh. Humor. Onya kay maanam dahil si Mala nga, ayaw na talo! Hilomlo! Ang legs, man ang imong gitan ng legs, asa pumutan na o ng legs, daoros. Kaming mga tiguang na, kaming mga nubinta pataas. Hindi na may mutanawa ng mga legs. Basta ka ng mga mubo o ka ng siyort. Dito may sa kanang punuan, dito may mutanawa. Kung basin og mangit-ngit ba o hayag-hayag. Muna yung gusto. Samot na ng mga kuana para na ko, 90 yots na. Kung wala pa na ko, pahonong ang 90, wa na. 115 na siguro ko karon. May gani kay pahonong na ko sa 90, kaya ron nga napay makagukod-gukod na ko. Nay makaapas ba? Katong mga kusog kayong muabante, maabsan si Jose kay nihunog na mas 90. Katong mga wild-legged niya, mga wild-legged kayo, og di mala pa, ay natalo kay wild-legged may mong tanahon. Dili kumutan na ng wild-legged mala. Gawas kung magsaya. Kung magsaya, siyempre, ang wild-legged yun mo yung matapangitaon. Pero ganit na ka-siyot na niya puo kayo. Kanang puo kayo ang siyot nga nagtukaw-tukaw na lang ang distansya. Di na tamutan na ng mga legeds. Dito na tas punuan. Atong adinaw niya o kanang mangit-ngit ba o hayag-hayag. More, na importante na kay kung mangit-ngit, palitan na ito ng liha. Ito ng regaluhan o kanang liha. Pero gani o kanang hayag-hayag. Gamitan tana, palitan tana ng barnes para musina o giyon. Ayaw! Ganong ni bahakak man po ka lang, balig unom, grabe silang lang, balig pito. Malagi palabuan ang imo ang katawa, malagi ang imo ha, unoman, kalang lang, gipito, ganyan. Gisi, ganyan ni silang lang, ganyan, abot siguro ni sa dalungan, ubos ang gisi, ano. Bot, kabalo na si, og si Kinsa, si, Bot-bot ka balo na si Ogin sa kalo. Sa bot-bot.
1: Ayaw!
3: Ay na po ng Raina. Oh. Nag-bot-bot na po ng Raina. Oh. Ay na ta, di mo, Raina. Oh, mo man na imuhang kwan.
1: Ayaw!
3: Nang imuhang si tawag ani. Usa sa imuhang mga papel.
1: Ayaw!
3: Maulo, nubinta na dahil ka... nubinta na ko. Na 1922, magkano tao. Pero katong dito ko sa kuan, sa lain pa ko nga planeta, gipahunong na nako akong edad nga nubinta. Kay labi na nga daghay mga nagsinabot nga mga dalagingging. Di man na sila makaapas kung akong iswag akong kwan, kada tuig mag-uswag ko o kanang edad, di man na sila kaapas. Unya ma maguna kog maayo nya napay mga nangaiwet nga mga wiligid. Dali ta makahapuhap anang kalakiha o ano na nagigihunong na ko ang nubinta para nga daghay makaapas. Samot na tong kusog mo moving. Bugoy. Si bugoy. Ikaw ramay mo bugoy. Mura bukao ka ng silingan dahil takay kahibaw kang bugoy ko. Ayaw! Ah, ma, kuan mo gini si Raina ba? Mo gini papela ni Raina. Arang gini siya ka kanang mga manggibuhat-buhaton, manggibuot-buoton. Mo na iyan papel.
1: Ayaw!
3: Okay lang utana og papel di hapon. Pero kanang manggibuot-buoton, yan mga mahahili kayo manghusga o kanang mga tao. Yan na yung mga pinalabi. Ayaw! Nawayon. Oh, mao ni siya. Mayo e paro-paro ka itong sampot sa baka. Katubit ang kaliba. Ay, nako. Ako, dili ko happy. Oh, siyempre, asa makahappy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na, ah, grabe, nuibin naging malawang. Baka, kde, kuan malan. Nuibin naging kapok. Ganiha, pitor man to. Pero nuibin na. Kasayon man, si Malang, di mangi kahappy, kay perminti ram ka mag-uol. Perminti ram ka mag-mugtok. Kay mo man na imong papel. Na may mga tao nga perti nang lipaya para na lang o grabing baka ka na lang di abot na dito sa kuan loyo sa dalungan. Nga ikaw dili ka hapon so lisod po nga na po bang kay baryo nun muna ingon ba ni Srayn na nga ingon ba Srayn na nga wakono di kuno siya plautang. So ni ako pa ding ito ng bahakak ni Mala di reperti naman ni Naghana. No, isa, dua, tulo, upat, lima, unum. Sato pa, dosi. 24. 30. Grabe, 30! Grabe na may bahakaka din kang makamala perti na maging kuana ni. Grabe na. Kani, muning bugno sa kanang katawa ba? Bugno sa katawa. Ikaw, Roman Lulo, ang samukan. Samukan, sinamok pa na ko nimo. Sa pagtoo, kanang nagduwa, taghulin, kayo magsamok-samok ko. Wala. Kanag-kanag samukan, kanag-kanag tapa na sa bangko, mag-itskuin lang. Sig pangayog papel, sig panghuam og tahal. Basag nagleksyon ang maestra, sige panguhit. Muna yung samukan. Ako, tuwar ako din. Ikaw, layo ra kay ka. Ang imo, sige ra kayo, pamuhat-buhat niya. Buhat-buhatan ko nimo mga kuan. Puro magsilingan, buro-puro lang siya. Nakita siya nga ako, nagbinugoy ko. Happy ko permero. Permelo, pa wala sa kalaay ba? O, muna yung dapat. Happy. Nabaya na sa kanta. Happy, it's the people. Happy, it's the people. Sister and Stinted. Oh, no. Alam na. Oh, no. sa una ramanggaw ka, lambe dagaw ka. Oh, aday. So, sa una, bago pamagay ko dali sa Francisco. No, sa una akong nadugay na ko dali. Bago pamagay ta dali, ingol tag dugay. Pa? Og mukohet gabi elo. Aha? Usa ni mukohet. Usa ke kisa may kohetor wa wa may smansanditas dire. Usa may ko mala tarongan ay mukohet kohet ya mala. Pero mukay nom nom sa tagi kan sa pikas kwarto.
2: Lolo Jose sa programang Halo Halo Special.
4: X FM.
5: Kap,
3: ay,
5: para sa day mong birthday kap.
3: Eh, November to.
5: Usang tuig ka kap?
3: Kada tuig, alangan na mag sometimes.
5: Galaw gaw, bungot sa ito'y
3: exciting.
6: Exciting!
7: Sister Pain! Ako de si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang ilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
8: Sister Pain! Tanggalang pain! Fast and safe! Yeah! Sister Pain!
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga bukika.
11: Atong paminaw, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
12: Kung nagwan akong mata, nagpangog Vision X. Kung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Pura ko ganang malipong, masakit akong ulo niya. Pag gitry na ko ang Vision X, eh, sige mo kadungog. Kaya ba akong pananaw, nawala tong kahanap niya, magluha-luha. O katong ako giyawag ako makaigsuunan, nga naigipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, ato lang kita sa produkto nga makaalibin sa itong lawas, baka kung sa itong mga ipangbati. Hindi man diha-diha dahil pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay itong

0: Ibilin na anas ga New Corellia del Pilar ni Corellia 69
1: bilig pa ka magkape
0: sa plus kopi mix pa ka katilaw naman ko mayong tulog ma normal imong ihi
1: kumusta ang imong pagbaw
0: arang ko karong panahon na lami gyud sa kanang lami sa plaza gyud ako nga gituyo kadto sa istasyon tong una tong wala pa bitaw ay clinic dito sa palengke ito ko nagpalit atong mga kaigsuna nako naminaw karon inumog santon kopi mix kay lami siya lami imong tulog pagpunit sa mga bukol-bukol sa imong pagihi kay may imong tulog.
2: Mapalit sa mga butika nationwide.
3: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
4: Clear Skin Beauty Soap.

0: Young Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Kaping healthy? Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santone at vitamin D3.
3: Sa una, inom ko ordinary nga kape. Sige, aslo makumpiyan. Karun, pag inom na ko premium D3 Coffee Mix, maayo kayo akong pamati. Ako dahil si Richard Ferrarin, taga Flumulog, South Cotabato.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Turbo user, atong paminawan.
5: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit na yun ko. Bisan tartik, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
4: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, umuligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabag yan!
7: Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one.
7: Sa presyong
6: magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yan namigin!
6: Santon Plus Herbal Soap.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Uy, ang pagani, mura lagyuk, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga ano, anxiety?
12: Excited!

0: That song was brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Siyempre, mapalit mga katropa sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP, ang Generica Pharmacy Nationwide. Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, nakapantambal-tambal pa ka. Doon naman ay kamunggay, mangustin o soya. O ng puwersa yung nindota kayo mga sanag-sano. Pwede po na mapalit niyo sa Unlinis. Gama na sa Gets to Health Incorporated. Ting ting ting ting daghan trabaho gikapoy ko. Ah, di ay. Matog. Ha? Matog siya. Sato pa wak-wak dai ne. Kayang gabi mulupad na po. Kung nakatubag pa si Mala gahapon sa pangutana kong kinsa nga queen. Ang daghan kayo og

Asa yan man ka grabe katong gikomot-komot. Ako kay ganahan ko kanang kumot-kumoton ko kanang akong likod kanang inighilot bitaw. Si Lolo Jose nga guwapo. Sabadaan lang. Punti na po nakabakak silang langok. Ay nara po yung laklang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 24 kabakak. Ay nako, mga langit. Lang, katong imong auntie lang. Nag-charge man to lang kay mo kapakapa man o niya mo tugpa na po na dito sa kuwan minsinitas. Manguha na po na dito kanang kuwan na may masibsib dito nga kaning mga sitawag ani kanang bang mga tamsib ah muna yan. Muna yan kilaw kay kung si Mala kung nakatagda pa sa akong pangutana niya hapon. Ako aunta na tong premyohan. Ah, kung kinsa kay si Mala raman po to nga akong gipangutana. Wala man ko, wala man to, dili man to pangutana sa daghan. Si Mala raman to. Kinsa nga queen ang daghan kaayog titulo. Ang tubag ato Raina Juwakuen. Daghan man siya titulo. Mo na nga kausa ganito iyan titulo lang. Oh, kanis lang lang kabalo man kay iya man ning anti sa Pittsburgh. Oh, daghan kayog titulo ning si Raina Juwakuen. Kanang iyang pagka Brokinto. Kanang iyang pagka Bagulbulan. Malabi-labihon. Niya, hinawayon pagiging kayo ni Jose. Hinawayon kayo Jose. Magabaan na bitaw na. Madagma na sa basakay. Masuko ra ba siya lang o kanang happy ka lang? Maana na na siya lang nga agrabihan nila, happy man sila. Ana si Mala, wala ma. Ngita na yung kanang ma. Galing lang kay si Mala kay nawa na. Wala to si Mala kay nagchat-chat naman po to sa iyang win-win niya nga katong taga Verdo. Klaro na kayo. Katong mga driver da, mga tricycle driver, mga tindero o mga tindera, mga kargador. Moni sila gahapon kay sa ulog biya gahapon sa kwan. Hirots di bago ta gahapon. Kung saka ito nga holiday gahapon, matay na yun. Anoon ta naka-burnout magod gahapon god lagi pot. Sungot kay burnout kalita. Si Gunso na gin ba? May gani karo kay wagi atol sa haluhan. Duha ka panahon ito nga sigara burnout ang haluhalo. Sungot may siguro na sila sa haluhalo. Akong duda ani mo nag- dahil nagkuhan ani ba? Na ay nagsogo ani ba? Siguro katong rain na. Di man ko na siya ganahan o galuhalo. Kanina nang rain ng ante nilang lang. Di na siya ganahan o galuhalo. Ang iyang ganahan na kay katumang kuhan. Katong iyang paborito ba? Kung kinsa na ha kinsa kanang imong ante ba imong ante sa Facebook na di bye na kuno na hadlock na manis lang lang. Sige pag bye bye di ako sa iyo lang kay tugpahan na gapon ng iyong minsinitas kanang iyong balay basta buoyog na lang iyong balay lang. Nitugpa na lang imong ante.
Oh, kay naka-sards naman. Oh, pero og naka-tag na pa si Kuya Gapon, si Mala, ang makapremyo ginunta na kuha to og way oras. Kung kinsa ang queen nga daghan kayong title, mura-mura og si Manny Pacquiao. Daghan kayong title. Oh, pero lang, kay nagbabay-babay naman ka diya lang, ha?

babay-babay na dala ko ay tips din mo lang. Inumdumi ka na akong tips lang. Basta mo uyog na gani ng inyong bay. Pasabot, ana, dunay nitog pa. Mahibol, ang maka nga, masunganong ni uyog mo ng bay na mo nga, wak mo tanay linog. Kay mailhan man og nailino kay mutotot ba yan ang cellphone. Oh, kay na bukuan man ang taga MDRRMO para kik bana man ang cellphone. Oy, na ko noy linog. Dol-dol ra sa inyo, linog. Pero gani ko lay linog. Unya ni uyog ang inyong balay. But pasabot nay naka-charge. Kada bang matog bitaw og hapon-hapon. Sumangin lang ako ng kapoy ko, no? No? Kasi ni kapoy na maglupad-lupad ni kagapoy. Kasi hindi kapoy na na. Mabunang ginang matuog na ako ng ogdili na adlawan, mga buntag, na. Mga hapon-hapon, kay mag-charge mo na. Mag-charge na. Kanang ibalik niya na kuhan, kanang mga kakapoy. Pero usahay, mag-premium day trainer na, wana, instant energy na, lupad na diretso. Wala na. Ayaw! Ayaw! Bona dia ang mga birada. Bosa ikaw dia lang, ha? Ayaw gyud kumpiyansa lang. Ayaw! Ikaw man lah, ha? Basta mo tayong naganang inyong balay man lang, walay linog. Ayaw! Nga, mupahinay-hinay na ba yan na yung tingog, ana? Kanang inigtugpa na, kanang nakatugpa na, mupahinay-hinay na yung tingog, aron ingnon nga layo. Muna na na. Pero, tuwa ka rin na sa layo. May ilan ba na yung nagtuwa sa layo? Kaya mo na, wak! Wak! Pero, dool, ragani, kaya mo pa yung pagtugpa. Pero ino, hinay pa hinay-hinay ko na, karo ino ko nung layo. Sa layo, nga naaram na sa doon. Lahi, lahi na nalinog. Oh, lahi gani. Bunay pagtugpa sa kwan. Ali dere kay, mga buwan na mong kodya. Sa pagto, wak-wak kay. Ambot ni Bolo. Basta mo na ginayakong tambag ni mo lang. Ay, kabot-ambot niya lang. Kaya ka ni si Mala. Sweeto na ni si Mala ni mga linog-linog. Nga dili mo tingog ang silpo. Kabalo na si Mala na. Kay naabiya po'y daghan dito sa birdo. Mukarat ka nito sa birdo ka nito. Mukarat kito. Maanan ka ito. Mukarat. Murabag ka ng Armalite mga naka-automatic. Isa na kapislit. Hurot ang isa kamagasin. Katong mga... Unsay wa lo. Di man ko mahadlok lo. Kung naay mo tugpa, aw ka na. Atong palakpakan si Langlang kay di man ay mahadlok kung naay mo tugpa. Atong palakpakan, talagsa na kaya nang di mahadlok. Ay, no. Kanang di mahadlok nga, nag-uyog-uyog na ilang balay, bisag way linog. Ayaw! Kaya, mukalit nag-hong-hong. Gihangak mo na, kay layo kayo. Sa'yo na ang kaanang buabot dito sa kwan, Bayugan Skito. Ayaw! Muabot dito sa Buenas Gracias di Talacogones. Mala, asa ka na ng lugar ninyo, Mala? Nasa, kuha na, sa Gulan ng inyo, Bigkor? Asa na inyo? Bigkor na inyo, ha, Mala? Naraba ko na yung balete, di ako na sa kuha ko, no? Asa na nga, kuha na, puro 14 ba na, kanang na yung balete? Ako na ba kayong balete? Ingon na ba sila nga, kami ko nung balete, na ako na yung magpuyo? Lisod po nung na ang tanang kahoy na maging nagpuyo niya. Kanang mga anay, mga migas, mga tungaw. Usahay ganun nga, makapuyo ang guys Jose niya. makapuyo. Usay o. Usay o, mana. Na mo sa balete, nagpuyo niya. Sabi na siya. Be, usan niya. Ang wak-wak kinoon lo ang mahadlo ay di ay.
Kuya po dahil desa lang lang. Saktor gaday mo kay imong ante. Imong ante mo tugpa nga ikaw dili mahadlok. Sato pa. Klaro gyud kayo dahil. Nga wala gyud dili gyud mo mag-inon sa ay. Kay ikaw di makamadlok. Nga ditugpa dahil imong ante. Sa nya imong ante di pod manghilabot. Kay mag-inon ra nga. Kay di ay ni agi ra dai kay ni pahuway. pero moabot na dito sa kuan puro 14 dito sa Bigkor Magoro na daga may balete. Masangit na mo. Ayoy. Mo ginagingon ya nga ayaw gyo kumpiyansa. Nitingog na ang itimailhanan. Nga napupos na po ng atong pagugoy-hugoy dress kalibutan sa mga kag. Ugma na po tapuhon sa susamang itatsyon nga po. Sanga na lang sa kinatibok ang puwersa sa XMM's Network Philippine Pines. Atong kauban sa Picas Cuarto si katropang Kiano J. Sibyal. Sani, lagilo kay musokol ko adere na bugno ano kay musokol na ismala alang sa nagayosang Pilipino sa Pilipin Pines kini na lang si Jose Moingon ikaw pa daog sa dautan dagang dautan pinaagi sa maayo it's

0: XFM.
1: XFM.
0: Gumamino Kazex.
2: Sa una, pobre kami. Ang sudad, nag-isa na yun sa buong bulan.
0: Gumamino Kazex.
2: Sukad na minawin sa X. Dato na mi. Ang sudad, duha na ka buong bulan.
3: Exciting!
4: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
5: Agusan Lending Corporation.
4: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
6: Kining programa gihatod nga nakaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod ba hinoon sa linya sa kuryente. Pahinumdum gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
0: XFM.

0: Rhino Car sur XFM.
1: Hoy, Mrs. Pakuratir ko ng imuhang bala, Mrs. Nga, kanang imong kamaguran nga anak. Dili na iya, ha?

0: Oy, master.
1: Oy, usa man ka.
0: Klaro ho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dili ka, oy. Ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard, unya permi mabilar kay ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao tong na balaka ko kay bastion og mabuta na Hinoon ko. Sa akong pag duty, nakadungog sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana, ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Ang mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirminga sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa Pirmin kong tulog. Jobert Tennis, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sagayon ako na, miss. Yeah!
8: Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanami gin.
13: Santon Plus Herbal Soap.

0: Ease the pain.
1: Ako din si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Ease the pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Ease the pain.
0: Ease the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Ease the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Zenton Plus Coffee Mix.
3: Hidrata bolong. Taladere, Santa Irene. Porok 9. Prosperidad, Dago, Sansor.
4: Pila edad mo na?
3: 61. Kuhay man ko. Itipay ba ko ang timbang. Tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka ng mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas. Oy, kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Istak ba ako mga kape? Mugi kape na kong pagagamit to ng Santon Coffee Mix o premium deep drink.
4: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Nag-os-os ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim liver. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
4: So, muto nakapa-sexy sa'yo mo ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman eh?
3: Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pareha sa ako, adiriya sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag konsisya ko ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero, pila

0: Gold Coffee Mix nga adunay glutathione and collagen. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk. Nakasulay ko 1 week galisurog tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Hidrata Bolong. Tagadere, Santa Irene. Porok Nueve. Prosperidad. Dago Sansor.
6: Pila edad mo na?
5: 61. Kuhay man ko. Iti pa iba ko ang timbang. Tapos high blood ko. Napay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka na mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas. Oy, kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Iskat ba ako mga kape? Mugi kape na kong paggamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
6: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
5: Nag-usos ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim lay garong day. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
6: So, kung ito'y nakapa-sexy sa imo ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman?
5: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag kunsis ako ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero pila na katuig. 2 years naman ko nagdamit ini.

0: dali sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, katong wala pa kung maminaw o XFM, tawagun ko nilang bayot.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon nga naminaw ko ang XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katang... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Bang?
3: Exciting!

song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: That song was brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Par-par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Na kay anak sa gawas?

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Gold.

0: Gani para always looking young and fresh, Mug Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
2: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
1: Oh, gali, diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magkaan.

0: Sancton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pag sakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Oy, par! Pakuratira mo rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na put, sukan ka niya to, sayang saat. Oy, wagay na to man.
6: XFM!

0: Car sur XFM.
1: Hoy par, pakurati magudang yung pitaka niya nga. Ang sulod yung pitaka, puro rin mga resibo.

0: isda, isda, isda mudra, isda.
1: Oy, anche.
0: Isda kap.
1: Baligyan ng imong isda, che.
0: Pahiwa ka. Asa mong ka makakitang isda nga panghatag? Natuog ka.
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
4: Zanton Plus Coffee Mix, sa kalami sa aroma. Wala lakay, pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa. Balit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka cyclist, pirmi gid kong gatumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
8: Dili na lagi.
7: Kalit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dong.
8: Unsa man gyud?
7: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
8: Turbo.

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Gold Coffee Mix.
3: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Etris ang akong pangidaron. Dugad na kainom ko sa Santan Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sa unya, magkapabata po sa atong pamanit. Santan Gold Coffee Mix.

0: Can Nationwide.
1: Sister Paige. Si Sara Daini, taga Cagayan de Oro.
2: Usa ka call center agent.
3: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
4: Nahiragyot ang tama sa ako sa Sista Pain.
5: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
6: Sister Paige. Tanggal ang pain. Fast and safe.
7: No! Sister Paige.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Sa mga butika.
10: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
11: Kinik karuran taga Matina. Akong mata may buga nga mo. Labon na pag. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus, sa isa lang kata. Aksyon siya kawala. Mas guwapo yun ang picturing class. Dalirag yun siya makawala sa kungkwan sa mata. Mga gabon-gabon. Kamu, mga kauban ako na nasa Matina. Sistingin ninyo na eh. Ang refill lang lang sa tricycle. Mga po ni ilang ginainom. Dalirag yun sila mga kwan kayo. Magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamu po. Sistingin ninyo kamu lang katilaw para makita ginin nyo kung sa pektibo ang picturing class.

0: Mapali sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy pare! Kung dugay ka ni kasugton sa imong panguyaban, ayaw pagsugusuko, hulat langgod, o sagog ka. Exciting!
3: Mga katupa, exciting!
4: This song is brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.

0: sur RXFM.
1: Par, alay pagod par, paminaw ba? Pakuratira gud ng tag-iya sa karindriya nga. Ikaw mhugas og plato kay wala kay ikabayad?
2: Exactly.

0: sebelum gadong, ternyata a 5 pesos. Maka grocery ako, pan, sapatos, uguban pa, pantalon, ugrilo, quintas.
1: Ha? Karun di pa?
0: Karun, dili na. Kaya na CCTV.
2: Na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
4: Marlene, o Chia, gasiyok akong dumulang piging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kayo siya.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom og kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, gitistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistinge lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
11: Tila ba may hangin sa tiyan?
12: At masakit sa pakiramdam?
11: Kabagyan!
12: Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang,
12: tanggal agad ang kabag.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
11: na all-in-one.
12: Sa presyong
11: magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Mahal, kumusta na ka din sa abroad?
14: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit masap ko og Santon Vitamin C para sa mga bata.
13: Ay, salamat.
14: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
13: Ikaw po, pag inom og Vitamin C, ha? Amping di mahal, I love you.
15: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako ni IC Dan. Usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na musakit akong kalawasan. Usa, santang dili pa kaayo musakit. Tumaran dayo nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Hello, ako si John Jelly Brias. O sa sabaga anchor, matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun na ako, mga pi, o Santon Plus Coffee Mix. Dako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako, kadlaon pamumata na. Tatanan nga wa pakasulay ni ini, ubay-ubay nga mga sakit, wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae po, ang hormonal imbalances. Kailangan yung ko ani Santon Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito nga program. Ang ingredients ni ini mangustin o suya powder. Dako kayong ikatabang ang maong Santon Plus Coffee Mix mo nang ako gining marekomendahan ninyo. Halas, sulayin ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.

0: Kapaling sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!

0: know our love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: Kung Mamino Ka sa XFM.
2: Sa una, na ako'y 20 pesos, maka-grocery na ko. So karga na mina ko sa X, wala ko ka-grocery, oy. Alang-ala nga, nakala may CCTV. Ha! Exciting?
3: Mga katupa, exciting!

0: Hoy, mẹ tra.
1: Libog ko ba?
0: Ano nang libog man ka?
1: Unsa ko bileon kanang gapa o panget?
0: Ay naara na sa imuha dodong metra. Kung dito ka sa gwapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa panget, nga magsakit imong mata.
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo. Dahi kagyog o. Pero sige, tanahonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
4: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, girecommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Pasulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Pag inom og Premium D3 ra gyud ang nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
12: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Lahigyod. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balik.

Sheila Tampos, 30 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Unahan sa kuani nga kape kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regude. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
1: Ipilis sa mga butika.
4: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kanihan to, magsigit ka tumang sa computer, magamit og mga gadgets, sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo, gikan sa gadget, paingon sa kung unsa imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo-action og luha ang akong mata. Halang, sa dihang nakadiscovery ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sukad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyud alibyo ang akong pananaw, nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gyud siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata og magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision

0: sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Adlaw-adlaw ng Zumba. O niya, kusog kayo mo hab-hab. Exciting?
3: Mga katrupa, exciting!
4: This song is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.

0: XFM.
1: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
2: Mga katupa, excited!

0: sa XFM.
1: Uy, mati, kanang uban ba? Wala pa ganing kagikan? Nangayon nagpasalubong. Excited?
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una? Oh, siyempre, nagyoy panahon na magluya ta. Say, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kaya nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga

0: pusi ora bago ko muadto sa eskwelahan. Mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santon vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, arang manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Marita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na akong kutis. Kinaadyo ni siya glutathione og collagen. Daghang salamat Santon Gold Coffee.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist, call your doctor. Mapalit sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: May man among bagwan sa kanang Santon Plus.
5: Kumusta sa pag-inom nimo sa Santon Plus Coffee Mix? Unsay nakatabang?
4: Kuha na kadtong akong sakot-kuto bitaw. Nawala murag nawala ang hapdos tapos sa kumbana pagpaihi bitaw. Dayang prostate na may prostate. Gawa sa maintenance sa doktor nga tayang tambal niinom gyud siya ana. Mo gina pa yang coffee pot kay ang synthetic baya mas maka ano baya sa kanang lawat nga hilig ba gina sa coffee. Nang pinaka nakatambal pa ka sa imong balatian.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Sa una, lagan kayo ko. Nag-asa rin ko wabot gun. Oh! Ikas Mati City, ato sa Tagum City, o gini sa Turel. Sukan nga naminaw ko sa X, di na ko lagan.
8: Ayo, ayo. Pati rin wag kayo lang-lang di ay. Kaya tago-tago kasi mong utang. Yari ito yung mong utang, oy. Ako sa kong kagod, dugay na kong kayo ni last year pa.
7: Nibalik na mo si Judith. Mutago ko din sa ilalom sa rep, eh. Exciting.
9: Exciting.
10: This song is brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higa.

0: sa XFM.
1: Weh! Sauna! Sa wala pa ko ka paminawag, XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sugad na ka paminaw ko, XFM! Weh!
2: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
1: Pagawa diya! Wapag ko na wag panglaba dire! Unyang daw-daon! Manghugas sa kong plato! Weh! Pakalagot!

0: kung maminaw ka sa XFM.
1: Hala, oy, di mo dali siya guwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.
2: Exciting.

0: acum Mamina Oka sa XFM.
1: Hoy Mati, kalang uban niya, gamay lang ganit kayong away, nagbulag dayon. Excited?
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Thanks sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi ninyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tingin ka tuwid niya, dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog, magdamgo na good ko. Kanya ito, dili man. Basta mag-inong ko Santon Plus.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal
7: Island.
6: Ako dahil usaka trabahante sa Davao City Water District.
7: Ako na-assign sa field.
6: Ang akong trabaho, hago kayo.
7: Pero nakabati ko sa radyo nga na ay
6: copy daw nga
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ya camera kong trabaho,
7: kapo yung kay pag-uli.
6: Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit.
7: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
6: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
7: nawala sa
6: busa. Epektibo din yung copy dahil
7: yung Premium D3 Coffee Mix.
6: Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District
7: nga nasa field na sign
6: nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli,
7: distingin yung inom ning
6: Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bag-ong produkto?
10: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Aw, oh, what is a mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man pud kini sa mood.
9: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at nisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan, Santon Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase og stress reliever po na siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanit, itong og dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santone Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen. Namuti ko kung ni baby

0: Sancton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gamingod akong tiil. Kita o glikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
4: Uy, apo, monkeypox mana.
5: Unsa mana?
4: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang nikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
5: Hala, imot ko inom.
4: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
5: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, lolo.
4: Atong putitahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
5: Samtong vitamin C.
4: Magsanton vitamin C.
6: Vitamin C. Vitamin C. Magsanton vitamin C.
7: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
1: This song is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural protection, araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan, malusog na pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa panibang edisyon ng ating programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama naman ay lingkod Sir Michelle Hinas, dito sa ating programa syempre, atin sa atin ito ng Yes Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto po natin. At ito po ay mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Siyempre sa program po natin, mga kasama po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw partner at magandang araw ho sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas ha, na nakatutok sa daily program natin na tatalakay sa health and wellness, lalo na yung naturopathy. Ano, katuwang natin ang mga produkto ng Yes to Health na totoo namang marami po talaga ang natutulungan sa ating pong mga kababayan. Sana po yung nasa maayos po kayong kalagayan ngayon ha, habang kayo po ay nakikinig, at siyempre mag-take note po kayo para meron po tayong matutunan sa araw pong ito.
1: Ana, sa mga kababayan natin, pwede kayong makihilo-bilo dito sa ating pong programa sa pamamagitan ng pagkapadala niyo pong mga mensahe, mga questions, inquiries po niyo about your health. Text lang po yan sa ating numero, ating pong text line 0969-609-6545. Bisitahin niyo rin po ang ating pong Facebook page. Pwede niyo pong i-follow and like niyo mga kaibigan. Ang ating pong mga Facebook page, i-search lang po, Yes to Health Inc. At yung isa po nating Facebook page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, para updated po kayo lagi mga kaibigan sa ating pong mga announcements, mga pa-promos po natin sa ating pong mga produkto mga kaibigan. At makikita nyo po dyan ano, sa ating pong Facebook page, may mga kababayan po natin na nagpapasalamat, nagpapatotoo sa bisa na nakamtan sa pag-inom ng ating pong mga produkto at gano'n rin sa pagbisita sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Kaya inaanyahan din po namin kayo na puntahan nyo po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa lugar po ninyo mga kaibigan para makapag-check up po kayo ng libre, ma-assess holistically ang inyo pong mga karamdaman at mabigyan ng lunas yung matagal nyo na pong iniinda na mga sakit mga kaibigan. Yes to Health Clinic, puntahan nyo po mga kaibigan, open po tayo araw-araw mula Linggo hanggang Friday.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway,
3: Freeway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
4: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
5: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sunzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Sunzone Plus Gold, mambibili sa inyong mga suking butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sunzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sunzone Vitamin C, mambibili sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang bago!
6: Pag may sakit ka, try mo ang Premium D3. Kasi yan lang din ang pinagkunan ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa Premium D3.
5: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Secret of Health, Health Info.
2: Okay, balik po tayo mga kaibigan. Health Info naman tayo. Ikaw ba ay nakakaranas ng hirap sa paghinga na may kasabay na ubo at lagnat? O pwedeng ikaw lagi na lang nanghihina? Marahil ay sintomas na po yan ang pneumonia. Ang pneumonia po ay isang malubhang sakit sa ating baga na maaaring makaapekto sa kanino man. Ito po ay pwedeng banayad o simple. Pwede rito maging malubha na pwede maging sanhi ng kamatayan, lalo na po sa mga pasyenteng matatanda, sanggol o yung mga taong immunocompromise. Ibig sabihin, mahina ang kanyang immune system. Ang sakit po na ito ay isang uri ng infeksyon na nagdudulot ng pamamaga sa loob po na ating pong air sacs at mga alveoli sa baga dahil sa ito po ay napupuno ng nana o tubig. At yung mga alveoli na yon o ang air sacs natin sa halip na malagyan ng oxygen o hangin ay napupuno ng tubig kaya nagiging dahilan ng hirap sa paghinga. Ano ang mga sanhi ng pulmonya or pneumonia? Unang-una sa lahat, yung tinatawag na pulmonya dahilan sa ating pong community acquired. Ibig sabihin, nandun ka sa isang lugar na karaniwan may mga taong nagkakaroon ng pulmonary problem at ito ay nakahawa po sa iyo. O, gaya nung panahon ng pandemic na laganap talaga ang mayroong mga infeksyon sa kanilang baga. Pwede rin kung ikaw ay nakakonfine sa isang ospital, doon mo ito nakuha. Ito po yung tinatawag na hospital induced o pneumonia na nasagap mo sa ospital. Kasi alam naman natin na sa ospital ay may mga nakakonfine din na mayroong mga pwedeng nakakahawang sakit na ito ay pwedeng resistant sa antibiotic. Kaya pag ito'y nalanghap mo, pwede itong pagmulan ng isang uri ng infeksyon. Pwede rin na pumupunta ka sa isang pasilidad pang kalusugan, katulad ng mga dialysis center o mga clinics na nagpapacheck up ka at ito po, kagaya ng mga ospital, pwede rin nakalanghap ka o nakasagap ka ng anumang uri ng mikrobyo gaya ng bakterya at virus na nagiging dahilan ng pagkakaroon ng pneumonia. Pwede rin naman na nakalanghap ka no, ng mga mikrobyo na pwedeng nakadamage sa inyong baga at kalaunan ay pinagmumulan ng ganitong uri ng kalagayan. Pwede rin kapag nagkakaroon ka ng matagal na ubo at meron kang matagal na pagkakasakit na nakaratay ka lang, hindi ka makapag-exercise, bedridden ka, pwedeng ikaw ay magkaroon ng secondary infection gaya po ng pneumonia. Okay, so ano mga symptoms sa pwede nating makita? Meron dalawang klase ng pneumonia, isang bacterial at isang viral pneumonia. Pero halos nagkakapareho din ang kanilang symptoms. Okay, so pwedeng kapag umuubo ka ay may nilalabas kang medyo berde o dilaw o minsan may halong dugo pa na plema no? At yung lagnat mo sobrang taas na pwedeng para ka nagdidelirio na sa sobrang init ng iyong temperatura, lalo na po ito doon sa mga medyo maiidad na no? Na hindi na nila kaya ang sobrang taas na temperatura ng lagnat. Yung iba naman ay nakakaramdam na parang init na init at sobrang pagpapawis. Yung iba ay walang ganang kumain. O pagkawalan din ng lakas o madali silang hapuin o mapagod kahit naman walang masyadong ginagawang mabigat. Pwede rin ang iyong paghinga ay mabilis pero shallow breathing na tinatawag o mababaw na paghinga. Yung iba nagkakaroon ng palpitation, mabilis yung tibok ng puso. Yung iba parang laging hinuhugot ang hininga sa malalim na parang kapos na kapos. Yung iba naman nakakaranas sila ng panghihina na may halong panginginig at yung iba ay merong matinding ubo. Pero tandaan natin na ang pneumonia, minsan kahit wala kang ubo, ay pwede kang magkaroon ng ganito. Okay, viral pneumonia naman ay kadalasan gaya din nung sa bacterial pneumonia. Dito naman ay mayroong mga additional symptom gaya ng sobrang pananakit ng ulo at mas malalang paghingal o pagkahapo. Yung iba ay nakakaranas ng pananakit ng kalamnan na parang tinatrangkaso at sobrang paglala ng inyong mga ubo. Yan po ha, ang pneumonia, isang nakamamatay na kondisyon na kinakailangan po ay dalhin sa ospital. Hindi po pwede ang self-medication dahil kadalasan ang mga may pneumonia ay kailangan ng intensive na pag-aalaga ng isang dalubhasang doktor. Yan po ang ating po kinag-usapan, ang tungkol sa pneumonia.
1: The secret of health. Ayan mga kaibigan, ano? At kahit sino dok, pwede makaranas po ng pneumonia, walang pinipili ano, na tao mga kaibigan. Pero sa mga kababayan po natin na umiedad ng 65 years old pataas, sila po ang mas prone sa pagkakaroon ng itong uri ng sakit. Ganun din sa mga bata na umiedad ng 2 taon pababa.
2: Kaya nga nung panahon ng pandemic, di ba kapag tinamaan ka ng COVID, any kind of variant, kadalasan ay ikinamamatay ng mga elderly patient, yung mga matatanda, dahilan sa secondary infection ng pneumonia.
1: Kaya maalala ko nun, Dok, hindi pinapalabas yung mga

0: eh nakapagpahina ng immune system natin, or wala man lang tayong iniinom, doc, na kahit anong mga suplemento, kahit vitamin C man lang, eh wala kang iniinom, eh maaaring
1: saka yung mga simpleng ubo, partner, yung mga hindi nyo pinapansin ng mga ubo, na kadalasan lumalala ito, pwede kayong magkaroon talaga ng another infection, itong pneumonia. Kaya nga yung mga pasyente nyo na paralyzed, na stroke, mga bedridden, kailangan bantayan nyo sila kasi yung mga yan ay masyadong prone sa development ng pneumonia. Kasi sila yung mga taong nakahiga lang, walang exercise, yung baga nila, hindi masyadong nag-workout, na gaya ng mga active na nakakapag-exercise. Kaya kadalasan tinatamaan talaga sila ng ganitong uri ng kondisyon. Kaya kinakailangan talaga mas palakasin nyo yung kanilang depensa para magastos ito, partner, pag nagka-pneumonia ka. Hindi ka pwedeng hindi i-co-confine eh. And you will undergo yung tinatawag na intensive medication like antibiotic treatment kasi yun lang talaga yung tanging gamot na pwedeng gamitin mo kung ikaw ay tinamaan na talaga ng pneumonia.
0: Ayun. Oh, kabilang pa po, mga kaibigan, sa mga tao na mataas ang tsansa na magkaroon ng pneumonia, eh itong mga tao, doc, na chain smokers, kung tawagin.
1: Ayun. Kasi ano sila, may tinatawag na kondisyon na very prone. Kasi yung lungs nila mas mahina. Yung mga lining ng baga nila, punong-puno na ng mga nikotina, ng mga chemicals, na minsan eh nakakasira na sa normal na depensa ng ating immune system. Kaya mas madali talaga silang tamaan ng ganitong uri ng pneumonia.
0: Ang tanong, doc, eh okay lang daw ba mag ano na lang e-cigarette kesa yung sa gumamit ng sigarilyo?
1: Kung ako tatanungin nyo, pareho lang yan.
0: Parehas lang.
1: Oo, ang pagkakaiba lang yan, syempre, yung e-cigarette eh hindi sinusunog. Walang apoy. Mas mabango yung usok.
0: Oo.
1: Pero lately sa mga pag-aaral, may mga lumalabas na rin na mga pag-aaral na medyo hindi natin masasabing completely safe. Okay, may mga ano pa rin, other health concern na sinasabi sila. Pero mas maganda iwasan na lang talaga natin. Una, hindi ka pa magagastusan, 'di ba? At saka lalo na kung hindi niyo naman kailangan, iba naman kasi ginagamit 'yan para lang i-substitute yung smoking habit nila before. Pero dun sa mga taong determined talaga na una mawala na yung hazard sa health nila, tapos walang additional expenses kasi mahal din yun eh. Eh kailangan talaga pag-aralan pong ihinto.
0: Ayun, okay. Much better, mga kabin. Makakatipid-tipid pa kayo. Maiiwasan pa yung mga ibang karamdaman na maaaring maidulot nito, ano? So ayan, sa mga kabayan natin na prone, ha, sa pagkakaroon ng itong karamdaman, eh mas mainam po, mga kaibigan, na maiwasan nyo na po kaagad, ano? Or ma-prevent nyo na kaagad yung pagtama nito sa inyo. Kasi ito naman, dok, is preventable din naman ito, mga kaibigan. No? Bagaman contagious siya, pero merong mga hakbang na pwede kang gagawin para kahit papaano eh ma-prevent mo itong pagkakaroon ng ganitong uri ng sakit, dok. Ano? So sa mga kabayan natin, ha, gawin natin kung ano po yung mga kaya nating gawin. Abot ng ating po mga kamay na gawin, eh mas maganda po, ano, kesa sa hayaan lang natin, baliwalain po natin, mga kaibigan, at lalo tigit, eh wala man lang tayong iinumin, ano, ng mga pampalakas ng resistensya ng ating pong pangangatawan, eh mahirap na, ano, na sabi nga, magsisi sa bandang huli, ha? Kaya mas maganda, as soon as possible, palakasin ang ating pong pangangatawan, palakasin ang ating pong immune system, lalo na ngayon panahon na taglamig. Eh mas prone ang kumbaga mas mabilis makapagparami yung ganito pong mga virus and bacteria, mga kaibigan. So dapat mas doble ingat yung hakbang na atin pong mga gagawin, mga kaibigan, ha. Sa mga kababayan natin na gusto pong mapalakas ang ating pong pangangatawan, huwag kalimutan uminom ng Ultimate Trio ng Yes to Health, mga kaibigan. Ating pong Santong Plus Gold, Santong Vitamin C at ang ating pong Premium D3. Yan pong lahat, mga kaibigan, ay mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santong Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santong Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santong Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang bago.
3: Ako si Carla, hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang

0: kulungan.
1: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Balik po tayo mga kaibigan sa ating programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kabayan po natin na gusto po makabisita, pumunta sa ating po mga Yes to Health Clinic, eh maganda po mga kaibigan, bisitahan niyo po ang Yes to Health Clinic natin. Yung mga Yes to Health Clinic po natin, open po yan araw-araw except Saturday. Close po tayo every Saturday mga kaibigan. Mula Linggo hanggang Biyernes, bukas po tayo alas 9 ng umaga hanggang alas 5. Minsan, Dok, hanggang alas 6. Pagka meron talaga po pasyente na ano na dapat i-check up, lalo na yung mga galing sa medyo malayo lang yung lugar ano. So ang ating pong Yes to Health Clinic mga kaibigan ay nag-o-offer po yan ng free check up, free consultation at bibigyan po kayo ng mga complete dietary guidelines. Ito mahalaga dok ano, pag pupunta sila sa clinic natin, yung iba nag-aalangan kasi yung iba nag-iisip, dok wala akong pampa-check up, wala akong pera. Dapat hindi po alalahanin yun mga kaibigan kasi yung pagpunta niyo lang sa clinic natin, pag check lang ng inyong pamakaramdaman, eh wala naman kayong babayaran mga kaibigan. Ang mahalaga dun, malaman po ninyo kung ano po yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa inyong pong pangangatawan. At higit, eh maisabi po sa inyo ng ating pong mga alternative consultant kung ano yung mga hakbang na dapat niyo pong gagawin. Kasi yung pag-iwas lang mismo dok ano doon sa mga pagkain or mga gawain na yun primarily yun nakakapagdulot ng inyong karamdaman eh napakalaking bagay na po yun mga kaibigan para sa pag-control ng inyong pong mga sakit.
4: Oo, kasi yung karamihan naman sa pumupunta sa atin, may mga diagnosis na sila. Ang ina-assess natin doon, ano yung pinaka-importanting unahin, especially pag ang concern yung nutritional. Kasi karamihan po sa mga tao talaga, marami silang kulang na sustansya na nagkakaroon ng consequences sa kanilang health. Ang kagandaan ngayon, meron tayong ginagamit na mga machines. Ano? We have two kinds of machine na pwede, alin man doon, pwede nyong gamitin, ARDK at saka yung ating Infinitus or Quantum, na pwedeng gamitin ng kahit na sinong tao, healthy man o hindi healthy, just to check ano yung mga nutritional imbalances sa ating katawan. At ang kagandaan nito, daily ang consultation. Okay? So ako at si Dr. June Alguizar ay kami po ay daily ang aming consultation. Kaya pwede po kayong pumasyal araw-araw except Friday. So mula Sunday hanggang Thursday, everyday po ay may consultation po tayo.
3: Okay, yan ha. So puntahan niyo po mga kaibigan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong lugar para ma-assess holistically ang inyong pong mga karamdaman mga kababayan. Okay, bago tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa mga kababayan po natin na natulungan at napasaya sa pagbisita sa ating pong Yes to Health Clinic, ganda rin sa pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
5: Pangalan ko si Expedito Gagalindi sa Upper Nawasa, Purok 5, Commonwealth Quezon City. Sa una, hindi ko pa masyadong alam yung saan tungkol dyan, saka coffee mix. Pero yung dinig ko sa radio, last meeting, sinubukan ko mag-try ng saan tungkol, kung maganda ba. Sinunod-sunod ko lang sa isang araw, tatlong bisis, isang apat, medyo nabawasan din ang hirap ko sa paghinga, medyo maluwag. Tapos sa umaga, mininom akong Santol coffee mix. Pinagpaparis ko yan. Medyo lumalakas ang katawan ko pag nakakainom ako. Ang nararamdaman ko, masakit ang katawan ko. Tapos hindi yung maintindihan, parang hirap ako minga. Ito mong malamang sa iso ko, parang paghinga ko, parang may sumasabit o ano. Kaya nung try ako yan, isang tunggol, medyo nakahinga ako ng medyo maayos ng konti. Ay, nag-upisa ako ng try yan ako, nakarantam pa. Kaya sa coffee mix, nakakadagdag sa lakas ng katawan. Kasi pinaparis ko yung isang tunggol sa coffee mix. Kung sino na wala sa kanila sa umaga. Bago mag-isa ako sa umaga, yan ang ininom ko. Bago pumunta sa trabaho. Hindi ko alam, bukol sa laman eh. Minsan pag pinipisil ko, masalit. Ngayon, lumit siya ng konti. Dati medyo mahaba siya na bukol. Sabi ko, mga ito, baka mayarap magkasis ito. Kasi naliginin ko sa radio, sa gesto eh. Nagtry ako, sinubukan ko nga lumilakad ng isang tungkol. Ngayon, maliit na. Lumit na siya, parang yung lambot. Maganda na nag-improve ng benepisyo niya sa San Tonggol kasi nakatulong sa ginawa sa akin sa San Tonggol Phoenix. Huwag kayong mag-atabili. Mag-try kayo ng San Tonggol para masubukan nyo. Nakakatulong talaga sa tao yung karamdaman niya. Expedito, Dagalinde, Upper Noa sa Turok 5, Community City.
2: The Secret of Health.
3: Ayan po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Sir Expedito, isa sa mga kababayan po natin na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic. Mayroong bukol doc sa Tagiliran, ano?
4: Oo, so, tagang kung mapanood mo yung video niya kasi kinuna natin ang video, ano? Yung bukol niya ay talagang lumiit. O, at kaya nga tuwang-tuwa siya. Alam mo, hindi naman kalakihan ang sahod ni tatay. Ano? Pero sinisikap niya kasi sabi nga niya, Dok, alam ko naman pag ako na-confine at nagkasakit, baka wala akong pagkunan.
3: Yan nga.
4: So, okay na to na pakunti-kunti, may benepisyo na mga atin. Kaya, tatay, kung nakikinig ka, salamat sa pagbibigay niyo ng inspirasyon sa ating mga kababayan.
3: Kaya ako rin po dyan, mga kaibigan, kung kayo po ay nakakaranas ng kaparehas na problema kay Sir Expedito Gagalinde, ay uminom na kagad, mga kaibigan. No? Huwag nang mag-atubili, sabi nga niya. No? Huwag nang mag-atubili na uminom ng Santo Plus Gold at ng iba pa natin produkto, mga kaibigan, na makakatulong para sa pagpapalit, pagtungo ng mga bukol sa inyo pong pangangatawan. Yung Santo Plus Gold natin, mga kaibigan, na meron po yun siya mga medicinal properties na nakakatulong talaga, no? Para paliitin yung mga bukol, yung iba't ibang klase ng bukol sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, no? So, sa mga kabayan po natin dyan, na ito yung kanila pong iniinday na karamdaman sa ngayon. Nako, pagpapa-operahan po natin, mga kaibigan, lalo ni ibodok na wala namang sapat na budget, okay lang yung medyo maluwag-luwag yung bulsa na kakayanin yung operation, ano? How about yung iba na hindi kaya, ano yung gastusan sa ganun pong problema, mga kaibigan, no? So ito pong ating mga produkto kahit pa paano nakakatulong sa kanila pong mga problema, at isa na nga po yan si tatay, ano, na patotoo na nawala yung bukol niya sa Tagiliran, dok, ano? Kung makikita nyo, mapapanood nyo yung video, masasaksihan nyo, mga kaibigan, ha? Kaya sa mga kabayan natin dyan na mayroong ganitong uri ng karamdaman, nako, uminom na kagad, mga kaibigan, ang ating pong Ultimate Trio, ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang ating pong Premium D3. Yan po may bibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar, ganoon rin sa ating pong mga Yes to Health Clinic nationwide.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: The Secret of Health.
3: Ayan po mga kaibigan, ito po mga Yes to Health Clinic. Puntahan po yan, mga kaibigan, bisitahan para bigyan ng kalunasan na inyong pong mga karamdaman na matagal nyo nang iniinda at matagal nyo na pong tinitiis-tiis, mga kaibigan. At dyan, mabibili nyo rin ang ating pong mga produkto, especially ang ating pong premium D3, mga kaibigan, na ito po ay very beneficial para sa mga kabayan natin na mayroon pong pneumonia. Okay, kung yan man ay dulot ng bacteria o virus, mga kaibigan, ang premium D3 ay napakaganda bilang antiviral at meron din siyang antibacterial effects sa ating pong pangatuman. Dahil ito po ang tagline ng monolaurin. Isang klase po yan siya, mga kaibigan, ng chemical derived from lauric acid and glycerin. Ano? Na pwede po natin makuha yung karamihan yan sa ating pong premium D3, mga kaibigan. Ano? At ayon nga sa pag-aaral. Ano? At ito ay based din sa experience, Doc, ano? Noong mga nakaraan na mga experiences natin, ano? Especially nung pananalasa ng COVID, mga kaibigan. Karamihan ng mga kababayan natin na laging nag-iinom o nag-titake, mga kaibigan, ng mga produkto na meron pong VCO. Sila yung hindi masyadong tinatamaan ng mga simptomas ng COVID, mga kaibigan. At kung meron mang COVID na tumama sa kanila, hindi ganun kalala yung symptoms na ano, yung halos hindi makahinga, yung iba, Dok, eh talagang nakaratay na lang, ano. Pero yung mga tao, mga kababayan na nakakainom ng mga produkto may VCO, hindi sila ganun ka ano, kalala yung tama po nila, mga kaibigan, ano. Yun po ay dahil sa ang VCO, mga kaibigan, ay yun nga, meron po siyang mapagkukunan na monolaurin, mga kaibigan. Na yan din po, ano, ay pwede natin makuha sa atin pong premium D3, mga kaibigan. Lalo na, sabayan nyo pa ng Santong Plus Gold, na meron po yan siyang garlic. Ano natin yung garlic, isa sa napakabisa yan, Dok, ano, na antiviral and antibacterial din, ano? Pwede nga gamitin na ano, sanitizer, yung nabanggit nyo nakaraan, Dok, ano?
4: Noong unang panahon, talagang before the discovery ng mga modern antibiotic, yan talagang ginagamit. Tawag nga dyan, Russian penicillin. Kasi nga, noong panahon na magkaroon ng epidemic sa kanila, yan ang ginamit nila as one of the best natural source ng antiviral at antibacterial. So ito, maganda talaga dahil meron siya mga sangkap na kilala na nakatutulong, lalo na prevention ng mga common infection.
3: Ayan, ha? Kaya sa mga kababayan po natin, kung gusto po natin makaiwas sa mga viral and bacterial infection sa atin pong pangatawan, kabilang na dyan yung pneumonia, ay ugaliin po natin araw-araw uminom ng atin pong Ultimate Trio. Yan po yung complete package sa pagpapalakas ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Nako, Dok, walaan po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka, Dok, na mensahe sa atin po mga kababayan.
4: Ayan. Kung tayo po ay may karamdaman, huwag nating tiisin. Yan. Dahil marami namang solusyon galing po sa natural sangkap, lalo na kung alam po natin kung paano gagamitin itong mga halamang gamot, pagkain at nutrisyon. So kami po ay abangan muli dahil dito kami magbibigay ng mga tips kung paano tayo magiging healthy in a preventive way sa tulong po ng mga natural na mga pagkain at nutrisyon at ng mga produkto ng Yes to Health. Ako po si Dok Algie Bakla. Hanggang sa muli. God bless everybody.
3: Maraming salamat, Dok, at maraming salamat sa lahat ng mga kababayan po natin, lalo na yung mga avid listeners ng atin pong mga himpilan, XFM Nationwide. Magandang pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga produkto. Hanggang sa muli, magkarinigan po tayo dito sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan. Ito po yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang magpapaalam, mga aking pundalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
6: X. X.
7: F. M.
6: X. F. M.

0: exciting.
1: Oh. Dadalhin ki... Oh. Tempa-tempa-tempa sa ha. Saro mo na ito na itong tingog ha. Maayang gabi po. Ka-dry ba? Maayang gabi din ha sa inyong tanan sa mga namino karon sa toang programang Potahe sa Gabi. Ako po si Cinderella, inyong makaubang karong gabi una para po sa toang programa hangtod alas 11 kagabion. Ako po ang magsaba-saba sa inyong mga mahalap din mga suko mo. Basta kayo magsaba-saba ako karon sa inyong kagabion. And my apologies. Kay di gina ko mapugan ang ako ang ba-ba. Magsaba-saba gid karong gabi una. Ay, kumusta man mo din ha? Kumusta? Nanihapon na ba? Nanluwod ba gihapon? Oh, tayo mahimo at iha. Kaya ka panluwod na ganda. Bitaw, may gabi sa inyo ha. I hope na nanihapon na nag-dinner na ang mga bebe. Nga nung nanihapon man na, no? Kung panigabi, di eh, panigabi. Panihapon, so dapat hapon. Kaya paniudto-udto man, pamahaw, buntag. Dapat panihapon, dapat panggabi, paninggabi, paninggabi. Mukha, uy. Bahala mo yan. Basta kay maskin pag nanluod ka karong gabi una, bi, dapat nga nanihapon, gagihapon ka. Kaya lisod kayo, og magkasakit ka tungod kay nag-skip ikaw og meal. Ayaw po kalimang pag-uman sa imong pagpanihapon, 30 minutos after ka sa imong pagkaon, pag-inom gyud sa ato ang Santon Vitamin C and Santon Plus Gold, aron lig-on ang imuhang immune system. Importante gid gay lig-on na siya biha kay na ang panahon ba karon di na masabtan gainit ga ulan naani siya yung mga sakit-sakit nga dili mo masabtan dala-dala nila unya maigo ka dayon kay hina kay ang imong immune system so delikado gid siya bebe mo nang kinahanglan ni imuha yung ampingan ng imuhang kalawasan kay wala na biya kaniya ampingi ba luoy ka ayo ka wa na gani kanya ampingi sakit, oy. Bito, karong gabi una, B, kaya maghisgut kita sa mga butang-butang na dili na unta dapat hisgutan, pero hisgutan ng gigihapon. Bahala ga-action na tag-bulol-bulol gamay. At gihapon ka na siyang hisgutan, B. Siyempre, dili sa to ang programang Inyuhang Madungog sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. And of course, madungog usab via Radyo Amigo. Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Sa Visayas B, madungog kita sa XFM 88.3 Cebu City, sa XFM Gihungan, sa XFM Negros. Madungog ninyo ang atuang pagsaba-saba karong gabi una. Para po sa tuang Sir BB question for tonight. I've always feel good. Wala lang ko kalaag ron sa Capitol. Ang sayang. Nagpa-fireworks pa naman sila doon. No, da, grabe, ang dugay kayo na human. Wadyo ko kita sa mga buto-buto. Char! Ang ating Sir BB question karong gabi una, hatid ka na ito sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag ka po gasolina ang atong hisgutan, pang international na brand, dili ka ilaron o ampingan ang imuhang makina, dapat magpagasolina ka sa El Ilion Shell Mobility Station. Unsa daw mga ilhana, nagaselos na ang BB. Simple lang, Sa una man to, uy. Ambot lang, karoon mo lang kung ka-experience na alam ba. Wala, oh. Wala na ko ka... Gimingaw na po ba ako mag-selos-selos? No, wala na ko kasuway. Gusto ko mo try. Sa una, halos kada oras, gaselos ko. Pero, B, depende gid na siya sa imuhang partner kung tagaan kaniya og rason nga magselos-selos ka. Nay partner that they will always give you the peace of mind you deserve. Mo nang wala na kaila kung anong sanang selos. Nang po'y partner ni mo nga gamay na gani, di pa dyan makontent. Ay, sorry. Nang part partner gud kanang tao gud nga di ka balo mo kontento bi amo to gunsay naa na sa ilaha no siguro need sila og kanang revalidation sa ilang pagkasila. Pero kasagara mayuna na kanang magselos-selos ang partner naka-partner pud sila og kanang way klaro. Kasi nga sa usa ka bag sa usa ka mag pasabi nga sa akong bungkag ba ni sa isa mangod ka mag-partner o mag-asawa ba mo karon dili gina siya dapat na tagaan mo og rason ang imong partner nga magselos ngano man kay the more na tagaan mo siya og rason at sa example na kay ka workmate nga medyo kuan gamay katul-katul gamay kanang imong ka workmate ba nga kanang kabalo gud siya nga taken na ka pero magsabak-sabak karong oy nya kun dili man lang ka workmate kanang mga naa din haa sa social media kabalo mo na sila nga taken ka pero magpaduding-duding pagid gihapon. Maski kung dili napansin mo, papansin gihapon, mo nang matintal na lang po ng uban niya, mapababae mo na or mapalalaki. Tungod kay binuhatan po daan yung mga di kabalo mo respeto sa ilang kaugalingon ba? In short, walay delikadesa. Oh! Diba? Pero bitaw, unsay mga ilhanan nga gaselos na ng mga bibi. Una. Di na mo nagad. Matingala ka na niya, once upon a time, very sweet kay na siya sa imuha. O niya sa dihang, ni kalit lang ginasyo ko nang murag nahilaw siya kalit sa imuha. Ang tinuod anak, gaselos na giday na si Zah. Inyong mga komento ko rong gabi una, pwede ko ninyong i-text 0945-443-5869. Bibidjaw, starting today, di na dyan ko magkaon ng chocolate. Nakoy sobra diha, kauna na nabi. Di na ko magkaon ng chocolate kay... mo din ni rason nga nung gakuan akong ga-karat ako ang tingog. Malang matintal ko, basta din ako. Di na mo tingog, gaselos na na. Depende gina sa inyong mga partner ha, kung tagaan mo o rason nga magselos-selos mo diha. 0945-443

0: Jacqueline Labis.
1: Thank you.
0: Nadia karon sa Hong Kong manggabi ipo kay Ma'am Ann Abapo, all the way from Singapore.
1: Thank you.
0: Singapore manggabi ide sa imuha Ma'am Ann. Simonski aninyon queer po all the way from Cebu City.
1: Thank you.
0: Salamat kaayo Monski. Naay kuyog nga laing binuhat, sweet kaayo. Oh, sila mo ay ilhanan ma'am. Nanami bugong patakaran karon kung para dili daw magselos si mong partner. Ayaw daw pakita og naa kay mga gipambuhat. Wala joy aso nga makumkumbi. Ha? Taga Bohol di ay ka ma'am kay ija-ija aho-aho man dili uy. Dili ko taga Bohol na ako diri karon sa Bukidnon. Pero gusto kay kumulag di sa Bohol ay gusto kay kumu experience sa nindot kay nga mga wonders sa Pilipinas, especially Bohol. May gabi po di sa inyo ha. Monski, kay Mami Josefina Tinambunan, maayang gabi din po. O sa inyong mga komento, hayo mo kalimut. By the way, pwede rin ko rin yung i-text ha? Again, sa 0945-443-5869. Madungog ra ba ako ang tingog niya sa gawas bibijaw? Sa radyo? Maklaro ra ba akong tingog kay murag ni action na gid ko ka ng hinihinay kay ni Barag na... Madungog ra ko? Okay ra akong tingog? Kanang di na ko magkaog chocolate pero bijaw tagay kong tuvay di na gini makaya ni karat gano magkabagabaan gito ano nani kanang kung giinan bitong nga di na magkaon kaya mag sneak sneak gihapon una magisin ni mo walay rason nga magselos ang partner kung loyal imong partner. Ay tinuod gini siya bi. Kung loyal lang imo ang partner, wala gyud rason nga magselos-selos ka sa mga tao nga naa sa palibot sa imo ang partner. Mabana man nimo, maasawa man nimo. Kapag ka ginatagaan kasi imong partner og peace of mind, never in this world na ma-experience nimo ang kasakit anang magselos-selos ka. Wala na ko kasuway, Anna. Patistingado ko. Pero bi, kung magselos ang imong partner nga walay rason, basin dili na siya selos, basin nakuwangan. Basin kulang ka sa kusog, unya ni hangya imo ang partner, tapos ikaw, nagpaatik-atik ka, wala ni mo solusyon yang imo ang problema, kulang na day kusog imong tuhod, maunang wani mo nahatag ang iyang satisfaction. Ay, delikado na, B. Kaya maupo na isa sa mga hinungdan nga nung gaawi ang mga mag-partner, tungod kay kulang na ka sa kusog, maunang dapat jud adun na kay giandam na Turbo Men Enhancer. Ang atong Turbo Men Enhancer, bibarato ragid kayo na siya, tag 85 pesos na. 85 pesos lamang po. Ma-experience na nimo ang duha or tulo kaadlaw nga gahi gid kayo, B. Proven and tested, kung dili man ako, ang akong mga kauban. The living proof. Ug ang mga nakasuway sa kaninot gud sa to ang Turbo Men Enhancer, munang kung ikaw din haa feeling nimo nga murag wa nay solusyon sa imong problema, maski yung saog kuhit sa imong asawa kay stress man ka, di na gyud mo barog. Ayaw lang. Ayaw lang dayon og give up kay naa gyud solusyon tanang problema kapag kusog ang kulang. Turbo Men Enhancer ang kailangan.
2: Turbo user, atong paminawan.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kong chicks. Pag tumarna ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
4: Well, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, ana preoy.
4: Istorya eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
5: Wala-wala, gid ka preoy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas. Oh.
6: Turbo Food Supplement for Men.
7: Nihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo
5: sa mga skin allergies at skin diseases.
6: Isang pahid lang
5: ng Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang galang kati-kati.
5: Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid
6: na all-in-one
5: sa presyo
6: magaan.
7: Vitamin.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Tong, nagpilain yung gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid uga maayo para sa atuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba din nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: News para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Ilion Shell Mobility Station.

0: pagka na sige sa music, eh, mura man tag ka na, di mo sa takatulog, katulog anak, kaya mo sige tag-overthink. Balik kita sa itong programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. Ako gihapon po ang inyong kauban, ang babaeng nangangatol na ang tilaok. Tayo gintaan ni. I promise you tomorrow rin ako magkaon ng chocolate. Nagi, promise gina ako na sa inyo, kay murag lahi na ginang akong gibati karon ka nang, oh, like, basta maka, eh, mong kabalaha kayo, huwag makapahuway na niya akong tingog. Bitaw. Atong balikan na nga itong Sir Bibi question karong gabi una. Unsa daw ang mga ilhanan nga gaselos na ang Bibi. May ilhanan ni mo, kailin na mo reply. Chat na ni mo siya. Wala, hindi na kaya reply yan. Pero tingnan na lang ka, nag-post-post na siya sa iyahang wall. Taas kaayo. Mga hugot. Mga hugot na ginayipang post niya ka ng pampatama sa imo. Ay, nako. Ana si Ma'am Anne, ang problema partner ni mo, walay emotional intelligence, imbis pa cute nga selos, nasuko na hinuon ka. Kay madudahon, anyway, healthy jealous is cute, too much jealous is obsession, and obsession is toxic. No, nahingon na bitaw, Ma'am Anne. Usually ka ng mga walay emotional intelligence nga mga tao, kwan ba daw na, kanang, lili daw na siya ingon nga wala gid sila emotional intelligence. Sometimes, they just really do not care about your feelings. Kaya mas nag-care sila sa feelings sa uban. Ay, wala tagi na pa-overthink, ay, jugug na ah. Pero mauna ang kamatuunan, kapag kayo mong partner, wala emotional intelligence, wala siya pakialam nga gaselos, selos na ka, ibig sabihin, ana, na siya yun namin. Ay, balo, basin lang. Ingon mangod sila ha. Tapos unproven daw ni nga, kapag imong partner is kapilan daw ni mong istoryahan tapos wala lang yapon daw siya emotional intelligence, the most probably is naanjad daw siya ilain. Or, basin na pinaglihi lang talaga siya sa bato. Di mo lang dahil sa'yo. Hi kay Orly. Maayong gabi, Orly. Salamat sa pagpaminaw sa toang programa. Hello, Bibi Love. Still waiting here in Cebu. Si Arkitekto. Miss you a lot. Huh? Ay, si Architect Elmo. Maayong gabi, di ha?
1: Thank you!
0: Oh, tipasa ha?

0: Is in your hands. Hi kay Junlene Rantz.
1: Thank you!
0: Dili man gina magselos sa imuhang partner kung dili po di mo siya tagaan og rason. Bawa, naakastrabahoan. O kapag ka needed na muli ka og sayo, maguli ka gid og sayo kay og magpa-late-late ka o niya ang imo pa dyan, ang kaspagin din yung mong katrabaho. Na! Impas ka di ha? No? Maimpasid ka din ha nga imo siyang giangkas-angkas. No, nga gaselos sa dito imong partner tas pag-ingon sa imo ha nga, oy nagselos ko kay imo siyang giangkas-angkas. Wala na dayon kay Pacquiao's. Mogid ba na ang dahilan nga nung mabungkag ang imuhang pamilya, pike ka nang wala kay pakialam sa batiyon sa imuhang usually manggid kaming mga asawa. Ang mga asawa manggid ang grabe gid ka sensitive. Mao lang dapat na i-address gid nimo ang tanang concern sa imuhang wife. Kaya mugbo kay tabig pasensya. Kami po ang klase sa mga tao nga overthinker. Ambot namong mga babae ay pero dili man gyud mag-overthink kung di minyo tagaan og rason nga mag-overthink. Dili gyud pud magselos kung dili minyo tagaan og rason nga magselos. Pero kung behind our back gachat-chat kag laing babae, behind our back gachat-chat kag laing laki sa ligay LDR, ha? Magchat-chat na oroy lugar ka kay kanang muraga ka bored ka sa imuhang life, nya damayon nimo ang amuang self-confidence, damayon ni mo ang amuang mga emotional aspects. Na kung nakay plano nga magpabuang-buang diha, ikaw lang ayaw may apila. Kung dili nakahappy sa usa ka relasyon, ayaw lang may apila. Para dili pud mailhan nga gaselos-selos mi, kay mailhan gid ba ang magselos mi, labi nagmasakpan na mo kung kinsay mong kachat, chatan pud na mo na. Unfortunately and luckily, wala na ko ka-experience, Anna, for so long, for many, many years. Okay, sa una, grabe gito sa una, bay. Pag-gising sa umaga, nagsiselos. Pag-paniudto, gaselos. Pag-panihapon, gaselos. Matuog sa gabi, ayha mo higa, gaselos. Ano man, gitagaan man ko grason sa kong ex nga magselos. Anong gitagaan mo grason? Yun sa yung pagkabalo. A real detective knows how. Bitaw, walaan mong yapunan ni mo kay ang kanang mga girls instinct kapag ganitan na ni mo or kanang feeling ni mo nga ala nagay something di kini maulay gina kong gibati kaya kung may babalaan mong ginan ni mo binga legit yun ng imuhang gisilosan kapag ka every time nga mag overthink ka anak gapamugnaw ka every time na imuhan ang huna-huna o ng imuhang ginisilosan gapang liit kasi mong kagalingon ga lain imong paminaw kanang murag halo uy. I pray ha, I wish nga unta wala na'y babae or wala na'y lalaki nga maka-experience anang mga ingon ana nga magselos-selos mao nang kamo mga partner sa inyong kung ayaw jud mo panghatag og rason nga magselos-selos kay luoy taon kaayo ang emotional nga side sa usa ka tawo nga inyuhang gitagaan og rason nga magselos-selos. Nakapahulay na ko anang selos era karon, yahay na lang nabilin. Single ta forever may pa. Mamaan po. Uy, magminyo pa ta mamaan. Magminyo ta. Kulang pa siguro na itong panahon karon. Sige lang, paabot lang kita mamaan. Naalagi. Maka-experience si Diyapon taaneng selos-selos mamaan puhon. Paabot lang kita. Oy, Bia, tangin ninyo niya taod. Taod nga to ang putahe confession ha. O sa kabibi na to, ang may saling sa to ang programa nga magpagawa sa iyahang mga hinanakit. O kung ikaw na akay mga ginataguan din ha ang mga problema, pwede kay kunin mong i-message biha. Pwede ka nga mag-message sa to ang official Facebook page, XFM Bukidnon. Or di kaya pwede po kunin mong i-text sa 0945-443-5869. I-message ko kay ato na siyang istoryahan ng imo ang problema kay sometimes, if nakatanaw siguro madtong salida nga the last beer gene. No? The only way nga nakapasaylo siya sa iyang kaugalingon is nag-confess siya sa iyang mga random na tao or sa strangers na nakauban nila for the whole night.

0: bitaw pod no kanang nindot kaayong o nindot kaayong imuhang ipagawa sa imong mga hinanakit sa mga tao nga di nimo kaila. Kay mas kuan pa kanang mas dili kanila i-judge. Dili jud kanila ipanabi pero gani-gani mga kaila nimo. Kanang pwera buyag na lang pod sa kanang dili mga badlungon pero shout si Hulo Malaw. Good evening po, Rappy.
1: Thank you.
0: Salamat sa pagpamino. Biatangin ninyo tagot-taon again ha. Ang atong rated SPG nga programa, Putahe Confession. Unya taon-taon pag-uman po sa pipila ka mga pahinumdum. Kuyo, gigihapon ko ninyo hang talala sa 11 karong gabi una. Sa toang programang Putahe sa gabi, live madungog sa Tibok XFM Station, sa Visayas, and sa Mindanao. Inubanan po sa inyong Disney Princess Visaya version.
1: Yes!
0: Cinderella po para sa XFM Network Philippines. Putahe sa gabi.

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Do kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko yung ginabatsyag nga luya akong lawas. Amo nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mupromote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
6: ko. Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa pusog.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: At ako, iskun pa.
10: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mamay mo?
9: Opo, papa. Putang nga mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
9: Saton, pati na si, hala, himot ko.
10: Wait lang sa ha, yan ko, okay? Yaro, unya, igdala sa kadug tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
9: B! Ah, man ako hinom.
10: Next time, ayaw din kalinti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
12: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adid to?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuot? Wala gyud?
12: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
13: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Judy? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
14: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
13: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
14: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
13: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
15: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
12: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
16: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
17: Mga katropa, exciting!

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya, kaso gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga masin?
7: Pwede, pwede, pwede.
6: Uy, huwag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession. Puntahe Confession.

0: exciting.
1: Welcome sa programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede ka nga makapagawa sa imuhang mga gibati or sa imong mga kasakit. Ang atong programa gipaluyuhan sa ato ang nindot kay nga sabon ang ato ang Santan Plus Herbal Soap. Kapag ka po ikaw na mga kagigagid or di kaya na kay mga sa tawag baho sa ilog or baho sa imong kalawasan, solusyon gid ka na bago pa ka mabasted sa imuhang crush. Kay pinaka number one na dapat atong ginahuna-huna o ginabutang sa ato ang pangutok, ginabutang sa atong alimpatakan kapag ka baho ka, dali na dyan ma-discourage ang BB Anna. Muna ang kinahanglan din kapag ka feeling mo gapangalis buna ang kilikili, nanibaho ang lawas, hala maligo, manglugod o magamit sa sabon na Santan Plus Herbal Soap. Available na po sa mga suking butika nationwide. Welcome once again sa programang Rated SPG, ang Putahe Confession. Usa ka bibi na to ang nagpadala sa iyahang istorya karong gabi una kung asa. Murag lahi rapod ni ha? Live-in partner daw sila. Ginatagaan niya allowance sa iyahang bebe boy. Murag nindot Julie sa paminawon karon ha. Plaster na bi, timplahan ng imuhang kape ang ato ang Santan Gold Coffee Mix with Glutathione.
2: We wish you a Merry Christmas.
1: Imuhang mga mata, unya pag matulog na ka, dili ka magka-insomnia, tungod kay nindot kayo nga to ang kape ng Santan Gold Coffee Mix. Kay, aside sa nagkape na ka, matabangan pagid ka sa imuhang panglawas o makatambal sa imuang mga balatian. Adun na ginasya collagen and glutathione makapahayag sa imuhang pamanit. Available na po sa mga suking Mercury Drug Stores nationwide, The Generics Pharmacy, South Star Drug, and Generica nationwide.
3: Kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
4: Tame!
5: Why is it the hot dog there is color brown?
3: Lingwahe.
6: Eh, kining yawa, haskang yawa agyo.
3: Violence.
7: Saksi mo, apriso ka. Aga!
3: Sexual. Nga dili pwede sa mga kabataan.
0: Exciting!

Maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang ganda. 33 anyos. Ug adunay ka-live-in for almost 3 years. Sa mong duha, Cinderella. Ako ang naay trabaho. Siya naman, naara siya sa mo ang balay. Sige ra siyang ingon nga mangita na siyang trabaho. Mag-browse-browse daw kuno siya sa social media. Aron makapangita pud siya og iyahang kalingawan. Pero minan iyang ginaingon sa kuha Cinderella na usa ka adlaw. Mubawi siya nako. Makita siyang trabaho. Kay ako po daw ang nahimo yung inspirasyon aron maning kamot sa kinabuhi. Pero Cinderella, tulo ka tuig na ang niagi. Wala gid gyapon. Abi na ko sa una nga pasing ginumalas lang. Unang ginapasagdaan na lang sa nako. Ako ang nag-provide sa tanan yung needs, Cinderella. Ako pag gina naghatag saya og allowance. Like 8,000 per month. Oh! Sa tinuod lang, Cinderella, ako gigay ni siya nga kabawasan sa ko ang sweldo. Pero since naaraman siya sa balay, wala siya ko'y laing ginahuna-huna. Looking back, Cinderella, daghan na igay kong mga gipang give up ng mga butang. Mas giuna pa na akong piliun siya tungod kay love kay nako ang akong ka-live-in partner. One day, Cinderella, na ako'y nadungog ang ka-istorya niya sa phone. O Cinderella, klaro og tataw kaayo sa ko ang dalungkan sa akong mga mata na iyang ka-istorya o sa kababay. Ang iyang giingon, maghulat lang daw kay magpadala daw siya og kwarta pag nakasweldo na daw ko. Dito ko, Cinderella, nagikulbaan ko pag-ayo. Namurag na ay laing tao nga nagapaabot kung kanus ako magsweldo. Mato, Cinderella, sobrang na ako ka-curious, June. Sa sobrang na akong kakulba, nagita akong paagi nga mahako akong proof kung unsa ang dapat na akong andaman og pruweba. Eventually, Cinderella, nabalaan ako. Aduna da siya sa liling pamilya. Naa siya'y asawa, naay anak, ug naa siya'y mga pictures sa ilahang lahi nga Facebook account nga nakabutang "The Best Dad of All Time." Proud kay iyang asawa sa iya ha. Tungod kay good provider daw kuno. Maski daw kuno layo sila sa usag-usa. Nagpost po lang niya ang asawa nga nagbalhin na sila sa ilang sariling kaugalingon nilang balay. Dito na ako na-realize, Cinderella, nga sa sulod sa tulo ka tuig. Ang akong ginahatag di ay ng allowance sa iya ha. Iyan ang ginapadala sa iyang asawa. Oh! Anang panahuna, Cinderella, sakto kaayo. Ngatua siya sa iyang barkada. Gibutang nako sa bag ang tanan niyang gamit. Wala man siya daghang gamit noon pud sa balay. Kay majority, ako jud ang gagasto. Pag uli niya, giingnan nako siya nga nabalaan na nako ang tinuod about sa iya. Ang sakit lang gyud, Cinderella. Kay ang tao nga akong gisuportaan sulod sa katulo ka tuig. Ang tao nga akong ginatagaan sa half sa ko ang kinabuhi. Aduna da ay pamilya nga ginabuhi gamit ang akong sweldo. After ana, Cinderella, human na mi. Pero wala siya gaunda nga mag-message sa kuha.
Ana siya nga kaya daw niya biyaan ng iyahang mag-ina para daw sa ako. Magtrabaho daw siya para din daw kong magsigtrabaho po. Pwede na daw kong mag-resign kung makatrabaho na daw siya. Pero Cinderella, tama na. Sakit man, huna-hunaon. Ang tinuod. Wala ko kabalo kung unsaon na ako pag move on. Pero sakit kayang gibuhat sa kuha. Wala ko ni agi og selos, Cinderella. Pero gipatay ko sa pag-overthink na ako sa mga butang. Nakalit lang niabot sa among kinabuhi. Mangayo ko og tambag sa inyo, ha? Kung unsaon na ako pagkalimot ang tanan. Kasi tinuod lang. Sakit gihapon hangtod karon. Usa ka tuig na ang niagi, Cinderella. Apan sakit lang gihapon. Unta inyo akong matabangan. Para sa putahe confession. Ganda.

0: sa Athon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Aga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Complement. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, nga ako'y tiang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Makadungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inuman ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-state ako sa kasimana mo, teko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usaka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako rin sa likod, hubag na ako sa kong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad na niya kumata, manapahanap. Sige raman ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Tion jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
0: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani. Mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
8: Stong, nagpilain yung gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na to!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahit na maning tingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzol hoktay, nahas ka mahugawa, unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilid-kilid, kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan, nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system, nga mutanggal sa hugaw, nga nagpundo sa imong nuzol hok, hinlo kaayo ang gasolina. Gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: News para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: exciting.
1: Balikan nato ang istorya karong gabi una sa Putahe Confession, ang kaagi ni Ganda. Ang ato ang programa gipaluyohan usab sa Santan Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Mind me po kang Marce Magale.
2: Thank you
1: guys sa pagsilip sa Facebook Live karong gabi una ug syempre sa mga naminaw gihapon ug nagmata gihapon. Good evening, maayong gabi. I hope na you guys are doing well. I hope nga kung nag-away-away mo din ha, I hope mo mag-uli ang inyong mga buot. Hi po, XFM po ba to? Yes po. Yes po. XFM po kami. Oy, pwede mo nga mag-message ako ha, 0945-443-5869 o pwede po mo nga mag-message itong official Facebook pages nga naka-live karoy. Hay nako, Ganda. Ay, imong istorya, Ganda, no? Kanang murag, nakakasawa. Nakakasawa kay nga naman. Hindi man tungod kay nakagi ka ng istorya. Pero kanang mga style sa mga taong yung anak bang kanang imo na ganing halos gihungitan kay para unta nga maging hayahay iyang kinabuhi. Pero ikaw man day ang ginatuhik patalikod. It's truly indeed nga ang bitin. Oh, ayaw ginaan nyo pa sa kaas sa inyong balay. Kaya magkuan na siya diha, mag-create na siya din ha, o ka ng luno. Ay, luno. Kaya humihang mag-change kin. Bitaw, luya sa mong kaagi, no? Kanang, I know na you've been kind to him. I know na gihatag din mo ang tanan-tanan sa iya, ha? Liban ka with allowance 8,000 per month. Susunod sa katulo ka to, eh, gitagaan ko mag 8,000, ha? Ayahaya ba sa kong kinabuhi ko, eh? No? And to find out, kanada yung ginahatag na allowance na ato di ay sa iyang pamilya tungkol kay ang laki ngayang ka-live-in, ado na di ay asawa o anak. Kasakit. Pwede yung sakit agyod. Try na to ha kung kaya pa nato nito bagun. Kadali lang kay ako na siyang i-connect. Napuntaan niya itong kuan. Nara. Hello, mga gabi.
3: Hello po.
1: May gabi po.
3: Hi po. I'm Paolo po.
1: Yes
3: from
1: po.
3: From Davao City. Ngayon lang po ako nakarinig po sa program niyo po.
1: Uy!
3: And then, ako yung nag-text po sa inyo na XFM po ba to?
1: Ay, opo. Opo. XFM po to.
3: Nasa car po. Nasa kotse po kasi ako. Brand out po ngayon dito sa Davao eh.
1: Ba, ilang oras na ba?
3: Mga isang oras na rin po. Mahigit.
1: Ay, maalin na, ano ba yan? Maalin sangin okay yan pag po. Ganyan.
3: Kasi nakuan ko po, nasa bukid nun po kayo.
1: Yes po.
3: Kasi may mga relatives din po kasi ako dyan sa bukid nun.
1: Saan sa bukid nun?
3: Sa barangay sa East po, Malaybalay.
1: Ay, aba. Nasa Malaybalay ako. Ay, taga Davao ka ba? O taga Maynila ka?
3: Opo, taga Davao po talaga ako.
1: Mm-mm.
3: And then, ang relatives ko dyan, di ba sa barangay sa East din po kayo?
1: Hindi ako sa barangay size. Oo, pero ano lang, mabaklay lang. Oo. Ano, nakakaintindi ka ba ng Bisaya?
3: Opo, nakakaintindi po. Pwede ko po ba greet yung mga relatives ko dyan?
1: Yes po, pwede po.
3: I-greet ko lang po sana kung nakikinig yung pinsan ko na kapitan ng barangay sa East, si Yuk-Yuk Kutalan Laping.
1: Mm-mm.
3: And then, mga relatives ko sa Kibawe and then sa Balenca.
1: Ang dami ano, no? Hindi ka ba napapasyal dito?
3: Before po, sa trabaho ko po, kasi med rep po ako eh.
1: Ah, yan o.
3: Oh, and then, dati napapasyal po ako dyan, pero ngayon, di na po eh.
1: Bakit?
3: Ayaw ng asawa ko.
1: Bakit? Pipinagsisisulosan mo siya dito.
3: Kasi kwan daw, baka mang babae daw kami.
1: Ay, naku! Wag naman po, kapag kaganda.
3: Ay, di naman, wala na.
1: Loyal man kaya? Loyal naman sa asawa, no?
3: Loyal?
1: Ayun! Yun, doon tayo eh. Oh? Masangit, yun, masangit. Di loyal.
3: Baka.
1: Baka loyal. Aba, wag kang ganyan, no?
3: Loyal po, loyal.
1: Ana, yun. Naku, pag masakal ka ng asawa mo dyan. Mag-question yan. Pero anyway, wala ka bang, gusto mo ba siyang batiin? Nakikinig ba siya ngayon?
3: Ano po?
1: Nakikinig ba asawa mo ngayon?
3: Ay, hindi po.
1: Ay, hindi.
3: Iwalay po kami ng bahay.
1: Aba! Gusto ko magtanong kung bakit, pero parang chismosa naman yata akong pakinggan.
3: Medyo may hindi kinagkasunduan po.
1: Matagal na ba ang hiwalay ang bahay?
3: Hiwalay lang yung bahay, pero nakikita pa rin kami ng asawa ko.
1: May mga anak kayo?
3: Yes po. I have three children.
1: Ilan? Tatlo?
3: Tatlo po.
1: Tatlo.
3: Yung dalawa nandito and then yung isa nasa Japan.
1: Ay, oh, nasa Japan. Doon siya nag-aaral o nagtatrabaho na?
3: Nag-aaral lang po kasi yung nanay niya po is taga Japan po talaga. Half Japanese.
1: I have Japanese. Pero ano bang story? Like kayo pa ba or hiwalay na kayo?
3: Hiwalay na kami.
1: Ay, hiwalay na kayo. Ilang taon na? Chismosa naman ako.
3: Almost 11 years na.
1: 11 years na.
3: Bale, ang panganay ko is 15 years old. Mm-mm. And then yung bunso ko is 4. Magpa-5 siya tomorrow.
1: Ay, happy birthday!
3: Isa lang sila ng nanay.
1: Isa lang sila ng nanay.
3: Yung 15 at saka yung 4. And then yung 11 is iba yung nanay nun.
1: Okay lang yan. Hindi naman ako, hindi ako judgmental. Huwag kang mag-alala.
3: Oh, wow.
1: Oh. Ano nga palang naisip mo at napatawag ka dito?
3: Nakinig lang po ako sa program nyo kasi wala akong makon eh. Nag-Facebook ako and then pagpang ko, uy, sa bukid nun daw, malay-balay. Sabi ko, uy, baka malay sa mga relatives ko.
1: Oo nga. Naku ba, nakikinig, alam mo ba na majority po sa mga kapitan dito nakikinig sa amin? Hindi ko lang alam kung tulog, feeling ko tulog na ngayon.
3: Oo, kung nakikinig yung pinsan ko sa Kirikil, alam niya talaga kung kilala niya talaga ako.
1: Kilala ka niya?
3: Yup. May mga kalokohan din konti.
1: Ay, konti. Ang sanang ingiingo, teka lang ha, may sabi dito, galing daw

0: Ang sarap dyan siguro, kung dyan siguro ang lamig. Dito sa Davao, ang init-init, grabe ang init, walang ulan. Pero dito sa amin nakapokus ang baha daw. Dito daw ang epicenter ng baha.
1: Oo. Alam mo ba ang taganda? Alam mo?
0: Tarantado yung clear cast.
1: Hoy!
0: Ay, sorry.
1: Huwag mo, ikaw. Ikaw talaga, ha? Dalawa tayong magkakaano dito. Yaan mo na siya. Wait, galing ako dyan. Alam mo bang taga-Davao ako?
0: Saan ka sa Davao?
1: Sa Tagum City.
0: Oh, hindi na Davao yun.
1: Davao pa rin yun.
0: Del Norte na yun.
1: Oh, Davao pa rin yun.
0: Sige. Kasi so, I'm from Davao City talaga.
1: Ah, Davao City ka talaga. Oo. Yep. Tapos, nagrelocate lang ako dito sa Malaybalay kasi nabalitaan ko nga maganda yung weather dito.
0: Wow.
1: Kaya nga nag-relocate. Ang ganda ng ano dito, ang ganda ng panahon dito tapos maraming gulay.
0: Ang ganda talaga, promise. Pagkatap ang Kaamulan Festival nyo.
1: Ngayon nga ganda. Basta pumasyal ka dito ulit kapag may panahon ka, sabihin mo sa mga paryente mo magpasyal-pasyal ka dito.
0: Oo, papasyal ako diyan, papasyalan kita. Ano
1: ba sa lupa? Kuan ka nang kanang yung mga pagkain na wala dito sa amin. Marami dyan.
0: Wow.
1: Yung mga donuts.
0: Kasi madrip ako eh. Gusto mo yung pampamanhid na hindi ka na makakaramdam ng pain.
1: Aray ko naman.
0: Parang sinaksan ka niya, di mo na mararamdaman.
1: Huwag na, mariremind na naman tayo nga eh. Pwede. Meron ka ba dyan?
0: Meron.
1: Parang gusto ko ng ganyan eh. Yung hindi mo mararamdaman. Yung bang tipo na kapag naglaba ka ng damit, matatanggal yung mga alaala ng kanyang nakaraan.
0: Wow.
1: Baka may mga lana ka dyan. Sa lubo.
0: Lana. Ay, yung kwan.
1: Yung,
0: anong alam, lana?
1: Mga, yung
0: kwan,
1: mga...
0: Gusto mo nang lumipad?
1: Puhon. Baka kasi maisipan kong bisitahin siya, wala akong pamasahe papunta ng Davao. Magparamdam lang sa kanya at nang maalala niya kung paano niya ako sinaktan. Nagbibiyahe ka na ba? Wala ka natang signal eh.
0: Actually, pauwi na ako ng bahay eh.
1: Sige, mag-iingat ka
0: okay,
1: ha.
0: Okay na, may kuryente na eh.
1: Aba, oo. Oh, mag-iingat ka ha. Matulog ka na pagkadating mo sa bahay.
0: Wow, thank you.
1: Okay po.
0: By the way, ano nga pangalan mo? Baby lang talaga ang tawag sa'yo?
1: Cindy, Cinderella po.
0: Cindy,
1: pero pwede mo akong tawaging baby mo.
0: Baby ko?
1: Oo.
0: Tawagin mo rin
1: ako ng
0: baby mo.
1: Sige, kita-kita tayo puhon ha pag magpasyal ka dito sa Malaybalay.
0: By the way, I'm Paolo.
1: Paolo. Cindy. Landi. Mag-iingat ka ha. Magkikita pa tayo balang araw.
0: Magkikita talaga tayo. Baka next week, malay mo.
1: Nako.
0: Di mo alam.
1: Basta itempo mo lang na Sabado tsaka Linggo kasi wala ako Lunes hanggang Biyernes.
0: Wala ka Lunes hanggang Biyernes?
1: Naandito ako paggabi. Pero kapag kasi pagpumunta ka dito ng umaga hanggang hapon, wala ako niyan.
0: Sige, ikaw magiging tour guide ko dyan, ha? Baby ko.
1: Wala! Diyos ko, Lord! Sige. Baby ko talaga, ha? Naku, panindigan mo yan.
0: Ayaw mo nun. Wala kang kalaban sa akin. Wala akong girlfriend.
1: Oh, may asawa nga lang.
0: May asawa lang nga ako. Hindi lang yung kalaban mo.
1: Hindi naman kaya siya magsiselos, ano?
0: Hindi magsiselos. Di naman nakikinig ng radyo yun, eh.
1: Ay, sabagay. Pero nanonood siya ng Facebook. Alam mo bang nakalive ako sa Facebook ngayon? No, makikita niya ako. Diyos ko, Lord. Ayoko ng kaaway. Sige na.
0: Okay lang yan. Walang problema.
1: Oo,
0: hindi naman kayo friend eh.
1: Mag-uusap tayo bukas ulit ha. Matulog ka na. Sige na po. Ingat po. Babay po. Babay na po.
0: Okay, baby. Ingat ka ha.
1: Bye, baby. Good night.
0: Good night.
1: Hoy! Oh, Lord. Kamu ay. Miski pa uli na ta. Imun ani nga. Lord, kung pakilig-kiligun ko ni mo, Lord, niya biyaan gihapon ko, Lord. Ayaw na lang, Lord, ha? Madlok na biya ako musugal, Lord.

0: kay last time na akong gisugal, Lord, 300,000 po to, Lord. Hindi na akong gisugal, Lord. Kapoy na. Okay. Awa mo na ron. Kay ayahat na mo manawag ka lang mo uli. Nako. Muli na ko. Uy, ugmaan na lang tanin yung magkuhan. Oh, may passes pag makipagkita kay Cinderella. Yes. Kailangan mo munang dumaan sa istasyon. Daanan mo yung manager namin kasi hindi ako pwedeng makipag-date pag wala yung manager ko. Naku. Oh, sige na. Oh, basta, uy, ayaw mo panawagan ka ng pauli na manggood ko. Kamu ba? Wala na po. Nagsilos-silos. Sana. Sige. Ugma ha. Magdungdung kita ugma sa susamang oras. Sige hapon. Alas 9 hang talulas 11 sa kagabihon. Okay. Mag-out na manggita. Mauli na manggita. Matulog pa man dyan ko. O, oh, dili na nagselos na. What na? Si caller 8716 na ningkamot. Nagid siya nga. Ma-reach out ko niya. Nagselos. Unsa man?
1: Hello, babe.
0: Oh, unsa man? Muli na ko.
1: Ay, na, manali itong nakawa na ito, natambaga na itong sinder.
0: Wala na, eh, muli naman taon ito. Wala naman tayo. So, ugma na lang ka. Ugma na po nga istorya imong kaanan, no? Tambagan.
1: Ay, sige, ugma na lang lang. Again, uwa na lang sinder ka ron. Ugma na mo, lain naman po.
0: Gani, matulog na ito sa sinder ka ron. Oh, o sige lang, ugma. Dagan pa matag-istorya. Ugma na po ha.
1: Ha, sige, babe. Kaya namo kay Kusag Nina, Rosinelsad.
0: Oo, gani. Basta pagpahuway na din ha, ugma. Magkuan ta, ugma. Mag-istoryahan ta, ugma. Ha?
1: Ha, sige, babe. Bye-bye niya. Good night.
0: Hi, good night. Uy, good night sa inyo ha din ha. Pangatulog na mo, uy. Ay, tulog na mo ha. Kikapoy na ko guna-huna. Sige lang, ugma, magkuyag ta alas 9 hang talulas 11 kagabhion. Kung manawag gani mo, itime ninyo alas 10, balag magchismis ta hang talulas 11. Ha? Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Yes! Cinderella po, para sa putahe sa gabi.
2: Init baka ayo ang atong gabi kay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usa ta diri ayo kalimot kita kids tapos sa sunod nga episode sa putahe sa gabi di ina mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayo pag inusara dalha imong partner o pangita o bag-o hangtod sa sunod nga gabi sa programang putahe.

0: is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 101.7 XFM.
1: Ikita sa sakit na mukha, litra o tuka.
2: XFM.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Mino Ka sa XFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
2: Santon Plus Gold. Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kas kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natuna na dyan.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
5: Lamig akong kwan sa nang kopi, Santon Coffee Mix kay sa una mga kopi. Abdo sa kundiyan, pero nakuha ko na. Ayaw kay ba? Kana ganing buntag, Santon magabi mo. Buntag na po, walay halang mo kutukutok. Salamat gani ko na nakadungo ko ni sa doktor sa yesto. Na kwan yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba, sa puro banana, mangkilam.
4: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Mission next. Daghan ang natabangan.
7: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na akong Sir Ice gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang og muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
6: Vision next. Sulay ang kay epektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suging butika.
4: Premium D3 user.
8: Ako si Geoffrey, taga Sultan Kudarat. So, naluyan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, putka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadauman sa akong pagkaon, inom dayong ko Premium D3. Di nugod ko, ba't iunog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depresa o na, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
4: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo.
10: Pakusog.
9: Turbo.
10: Pagdugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble. Kalipay.
11: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
12: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa to ang barangay.
12: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
13: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo. Wagas ang lakas.
13: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Pili na!
15: Santon Plus Herbal Soap.
6: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mambibilit sa inyong mga suging butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santon Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suging butika.
18: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Watson's Pharmacy nationwide. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinakaepektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
9: Mapalit sa mga butika sa inyong mga

0: minaw ka sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa ko naminaw og XFM. Tawgon ko nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita nyo katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Bang?
2: Okay.

0: sig ikke bedre Lundi, så sætter Bas og Dinhi. Ka, så mange gange hinugtog mga diha.
1: Konsensya kayo ko mutanaw sa babae ba nga nagtindog unya ako naglingkod.
0: Unya, sabay mong ibuhat?
1: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
0: Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Santo Blas Gold.
4: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Zanta Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin ako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: 5 years nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga ula ra bagyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kog tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay ka epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Next, sulay ang ka epektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suging butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi naaydal lang ang virus mo. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing po din yun.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Di yun nalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad na dunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
11: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Tila ba may hangin sa tiyan?
13: At masakit sa pakiramdam?
12: Kabagyan!
13: Mag Celton Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang,
13: tanggal agad ang kabag.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
12: na all-in-one.
13: Sa presyong
12: magaan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Kung radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
15: Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
16: Sanzone
12: Xanthan Plus Herbal Soap.
15: Yun yung kilo na, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma, kuha. Try Xanthan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
12: Xanthan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Xanthan Plus Herbal Soap.
3: Xanthan Vitamin C. Ang vitamin C na puno sa energy. Dahil ito ay gawa sa Xanthan Plus at Xanthan Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Xanthan Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C na pinalakas ng Xanthan. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, pag-inom og Xanthan Plus Gold og Xanthan Vitamin C.
16: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Xanthan Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Xanthan Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Xanthan Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.

0: Mula ano lagi ka karon, Cap?
1: Master, halangan. Kaya nga kong asyawa, nag-hired man good og bagong driver nga batanon unya, gwapo pag yun.
0: Unya, magsilos na ikakap.
1: Wa manoon, Master. Tingala lang ko kay wa mong good may sakyanan.
0: Exciting.

0: Exciting Pilipinas. Exciting Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas, mga katropa, maayong buntag.
0: Exciting Pilipinas.
1: September 2 na, mga katropa. Atong oras, alas 5:09 na sa sayong kabuntagon. Mga katropa, maayong buntag o maayong pagpaminaw. Labi na sa ato ang mga katropa nga ana-ana karon sa ato ang nakaabang sa atong programa. Hala, timplahan na ang inyuhang mga kapidha. Paminaot na ito ang inyuhang kapi. Susama sa atong kapi nga nangapi ka na, nanambal ka pa. Siyempre, ang atong kapi, mga katropa, ang Santon Gold Coffee Mix, nga kanunay na itong kauban sa matagbuntag. And siyempre, mga katropa, ang paborito usab sa uban, ang Santon Plus Coffee Mix, nga kanunay usab nga ginatimpla sa kadaghanan. Sa laing kapi, mga katropa, ang Santon na premium D3, mga katropa. Mga katropa, once again, good morning kanatong tanan, labi na diha kang ading Garadiros Dapar. Mayong buntag nimo katropang ading Dapar. Ngayon manusap kang katropang Wilma Joaquin. Ang astong mga solid listeners, sukad pas kaniadto hangtod sa ato ang pagpadayon karon. Mga katropa, September 2 na, karon nga adlaw. Ikaduhang adlaw sa bulan sa September. Subay sa pagsugat sa Christmas season, mga katropa. O ang Bear Months. Ay, once again, mayong buntag usab kang Nanay Gloria Malala Apilo. Nanay Gloria, good morning kanimo. Ingon man sa mga listeners nato di pa nako makita ang live nato sa naka-live na ta Harb, no? Di pa nako makita ang mga sa ato ang monitor. But anyway, basin na mugawas ra ni Ron na taon-taon. Okay, atong panahon, mga katropa, medyo anaa kita sa kuano, anaa kita sa madag-umon nga adlaw. Naata sa kinibang ngit-ngit nga kalangitan. Okay, mao'y akong nakita karon sa gawas nga bahin. Matod pa ni Wilma Joaquin, good morning. Katropang nga Wilma Joaquin. Maayong buntag usab diha ang kaninyo. Sa atong mga drivers, mga government employers, maayong buntag kaninyong taran, mga katropa. Sa taran nga mga driver karon nga nagapaminaw, nahala amping-amping sa inyong mga pagbiyahe. Ayaw kalimot, mga katropa, nga ang pag-inom sa Vision X Plus. Aron kanunay nga tinaw ang atong mga mata samtang nagamaniho diha sa kadalanan. Kaya sa kanunay, mga katropa, priority gyud nato ang kaluwasan sa matag adlaw, labi na sa ato ang trabaho nga naa gyud permi sa kadalanan. Isip usa ka driver, mga katropa, kinahanglan nga tinaw ang mata. Busa kanunayon gyud nato ang pag-inom sa Vision X Plus. Sa atong mga katropa, no, nga nag-monitor karon sa ato ang kinibang ato ang frequency, no, diha sa 91.3, mga katropa. Aga sa ato ang 95.7. Mayong buntag ka ninyong tanan. Dili man mo maka monitor diri sa ato ang kuan, sa ato ang tawag ani, kining sa Messenger or sa Facebook, mga katropa. Ang ako lang ang pagpaabot diha kaninyos maayong buntag. Panghinaot, mga katropa, nga malipayon ang inyuhang adlaw karon. uban sa dakong paglaom nga sa matag pagsulay nga atong naagian, kita gihapon mahimong positibo ug mapasalamaton sa kaitasaan. No? Kay sa matag adlaw o sa matag pagsubang, o sa kini kapahinumdo, mga katropa, nga gihatagan kita sa Ginoo og laing higayon aron na magpadayon og mutubo og mahimong mas maayo. Wala siya, mga katropa, nga bisan unsa pa ang mga pagsulay sa atong nga atong giatubang, ayaw kawadi og paglaom. Kay ang Ginoo, mga katropa, dili ka na mo biya ka na to. Ana-ana siya, mga katropas, kanunay. Kay mo lagi, ang matag problema adunay katapusan. O ang matag kalisdanan adunay leksyon sa atong kinabuhi. Munang mga panghinaot, mga katropa, nga karong adlawa, atong pilion ang pagkamapailubon. Atong pilion ang pagkamapasalamaton sa atong unsay nadawat nato karon, mga katropa, no? Kay syempre, kinsa ra gud ta para providence si Ginoo, di ba? Muna siya, mga katropa, nga kinahanglan, no, ang batasan nga mapasalamaton gyud sa kanunay. And syempre, isa na diha, mga katropa, ang dapat nato nga kinaiya kaning pagkamabination sa atong isig katao. Okay, ug do na kay pagbati sa imong isig katao, mga katropa. Naagi diha ang imuhang gugma, concern o pagkamatinabangon. Munang sa kanunay, mga katropa, amping yun kita sa pagtrabaho, pagbiyahe o sa matagbuhaton sa atong or atong pagahimuon. Kay mauna siya, mga katropa, nga dili man ta sa tanang panahon nga magrasyahan, apan sa kanunay ang chance, no, nga atong baguhon ang atong mga mali sa atong mga kinabuhi, di ba? Matod pa ni katropa ang Wilma Joaquin, sana all. Anyway, mga katropa, doon na tayo mga kuandiri. Aniya si katropang Winshon Pataho. Mayong buntag, Sir Ray, pa shout out sa tanan, labi na sa mga taga Barangay Dasagan. Hoy, sa mga taga Barangay Dasagan, ha. Hindi din Pataho ba, wala na gyud nabanhaw.
2: Oh no.
1: Asa na ka ni si katropang Didin? Asa na ka tong mausaman to sa atong mga sabaan diri sa ato ang kuan, sa atong programa. Always listening, exciting Pilipinas. Have a blessed second day of September from Bayugan City. Gikan kang Nanay Gloria Malala Apilo. Sa tanan nga mga mapasalamaton, anayon kanunay, atong ipadayon, mga katropa. Rikanto Mayor, mayong buntag, usab ni mo diha katropang sangay, amping sa kanunay. Mga katropa, atong oras alas 5:18 na. Tagaan sa tamo diha og maayong pampaugnat sa kusog. Kanang maka-exercise mo diha sa inyohang kuan ba mga kaugatan kay may nalang pod. Nang luod na to si Didin. Ano nang luod man si Didin? Hoy Didin. Ano nang luod man ka? Hoy. So may naitabo aning ako ang gi-prepare nga music nga na nabalhin man eh. Nala, sige na lang, okay ra ni. Eh, mga katropa, diri una ta sa pampaugnat sa kusog. May nila makalihok-lihok po mo diha. No? Ay, basin ang ganahan po mo sayaw sa si katropang Bibing Batino. Uy, taga Panabor, bagay ni siya. I-shout out po ko diri, sir. Panabo City Specialist sa Terminal. Uy, diha sa Panabo, amaw ba na diha nang naibingkahan? Mawab man itong naibingkahan.
2: Oh, no!
3: Ayaw!
1: Sa mawab niya ito. John Lloyd Perez, good morning, Sir Ray Alinton. Good morning, usap ni mo diya, katropang John Lloyd. Bibing Batina, Batino, sa tanan ng mga Batino family, sa mga kaparintihan, kaliwatan, kadumahan, ni katropang Bibing. Alam ay yung buntag ni mo diya. Okay, mga katropa, pasayamon sa nato ni si katropang John Lloyd. Ato sa ninga tagan o awit nga naguluhan o kuan Christmas. Wish you a Merry Christmas.

0: Exciting Pilipinas.
1: Oras mga katropa, alas 5.23 na. Ay bang, ingon ana, merbasin ingon ana si Kuan ba, si katropa nga Lina Pataho. Kanang bunga bunga bunga bunga.
2: Aya!
1: Muuli sa Pasko. Naka-aeroplano.
2: Aya!
1: Ano mga dagan kahit ang mga kailang mga ingon ana ba? Anabitaw nga inig ka Pasko mga katropa. Magkuan da yon. Bunga kaayo mga katropa nga mo pasonsyo kaya nakakuan ba? Nakatawag ani. Naka-airplane. Naka-airplano. Nya nakakuan dayon og mga katong type E nga Louis Vuitton.
2: Aya!
1: Nya bida dayon siya sa Pasko kay siya man ang kuan source of all.
2: Aya!
1: Kasagaran ana mga katropa katong mga kapamilya nga gikan sa abroad.
2: Aya!
1: Mugi na siya'y bida kada Pasko. Okay mga katropa. Once again, good morning sa itong mga suking at tigpaminaw. Labi na sa mga nagpaminaw. Nga nagkapi-kapi karong mga orasa. Na si katropa nga Wilma Joaquin nga katawar ako makarelate si katropa nga Wilma Joaquin ani kay naagi mga naay mga ingon ana bang mga individual si katropa ang Lina Pataho nga naminaw diha sa may Purokto e Barangay 5 San Francisco murag daghan pud ni siya silingan diha nga ingon ana. Katong mga pamilya o kapamilya bitaw nga kanunay bida sa mga okasyon. Pero katong mga kuanra, mga luki kayo, tuara na sa kuan makitaan. Tuara na sa kusina makitaan kay mo manay tighugas og plato. Pero ikaw gani ang bida, tuagid kas VIP VIP nga couch. VIP nga table. Anak gyud na kay syempre. Ikaw good ang bida.
2: Aya!
1: No mo na siya mga katropa pag-abot sa mga okasyon. Anyway mga katropa tong panahon nadaog na gyud ni kahayag ang kangit-ngit busa laing adlaw na gyud pud unta. Laing adlaw na gyud pod nga ato ang sulbaron atong labangon inyong mga nilungag diha ha basig na nga pagod na ako mga katropa nawa ko gamay okay ni adto sa ako sa akong nilungag okay may na lang hindi ta mapasmo mga katropa. Okay mga katropa, dahil laing kanta diri, tagaan tabog daghang kanta ron kay maayo man ang atong kabuntagon. Ay ato ni halad para kang Lina Pataho.

0: Okay, mga to siya mga katropa. Itong halad nga awit sa atong mga katropa. Bitaw si Ray, wala to sila load si Didin, pero naminaw to perme sa imuha. Okay, linaw man inyo signal dito sa Sitio Dorian. Salamat kayo diha, katropang Didin Pataho, ha? Sa kanunay nimong pagsuporta. Yes, bida sa kaon, ha, pilda na ang kangit-ngit, ning daog na ang kahayag. Napildi na yun mga katropang Wilma Waki. Muna nga pasalamat yun kaniha sa kaitasaan. Kaya natagamtaman pa nimo ang kabugnaw o kahayag nga na sinatian karon sa kadaghanan. Mga katropa, alas 5.30 na, mo break on atas makadiot. Mubalik ratahuman lamang nining pipila ka mga pahinomdom. Ayaw mo gawa kay doon na usap tayo mga balita o informasyon nga atong nakutlo gikan sa atong silingang probinsya. Atong ipaabot unya sa atong pagbalik. Munang stay di lang, stay tuned. Kay mubalik ra si katropang Ray Alinton.
1: Exciting Pilipinas!
2: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugundo kabaw, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, inahinay na siya, inahinay na siya, nagkawala, hando, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo, testimony niyo, alanga, nindot yun.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rabi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako, mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold.
2: Ako si Jubilene. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santone Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santone Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santone Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
4: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santone Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santone Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
3: Santone Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Next, daghan ang natabangan.
5: 5 ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og mali. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
1: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suging butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di yun na lim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad, dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, maghatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
9: Santone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibig.

0: Exciting! Exciting Pilipinas! Oras mga katropa, alas 5.42 na. Once again, welcome back sa itong programang Exciting Pilipinas. Laing mga katropa, laing oras, laing minuto sa itong pagpanag-uban o pagpadayon sa itong programa. Okay, once again, welcome back. Labi na sa ito ang mga nagapabilin sa kapagpaminaw. Labi na sa mga kanunay nakachunen sa itong 91.3 o 95.7. Wow! Mayong buntag kang si Tango Olang diha sa may Bayawan Negros Oriental. Nagapaminaw si katropang sa Tingo Olang. Kumusta man ka diha katropang sa Tingo? Kumusta ang kabuntagon? Mga katropa, kumusta man inyohang kabuntagon? Panghinaot nga kanunay kamu, anaa sa maayong panglawas? Kanunaya lang yun pagino mga katropa sa atoang Santon Plus Gold o atoang Premium D3. Dayaw kalimot mga katropa ha. Karong panahon na medyo balik na ta. Medyo masinati na usab nato ang kabugnaw sa panahon o kalit nga kainit or kalit nga pag-ulan, busa kanunayang andam ang imong kalawasan pinaagi sa pag-inom o Santon Vitamin C. Wow! Ayaw yun na kalimting ang mga produkto mga katropa kay aron ikaw kanunayang healthy. Okay, dirita mga katropa, sa pagpaabot diha kaninyo sa mga balitang nahagpat na atong, sa atong mga kaubanan, labi na sa atong silingang probinsya mga katropa. Kumusta man ang ilahang mga probinsya usap. No, dirita sa Jensan, matod pa linya sa kurente nga nasabit sa misabit sa miaging mixer truck. Hinungdan sa pagkasunog sa usa ka balay sa Jensan. Uy, mas dilan makabayad ni nga driver sa mixer ani. Atong sayron kang katropang Philip Oligario.
1: Live report.
2: Naugdaw sa sunog ang usa ka panimalay nga nahimutang sa Purok Bayanihan, NLSC Road, Barangay San Isidro, Jensan, alas 8 ni aging gabi. Matod di granasya lumagsak anak sa tag-iya sa balay nga matod pa dunay bayagi nga mixer truck sa lugar ug nasabit ang wire kundi inagsugod ang pag-spark sa kuryente padulong sa panimalay nga misangko sa pagkasunog. Nakarespondi dayon ang kabumberuhan o binabay ang pipila ka oras pasado alas 9 sa gabi gineklarang fire out. Walay nasalbar nga mga gamit ang tag-iya sa balay. Nadamay usab ang shop o tindahan. Hinuon dako ang pagpasalamat sa mga biktima nga walay na trap o nasamdan sa sunog kundi nakagawas ang ilang apuhan o inahan pinaagi sa tabang sa mga kabanay o mga silingan. Ang pahitabo ang panayon karong ginaimbestigahan sa BFP Jensan aron matumbok ang hinungdan o masayran ang pila kadamyo sa sunog. Mga katropa, ayo tuguti nga magluya ang paglawas. Kanunay magtumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule aron matagamtaman ang healthy body og strong immunity. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa Radyo Usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario.
1: XXFM.
0: Mauna siya mga katropa nga ato yung kanunayong ipasubay. No, dili lang ang ato ang sakyanan mga katropa ang dapat adunay maintenance. Ang ato ang sa mga wiring diha sa atong panimalay ay basin unya mga katropa o daghan na nag mga kinitkitan sa ilaga, no, or kaha mga nangainat nga mga wire nga wala na nainsakto pagka-connector. No, muna nga muresulta sa pag-spark or grounded. Lain din ng kurente mga katropa, no? Kaya musiga, mudilaob, usab di ay. Kaya labi na, kaya ato ang mga kasagaran, mga balay kaniadto nga nagapabiling nagbarog karon mga gama gyud in town kini sa mga light materials. No? Muna nga dali gyud nga maugdaw. Nya labi na kay nakasinati pagyud ta og kiningkuan mga katropa. Taas nga kainit sa panahon. So ni samot og kauga ang ato ang atong mga kabalayan, labi na sa mga kahoy ang gamit, plywood ang gamit, or mga kaning mga light materials mga katropa. No? Ang atong mga kabtangan, ang atong mga balay, gipundaran ka na sa pila ka taas nga panahon, kantidad nga gisakripisyo para mapabarog na. Walang dili na to tugutan mga katropa, nga ato lang pasagdan nga masunog or mahatagan o mga kosa sunog.

0: makauyon no ang maong bagong hepe sa Bureau of Fire San Francisco. Salamat sa serbisyo, Fire Senior Inspector Saipul G. Innocente. Direta sa laing informasyon, mga katropa, lalaki nakaplagang patay daplin sa dalan, droga nakuha sa baba sa biktima. Uy, kuyaw ni nga balita o. Atong sayron kang katropang Kresa Ligaspi, mga katropa. Ang kompletong report, katropang Grace Ligaspi.
1: Live report.
2: Nagpadayon ang Mabuhay Police Station sa investigasyon gabahin sa kamatayon sa usa ka lalaki nga nakaplagan sa gilid sa dalan sa Diversion Road gabahin sa Purok Udagre, Barangay Kunel, ning niaging adlaw alas 12:02 ang takna sa sayong kabuntagon. Sumala sa kapulisan nga adunay usa ka tricycle driver ang nakapahibalo kanila kabahin sa nadungog nga buto sa pusil sa maong lugar. Sa pagresponde, naabtan ang lalaki nga naghapa sa gilid sa dalan samtang nakahiagom kini og daghang samad pinusilan og nagkadugo. Doon na asam kini mga tatu sa lawas o nagsulob ang itong t-shirt o pulang ang jersey short. Samtang sa pagsubay, nakuha ang usa ka sachet sa droga sulod sa baba sa biktima o ang motor nga walay plate number. Milabay ang usa ka adlaw ay hanailhan ang biktima pinaagi sa pagkumpirma sa pamilya nga mao si Ruben Fuentes Pina Estapon Jr., 33 anyos, nga laborer o residente sa Purok Pag-asa Village, Barangay Mabuhay. Na-recover sa Regional Forensic Unit 12 ang unong kakabang sa bala gikan sa .45 kalibre ng pusil ug 5 ka fired bullet sa crime scene. Nasairan sa kapulisan nga nadakpan kaniadtong Enero 19, 2014 ang biktima sa kasong RA 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na preso sa Pulumulok Municipal Jail samtang nakagawas ning September 4, 2025. Sa pagkaroon, padayon ang kapulisan sa pagsusi sa dugang ebidensya ug motibo sa krimen. Panalipdi kanunay ang immune system. Magtumar kanunay Suntone Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Ligaspi, XFM News.
1: XFM.
0: Pastilan. Kasayang kinabuhi. Imbis kay nahataga na unta na og kagawasan, no? Anaa na unta sa gawas noon nga kalibutan apan punta ka ingon nga nagapadayon gyud gihapon kini sa kining kalihukan nga illegal. Atong oras, mga katropa, alas 5:52 na. Muna siya, mga katropa, nagapahinomdom ka na to nga sa bawat panghitabo sa atong kalibutan. Doon ay dakong

0: Kay wala ta kapsayod mga katropa o kinsay galantaw sa ato ang mga lihok. Wa ta nasayod kung kinsa ang atong kalaban sa atong mga bawat lihok o sa atong bawat lakaw. Walay mawala kung kanunay kitang magpabiling maayo, matinud-anon nga lumulupyo sa atong komunidad. Panarbaho sa tarong nga panginabuhi, buhi ang imong pamilya sa tarong nga pagpanginabuhi. Ana lang siya mga katropa. Okay, oras mga katropa, alas 5:54 na. Wala naman tayo igong oras, ani mo pa na yun. Okay, maura man dahil gapon yung report. No? Anyway mga katropa, ako na lang magpasalamat kaninyo o nagapanghinaot ako. Uy, si katropang Christine Gonzalez sa naaday diri. Sorry kayo, day. Good morning, dihari. Musta ang Pinas? Shout out from Qatar. Sa Gyapon, ang Pilipinas, naagyapon sa 50-50. 50-50 mulambo, 50-50 muhugno. Ayaw! Saon pa man, iwan naman tayo mahimuan eh. Pipila ka mga probinsya, lugar sa atong nasod Pilipinas nga gikaon sa tubig. Daghang mga kuan, daghang mga kaigsuonan ang nag-antos tungod sa mga buayang dagko nga mga kurakot. Tungod sa mga buaya mga katropa, daghang mga Pilipino, kabataan, katigulangan ang nag-antos sa ilang mga binuhatan. Maayo na lang untana nga sa Ginoo sila pagasilutan aron usab sila makarealize sa ilang mga binuhatan. Mga katropa, daghan kayong salamat sa inyohang pakiguban. Ni bye-bye na gyud si katropang Wilma Joaquin. Wa na magigoy igong oras mga katropa nga upadayon hangtod sa unahan. Ako na lang kaninyo magapasalamat. Ugma pohon gihapon susamang oras ug susamang istasyon. Ako na lang magabilin kaninyo. Dalay go ng Dios ug amping kanatong tanan mga katropa. Lina pataho, daghan kayong salamat. Amping sa kanunay og happy Christmas season.
1: Exciting Pilipinas.
2: XFM. XFM.
3: Sa usa ka korte o dinhi.
4: Oy, master. Unsa magyud ang nahitabo? Master, tubaga unsay nahitabo? Tubaga ang akong pangutana.
5: Ah, Judge, abi pa ko hearing ni Judge. Ano na may speaking?
4: Exciting.
6: Exciting.

0: Apo, Monkeypox.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines. 100.7 XFM.

0: Oras magagatrupa, 4 minutos, ang nakalabay sa alas 6.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: Express Balita.
0: Mayong buntag ba kanatong tanan mga katrupa, Luzon, Visayas, og Mindanao. Adlaw nga Miyerkules sa Pizza 2 sa bulan sa Setyembre tuig 2026. O ba ninyo mga katrupa ang inyong hang bata-bata as kahinginan? Makig-uban diha kaninyo alas 6 tapahingon sa alas 7 ang takdas buntag. Aron pagtunol mga katrupa sa mga nagbaga nga balita ni ining adlawa. Samtang kining bahina usab mga katrupa, hatod kanato sa Santon Plus Gold Santon Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Gluta and Collagen, Premium D3 Coffee Mix o Premium D3 Soft Gel Capsule, Vision Express Soft Gel Capsule, Turbo Mel Enhancer. Lakip na mga katrupa, magating paminaw ang Clear Skin Herbal Soup. Ang maong produkto ba katrupa maoy nagpaluyo sa mga nagkadaiyang operasyon, mga nagkadaiyang istasyon sa XFM Network Philippines, ang produkto nga iya sa Y2S Incorporated. Ang maong produkto nga ato nga gikaminsyon ni ining ataknas kabuntagon, mapalit kini mga katrupa sa mga nagkadaiyang nga mga butika dinhi mismo sa atong probinsya. Doon na tayo, 7 minutos, magkakatrupa na kalabay sa lasays. Di ta maglangad, magkakatrupa din hita sa atong mga nahipos ng mga uluhan sa balita.
2: Headlines.
0: Uluhan sa atong nahipos, gabalitang lokal. Murder o homicide posibleng ikaso sa sospek sa pagpatay sa ipon.
2: Headlines.
0: Vice Governor Plaza, midoyog sa ikasinto o ika-126 nga Civil Service Month, nag-imbitar sa mga kabataan noon nga mudoyog sa 2026. Kagawad sa peace and order sa Tagapwa, nakurat sa nahitabong krimen sa Ilagad Dapit, suspek walay record sa barangay nga usa ka abusado. DSWD, PSWDO og USAD nagmonitor sa Casa for Work project sa Lurito.
2: Headlines.
0: Silos gitan-aw nga posibleng motibo sa pagpatay sa ipon.
2: Headlines.
0: Mga atleta sa Lurito Agsur gihatagan og sapatos sa LGO.
2: Headlines.
0: Presyos gasolina nibaba og 1.50 matag litro. Mga motorista wala na makurat sa maong pagbaba.
2: Headlines.
0: Olohan na sa tunahipos gabalitang regional.
2: Headlines.
0: San Miguel PNP naghatag og awareness lecture sa mga kabataan-unan atol sa Linggo ng Kabataan.
2: Headlines.
0: 53.59 million nga pundo igahin sa Agusan del Norte alang sa mga tunghaan sa DepEd.
2: Headlines.
0: Sunog ni silaob sa kabukiran sa Dinagat Islands. Watershed gikabalak-an nga maapektuhan sa maong trahedya. Bayan tiyanyos nga lalaki arestado human mahulog sa police station. Ang marijuana gikan sa iyang bag.
2: Headlines.
0: Samtang sa atong uluhan nga nahipos sa gikan sa balitang nasyonal.
2: Headlines.
0: Aso sa wildfire nga gikan sa Indonesia, nisunod na sa Pilipinas Metro Manila. Og mga kasikbit nga probinsya gipadumdum sa OCD nga mag-amping.
2: Headlines.
0: Samtang sa atong uluhan nga nahipos sa balitang international, libo ang pasahero na stranded sa ikaduhang adlaw sa ghost low strike sa airport sa Kenya. Samtang sa atong sports mga katrupa uluhan, Argentine superstar Lionel Messi official nang gianunsyo ang iyang pagretiro sa national team. Pagyeka Turopa. Samtang sa atong entertainment, Camille Colliado mo presentar para sa Pilipinas sa Eurovision Song Contest sa Asia sa 2026. Mao kato mga katrupa, magadagal langkob sa atong mga uluhan sa mga balita. Gikan sa balitang lokal, regional, national, international sports og showbiz mga katropa. Doon natay 11 minutos mga katropa na kalabay sa alas 6. Kining bahina mga katropa dyan ato sa Santon Coffee Mix. Ang Santon Coffee Mix maukini makapahinay-hinay pagpahili sa mga sakit sa itong kalawasan. Labi na mga katropa ang mga prostate. O ka naman naghubag ang ito ang prostate dyan mga katropa. Doon ay mga paghubag. Nya doon ay mga hormonal imbalances ng mga problema sa atong kababainhan. Ayaw kabalaka. Hinay-hinay lang sa pag-inom sa Santon Coffee Mix mga katrupa. Kay hinay-hinay usab ka na nga pagkahilison sa inyong kalawasan. 12 minutos mga katrupa na kalabay sa lasays. Di tamaglangan mga katrupa din hita sa mga detalye sa atong mga balita.
1: Balitang dukan, balita sa dukan.
0: Naka-standby sa gawas nga bahin si katrupang Ray Alboro Alinton kay matod pa murder o homicide posibleng ikaso sa suspect sa pagpatay sa ipon. Atong siren ang live report ni katrupang Ray Alboro Alinton.
3: Live report. Duha ka posibleng kaso ang gitan-aw sa kapulisan batok ang Mr. Ernesto Pacheco human nga giingong gipatay ang iyang kaipon nga si Lilia Orbistondo nga unang gikonsiderar nga missing sulod sa hapit duha ka bulan. Sumala kang Police Major Carmelo D. Malubay, Chief of Police sa San Francisco Municipal Police Station, posibleng nga murder o homicide ang ikaso batok kang Pacheco depende sa mga ebidensya ug sa pagtino sa Office of the Prosecutor o korte. Gitanaw sa kapulisan ang posibilidad sa murder tungod sa sirkumstansya nga nalambigit sa insidente. Lakip ang giingong paggamit og superior strength batok sa biktima. Apan gipatinaw ni Malubay nga ang tukmang kaso dili mahimong i-finalize sa kapulisan lamang tungod kay ang prosecutor mao'y mosusi sa mga ebidensya og motino kung unsang kaso ang angay ipasaka. Padayon ang investigasyon sa San Francisco Municipal Police Station aron makumpleto ang mga dokumento o ebidensya nga isumiti sa prosecutor.
4: Depende lang sa fiscal kung masyado marbler ang tuwanan to. Kaya ang kaso mga ipayal sa iya, kaya man kung gigamitan upuan, superior strength kiwale, pwede mamarder dito siya. Kung mababa magaling sa homicide, sa fiscal na lang dito pag-determine na tuwan sa fiscal niya.
3: Ang tipik sa pamahayag ni Police Major Carmelo D. Malubay, ang Chief of Police sa San Francisco MPS. Mga katropa, aduna kabay gihambin nga sakit sa kalawasan, hilanat og sakit sa ulo? Gamiti ka na og Sisdapen alang sa dakusang Pilipino para sa Pilipinas. Kinis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
2: Express Balita.
1: Balitang dukan, balita sa dukan.
0: Dagang salamat katrupang Ray Alboro Alinton. Sa pikas nga bahin, naghatag og mensahe si Agusan del Sur Vice Governor Patricia Ann Plaza alang sa pagsugod sa bulan sa Setyembre. Gihangyo niya ang tanan nga magpadayon nga positibong pangunahuna human sa pagpahulay og pagahin og panahon uban sa pamilya. Gitimbaya usab ni Vice Governor Plaza ang mga kawani sa gobyerno og mamuduyog sa pagsaulog sa ika 126 nga Civil Service Month karong bulana, samtang gisaulog usab sa September ang Peace Awareness Month nga nagapasiugda og pagkamahinong danon sa kalinaw, panaghiusa o pagtinabangay sa komunidad. Gidapit ni Plaza ang mga kabatanunan sa Agusan del Sur nga muapil sa duyog sa 2026 Stories from the Soil og Provincial Youth Documentary Film Competition. Matod niya, usa kini ka oportunidad alang sa mga kabatanunan nga mapakita ang ilang talento, creativity og mga istorya nga nagpresentar sa ilang yuta og komunidad sa iyahang mensahe. Giauhag ni Vice Governor Plaza ang tanan nga magpadayon nga magtinabangay alang sa kalinaw, maayong serbisyo og mas maayong kaugmaon sa Agusan del Sur. Kagawad sa peace and order sa Tagapua, nakurat sa nahitabong krimen sa ilang dapet, suspek walay record sa barangay nga usa ka abusado. Ania ang akong report. Live report. Wala matod pa yung record sa barangay ang suspect nga dunay gibuhat nga dili maayo sa ilaha kadapit. Sigun sa usa ka gawad sa peace and order sa maong dapit, sukwahi sa iyahang gihimong pagpatay sa iyahang live-in partner nga babay, ang gikumpirma ni kagawad Benvenido Layma, ang committee chairman sa peace and order sa maong barangay Human, na hinabi ding sibiyahan sa XFM Agusan sa barangay Tagapwa, San Francisco probinsya sa Agusan de la Sur. Matod pa sa maong opisyal, nakurat sila sa maoga hitabo, sanglit pila na sila katuig sa maog dapit, apan permero kini nga dunay gipatay nga mismo ra ang iyang kaipon ang mitipi gamit ang gahi nga butang. Wala usab sila'y nasairan nga maoy kung makainom kining suspitsado sa ilang dapit, gumiken kay dili matud pa kini abusado base sa mga testimonya sa mga silingan. Og taod-taod daw sab kini sila nga residente sa maong dapit, giabisuhan na lamang ni kagawad Laymah ang tanang matiayon sa ilang dapit nga matod pa dapat kung dunay mga sitwasyon nga mag-away ang mga magtiayon dapat ipahilo na o ipaagi sa panag-istoryahanay aron masulbad nga dili maabot sa punto nga dunay kinabuhi nga makalas kay dili na gayod babalik ang kinabuhi kung musangko sa madugoong hitabo. Madumduman nga napukaw ang tanang residente sa barangay Tagapua, San Francisco, lalawigan sa Agusan del Sur, human na diskubrihan nga dunay gipatay sa ilahan dapit nga niadto pang Hunyo 26, 2020 sa isapan na sairan o nadiskubrihan ni adtong bulan lamang sa Agosto sa likod niya bahin sa ilang palay sa biktima nga ang suspek ang iyara sa live-in nga partner.
5: Kerting kurata na mo kay nitugan ang suspek nabuhat daw niya June 26 pa niya unsa naroon na bulan itong dali-dali dahil may ganito bansa itong mga kapulisan. Dito mo yung nakuan
6: ang suspek wad na ba yung record sa barangay nga abosado?
5: Wala man po, sir. Sa amo ang barangay.
6: Kailan na siya ka uiga dali awa?
5: Murag dugay-dugay na. Mga more than 30 years na siguro.
6: So negative siya na na yung mga record?
5: Wala may record din.
6: Di po hinginom?
5: Di po. Kay hubakon man. Duya na gani.
0: Ang tipik nga pamahayag ni kagawad Benvenido Layma, ang committee chairman sa peace and order sa maong barangay. Mga katropa, ligoonon ta agatong panglawas aron mahilayo sa mga nagkadaiyang balatian, magsanton plus gold ug santon vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Lebrias, XFM News.
2: Express Balita. Balitang dukan, balitang salukan.
0: Mahal ang pusong gipahigayon sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD. Uban ang Provincial Social Welfare and Development Office kung PSWDO og Aplan Sustainable Agroforestry Development kung USAD ang post-monitoring sa Cash Forward Project sa Barangay Kauswagan, Barangay Sabud sa Loreto, Agusan del Sur. Tumong sa maong kalihukan ang pag-assess sa epektos proyekto ngadto sa mga benepisaryo og magpaminaw sa mga kasinatian o feedback sa mga farmers enrollees. Pinaagi sa padayon nga monitoring o aktibong partisipasyon sa komunidad diin. Gisugo nga ang mga programa sa gobyerno mutubag sa tinuod nga panginahanglanon sa mga residente. Gihatagan usab o higayon ang mga community members na ipaambit ang ilang obserbasyon o suggestion alang sa pagpalambo sa mga programa. Ang maong inisyatibo nagpakita sa pagtinabangay nagkalainlaing ahinsyas gobyerno o komunidad aron mapalig-on og ang panginabuhian og kalig-on sa mga lumulupyo. Pinaagi sa hiniusang paningkamot padayon nga gipalambo ang mas lig-on, mas andam og mas empowered nga mga komunidad sa Agusan del Sur. Atong balik-balikan mga katrupa sa line number 2, si katrupang niya Ray Alburo Alinton. Kay silos gitanaw nga posibleng motibos pagpatay sa ipon. Atong nga siron ng live report ni katrupang Ray Alburo Alinton.
3: Silos ang nagunang posibleng motibo sa pagpatay kang Lililia Orbistondo. Human kini na diskubrehan nga patay sulod sa hapit duha ka bulan nga gikonsiderar siyang missing. Sumala kang Wilson Olorbida, Proc Chairman sa Proc Noybi Barangay Tagapua, San Francisco, Agusan del Sur. Si Ernesto Pacheco kaniadto adunay pamilya, apan mibiya usab kini sa iyang pamilya. Gidugang ni Olorbida nga usas mga posibilidad nga may kalabutan sa selos. Mao ang driver sa ilang pump boat nga sige matud pa og anha sa ilang dapit, apan wala pa kini mapamatud isip tungod nga mao'y motibo sa pagpatay. Padayon ang investigasyon aron mapamatud-an ang motibo og ang tinuod nga sirkumstansya sa insidente, samtang nagpadayon ang pagkulikta og impormasyon. Batok kang Pacheco, gipasa na ang mga ebidensya og sa evaluation sa prosecutor aron hingpit nang maduso ang kaso. Bato kang Pacheco.
7: Nana sa pamilya sa una, kaya sige po sila away-away hanto nagbulag sila. Unong kong ilang anak na ang ilang harong ang iyang pamilya murong naas Davao.
3: Ang tipik sa pamahayag ni Mr. Wilson Olorbida, ang Purok Chairman sa Purok Noybe Barangay Tagapua, San Francisco. Katropa, paliguna kanunay ang imong kalawasan. Pinaagi sa paggamit og Santon plus Gold. Alang sa rekyosang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News. Express Manila.
0: Dagang na salamat katropang Ray Alburo Alinton sa katapusang pagtunol sa detalye sa balitang lokal. Wala na gikatingala pa ang mga sa mga motorista nganong dunay ni baba nga 1.50 kapisos aga batag litros gasolina ni adtog adlaw Martes, September 1, 2026. Matud pa sa mga motorista nga si alias Ryan, wala na siya makurat sa maong pagbaba kay mamurakin murarakunok og respeto lamang nga kunuhay dunay pagbaba, apan ang kamatuoran nagpadayon ang pagsaka ni ini. Gisaysay sa maong driver nga unfair kaayo sa sitwasyon, gumikan kay tagpila lang kapiso ang pagbaba, pero kung mutaas halos taga 5 ka ang mataglitro sulod sa usa ka bulan. Dawat nga matod pa nila nga ingon ani ang dagan sa nasod sa Pilipinas. Gipasabot usab sa usa ka pamboy sa MAV 3N gasoline station nga si Sir Jojo nga bandang alas 9 sila misaka oga piso kapin kada litro. Sama sa diesel nga anaa sa 85.95 ang litro o gisundan sa premium nga anaa sa 80.95 ang litro, samtang 79.95 ang regular niini. Madunduman nga halos tanang grupo sa mga motorista na nawagan sa gobyerno nga tutukan pag-ayo ang presyo sa petrolyo sa nasod, gumikan kay dagkagrabi ang krisis nga nasinati sa katawhan, ilabi na ang walay undang nga pagsaka sa presyo sa produkto. Nagsumikad ang baong pagsaka sa petrolyo sa nasod human miulbo ang gubat sa tali sa Amerika o Iran sa Middle East nga gika-apekto nga krisis. nga nakaapekto sa krisis sa tibuok kalibutan. Doon na tayo 25 minutos na nakalabay sa lasays mga katrupa. Atong tabuk-tabukan ang kumpletong detalye sa atong ipos nga balitang regional.
2: Balitang regional.
0: Atong palutson mga katrupa, si katrupag Ali Vicente kay San Miguel PNP naghatag og awareness lecture sa mga kabatunan, kabatanunan atol sa Linggo ng Kabataan. Atong sayro ng live report ni katrupang Ali Vicente.
8: Live report. Nagpahigayon og educational symposium ang San Miguel Municipal Police Station alang sa mga kabatonunan isip kabahin sa selebrasyon sa Linggo ng Kabataan 2026 niadtong nakalabay adlaw dito sa Municipal Evacuation Center sa Barangay Tina, San Miguel, Surigao del Sur. Gipanguluhan sa mga personnel nga sila Police Master Sergeant Lord Dilin O. Rofen og ubos sa pagdumala ni Police Major Jumel L. Makiling ang maong kalihukan nagtutok sa mga balaod batok illegal nga droga o sexual violence, lakip ang Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act o Republic Act A353 o ang Anti-Rape Law. Tumong nini nga mapahibalo ang mga kabatanunan sa ilang mga katungod, responsibilidad o legal nga sangputanan sa paglapas sa balaod. Gidasig usab sila sa kapulisan nga mahimong responsable, alerto o aktibo kauban sa pagmaintinar sa malinawon o luwas nga komunidad. Ang San Miguel Municipal Police Station Mibutiag nga padayon nilang paligunon ang pakigpambayayong sa kabatanunan pinaagi sa edukasyon o crime prevention. Katropa, aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule alang sa naghayusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
2: Express Balita.
0: Dagang salamat katropang Ali Vicente sa imuhag detalyas balita. Sa pagpadayon sa pagtunol sa kompletong detalyas balitang regional, mukabat sa 53.59 million ang pundo nga igahin sa Agusan del Norte Provincial Government ngadto sa Department of Education alang sa pagtukod og pag-uswag sa mga pasilidad sa lima ka mga eskwelahan. Apil na ang mga prioridad nga mga proyekto sa pagtukod sa bag-ong mga classroom nga adunay school furniture sa mga tunghaan nga gilangkuban sa Linaw-Linaw Elementary School sa Buena Vista. Lakip na ang Hinandayan Integrated School sa Nasipit og Minbahande Elementary School sa Nasipit og ang Sakol National High School sa Buena Vista. Lakip ang Agay National High School sa Remedios Romualdez RTR. Tungod sa seryosong risgo sa mga landslide sa panahon sa kusog na pag-ulan, gihatagan og dinalian nga prioridad ang paghimo og mga drainage og protection works sa Hindayan Integrated School, samtang ang proyekto alang sa Agay National High School i-direct o ibalhin ngadto sa tulo ka laing priority school. Kinihuman, may pasalig ang Okada Foundation Incorporated sa pagtukod sa 20 ka mga classrooms sa maong eskwelahan. Hinungdan nga magamit ang orihinal nga pundo ngadto sa uban pang nag-una nga panginahanglanon sa maong tunghaan.
2: Balitang regional.
0: Atong tabuk-tabukan baga katrupa si katrupang Limuel Ukay naka-standby sa gawas gabahin kay batog pa sunog gami sila oba sa bukirang bahin sa Dinagat Islands watershed gikabalak-an nga maepektuhan. Atong sayron ang report ni katrupang Limuel Ukay.
2: Live report.
9: Usa ka sunog ang ikatahong misilaob sa kabukiran sa Sitio Tabuk, Barangay Imelda, Tubahon, Dinagat Islands, din gikabalakan karon sa mga residente nga posibleng maapektuhan ang watershed sa mga lugar kung magpadayon ang pagkailap sa kalayo. Base sa Facebook post ni Kiam J. Lulab, kinsa unang nagpaabot sa impormasyon kabahin sa insidente, matod sa mga residente nga hangtod kagabi wala pahingpit nga napalong ang kalayo ug mas misilaab pa kini sa kabukiran. Si Tia Eve Ibali Martinez, usa sa mga residente o uploader sa mga hulagway, nakakuha og dokumentasyon sa sunog gikan mismo sa ilang dapit, din klaro makita nga naglilaab ang kalayo sa kabukiran sa ilang atbang. Tungod niini, dako ang kabalaka sa komunidad na madaot ang maong watershed. Sanglit kini ang nagunang tinubdan sa ilang supply sa tubig. Sa pagkakaron, wala pa'y opisyal nga report gikan sa Bureau of Fire Protection, Dinagat Islands o uban pang ahinsa sa kagamhanan bahin sa insaktong hinungdan, gidak-on sa nasunugan o ang tinuod nga kahimtang sa watershed. Gihulat pa usab ang opisyal nga pamahayag sa mga otoridad alang sa mga laka nga gihimong aron mapugngan ang pag-ulbo sa kalayo. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar o premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Dagang salamat katrupang Lemuel Ukay. Atong tabuk-tabukan mga katrupa at mga kaubanan ng mga radio station. Atong unahon mga katrupa ang XFM Jinsan. Kay naa si Cheres Lighead na ka-standby. Kay 20 anyos nga lalaki arestado human mahulog sa police station ang marijuana gikan sa iyang sling bag. Stang di malasa ba ni? Atong kasayron ang report ni katrupang Cheres Lighead.
10: Arestado ang usa ka 20 anyos nga trabahador human aksidenteng nahulog gikan sa iyang sling bag ang usa ka sachet sa gituuhang marijuana samtang anaa siya sa sulod sa Coronel City Police Station niadtong nakalabayng adlaw alas 4:40 sa hapon. Sumala sa kapulisan, miabot ang suspect sa istasyon aron muduaw unta sa usa ka person under PNP custody apan samtang gikuha niyang ballpen gikan sa iyang bag aron mopirma sa logbook sa mga bisita, naapil og kuot ug nahulog ang usa ka transparent ka plastic sachet nga adunay sulod sa gituuhang gipaugga nga dahon sa marijuana. Tungod niini, gidakop dayon ang nasampit o gipahibalo sa rason sa iyang pagkadakop ingon man ang iyang mga katungod ubo sa konstitusyon. Ato sa pag-inspeksyon sa iyang lawas, nakuha gikan kaniyang usa ka glass tutor o usa ka peraso nga foil nga parehong adunay sulod nga gituhang marijuana. Gikumpirma sa ulahing ang mga nakuhang substansya tinuod nga ugga nga dahon sa marijuana. Ang nakumpiska adunay ginatibok ang gibanabana ang gikabugaton nga 5 ka gramo o gibanabana ang kandidat sa merkado nga 500 pesos. Giandam na karon ang tukmang mga kaso batok sa suspect nga residente sa barangay San Isidro, Coronadal City, samtang nagpaabot sa mga ebidensya alang sa formal nga pagsaka sa kaso. Mga katropa, food supplement for healthy body and strong immunity, MAG Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghead, XFM News.
2: Express Balita.
0: Dagang salamat katropang Cheres Lighead ng XFM Jinsan. Atong tabok-tabukan mga katrupa si Stanley Dunias ng XFM Pagadian. Disgrasya sa Zamboanga del Sur, mitala og pito ang patay samtang napulo ang Samaran. Pastilan. Atong siron ang live report ni Stanley Dunias.
2: Live report.
11: Nisa karagaon sa pito ka mga biktima ang gikumpirma nga patay sa nitabong disgrasya kagapon sa Odo nitong napita sa National Highways Barangay Paglaom Dabalinaw sa Buang Garosur. Ang baog sa girado sa Kahay Ace Van na doon ay plate number nga NDX 4479 nagikan sa Ipil sa Buang Sibugay panulong unta sa Dagbayan sa Bagarian. Ang driver nga apil sa namatay mao si Fred Patog Senior o apil usab nga namatay ang laing biktima nga si Elizabeth Dubadag Tapuno, President sa maong alungsod, gikan sa ihab, nga 7-5 ang wala pamailan o gidala sa Gabalinda Funeral Home sa Barangay Tuburan, Pagadian City. Basis impormasyon nga naipo sa XDP Pagadian Research Department, na wagtangan maturpa o kontrol ang driver at iser gani, bibangga sa wing van o sa mga nagkaparadang motorsiklo, lagib na sa mga nagbarog-barog ng mga individual, daplin sa kalsada, gumikan sa kakusog sa impag, diliusab bumino sa pulo ka mga biktima ang nadala sa ospital gumikan sa kusog o gilngig nga disgrasya. Ang maong nga balita gyud ganadto sa Santon Gold Coffee Mix nagapangabigana nagapagwapog nagapagwapa pagyugka. Nanukad gikan sa 89.5 XFM pagadian alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katrupang Stanley Duhinyas, XFM News.
2: Express.

0: Sa katapusan, mga katrupa, gipagtunol sa detalye sa balitang regional at yung tabog-tabogan, mga katrupa, si Rostom Villafranca ng XFM Bukidnon kay 60 anyos gitigba sa pagumangkon. Suspect na dakpan. Atong asayro ng live report di katrupang Rostom Villafranca ng XFM Bukidnon.
1: Kamaroon ng 60 anyos nga lalaki nga na ilang si Elias Ramon. Human kinikiunay og tigba sa iyang pag-umangkon nga na ilang si Elias Marmar. 20 anyos niatong Lunes sa gabi, Agosto 31, 2026 sa Barangay Kibinton, Impasugong, Bukidnon. Sumala sa Impasugong PNP ang mag-uyuan nag-uban og inom sa naasoy nga lugar. Apan tungod kay pulos na lango sa ilim nung makahubog, nagkalalis ang duha. Tungod sa kalagot ni kuha og sundang ang suspect og itigbas ang biktima. Di inaigo sa iyang wala nga kamot. Dali nga nangayo og tabang ang mga paryente ngadto sa mga barangay tanod. Inungdan niya daling nadakpan ang suspect samtang ang biktima gidala sa Balay Tambalanan sa Malaybalay City alang sa medikasyon. Na-recover sa rapit na hitabuan ang sundang gigamit sa krimen o giturnover na ngadto sa mga pulis. Kasamtang ang giandam na ang kasong ipasaka batok sa suspect kinsa nagtingkagol na karon sa detention cell sa Impasugong Municipal Police Station. Mga katropa, api ba nga healthy yung gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News. Express Balita.
0: Dagang salamat katropang Rostom Villafranca. Dinhita baga katropa sa gagtunol sa kompletong detalye sa balitang nasyonal.
2: Balitang nasyonal.
0: Nagpagawas og pasidaan ang Office of Civil Defense og ang mga lokal nga panggamahanan ngadto sa publiko, particular na sa mga residente sa Metro Manila og mga silingan nga lalawigan nga mag-amping batok sa ubos nga kalidad sa hangin tungod sa bagang haze o aso nga gikan sa forest fire sa Indonesia. Matod sa OCD Deputy Administrator Assistant Secretary Rafi Alejandro, nga ang bagang aso gikan sa wildfire sa Indonesia misulod sa nasod human kinigidala sa kasamtangang dagan sa hangin paingon sa rehiyon tungod niini. Nagpagawas na usab og kaugalingong abiso ang mga pipila ka mga local government units. Gitambagan ni Caloocan City Mayor along malapitan ang mga lumulupyo nga magsulob og face mask kun mugawas sa balay aron malikayan ang posibleng epekto niini sa panglawas. Gihimo ang maong pahinumdum human nakatala og daotang level sa kalidad sa hangin ang ilang dakbayan sa Metro Manila. Base sa report na matikdan ang maong bagang layer sa maong aso nga mipalubong sa skyline sa Metro Manila nga nagagikan sa Antipolo City, Rizal. Gipasabot sa Department of Environment and Natural Resources Environment Management Bureau nga padayo nilang gibantayan ang air quality sa mga apektadong lugar, ilabi na ang National Capital o Region, Calabarzon og ang Mimarupa. Sa pagkakaron, nagpadayon ang gihimong pagsusi sa mga otoridad sa level sa pollution aron matino og mapangandaman ang epekto niini sa panglawas sa publiko og ingon man ang kinaiyahan. Samtang sa kompletong detalye baga katrupa sa balitang international.
2: Balitang international.

0: Good morning kang Randy Artigas Antisas, kang Lida Sipataho, good morning kang Dai Chavez, good morning po nimo diha, kang Ginaline Arcio Amaro o kang Gloria Basadre Iglesia. Mayong pagpaminaw ninyo ha o mayong paglantaw sa ato ang live program. Labi na sa ato ang programa Matag Adlaw mga katropa. Mga katropa, at ang iunya ninyo ang musunod nga programa ha. Ang programang Bullseye ni katropang Ray Sora Vasquez o ni katropang Limuel Pagalaran Ukay. O niya siyempre, mga katropa, wa naman tayo igong oras panahon nga mupadayon pasunahan sa itong programa. Ako nga partner sa Pikas Lawa katropang Milani Duran, ang among administrator katropang Ali Vicente, o nga siyempre ang controller sa muang Facebook pages, abaga katropa, katropang Limuel Ukay. O niya ako mga kaubanan, katropang Ray Alboro Alinton, katropang Kian Sibial, o katropang Harvey Hirami sa gawas nga bahin, ang among station manager katropang Ray Sora Vasquez. Mga katropa, wa naman tayo igong oras panahon. Kini na lamang inyong ubos og higalas kanginan, bata-bata katropang John J. Libreas, ang tudugma na pod mga katropa sa ato ang pag-uban-uban. Dalaygon mga katropa, ang Diyos, mayong buntag kanatong tanan, probinsya sa Agusan del Sur.
1: Minaw ka sa XFM.
2: Hoy par, pakuratira ko ng imong lulo niya par nga. Ikaw mo imo withdraw siyang pensyon? Pintano na bitaw na par?
3: Exciting!
4: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBP, at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, penetyl ester or CAPE na wala sa ibang

0: Bang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may tagline na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas na-absorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: kumusta imong klase nimo?
1: Ay, gani nga ka, Plody. Nagtambling-tambling ko dito sa eskwelahan.
0: Di ba ging nanti kayo pagtambling-tambling? Pasagkita na imong panty.
1: Wala may nakita akong panty. Ako pag-isalit sa akong bulsa.
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bullseye. Bullseye. At ang oras mga katrupa, alas 7:06.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye. Bullseye. Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye. Bullseye. Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM.
0: Bullseye. Bullseye. Paano ba katrupa? Kumusta? Good morning! Right?
2: Good morning!
0: Okay, adlaw na usap ng Martes, mga katrupa. Ikaduhang adlaw sa bulan sa September. September 2, 2026.
2: Bullseye! Bullseye!
0: By the way, kumusta man kamo diha? Hinaot nga ang tanan, asma yung kahimtang. Luyo sa kahagit, no? Sa kapito sa panahon, mga katrupa. Once again, here we go. Welcome na sa kamo sa atong tulumanon, mga katrupa. Buntagon nga tulumanon. Matag alas 7 sa buntag, hangtod na kini sa alas 9. Kami inyo, mga katrupa, ako si katrupang Ray Celeste Surabascas.
3: Kiniusab si katrupang Limwell Ukay.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Mga katrupa, ang atong talumanan ay kalimot na gihatod kini sa maayong kabubuton sa Yes to Health Incorporated. Nagdala kini sa mga produktong diunay, garantisado lahutay. Usas produkto ni ini mga katrupa, mautiman ay makatabang sa itong panglawas. Kumikan kay daghana sa itong mga kaigsunan, nagpamatuod ni ini mga katrupa. Hangtod karong panahuna. Kining Santon Plus Gold Herbal Capsule. Usa kini ka food supplement mga katrupa, apan dili kini yano nga food supplement lang. Gumikan lagi kay daghan sa itong mga kagisunan ang nagapamatuod nini. Mismo musulti mga katrupa, unsa ka maayo ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Wala pa mo kasulay din ha, ahala pangitaan kini sa mga butika kay daghan man kini mga katrupa. Ing na lamang, mupalit kang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Un siguro apod lamang, ing napod nga kanang sa Yes to Health Incorporated kay daghan na usap sa itong mga kuan ba kining gakumpas tagaan kag sila ing santon
3: mao
0: na may mga santon kadto pang Limwell nga mga produkto ang problema ang pagpusiso.
3: Correct.
0: So kining atong gisulti ninyo mga katrupa kanang santon nga gikan sa Yes to Health Incorporated. Mao gini sulti ninyo sa pharmacy ha. At usap tulungan nun mga katrupa gitod kris mayong kabubuton sa Agusan Lending Corporation. Agusan Lending Corporation, mga katrupa, naga-servisyo usab kinis katawahan, pinagi sa pag-paloon. Pinansyal yung mga kinahanglan at tuang Agusan Lending Corporation. Gumikan kay naga-offer sila sa servisyo sa pag-paloon, pautang. Na sila nahimutang, mga katrupa, sa San Francisco at bang sa San Francisco Gymnasium. Sa Bayugan City, mga katrupa, na Asprok 3, Almasiga Street, Barangay Taglatawan, Bayugan City.
2: Bullseye.
0: Alright, sa inyong pag-apel, pag-participate, aron ka mo maka-deliver, maka-paabot sa inyong mga mensahe, mga katrupa. Pwede ka mo magpaabot sa itong mga linya. Una, sa mga walay internet, pwede ka mo mag-text sa itong numero hotline 0919-793-1893. Sublian ko ang itong numero sa cellphone 0919-793-1893.
2: Bullseye.
0: Bullseye. At usap mga linya sa Facebook, mga katrupa, kung kamo nagka-online, latibaw-tibawa, ablihan lamang, no? Ang atong mga pages sa Facebook. Una, diriya sa main page, ang XFM 91.3 San Francisco. Kung namoy Facebook din na, maoy okba, mga katrupa, ang XFM 91.3 San Francisco. Niyang usap ka page niya na, ang XFM San Francisco 91.3. No? Ikatulong mga katrupa na apod XFM 95.7
3: Bayugan City.
0: Bayugan City. Dili na tanong ni kanunay gina kuan sa inyo gumikan kay madaghana, no? Maglibog mo diha.
3: Correct.
0: Pwede ra ning duha mga katrupa Diha mo kay aron usab sigurado nga mabasa kamo kay dai mga panahon nga dili na to matagaag higa-higayunan ang usa ka page katong XFM 95.7. No? Then sa YouTube, mga katrupa, para mas dako ang inyong pananaw na sa television, kay pwede man ang YouTube, mga katrupa, nga isunod sa Smart TV. Ala, okpi po na ninyo ang XFM San Francisco, ang kining YouTube channel. Alright. Sige, 7:11 on the clock, mga katrupa. Mananaw sa takatrupang Limwell kung kinsan itong mga bisita sa pagkakaroon. Okay, there is atong main page sa 91.3. Right, diyan na si katrupang Wilma Joaquin. Good morning ni mo, katrupang Wilma. Yeah, diyan po si katrupang Wendelin Canicon.
4: Good morning!
0: Katrupang Christina Pipito Monton. Good morning, usap ni mo diha.
4: Good morning!
0: Right, kinsa pa? Yeah, diyan mga nag-heart, nag-like. Sila si katrupang Lina Pataho. Alright, niya di apoy mga nag-like, no? Daghan-daghan ni sila. At wala po pamasahon sila si katropang Randy Santisas, katropang Wendelin Canicon, si katropang Aning Liliba, good morning. Di apoy si katropang Limwil Okay. Aw, ako din ang kauban di ay. di apo si katropang LG Okay Travel Services. Dili na ko ni kauban pero dool rin eh. Si katropang LG Okay Travel Services, no? Naaraban ni sila kining nutid na ni siyang napamatunan na po nga tiga kung ano guwan. Kining
3: plane ticket.
0: Di ni basta-basta. Niya, kisa pa man, sige. Di sa imo katropang Limwell.
3: Oh, wapod nagpaulahi diri na si Madam Gloria Malala Apelo gikan sa Bayugan City.
0: Katropang Gloria, no? Good morning sa mo diha.
3: Siyempre, napod rin si Lina Pataho, si Gingging Ramos di napita sa may barangay niyo, Visayas.
0: Oy, good morning usab ni mo katropang Gingging, ha?
3: Siyempre, nagpaminaw pod kanunay sa radyo si Madam Carmen Pataho di napita sa may barangay 5.
0: Oy, good morning. Good
3: then,
0: morning.
3: Napod rin si Bernardo Barros Madis.
0: Mm-hmm.
3: O siyempre, si katropang Carmelo Limosnero di adapita sa may barangay Lapinigan.
0: Good morning, katropa.
3: Mga suki yun ato ng tinuod, katropang Ray.
0: Ayan.
3: Kaya wa magiging sila absent.
0: Why absent, no? O ato ng graduhan sama sa kining nag-eskwela ng mga estudyante. Dunay 200%, atong apilo ng 200%, katropang Limuel.
3: Correct. Napa ka na ito'y taga-alegria. Si Chavez, no?
0: Oo, si katropang Chavez.
3: Wa na ginilahi nga istasyon nilang gipaminaw except
0: wala, sila katropang Puting Manok. Halos siya gumamurize na gudato na.
3: Muna no? Pasalamat dito sa ila kanunay.
0: Oo, mapantayan ako sukat pa na sa una. Sila si katropang Ilunor Canute. Si katropang Ilunor kay medyo improved gyud kaayo ni kay medyo dili na siya kaayo maka everyday siguro, no? Kay sige naman siya ila kanunay.
3: Pero naman sa radyo pod. Bisag din na siya maka-comment pero ang radyo niya under permanente sa barangay Bukat.
0: Pero na yapon kanunay si katropang Ilunor Canute. Og si katropang Grace Apolinaria Bibero. Kumusta na naman si katropang Grace Apolinaria Bibero, no? Kay usab ang punto mga karaan, good ba? No?
3: Pero wala takabalong ilang radyo nag-under permit din bahalag wa naka-comment.
0: Si katropang Bronze Rods Dakuran.
3: Correct.
0: Oy, basig magbahay to itong mga higala nga wala na mention.
3: Kaya gani sa UN Vegetarian, permit po na nag-under ilang radyo.
0: Correct.
3: Ikan sa kadlaon hangtod sa gabi eh.
0: Yan
3: na po dre si Nilo Chan Chun.
0: Ay, desat bang. Tama, na, tama.
3: Naminaw daw siya kanunay. Shout out daw sa Chan Chun family.
0: Desat bang sila si Sir Nilo, si Ma'am Elizabeth. Kanunay, ganda sila po diha.
3: Na po dre si Rachel Sumibay. Mga bago na to na yung mga listener, katropang Ray.
0: Uy, good morning.
3: Ikan sa Bayugan City, gihapon na siya. Aka ni Dapit ni.
0: Magpaulahi ba po na si Kagawa Jeremias Moralde. Uban sa yung mahal sa kinabuhi si Ma'am Mirasol. Good morning yun din. Di pa si Shilan. Kaysa bago na to ni si Shilan, no? Ito nagkanuna na po din siya, magliili kanuna sa itong page, no?
3: Jelena,
0: good morning, Shilan.
3: Napod rin si Jelena Pataho, si Beverly Pataho.
0: Mga Pataho.
3: Nakasakay sa first trip.
0: Di basta-basta, ha? Kasakay sa first trip, di ay?
3: Unya, naman po tamang basa ini.
0: Unya, basa to sa... Unya, ha? Katong mga wala na basa.
3: Oo.
0: Kay, balo, may naamo kanuna, unya, mga katrupa, dili po na mo maato og memorize. Correct. Pero sayod mi nga kamo sige mo paminaw, sige mo og kining comment diri sa atong panaguban.
3: Yeah. Wanag yung liso-liso ilang mga radyo, XFM Ragyod Permente.
0: Oo. Oh, mo sa atong kanta nga, XFM Sulid Katrupa.
3: Sulid na sulid.
0: Mo na klaro. Sige, by the way, good morning. Diyan lagi sa puting mano ko, nakasunod na. Sa mga nag-birthday din ha, ingna lamang may kay para patugtugan na to kinsa ng mga birthday celebrators din na ano. Happy birthday, by the way, sa mga nagsaulog karong panahon na. Mga matod pa sa zodiac sign, mga Virgo. September. Ikay malo mangko ka tropang Lemuel Virgo mangka. Virgo.
3: Mura pag ikaw.
0: Mura pag ako di ay.
3: Daghan yung Virgo di ay.
0: Di ay si katropang Gloria Basadre Iglesia kay daghay Gloria na to nga mga kining
3: soaking nagsunod
0: mga soki, no? Parihanin, Gloria Basadre Iglesia. Napon si katropang Gloria Apilo.
3: Correct.
0: Di pa to si kisaptong Gloria di ha uban. No, daghan-daghan tag mga kaparehag pangalan
3: bitaw.
0: Usa po ni si katropang Dilos Reyes Le. Good morning diya sa may Samtay Rene. Oy, diya itong usap po diri si katropang Lorita Fernandez Rizabal Akut. Oy, good morning diha no, Akut family. Asa gani ni ma'am, sa ninga lugar, mga Akut no? Okay, good morning India. Thank you very much. Mga trupa, itong orasan, 17 minutos na kalabay sa alas 7. Lapag lang mo sa inyong mensahe kay matag maghisgot me, amo man side by side bita na inyong mensahe, mga trupa.
3: Labinag no? Na sila yung mga opinion, labinag mga komento sa itong mga topiko nga itong pagtagag-pagtagag.
0: Basahon na ito na. Nga, diri sa basing na anay nag-text diri, si katropang Herbert Sinday, sige po itong text diri, ano? Hala, sige. Mga katrupa, by the way, diri na punta sa issues national kay kagahapon more local. On local man ta mga katrupa. Di apod lagi si katrupang Irene Rosero sa Baluhan, Dok. No? Good morning ni mo niya katrupang Irene. No? Timbaya ko nun siya sa iyang iyaan Auntie Malene o Auntie Ilya sa iyang mudrapod. Pamahaw na mo diha, magtanong pa mo o kamuti, kalamis kamuti ba?
3: Isingit po nato si Ginaline Arceo Amaro o si Moncano Jawil.
0: Oy, good morning niyo din ha. Basta naalagi mo, hindi mo mahilunag ni mo ma-shout out. Just katrupang Nining Garcia, good morning ni mo diha idol. Si katrupang Lurita di ay Akot. Naadi sila sa Purok Dos Pisaan.
3: Okay.
0: Naadi ni sa Tungtugkaran no, sa Barangay Pisaan.
3: Silingan ra.
0: Silingan din eh. Salamat ha, katrupang Lurita Fernandez Rizabal Akot.
3: Og diha po sa Monton family sa Obos, andar po na perminti ilang radyo katrupang
0: Monton Ray. Monton family, og sila ni katrupang Junjun, no? Sige. So, maulagin na mga katrupa dirita sa kining hisgutanan sa national. Pero nasayod magyunta mga katrupa nga kuan, kining karon nga administrasyon og ang mga Duterte. Kuan gud siya kining init gud nga karibalas politika. Pero ni Chabaw man katropang Limuel si Congressman Pulong Duterte. Kay murag siya man karon ang giingong nakasentro nga ang National Bureau of Investigation NBI. Ni Chabaw siya gumikan kay naka-focus kuno ang NBI karon sa ilang pamilya.
2: Bullseye.
0: Kay duna kuno ay nasayran niya nga ang NBI kuno mag-imbestiga kuno sa iyang ari-arian.
2: Mao. Bullseye.
0: Mga katrupa, ato ning lakbitag paladman unya tagtaod kay sa kadaghanan na pa sa mga isyu mga katrupa. Unsa magyod? Halata ra o tinuod gyud nga angayan lang gyud nga dapat si pulong imbestigahan.
2: Mao. Bullseye.
0: Balik kita mga katrupa, diha dapod mo. Kapi-kapi sa mo dira ha. Human lamang sa atong painomdom sa Sibian. Standby.
2: Bullseye.
5: XFM. XFM.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Uyang pagani, mura lang giyok, asawa o ginastahan. Daka kay mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, anxiety?
8: Exciting!
9: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
10: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na bandugay na to, na ako ipiang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo kay si Rindon, na testingan daw. I-try na ako, inom na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-state ako sa kasimana mo, ikuwa na. Sa isa lang, ganito. Na, sa kabulan, gamay, mga kumbukol. Na ako isisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako sa likod, mubag na ako sa akong lagay na ako, kanyang produkto sa Yes Toil, na panyan, dako kay katabang sa kuha.
9: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
11: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
12: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
11: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
9: Vision X Plus, user, atong paminawon.
13: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata, na magsinin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Higir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Napaliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yun ko yan yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
14: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan pagabi. Tion jug kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Usa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
9: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
15: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
11: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
15: Oh, yes.
11: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
15: Mas lalakas ka pa.
9: Seven Plus Herbal Soap.
16: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin go forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
9: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
17: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta sa kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Sister Pain.
18: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Mahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
11: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
19: Santon Plus Coffee Mix.
20: Santon Plus Coffee Mix, sige na ako madunggan sa radyo, napod sa mga Facebook. Tapi nga kung imong inumon, kompleto na no, nga makahatag o maayos sa pinong panlawas, sakto yun. Ang mangustin o ang soya o ang kaning kamunggay, nagmix yun no. Ako si Vice Mayor Art Ryan Palabrica sa Lungsod San Francisco.

0: pagpapalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Sige, balik ta mga katrupa. Dore kita ay 27 minutos na nakalabay sa alas 7. O kining orasan usab, dalit kini ka dato sa Visionix Plus of Gel Capsule. Mga katrupa, ang Visionix Plus of Gel Capsule nagahatag, nagatabang usab alang sa paghatag kayuhan sa problema sa atong mata mga katrupa. Kung pananglita naghanap imong pananaw, it means nga na ay problema ang imong mata. Di akining Visionix Plus of Gel Capsule, kung wala pa kayo gigamit din ha, kasagaran niya patulo-tulo, tuluan ang mata, kung saan naipang patulo di ha.
1: Mm-hmm.
0: Kinitumaro ni siya, no? Soft gel capsule, para good intake, then direct absorb sa paghatag kayuhan sa itong mata, mga katrupa. Pangitaan lang sa mga butika. Merkulis naman dahil katrupang lim, ingon ko Martes. Ako mong ginahuna nga kining Lunes pa karon. Mo nang kaingon ko kay nag Martes. Tanaw-tanaw ko sa pizza. Merkulis naman di ay. Singa nakadali atong panahon, we sige di ko.
1: Mao na.
0: So Merkulis mga katrupa ha. Pizza dos ting atong bulan sa September.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Niinit na po ng atong social media sa tinubagay karon katrupang lim.
1: Mm-hmm.
0: Niningin BI o si Congressman Pulong Duterte sa Davao. Kinihuman nga may padayag si Davao City Representative Paolo Pulong Duterte, kalabutan kini katrupang lim, sa informasyon nga doon ako no investigasyon kalabot sa assets sa ilang pamilya.
2: Uh-huh. Bullseye! Bullseye!
0: Apan ang NBI, wala kini mo kumpirma o may balibad nga doon ay spesipikong mando batok sa pamilyang Duterte. Ang ilang baruganan na kung doon ay report o indikasyon sa posibleng illegal nga kalihukan o kining korupsyon, obligasyon matod pa sa ahensya nga mususin ini.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Mga trupa, dinhi musulod ang tubag ni Pulong nga kung imbestigahan ang ilang pamilya, wala kuno'y problema, basta patas.
1: Wow.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Murag doon ay point si Pulong.
1: Correct.
0: Anat, murag, doon ay point si Pulong. Kaya sayod man yung tanga sa kadaghanan sa isyo katrupang Limuel, nga hilabihang bugata, wala kini mahimo sa NBI.
1: Wow.
2: Bullseye! Bullseye!
0: So, gani, si kining Congressman Pulong Duterte, mga katrupa, gihagit nini ang NBI nga susihon usab ang ubang personalidad nga nalambigit sa mga aligasyon sa anomalya. Lakip ang kontrobersya sa Flood Control Projects Highlight. Magyuni.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Busa, pangutana karon mga katrupa, mauni, dili lang kung kinsa ang gimbestigahan, ha? Ang mas importante, parehas ba ang sukdanan sa investigasyon para sa tanan?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Atong klaruhon mga katrupa, actually, dili man sala ang pag-imbestiga.
1: Wow.
0: Mm. Kung doon ay ligon ng mga basihan, dokumento o ebidensya, kinanglan yun nga imbestigahan. Duterte man, Marcos man, congressman, mayor, gobernador, ordinaryong empleyado,
1: uh-huh,
0: o bisan asa si gobyerno.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya ang kwarta sa gobyerno, mga katrupa, hinumdumi, kwarta na sa katauhan.
1: Correct.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Daghan na ba ang naglimas niya ng mga katrupa ngayon mga puangod? Pero doon ay usa ka peligro. Dakong peligro mga katrupa, kung ang mga ahensya sa gobyerno mahimong gamiton aron targeton lamang kinigingon nga political opponents samtang ang mga kaalyado dili hilabtan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Og niini og makitaan sa publiko nga ingana mga katrupa normal mawala ang pagsalig niini.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kaysa pa may mutuan ang katrupang Limuel?
1: Wala na.
0: Mao na nga sa laing bahin, dili usab-sabton nga tungod kay sikat o kusgan ang usa ka political family, dili na sila mahimong imbestigahan. Basig may ingon po tanga, na naimbestigay sila. No. Dili mahimong dipinsa ang politika batok sa lehitimong investigasyon. Mao nga kinahanglan duha ka butang. Ebidensya o giingon nga pagkapatas. Fair. Na ebidensya niya patas. Kung aduna ebidensya mga katropa hala, investigay.
1: Correct.
0: Kung wala ebidensya, ayaw paghimo o kaso aron lamang makadaot sa pangalan.
2: Bullseye!
0: Mao man ay problema karon, di ba? Mao ni dakong problema. O kung aduna ebidensya batok sa laing opisyal mga katropa, mao ni ang giingon, dapat na fair, na patas. Sa may buhaton, investigahan po na.
2: Bullseye!
0: Sayid magyuta ang NBI mga katropang ngayon lang kanina nag-national. Wala na giingon mga katropang lokal. National Bureau of Investigation. What was about? Within the territory of the Philippines, kinsa man na din ha, ang dunay mga problema nga nahilakip sa mando sa NBI nga investigahan, within the Philippines, investigahan kagayon. Niya karon mga katropa, sa kadako ba lamang sa problema, dili ka makaingon ang tao, katropang Limuel, nga mating lahi na magyud ang tumong, na nga sa kadaghanan, nganong di amang yun nakafocus sa nutid nga mao'y opponent, mao'y kontra. Unya, nganong di amang yun nakafocus nga sa mga isyo nga nabansiwag sa media, nabansiwag sa mga balita, doon na pa may pinaka kinahanglanon ta na dapat nga ang nga imbestigahan, nga naman sa NBI kugihan man ini.
2: Correct. Bullseye!
0: Alas 7:34, by the way mga katropa. Mauna nga kinahanglan bantayan sa katawhan. Dili ta kinahanglan mahimong pro Duterte mga katropa o anti-Duterte. Aron lamang mga yung hustisya.
2: Bullseye!
0: Actually, ang ikinahanglan na to mao ang gobyerno nga makasulti mga katropa. Kanabi tong giingon nga bisan kinsa ka pa, walay gipili og parihas gayud ang balaod.
2: Bullseye!
0: Kay kung pili-pilion ang imbestigasyon mga katropa, mahimo kining political weapon.
1: Correct.
2: Bullseye!
0: Di mo mutuon niya na? Political weapon. May masulti na ito ana mga katropa. Apan kung tungod lamang sa aligasyon sa politika, atong pungan ang investigasyon mga katropa, mahimo usab natong mapanalipdan ang posibleng wrongdoing. Just like Pulong Duterte. Dugay naman na desdabaw ng servisyo, isip mga politiko. O isip politiko. Dili man po maayo o aduna gyoy ang investigahan pungan. Pero mao man lagi na ang punto mga katropa sa kadugayon sa panahon, nga ano maning tuyok sa kining tuyok sa mga nahimong resulta, kanunay manaas mga Duterte at the same time katropang Limuel o dili man Duterte noted man nga kalyado.
1: Correct.
0: Di ba? Haladabi, maminsar ta mga katropa. Kining nga priso. Kaysa may nga priso diha mga katropa, diha sa kauluhan nga kanabang mga loyalista ni Marcos. Kinsa man. Naba, itumbok ninyo mga katropa. Loyalista ni Marcos. Pero kung maingon kayo ng katropang Limuel, nga nga priso, gumikan kay Sabaan, sige og
1: Saway,
0: tiyabaw, batok sa administrasyon. Ay kadaghan.
2: Bullseye!
0: Mauna nga hinungdan nga dili gyud nato mapugngan nga dunag yoy mahitabo nga mga pananaw nga dili mao against the government.
2: Bullseye!
0: Well, anyway, sa dagang sa panahon karoon mga katropa, wala tayong mahimo ni naisip mga katawhan nga nagtanaw sa nining gera sa politika. Eh, gusto makahangin BI mo investiga, let it be. Ah. Atong lang taon kung unsa ba pud nang naas mga Duterte mga katrupa kay sama sa impeachment karon ug mutan-aw lang mo mga katrupa. Nagintay kagalingon diha nga panglantaw. Dili, dili lang ta mag-una katrupang lumuel kay basig masumon ta.
3: Kay pero dili man ta partido.
0: Oh, di, kada itong komentuhan na to ang ongoing hearing, bawal man na. Kanang what I mean, mag-una ka ba? Imong i-judge di mo, di na pwede. Pero kung moingon ka nga, sa nakita na to mga katrupa nga, si Kuano, murag na ay something wrong. Pero i-judge di mo ang lapang proceeding sa proceeding sa impeachment, ah, mapriso ka niya. Kasi mo yung matag na tayo freedom of speech. Pita mga kadrupa, bantay-bantay mo nila. Now, balik ta. Wala to na to. Tanaw na to. Kaya matod pa ni Matibag, mga kadrupa, kaning NBA director, nga sana kuan nila ang report nga og naagay illegal nga gihimo, imbestigahan ko kuno nila. Unique pus Matibag sa tanan-tanan nga ng labay nga administrasyon bilib po guwan eh. Kay unique po dang yung style. Magkakuanta ba mga maka timaho tabi tao kung unsay dagan karon sa investigasyon. So ulat na to mga katropa no. Kay basin dahi po
3: basig doon na po ibasbas sa taas.
0: Basbas sa taas. Aw ka na
3: basin.
0: Listen mo po kayo og mo focus bitaw sa usa ka kuan ka tropang Limuel kining usa ka partido niya. Kanunay ka focus gid ya. Niya og wala basbas sa amalagi na. Basin naman po itong tanaw lagi. Basin po.
3: Mga pan ba? Pangagpas.
0: Pangagpas. Ay, alas 7:40 naman na diri sa itong paraguban. By the way, ato ipadayon kini ato pragiskot mga kadrupa mo break siya tanaw kay la City Corinta na dali sa tong Sibian ni nakapaspas ang atong orasan. Og kapi-kapi una ta mga kadrupa balik gyapon kami humas pa inabdo.
2: Bullseye. FM.
4: XFM.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Oy par. Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?
6: Exciting!
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: C.
1: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nakapigyod, gahatag o kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko dili ko. Matiun o kapoy o mihamis ko da kong pamanit ani. Layo ra kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon o collagen. Daghang salamat, Santone Gold Coffee.

0: nationwide.
1: Sister Paige.
2: Si Sarah Diaini, taga Cagayan de Oro.
3: Usa ka call center agent.
2: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
3: Nahiragyot ang tama sa ako sa Sister Pain.
2: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
4: Symptoms persist. Call the doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
5: Zenton Plus Coffee Mix.
6: Sali.
7: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yestwell.
6: Zenton Plus. Kali Zenton Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan yun kay. Ako kinumingawon yun ko. Mainam ko sa buntag. Mabuntinom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayri ako gibati.
7: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
6: Ay, normal kayo. Every morning yun.
7: Sa una ito ka pa kanainom sa Zenton Plus Coffee Mix?
6: Ano magbisod ko bawas? Nagduha ka adlaw. Tagtulo.
7: Sada kong tabang ang Zenton Plus
6: Coffee Mix? Okay kayo.
7: Imong pana, kumusta pag-inom sa
6: Zenton? Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag-inom aning Zenton Coffee Mix. Sining.com

pagpapaling sa mga butika nationwide. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bullseye.
1: Okay, mga angkatrupa, dura kita'y ala 7:40 sa isda diri sa tunga Sibian.
0: Bullseye.
1: Kining aura sa sabdalit kini kadato mga katrupa sa lamig ang kapi, ang kaping creamy, kapi magkapagwapo, magkapagwapa. Walay lain nila mga katrupa makarangkada ang Santon Gold Coffee Mix. Aba, syempre, ano man po ning magkapagwapo, pagkagwapa man eh. Mga katrupa, tungod kay doon ang kinipresensya nga collagen o glutathione. Asa mo makadungog anang sama aning kapi mga katrupa nga naay ang glutathione o collagen? Only sa Santon Gold Coffee Mix. Improved coffee, mga katrupa, a healthy coffee. No? So, may nag-healthy coffee, normal na siya, mga katrupa, nag-protektar gyapo na sa atong panglawas. So, pangita ang Santon Gold Coffee Mix, lamian na, healthy pa, at the same time, nakapagwapo, nakapagwapa. Nakinis mga butika.
0: Bullseye!
1: Dirita, balikan na to ang issue mga katrupa. So, by the way, mga higala, kining hustisya ang atong isgutan kay lagi. Kung buto na naon, pagkwarta gani sa kabanang bayan, niya mawala or unsa ba, or gikipangkurap mga katrupa, normally, ang katawhanan ni deserve ng masayod kung naunsa. Pero ang hustisya po na tinuod mga katrupa, walay apelido na katrupang Lemuel.
0: Bullseye!
1: Nga diin ang NBI ga-target mga katrupa sa misyon nila nga mag-imbestiga kay ilamang yun na. Pero mamang lagi na, ang hustisyang tinuod, wala na siya apelido.
0: Bullseye!
1: Kung sa mga ibot, pasabot nato na ako nini kung wala apelido, dili Duterte, dili Marcos, dili Kalyado o kaha kontraman.
2: Correct.
0: Bullseye!
1: Ang importante nini mga katrupa nga kung diin doon ay ebidensya, normal, go sa investigation.
0: Bullseye!
1: Kung doon ay sala, normal na katrupang Lemuel, patubagon.
2: Correct.
0: Bullseye!
1: Kung wala po'y sala, aba, limpyohi ang pangalan.
0: Bullseye!
1: Mga katrupa, ang NBI dili ni personal asset sa usa ka tawo. Asset niya po ni sa katauhan na kung diin katrupang Lemuel, ang kwarta sa kabanang bayan, pag-aari sa katauhan, apil ang NBI.
2: Correct.
0: Bullseye!
1: No? Sayod kita karon mga katrupa, ang sitwasyon ko sa atong kining dagan sa teknolohiya, dagan sa kining impormasyon, baga o daghan na kaayo ang matawag na to katrupang Lemuel nga dunay kung i-trial manggaling o ipailaw manggaling sa kining investigasyon ang uban ini dunay na giingon nila nga trial by publicity.
2: Correct.
1: Kanabang imbestigahan kunuhay ka pero ang pinakatumong
2: pamulitika
1: niya hantod na mahukman sa giingon na to nga trial by publicity.
0: Bullseye!
1: Mga mga katrupa, nga kung ang NBI tinuod o iya sa katawahan, normal, kung walay sala, niyagi trial by publicity or kanabang isgut-isgutan lang kunuhay sa isyo pero walay kamatuoran, o sa ang NBI, nga mulimpyo usab sa pangalan.
0: Bullseye!
1: Kay dili mo na siya pag-aari sa usang kapolitiko, doon naa sa administrasyon, but basahon ni mo ang mandato with regard sa ahensya kung asa ka na himutang katrupang Lemuel dunay mga kaugalingong mandato.

0: Mao na nga giingon nga mag-imbestiga sa tinuod, ayaw gamita isip armas kini sa politika.
1: Bullseye!
0: Doon na kita ilan 751 mga katrupa. Dili sa Tungurasan. Sa katapusan ini ito parangisgot ang pangutanan ini mga katrupa. Nga naman giimbestigahan man si Pulong.
1: Bullseye!
0: Di ba? Pero adunay mas dakong pangutana. Maone. Kung adunay aligasyon batok sa uban, pareho ba usab sila kaisog nga mag-imbestiga ni ini?
1: Mao. Bullseye!
0: Di ba mga katropa? Simple as that. Nga nung imbestigahan si Pulong? Pero ang pinakadako nga pangutana, kung tunay aligasyon batok sa uban, kanang uban? Ah, uban!
2: Yang amo.
0: Ayaw! At tinuod pa nang giingon ni mga katropang Lemuel nga iyang amo kay napasilong man siya sa administrasyon.
2: Naman tayo mga kaso sa Elgatin gani iyang maginikanan. Di man baka kay naman na sa history.
0: Ni ano nga man na nagitikuan? Sa iyang pag-ingkod, ano nga man na tiwasa?
2: Mao na niya.
1: Bullseye!
0: Ha? Ano nga man na tiwasa? Mao man ni ang pangutana, inga na baka kaisog siya? Kung isog siya nga gustong sudlon ang Duterte mga katropa, where in fact, daghan pa mga dagko diha nga mga isyu nga angay good town nga pwedeng bawion o sa ni tawag nila restitution restitute kada bang bawion ba kada bang ang kabtangan sa mga katawhan nga nakawat kung ang NBI maning kamot mga katropa daghan mga bawion niya especially flood control di ba
2: correct
0: just like for example tanawa bitaw ang mga diskaya mga katropa
2: maayo ilang gihimo ato
0: na bawi tanawa mga luxury cars
2: correct
0: kita katong sakinan mga katrupa nga

0: Isyo ta, present issue. Kung gusto kinong isyo katropang pang Limuel, diri ta magsugod sa flood control balik. Naamang gyo hinahitabo mga katropa karon nga baha ba, baha. Nabito tinunto karon nga murag sarkasam na ni sarcastic na kaayo katropang Limuel nga mga binuang ba nga. Diba ang tutok sa investigation Davao man?
1: Maa.
0: Niya ang baha ba yung karong ito abay dito ar naghana ba yung baha dito sa dito Luzon. Sa kauluhan mauna nga mura nakalimot na pag-address ang mga naghimo-himo nini nga kuan ba ilan na lang gibinuang ang ba naiging nga Marikina Davao City Tondo Davao City
1: correct
0: kaya gano'n man baha man ang gisgutan pero ang problema wala na susiha mga katrupang anong naingana man po na. Bisan tod katropang Limuel nga ang panahon karon lahi na unya ang sistema sa drainage system nga na base gyud nga clog na na sa mga kuan kining san tawag ani kining mga imbornal pero mga katropa kinaamon ta sa isyu sa flood control kining mga lugar nga nabahaan Pampanga bakaha mga katropa hasta naghanag sa national karon
1: correct
0: pero dunay usa ka pangutana niya na asa de ay ang flood control? Di ba? Asa de ang flood control? Ganong naingana man ang mga katrupa? Sa dihang naitabo ang Davao mga katrupa, grabing alingasaw sa ang Davao ning baha. Di ba? Naghihini ko na. Sus, kayo naitabo mga katrupa nga halos kadaghanan ng baha na ginoon dito sa national na wala man lagi ang yaw-yaw. Ganong man
2: na? Bullseye!
0: O pwede mo pasok diha ang NBI. Ganong man? Nakong chance nga makasulod sila katropang Limuel nga naagay mapamatudan.
1: Maa.
0: Di ba? Na may klarong baha di ang mga katropa. Nga lang point na to nga di man na to ni maistorya mga katropa wala tayo nakita.
1: Correct.
0: Nga ka na bang dapat ang aksyon sa NBI mga katropa dili masyadong politika kahit murag nabungol na ta nga hangtod pa lamang hangtod karon na na impeachment mga katropa pero wala pa may progress unsa ba yun saan ba yung mga Duterte?
1: Maa.
0: Di ba? Mura pag piliton man yun nga na hantod na lamang ang tao makikita katropang Limuel nga sa kadugayon sa pag-isigot-isigot eh, pila na katuig humisigot ni ini mura guwa mantay makita nga napamatunan
1: correct
2: Bullseye
0: di ba?
1: Taas maghihapon ng approval rating ni Vice President Sara
0: napay survey-survey di po na ito malalis hasta taas ang survey nga rating
1: trust rating.
0: Saan man ito ng mga katropa?
1: Samtang ang admin, grabe pag-ubos ang disapproval.
0: Pero, pamilaw na to ang nahimong resulta. O what I mean, ilang mga tubag niya na positive mag-ihapon. Anyway, positive mag-good, kaya mag-dipinsa man na. So mga katropa, maulag yun niya ang itong point niya. Nga kung doon ay tinuon kayo ng ebidensya, show it to the people.
1: Correct.
0: Ipakita ka na sa mga katawahan din, of course, ang investigasyon.
1: Dili single out ang Duterte.
0: Yes, of course. Dili single out. Pakita, pwede ba mag-sample sila, no? Kaya bang, kung tinuod nga, wala sila ginapigan,
1: oo.
0: Mag-sample sila, bisag tulo siguro. Nga ka ng, kaya yung sakop, loyalista yun ni Marcos, kaya para mo toong tao, katropang ni Will.
1: Correct.
0: Tulo. Kanang tulo, mga katropa, makaingon na yung tag, aw, dili di bias ang administrasyon. Kaysa, kaya sa maani mo rag, gikapoy ng gunta niya, kalabad na sa ulo nga, di naman, langan-langan naman lang, gasto-gasto na ning naitabo na itong mga katropa.
1: Pero kung tinuod man nga na yung mga kabtangan ang mga Duterte or mga asset, actually, di taangan mas masina na kailangan ng hinaguan, di ba katropang right?
0: Of course naman.
1: Hinaguan man nila.
0: Di na pwede yan naman.
1: Kayo, ato nang laptan, mo rin bang nahog nga, nasina ta? Di ba?
0: Kung doon ay asset ng mga Duterte, normal man siguro.
1: Kailan mo na hinaguan?
0: Oo. Well, anyway, mga katrupa, unong minuto na lang, Adis Armedang, at ang ura sa Lasudso. Right na sama sa Gyapon, parehan kita sa itong paragisigot gari sa itong Sibiyaan. Balik lang Gyapon ta, mga katrupa, humas panemdom, o bamasahon na mo ang inyong mga reaksyon din ha. Yan, sa itong social media, o asa mo nag-minsahay. Please, stand by.
2: Bullseye!

0: XFM. XFM.
1: Ay, master.
2: Oy, usaman kap.
1: Laro ho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga nawong kog unggoy.
2: Dili kap. Oy, ang akong ingon ba nga ang unggoy pareyang naong ni mo.
1: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
2: Exciting?
3: Exciting!
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
5: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
6: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
5: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
5: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong